0: Ang pasaylo sa Dios wala man magagad sa kadako o kalapad o kalawom sa kadako sa atong ipanghimong nga sala o sayop. Grabe man, dili matumbasan ang iyang pasaylo kay mangulig ini iyang papason ang tanan natong mga sala o gatong mga kakulangan.
1: Okay. Ikaduhang katapusan, Father, ang divine mercy, ang pagtulunan nga nagalibot sa divine mercy, makatabang ka ni pagpatuhop sa kasing-kasing sa mga dagko nga mga politiko karon nga medyo makita na tumurog, wa may kaluoy sa katawang Pilipino. Father.
0: Atong paningkamutan, ang Diyos magid mo'y magkuhit sa ilang, maghikap sa ilang mga kasing-kasing. Kitang tanan, instrumento na magid, Brad John, dili man kita mo'y makapabag-ugyod kanila. Ang grasya sa Diyos, uban sa panabang sa kaluoy o pasaylo sa Ginoo, kung makaamgo ang tao, mubalik siya sa Ginoo, musurrender siya sa Ginoo, posible ba yag yun? Kung ang presensya sa Diyos na ana sa atong kinabuhi, dili naman ang atong personal nga interes mo'y mupasulabi o mag-una.
1: Sa mga giligahan nga ng ngurakot karong Father sa buhay sa katawang Pilipino nga nagilain na daan sa kapobrihon, naana ba mo'y nakita nga medyo murag paingon sa sitwasyon nga medyo mituhop na sa iyong kahiladban ang pagtulunan dala sa divine mercy?
0: Hinaigid na siya diyon kay bisan pagani kung wala sila, nahikawan sila, wala sila matagay kahigayunan, ang matag kasing-kasing sa tao, gibuhat man na siya para gayon nga mangita siya gayon sa iyang kaugalingon nga Diyos.
1: Subot pa subot, Father, nga doon na pa'y puruhan nga nga itong kadagkuan, labinas mga nangurakot sa buhay sa katawan, lugar daguna sa divine mercy.
0: Ang ato ba yung mga topics karon nindot kayo kay bahin sa paglaom.
1: Paglaom.
0: Paglaom unya unsaon sa divine mercy nga ang atong mental health matabangan, ang atong mga panglantaw. No, unya sabdayon, asa man ato ni ipakita ang atong pinaagi sa paglaom nga nag-agita sa daghan kayong mga kakulian, daghan kayong mga kalisod, muna imong giingon naging kaganina sa unahan, nga daghan kayong mga tao nga di namudlantaw sa kadaghan sa mga tao sa ilang paghinahanglan. So naasad si Jose, si San Jose o si Job, the prophet Job, giunsa nila na pag-asdang sa ilang kinabuhi. Aron ang tao, dili makubsan o mawadan o paglaom, dangob kid siya kanunay sa Diyos, kaya ang Diyos mantigo mo pahigayon ng mapahilo na sa tanang butang.
1: So Father, sa Mindanao Apostolic Congress on Mercy karong October 23 ug 24, dako nga bahin sa inyong mga pag-ampo ang kahimtang karon sa atong nasod, tabaw sa tanan.
0: Pag-ampo gid tanan, whether ang atong kahimtang sa nasod maayo og dili, permanente gyud ang atong debosyon para sa tibuok katawhan, sa tibuok kalibutan.
1: Okay, Father, salamat kayo sa imong gilakbitan nga paglaom. Dako kayo nga butang nga mutuhop untas kasing-kasing sa matag Pilipino nga karon panahon na di ta magpakawag paglaom bisan pa sa gumuna pagigutubang karon sa atong nasod kay ang gahom sa Dios na akarunay. Ang divine mercy na akarunay, Father.
0: Insakto kagad, Brad John, mura ka magpare manulti. Congratulations.
1: Padre, salamat kayo. Basig doon na kay dugang pang invitation niya itong gusto nga mula bigit. Madibuto man sa divine mercy o dili.
0: Pag-ampo na lang. Daghan kayong salamat, Brad John, uban sa ni Magno Manje. Kadimo usab nga naghatag ka na ako dako nga kahigayunan. Daghan kayong salamat.
1: Salamat, Father. Father Medalio R. Balbores, Archdiocesan Spiritual Director sa Divine Mercy sa Cagayan de Oro. Oras, alas 8:04, standby sa mong pagbalik ang sunog ng mga balita.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mula sa pinakamataas na bundok,
6: Nak! Kamusta ngay?
5: O pinakamalayong islaman,
6: Nay, graduate na ako!
5: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
7: Papauli na ako ka!
5: Go forward together. Globe.
8: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
10: Mighty C!
9: The mighty power of C! Mighty C!

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
4: Nangita,

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Ako po si Rufa Mae. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
6: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
7: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
8: Grabe, gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
9: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
10: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
11: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
12: Gikan sa kinatas ang bukid.
13: Nak, kat kamusta ngay?
12: O bisan sa pinakalayo nga isla.
14: Nay, gagraduate na ako.
12: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
15: O pauli na ko ka.
12: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
17: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
18: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
19: Oras alas 8:12.
20: Time check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
21: Magnum 45.
19: Parenta sa ato mga balita.
22: Padayon pa ang gipangita sa kapulisan ang driver sa tractor head nga si Roldan Adlawon nga taga Davao City ug mga pahinantin niini nga nalambigit sa disgrasya sa coastal road sa St. John puntod ning siyudad nga gikamatay sa tulo ka mga tawo. Moay mga biktima sila si Amalia Baspin usa ka inahan ug ang mga anak niini nga sila si Marjan ug Marlon Baspin nga taga Valencia City Bukidnon. Nanawagan usab si Marvin Baspin laing anak ka niini nga biktima ug igsuon sa mga biktima sa mga makabantay sa mga suspek. Sado aron mapapanubag kini sa balaod. Nangayo sa bugtabang ang pamilya sa mga biktima ngadto kang City Mayor Rolando Clarix Uy.
23: Unta ung kinsa to ang tungdana ning anak among sa among ginikanan ako mga igsoon. Unta sir ma konsensya unta kasi naunta man namon ta kay pamilya. Unta mo surrender ka sir kay among among imo kong nga pamilya sir. Unta mo surrender ka sir unya. Mangayon sa ko tabang kang Mayor Oy sir unta mga pagano ta gustisa ang pagkamatay sa akong mga pamilya sir. Sir mga imong tabang sir kay wala dili na ang maliog sa kay wala gigapon ni sir. Unta madunggan nimo ni Mayor Oy. Unta madakpan pud unta tong among sa akong ginikanan.
22: Ang pamahayag ni Mr. Marvin Baspin, anak o igsuon sa mga biktimang namatay.
19: Karon sa Tumagnum National, gipamugos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Gawa siya kalabutan sa netabu karon sa impeachment trial bato kang VP Sara Duterte. Mato ni Marcos nga wa na siya ay parahon. Nini, tungod sa pagkaokupado sa oras, ugwa o sab siya ay o gawa o sab siya ay panahuna sa pagsaksi o pagpaminaw sa mga pagdungog. Di ginugan pa ni Marcos nga gitugyan na niya sa Senado ang proseso sa impeachment kay kiniang dunay gahom base sa balaod.
0: No, to tell you the truth, I don't really follow. People ask me, tinatanong ko tungkol sa impeachment. Ang napapanood kong impeachment, yung 5 minutes na ano, highlights at the end of the day. You think I have time to sit there for hours and hours to listen? I have too much work. And this, you know, wala naman akong involvement dyan. Eh. Let the Senate do its work, di ba? Ang dami kong ibang kailangan gawin. That's what I spend my time on. So, I don't really know anymore who's saying what is saying whom, who's saying what. It's really not important to me. What's important to me is that I get the job done, that the work that I set for myself is actually finished. If only for that day, if only for that week, if only for that month. Dami kong gustong tapusin pa. That's the most, for me, the most important priority for my time and for my effort and for my, for anything that I do, that should be the main purpose.
19: Ang inyo na bati mao si Presidente Ferdinand Marcos Jr.
22: Wala mabalaka si Senator Robin Padilla sa pagbalhi ni Senator Mark Villar sa mayoriya sa Senado. Mato di Padilla nga wala na siya makurat ni ini ilabi na nga kaniadto gikan si Villar sa mayoriya. Gidugang pa ni ini nga wala usab ni lagi kasakit ang pagbalhin sa ubang mga senador sa mayoriya.
3: Yung paglipat po ni Mark bilang legislative senator po yun. Hindi siya bilang senator judge. Ano? Kasi dyan naman po sa pagiging senator judge, wala naman pong majority-minority dyan. Doon lang po yun sa pagiging legislative function niya as senator. Eh di ba po, tatlo po ang function namin dyan. Eh? Legislative, senator judge, o magkakaroon ng con-con o con-as. Pero pagdating po doon sa pagiging judge, hindi pa po namin siya kine-question kung ano ang decision niya dyan. Wala pa pong nagpapaalam. Sana wala naman, pero hindi naman po namin ikasasama ng loob yan kasi sa katunayan po, kukunti lang naman talaga kaming nag-umpisang minority dyan. Sila lang naman yung lumipat sa amin. So, hindi naman po namin na inaasahan na talagang all the way sa amin sila. Kasi ganyan naman po sa Senado.
22: Ang mabuhayag ni Senator Robin Padilla.
19: Anti-clear talaga kinang komedya nga paagi o pamahayag o paagi sa pagbadlong ni Presidente Marcos kang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Human kinamagkomento sa media nga gitawag sa Presidente nga buwaon sa pulong waray o bakakon si Vice President Sara Duterte. Mato ni Marcos nga ang maong payag wala direktang mag-igo sa Vice Presidente.
0: Ikaw talaga, anti-clear talaga. Yeah, ba't mo sinabi sa kanila, that was only supposed to be that we do. That's my, that was my reaction was to changing the constitution to the elections. Kasama yun sa quotation na yun. Yun ang reaction ko, mga buwaon man ini. I don't know why Claire said it. No, because she told me, I just got this report and I asked her, and I said, is it true that this report came out? And yun ang comment ko sa kanya. Akala niya, press release na pala yun. Ikaw talaga, anti-clear talaga.
14: Sorry, sir.
19: Siya ba ito na yun nga? Sorry, sir. Siya ba? Ha? Siya ito? Sorry, sir. Marami yun nga, morning na, sir.
22: Sweet.
19: Sorry, sir. Siya ito?
22: Siya ito.
19: Morning na, sir. Sir, morning na. Ano ba? Bango na, sir. Pag-inis na. Pamayag kanto mga aksyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
22: Gito bag ni House Prosecution Spokesperson ug Advisor Ace Barbers ang pamahayag sa bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Mance Carpio nga gilambigit siya sa impeachment trial sa isgutanan sa unexplained wealth. Mato ni Barbers nga may nungdanong masusi usab ang kaptangan ni Carpio aron masayran ang hinungdan nganong paspas nga ang pagsaka sa kaptangan usab ni Vice Presidente.
15: Because wala siya sa public service, kaya niya siguro nasabi na siya ay collateral damage dito. Dahil kung ano yung kinaharap ng kanyang asawa na isang public official, tatamaan din siya.
22: Ang pamahayag ni House Prosecution Spokesperson ng Advisor A sa Barbers.
19: Yo lagway ni kani Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga, isip Osaka demolition job o political persecution ang impeachment case bato kang BP Sara Duterte. Matirba saga, nga kinitungod, kinitimokini sa Vice Presidente Humana, mga opisyal, bi-anonsyo siyang tanong mudagan pagka-presidente sa 2028 presidential elections kung madayon.
1: Well, ultimately, yes, it would have to be political persecution. But not just political persecution, because you're not persecuting someone for absolutely no reason. There's a strategic method behind that. And I'm just seeing how it will develop first. I mean, definitely it's a demolition job, because mm-hmm. she already announced her presidency for 2028. So yes, it's just the usual.
2: That's politics for us.
19: Ang inyo na bati mao si Cavite, 4th District Congressman Kiko Barzaga.
22: Gito daan sa gobyerno ang sugyot nga pagdili sa social media sa mga minor di edad. Kinimaan sa sunod-sunod yung mga insidente sa pagpamusil sa tunghaan sa nasul. Mato ni President Ferdinand Marcos Jr. nga dili na kinisimple nga hisgutanan pang edukasyon kung dili usan na ka-psychological issue nga giisip nini nga generational problem.
0: It's not surprising at all that the legislators will really do this and ban whatever it is that we feel is influencing our kids to do these terrible things. So, hindi naman katakataka na magpapasa sila ng bill na ganun. Now, we have to look at it. Now that we have made a response, we have to look at it further to examine really what are the causes. The question that I always asked when we started discussing this and talking to, sabi ko, hindi ito police problem, hindi ito education problem. This is a psychological problem. And so you talk to psychologists and psychiatrists, especially those who specialize with children's, young people's concerns, mental health.
22: Ang pumahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
19: Gipinumduman sa Office of Civil Defense kung OCD ang publiko sa kamainungdanon sa pagdaginot sa tubig isip pagpangandam sa gikabalak ang dakong epekto sa Super El Nino. Mato ni OCD spokesman Juni Castillo nga nakatutok ang pagpangandam sa gobyerno sa lima ka sektor lakip na ang seguridad sa pagkaon kaimsog ug kaluwasan sa publiko.
4: Panawagan natin no sa mga sa lahat no pribadong sektor, ganun din yung mga paghanda ng gobyerno. At dahil nga ang tinitingnan natin ay yung El Nino ay parang kakasimula, hindi naman kakasimula pa lang, no? Pero tinitingnan kasi by hanggang early next year siya, no? So medyo ilang buwan din ito mula ngayon, ano? So kaya yung mga paghahanda, yung mga pagtitipid, yung mga interventions kumbaga, no? Na ginagawa ay tulong-tulong talaga yung iba't ibang sektor, no? Sa gobyerno at sa pribado.
19: Ang inyong nabati, mao si OCD spokesman Juni Castillo. Karon sa Tumagnum International sa Turkey, patay ang 11 katao human sa panagbangga sa bus ug truck sa Turkey. Mato ni Manisa Governor Vaditen Uzgan nga ang maong bus gikan sa Bursa padung sa usa ka iladong destinasyon sa mga turista sa Turkey sa dihang natabo ang mga insidente. Ginugang pa nini nga by the city ka mga pasayro usab ang dalang daling gidala sa ospital human bakang kunog seryusong samad sa kalawasan. Samtang parayon ang investigasyon sa maturdan sa inungdan sa maong panagbangga.
22: Sa Netherlands, gisiguro ni International Criminal Court kung ICC President Tumuko Akani na magpadayon ng ilang trabaho. Kinitaliro wala pa man sa gipahamtang ang mga silot sa Amerika. Mato ni Akani nga determinado sila nga ipatigbabaw ang hustisya.
14: There may be challenges, but together with its state parties, the court has made considerable efforts to ensure the continuity and resilience of its activity. In the face of such attacks, we cannot remain indifferent. All of us, including state parties, have a legal and moral duty to act in defense of the international order. The International Criminal Court will continue its work. And deterred, with a firm resolve that justice must prevail.
22: Ang pahayag ni ICC President Tumuko Akani.
19: Sa Vatican, gipayag ni Pope Leo nga ang silot kamatayon di magkatarunganon. Mato ni Pope Leo nga kinitungod kay nakalapas kini sa dignidad o katungod sa matang tao. Ginugang pa sa Santo Papa nga mahimong mapabilin ang kaluwasan sa publiko o mapatuman ang hustisya pinaagi sa epektibo nga sistema. Samtang nagparangat si Pope Leo o mga pagampo sa netabong kagubot sa pipilakan nasod sa kalibutan. Karon sa itong Magnum Business. Nalawagan ang samang industriya ng agrikultura kung sinag sa gobyerno nga ibalik na daang tarifa sa imported gababoy. Tinatungod sa nasinatiang kalisod karon sa local hog industry sa Pilipinas. Mato ni sinag President Rosendo Soo nga kinang nanghatagan sa magtagad sa gobyerno ang mga yangungo sa mga magbababoy.
2: In spite of mababa yung tariff, hindi bumaba yung retail price. Dapat kinayos ni ng government yung value chain na hanapin yung sinong may problema dun sa chain na yon.
19: Ang inyong nabati mo si Sinag President Rosendo Sow.
22: Gipan ng kamutan sa Department of Trade and Industry kan DTI Region 10 nga ma-stabilize ang presyo sa basic ug prime commodities human misaka sa 7.2% ang inflation rate sa sud mato ni DTI 10 Director Assistant Regional Director Almer Masiliones nga padayon ang ilang monitoring sa presyo sa mga nagunang palaliton nga di mulapas sa suggested retail price kan SRP.
5: We are at the highest so far, no? 7.2 sa inflation. Sa DTI naman, we are really trying our best to stabilize the prices of the basic and prime commodities, no? So, ibig sabihin kung mataas ang inflation, ang purchasing power ng ating mga mamamili ay kumonte, no? So, na-reduced ang kanilang purchasing power. So, to do that, at least sa isang basket ng mga goods na may mga basic and prime commodities ay talagang minomonitor na DTI na hindi lalampas, no, sa kanilang mga suggested retail price.
22: Ang pahayag ni DTI Region 10 Assistant Regional Director Almer Masiliones. Samtang sa itong foreign exchange rate, nagpabiling taas o 1 centavo ang balor sa usa ka dolyar batok sa peso nga naasa sa 62 pesos o 76 centavos sa pagsira sa trading ni atong miaging adlaw nga kung miaging simana adlaw Biyernes kung itandi sa 62 pesos o 75 centavos sa pagsira sa trading ni atong adlaw Webes. O tungod sa nagpadayon kagubot sa tungatungang sidlakan ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil ang nasa 108.95 US dollar per barrel diin mas ubos sa 0.29% kung itandi sa daan ini nga presyo nga naa sa 109.25 US dollar per barrel.
19: Karon sa atong Magnum Sports, malaubon si Rain or Shine head coach Ying Giao nga magresulta sa mas dako nga suporta ug paglambo sa Philippine sports ang madawat nga 33 billion pesos nga pundo sa Philippine Sports Commission kon PSC. Mato ni Giao nga pinagi usab dinhi mas mapaligon pa ang atlita alang sa salbutang mga international game competition.
6: Sabi ko nga, from here, set natin yung direction na mag-improve pa yung ating performances sa mga competition na ganito. At babalik ako dun sa pondo na naibigay natin through the Supreme Court ruling na mapupunta sa PSC to support yung ating mga national federation. There should be no excuse na yung mga athletes natin hindi natin nasuportahan financially or materially dahil meron na tayong pagpupunan.
19: Ang inyong nabati, mao si Rain or Shine head coach Ying Giao.
22: Gidagdang ipahigayon sa Barangay Lapog Talakag Bukidnon ang Open League Basketball din kini himuon sa umabot October 16 hangtod 17 ning tuiga nga aduna lamay na pulo ka mga slots ang alang ni atong mga interesado i-submit ang mga requirements bisitahan ilang mga Facebook pages aron nga makahimo sa pagsanong sa mga requirements samtang gidasig usab ang tanang mahiligon sa maong basketball o dulang basketball nga saksihan ang maong liga.
19: Sa ato Magnum Opinion karon, sublitang paminawon ang pamahayag ni Presidente Marcos kalabot sa mga allegasyon nga nangilabot ug bigamit siya sa iyang gahom sa nagpadayong impeachment trial batok ang VP Sar Duterte diin gipahimakak sa Presidente.
0: To tell you the truth, I don't really follow. People ask me, tinatanong ako tungkol sa impeachment. Ang napapanood kong impeachment, yung 5 minutes na ano, highlights at the end of the day. You think I have time to sit there for hours and hours to listen? I have too much work. And this, you know, wala naman akong involvement dyan. Eh. Let the Senate do its work, di ba? Ang dami kong ibang kailangan gawin. That's what I spend my time on. So I don't really know anymore who's saying what is saying whom, who's saying what. It's really not important to me. What's important to me is that I get the job done, that the work that I set for myself is actually finished. If only for that day, if only for that week, if only for that month. Dami kong gustong tapusin pa. That's the most, for me, the most important priority for my time and for my effort and for my, for anything that I do, that should be the main purpose.
19: Igsoon tingong pagpagkabana, a comment o a message sa mga opinion, o ang pag-like, pag-follow, pag-share, sa among FB page Magnum Live. Inyo na bati ang Magnum Grade 5 ni Adlawa, Lunes, Oktubre 12, hangtunugma, Timani, Ayokarimti. Nga sa sakagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi, managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
22: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong paraghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Angie Alsado.
19: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitawag serbisyo,
22: Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum 45, hangtunugma, dinhilabang sa balitawag serbisyo, Magnum Radio.
8: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
10: Life Extension, Vitamin D3.
24: Ako di ay si Regita yun na. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon nami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika. Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlawa ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer o unsa na sa role aning vitamin D3 sa aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post sa aning Department of Health o DOA, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels na aray 20% lower risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient na ani sila ay 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
10: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana, Life Extension Vitamin D3.
25: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi iresetahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
9: Dinhi nata sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pagdevelop aning colon cancer.
26: Life Extension Vitamin D3.
27: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili in ako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
26: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Savewise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension
11: po, si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
12: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdom, hatod kaninyo sa Moresco 1.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
17: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Subdivision Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Oras, alas 8:40.
20: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
21: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-lain baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
28: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
21: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglison, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
29: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
21: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, ug bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
1: Kini, maoy gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
2: Alas 8.42. Igala, kumusta mayong nga buntag kanyong tanana? Welcome sa ato baraguban, sa ato nga programa, nga ato nga Magnum Rapido.
1: Magnum Rapido, Rapido.
2: Adlang Lunes na sab karong adlaw, may kala, pizza dosi na. Dali na kayo, may kala. Pizza dosi na mga igsoon sa bulan sa Oktubre 2026, mga igsoon. Paspas kay pagligid sa adlaw, may kala. Niyanata karon, may kala, sa tunga-tunga, dool nga bahin, may kala, sa bulan, mga igsoon sa Oktubre. Sabton, may gala, duha ka semana kapin na lang, gikan karon kalang-kalang na mga gala. Maudang atong pagtamod, may gala, sa All Souls Day o All Saints Day para may gala sunod bulan. Mayong gabuntang ganyong tanan, mga kaigsunan, o balikon ta, may gala, sa atong Christmas countdown karong adawa. Doon na lamang kita, may gala, 73 days to go. Sa dili pang adlaw sa Pasko, may gala, 73 ka adlaw na lang yon, mga igsoon. Ato nang sa ulugon, may gala, adlaw sa Christmas. Mayong nga buntang kanyang tanan, mga sugintik paminaw, advance Merry Christmas sa tanantang nga magkaigsoon nga nakaroon sa iyong tantang sa mga palimalay. Okay, atong huna-hunaon, may gala, ang bulan sa Oktubre. Mahukin niya, may gala, ang gitawag Holy Month of Rosary. O kanunay nagpahinom doon, may galang the family that prays together stays together. Importante kikay pag-ampo na to, may gala, sa atong kagalingon. Labi na, may gala, sa atong pagbatas buntag, pagpasalamat sa Ginoo, pag-ampo, labi na sa atong paglakaw. Para giyahan kita sa atong Ginoo, may gala, sa tanan na to, ng mga gibuhaton, sa atong mga plano. Labi na, may gala, sa atong mga trabaho. Importante kanunay, may gala, na ang Ginoo sa atong kiliran, sa atong mga plano, o sa atong mga trabaho, may gala. Aron na maiiway kita niya, may galang nga to sab sa mga tampalasan ng mga dunay daw tanggap ng plano ka na to. O gusab, may gala, sa magairan kita sa Ginoo sa ato, may galang mga maayo, mga igsoon nga plano sa itong pamilya. Everyday, gatikaga, galatas ang adlaw, galatas, may gala, ang kiniabang nga simana, bulan, ug tuig. Ang tao, may gala, magkakaanam, ug katiguang kada adlaw, may gala. Busa, bisag unsa pa nimo kabatan-on karon, every segundo, every minuto, oras, kada adlaw, gakaana mo katiguang ang tao. Pero wala gina, edad na sa katiguang mga igsoon. So, muna nga ang kinabuhi sa itong kaugalingon, while may galang gataas ang itong edad, o lugar, dapat yun. Bisan pa o mubo kapag edad, kinahanglan yun may galang, nakakauban yun yun mo kanunay may gala ang panalangin sa Diyos. Dili kay ayan na tabo sampit Ginoo, may gala pagtaas na itong edad. Kay mo man ito matasan, may gala. Pag medyo taas-taas na itong edad, ayan pa tabo sampit sa Ginoo dayon, mga igsoon. But mula gina, no? Nga, ang atong edad gasaka man, pasalamat tas Ginoo, o nga, di na ito itago ang atong kagalingong edad, may gala. Kay the more nga gataas ang atong edad, rugar, pasalamat tas Ginoo, may gala. Nga giabutan na ang mga pangintaron. Kaya uban in town, napas edad, may gala, 20 kapit, 30, 40, nangahanan na siya sa kalibutan, may gala. So, muna gengon nga, bisan itong magkatigulang kita, pero, ay, edad naman itong katigulang, may gala. Ang atong buot, o ang atong mga igsoong panglihuklik, importante, batanon na gihapon. Edad na ito ang katigulang ba? Edad na ito, taas na. Pero ang atong liniyukan, o ang atong may galang performance, kana, okay paghihapon.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Yaan ta ng performance, may gala, kay medyo duldool na nangatos mga katinuuran. Bitaw piratiaw, may nga buntag sa itong mga igsoon nga nakaroon, may gala, labi na sa mga tagatagsan lang ka mga panimalay. Kung hain ka man karoon, may gala, nga monitor sa itong nga programa, mayong nga buntag. Sa tanan na ito, nga mga OFWs, labi na diya sa Middle East, tuhatong ang sindakan, may gala, amping-amping tadiha, tungod kay matagkaranunggon niya, naaan naman saan, may gala, kining nga mga pag-inkwentro, panag-gira, may gala, tali sa mga armado. Sa tanang mga Pinoy nga nasa abroad, ginakamonitor ka na ito via live streaming, may buntang kayong tanan, ha? Salamat kayo sa inyong kanunay nga pag-monitor din sa Pilipinas. Pinagi sa itong CBS Magnum Radio kagayon sa itong live streaming. sa tanan nga nakaroon sa gawa sa nasod ng mga Pilipino mayong buntag. Samtang mayong buntag sab sa itong mga kaigsunan nga nakaroon may galag monitor ka dato pinagay sa itong Magnum Live sa Facebook. Salamat ni kaninyo sa tanan nga naanak ka monitor may galag sa Facebook. Mayong buntag kanyong tanan. Huwag nyo makita niya may galag programa sa Magnum Rapido. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, sa pag-follow ka dato sa CBHAS Magnum Radio Cagayan de Oro. Okay? So, mayong buntag kanyong tanan sa nakamonitor ka dato sa Facebook. Labi na niya sa ato mga kaigsunan may galag nga medyo busy. Sa Facebook na lang may galag butan ako mag-monitor ka nato. So, bulagin ang kanon ay I lang tutukit 3 seconds may gala aron di kabalangan sa imong trabaho. Monitor lang while may gala naa sa imong trabaho usab may gala. Okay? So, sa ato mga kaigsunan nga nakaroon may gala mag-monitor ka nato. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes, pag-follow sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa atong syudad, may gala. Assalamualaikum. Kanyang tanan, mga igsoon, taga mga Muslim. Mahag sa iyalda nyo tanan, desbukid sa itong mga igsoon lumad, mga magoma sa tanan nga nakaroon sa kabukiran. Maupay! Maupay na buntag. Maupay na unjuan sa iyong tanan. Dinapita, may galas, probinsya sa Kamigin. So, kanyang tanan, diya sa may Kamigin, ha? Mayong buntag. Belated happy birthday di ay. Ngadto kang Alan Sagrado, nga nag-birthday kagahapong adawa. May buntag niya sa itong higala, Alan Sagrado, nga nag-birthday kagahapon, mga igsoon. Sayang edad, murag wapata ka sweet o pila yung edad, pero batanon pa, still kicking gahapon, may gala. Kung paupokon pa ni Musdagat, palanguyon, medyo taas-taas pa yung abton, may gala. So may buntag sa itong higala niya, ang gamonitor ka na to, Mr. Alan Sagrado, ha? Happy birthday, bilitin si mong pagsaulong sa imong adal na tawhan kagahapon at lawa. I think mo kamigin niya gipahigayon ang iyang birthday may gala sakay siyang dako nga barko. Okay, so sa tanan nga naga-birthday siya, happy birthday kayong tanan. Balik tayo din sa tunakbas kagan di oro may gala. Niya sa inyong ipaabot mga igsoon nga kahimtang sa itong lakaw sa panahon o nga kinikabahin sa itong programa at ang kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ni Siyudad.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa kahimtang sa lakaw sa panahon may gala mauni. Unahon tang gawas before ang sulod. Sa gawas may gala, adunay usa ka bagyo nga nagpakusog pagyod may gala. Pero layo ra siya kayo sa Pilipinas. Kay may gilayon siya may gala nga 3,000 kilometers, gikan may gala diya mismo sa tong power line. Now, bagyo gyud siya. Pero kani nga bagyo, walay chance sa may gala nga musulod sa Philippine Area of Responsibility kay pasaka ra ni siya may gala. So, way problema. Kini naiskutan nga bagyo nga nasa gawas, kusog-kusog ka bagyo. Dirita sa sulod. Sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, dito sa taas may gala, na naka-epekto mga igsoon gihapon ang gitawag nga North-Easterly Wind Flow. Balikod ako, hudyat kini may gala sa usaka transition period. Gamuduol na ta, nga ito may galas pagkaamihan. Yan na ang mga pasiunang mga hangin ang gitawag nga North-Easterly Wind Flow. Okay, kana dito sa ibabaw kabayan sa extreme northern Luzon area. Sa may Luzon area, apektado ang Luzon may gala sa gitawag mga igsoon easterlies. Ang easterlies, usa ka mainit nga hangin, gikan may gala sa Pacific Ocean, makapauhan na siya. That's why maulanon sa Japan nila napita may gala sa may Luzon area, labi na Metro Manila. Dine may gala sa ato sa ubos kabahin sa Visayas ug sa Mindanao, apektado kita may gala sa gitawag intertropical convergence zone. Ang panagtagbo sa hangin gikan sa northern o southern hemispheres, makapauan kini may gala, makapauan kini siya. Okay? So, that's why Luzon, Visayas o Mindanao, makasinati karong adlaw may gala sa pag-ulan. Apektado may gala sa ITCZ, kung intertropical convergence zone karong adlaw, ang maong mga lugar sa maning mga musunod, dito sa Bicol Region, sa may Marupa Region, Western Visayas area, Negros Island region, Central Visayas, dinis ato sa Mindanao, apektado ang Caraga region, Southern Leyte, Zamboanga Peninsula, apil ang ato dinis sa Northern Mindanao. So kining gipangandan ko sa lugar disatua apektado ni Megala sa gitawag mga igsoon nga kini abang ITCC kun intertropical convergence zone. Maulanon ni siya Megala nga matang sa weather or weather system. Ang easterlies nga toa dito sa Luzon area, makapauan. That's why maulanon kini nga mga lugar affected sa easterlies. Ang Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Isabela Province, Probinsya sa Quirino, Nueva Ecija, Benguet ug Pangasinan. Kini nga mga lugar nga ginganlan ko sa Luzon area, maulanon sila dala may gala sa epekto sa gitawag Easterless. So laktod kapag istorya may gala, gawas ka may bagyo sa gawas sa Philippine Area Responsibility. Sa sulod sa Philippine Area, adunay tulo ka weather system ang gitawag may gala nga northeasterly wind flow dito sa extreme northern Luzon. Sa Luzon area, Easterless. Dalis ato sa Mindanao o Gabisayas apektado sa intertropical convergence zone. So maulanon may gala. So mo ni mga igsoon ng ato karon nga kahimtang sa lakaw sa panahon karong adawa may gala, nagpadayon pagyapon nga maulanon kita kay naaman kining gitawag nga intertropical convergence zone nga weather system. So bulahan pa kita tungod kay napatay ulan nga masinati, unlike sa mga lugar nga nakadeklara na sila sa state of calamity bungas grabing kainit dala may gala sa El Niño phenomenon. Muna may galang atong intutong nga kahimtang sa itong lakaw sa panahon karong adlaw, alang niya itong may galang kapangutana kung unsay lakaw sa atong weather karong adlaw. So sa mga higayon, kinigapan yung alagans, ganginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan mga igsoon sa itong maraguban, niya karong may gala itong mga top stories o mga headliners. Unahon na may galang uluhan sa itong mga dagong mga balita, balitang lokal.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Oga kining abahin may gala sa itong programa ato ganato ni Kapitan Romeo Magcaro sa may barangay tablo ng atong syudad. Sa ato may galang mga top stories karong adlaw balitang lokal. Ulo sa ulo nga trailer or truck tractor may gala, tractor head, mga igsoon nga midaro may gala sa motorsiklo. Og sa mga nagpark ka mga auto ni napita sa Coastal Road, ikabuti ang baygala sa maong panghitabo. Undas pa, tulo ka tao, patay. Driver sa tractor truck o kaling tractor head kon ulo sa trailer truck, padayon pa nagtago-tago karong panaw na. Doga mga dagko mga balitang lokal nga nahipos may galang, ikabuti ang mga igsoon. People's Day kon adlaw sa katauhan karong adawa. Panguluan na sa mayor ni napitas barangay Pagalungan ni ato nagbayan. Una na sa Slumbia may gala, diya karon ang adlaw sa katawan nga diin itinatanon sa mayor ang nakadiyang problema sa mga tao sa maong barangay. O karon sa itong mga dagko mga balita, balitang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa itong mga dagko mga balitang nasunod, gikabutyag may gala, 72 anyos nga lula dito sa Dapitan City sa may Sambuanga del Norte. Gilogos sa adik nga silingan ang 72 nga lula. Humanya lugosa, iya may galang giluma, patay. Doga mga dagko mga balitang nasundon may gala. Ato may galaga, tigpamaba sa Presidente Palacios Malacanang, nga mao may gala si Yusik Claire Castro. Gay, sabunan may galas Presidente, tungod kay ang ginaila raon tanga istorya, iya pamagyong ipagawas. Hinunggan na kasamaan sa Presidente, ginganlan nga anti-Claire kayo di ay. O karon sa itong mga dagko mga balita international.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa itong mga dagko mga balitang international, may gana, pinakaulahing pagpangatake sa mga Houthi rebels dito may gala ha, sa airport sa Saudi Arabia. 300 kapren ang samaran. 12 katao may gala, patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong kabutaga sa itong programa ng itong Magnum Rapido. Ding adlaw karon mga igsoon nga Lunes, Pizza 12. By the way, balikon ko ang People's Day kung adlaw sa katawhan karong adlaw, Nadias Barangay Pagalungan. Inyong bula karon diya taga Barangay Pagalungan, paimunsin ninyo kini. Or sa mga kanait ng barangay, nga purining budalik at diha, Nadia karon ng atong mayor, uban sa mga department heads. Muatubang ka na sa inyo nagkadayang problema. Busa, paimunsin ninyo. Kay Nadia karon sa inyong tungkaran. Sa isbuntag, dana ang mayor niya. Alang sa pagatubang ka ninyo, problema niyo bugas, tambal, pangsundan, uguban pa. Tubago na sa mayor. Sa ato magbalik, ang ato na mga igala, mga butang iskutanan. Oras maginikanan, alas 8:55.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig Funds! Kahit kaban.
5: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
6: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
7: Ay, wala ko'y sisilyo.
6: Ay, wala ko'y sukli.
8: Wala yung sukli.
9: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
10: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka paranaw,
12: ug pagpamhinod sa mga tiin.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag DTX 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag DTX 500.
13: Karun dayon.
14: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
13: DTX 500. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Mabaka ka butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipaco.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
5: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
6: TJX 500.
7: Ako sa Jubilee.
8: Sobra kataas akong blood sugar.
7: 300 kapin. Gitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
8: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix. Ako

0: sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
6: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
7: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
9: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyoni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.
9: Alas 9:04.
11: Time check was brought to you by EQ Punts. From day one to Dudler, EQ-tin nyo mo.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
9: Balik na magkakaguban sa itong programa magkakaguban Magnum Rapido. Now standby magkala sa itong mga butang o mga hiskutan ng mga follow-ups magkala karunga butaga. Pabuta magkala kaunan na ito ang pag-follow-up pangigsoon kalabot na sa usa kang ngilngig na aksidente nga naitabo na napita magkala sa may coastal highway, di may gala ka namang ikan ka sa may gusa, lapasan, paigod ka sa gura, si Jan Puntod, mga nang lugar niya, pero kung boto na ni mo may gala, I don't know kung asa, pero basta kay kumusubay ka niya, kanan ni mga balay-balay, di may gala, ayan din kapaliko, paigod sa gura. Ang naitabo, may gala, kagahabi eh, ang usa may gala kasakinan, so skido ko may gala ka namang ulo, may gala, trailer truck, kita mo na ayang ulo niya, tractor head ba na ang tawag ana, but ulo na siya sa trailer truck, may gala. Ang mga, ang driver sa mga trailer truck, nga ulo, tractor head, o ang iyang mga kauban sa sulod, kabulong dagan, may gala, ang sakyanan, sigig tagay. Sigig tagay yun, may gala. La-la, sigig tagay, mga igson. Pag-abot ang dapita niya, may gala, sa coastal road, di dapita, may gala, sa boundary man siguro nas lapasan may gala og puntod but para mas sayon kay inyong tultulon kun gikas kas gusa kanang before ka muliko pa ingo sagura may gala dia kada dia may gala nahitabo kanin dikang mga balay di dapita. Now nagdagan kini may gala ang maong usa ka ulo sa trailer truck unya dayon sigig lala tagay may gala yang kauban lima man sila upat or lima sigig dagan may gala sig tagay kay Domingo lagi. Pag-abot anong napita niya sa area may gala, hubog na siguro driver, katagpila o unsa magka. Adios. Iyan na mag-itagbo may gala ang pikas lane nga doon ay motorsiklo may gala nga naakining usa ka inahan. O niya dayon may gala apil ang mga angkas niya nga mga rugas sa motor niya anak. O niya dayon may gala apil pang usa ka nagbaklay lang. Gibuldos may gala sa nisgutan nga ulos trailer truck. Fast luck doon si Lalo may gala ang nagmotor, tulog kamukpatay. Dayon may gala ang naiskutan.

0: siya mga igsoon nga mga sakyanan nga naa mismo may gala naga park sa Dublin. Apel gihapon may gala nga gibuldos. Wa may tsura mga sakyanan may gala. Muna'y kumpiyansa lagi, di lagi dapat lagi na magparking ang iriyang gibawal mo na magparking niya. Pero mula gina, giparking ka, wa man tila'y maparkingan. Apel gipang buldos may gala. Wa may tsura mga sakyanan. Unya dayon, ang driver may gala sa maong ulo sa trail truck. Apil ang iya mga kaubang mga palahubog, lumba pandagan sa pagitabo, may gala ng laya, santon karun, wa yung kita, may gala. Looy kay mga biktima, mga igsoon, natamakan yun sa maong ulos trail truck to sila lom. Wa may tsura, may gala ang ilang isakyan ng motorsiklo. Patay on the spot, may gala, kining naiskutan ng mga biktima. So, naasla karun, Dias Bulyosos, kay taga Bukidnon in town, kini may gala. Kay gikan lang mga igsoon nito na pita sa El Salvador City, Misamis Oriental, sa pag-uli ay naharong yun nila may gala ang mga palahubog.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Muna'y pait kay may gala nga ikaw mismo gaamping kang drive, dabi karon ang imong katagbo. Kay mga reckless man kay may gala, imagine ang balaod may gala, bawal mga igsoon magbaniyo kung nakainom. But kini may gala, di lang ikay nakainom, nag-inom yun kamulong dagan ang sakyanan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Tiyaw mo rin ka mga kalay-kalay ng mga tao, may gala. Pagka buldos na nila, may gala, kay hindi, magiging sila mamaon sa kadako, mga ilang truck, mga igsoon. Dako, kay ulo, yun sa trail truck, dako kayo. Ang ilang gibuldos, may gala, una ang motorsiklo. Hangtod nga, pang buldos, may gala, nakaparking ng mga sakyanan. O kanto, may gala, gabaklay. Adi, paghunong silang truck, may gala, ng gimaniho, lumba po silang papanganaog, may gala, na nibat. Hangtod karon huwa pag yung musrinder, labi na ang driver. Napabuta na may gala, kaya ito'y paluwap din taon karon ang mga biktima. Kay suko kita kapangitag hustisya may gala, kining mga pamilya sa nangamatay. Tiyaw mo na may gala, niya karagod sa imong kagalingong lane, gadagan ang motor. Di kamanggod niya makabuhin na napitan niya ang side, kay papaingo na pa-curb na siya ba? Papa-curb na siya, pasubay na kayo may gala sa coastal na yon. Gikan ka siya may gala sa, kung gikan ka sa Agura may gala, mugawas ka sa Agura, pa right turn ka, siguro, gikan na ng cruising niya, may gala, estimate na to, siguro, mga 100 meters or less than 100 meters. Dito yung may gala, bunggo, ang naskutan, may gala, gipangdaro, may gala, sa maong tractor head. Masa yan itong pagto, tractor. Masing tractor nga ka ng gadaro, dili na maong. Ulo na siya, may gala, ang yaya lang is tractor head. Pero ang iyang kuna na may gala, para dali masabta na to, kanang ulo sa gaguyod na ng trailer ba, nga truck. Di ba? Kaning ulo na siya gaguyod nga trailer. Kanang ulo, ana. Muna gitawag na tractor head. Now, si Bat may gala, ang mga salbahis ka mga palahubog, ang mga patay to si Lalo may gala, gipambiyaan. Sus, kangilngig, grabay taon may gala, deformed yun ang ulo sa usakinahan. Pabuta may gala, kay natong kauban niya si Magno Faith Bilis. Nasa karon ng Pitas Purinaria may gala, kaya ito yung i-check karon diya o sa mga update mga igsoon. O pamuta sa si Magnum Kia Bilanusa karon kaya murag ang tag-iya may gala sa truck ang mudalikat karon diya na pita may gala sa traffic division. Aron may gala makigsitol ngadto may gala sa tagtungod kay sus gadanyos may gala. Wala na, scrap ang motorsiklo kay magiging pagagamay ni Pipi pagayang motorsiklo. O niya, kining usa may gala, duha ka mga sakyanan, awa na may tsura yun. O niya, apil na may gala, kinibangkwan, apil may gala, kinabuhi yun, kinadala sa hospital, napoy tulo ang namatay. Sos, pastilan yun may gala ba? Muna gingon, mga igsoon nga, kadabang, muingon ta nga, amping, muna ito balik-balik istorya nga, mag-amping, mag-drive. Saan saan ni mag-amping? Kung doon ay imong katagbo nga wala mag-amping, patay ka yun. So, kinsa mag-uy magdaho may gala, kagabi siya lang pagpamauli, mga igsoon, nga muna ilang abuton, kamatayon man di ay, kapait na magiging kamatayon. Ang nakapait pag yun dugang kay mga irresponsable pag yun. Ang nagmahiniho, may gala, sa nakabangga diya kanila. So, atong hangyong yun, nga kinahanglan ang atong yung sutaon, nga kalakatagbo na to, kung asa mo bumulog, mapaingon na kayo si Imo, na kinalihay yun. O niya, ato lang hangyo po na ng mga truck na Nadia's Coastal, bawal ba yun ang magparking niya? Bawal yun na. Pero mahalag yun na, ato sa i-consider kay, wa ba tayo laing maparkingan po lagi? So, dalang yun itong parkingan. Nangadaro gyud sila may kala sa usa ka dambuhala nga truck nga kinsa may kala bidaro nga to kanila. Sus patay undas pat ang tulo ka tao. Loy kang inahan ang duha ka mga bata, patay gyud mga igsoon. Yang mga anak duha patay, tulo sila. So kana may kala tungod lang sa reckless driving mga igsoon sa usa may kala ka driver sa usa may kala ka tractor head mga igsoon nga mihimo may kala sa pag bulldoze daro nga to mga biktima. Luwi kayo. So, standby kalabot na kung tayo paluap na karamay gala kung ikaw naminaw ka man, Mr. Driver sa truck. Surrender na dong aron nga di pa kayo mudako ka ng imong kaso. Ikadua, di ganyan nakasagoon ganyan sa imong agalon. Kung muna imong batasan nga imong gibyaan imong, imong responsibilidad, gibyaan mo ang truck, gibyaan imong imong responsibilidad, pagkuman isibat ka, ah, damor lagi ka wagi agalon ni mo, musuporta ni mo diag, butamang ni mo. So standby lang kalabutan na may gala kato ning ipaluwap mga igsoon karon kabutaga. Nagka-traffic kuno karon ang sabya napita may gala sa may area sa may Bugo area. A normal sa ibang traffic na napita. Sa aon ng mga projects gobyerno may gala di PWS ko may kinumanan ng mga trabaho may gala. Kung unsa gisita di mismo sa nila ang gabudya sila mahuman ay unlimited bang adlaw. Traffic yod mga igsoon. Nanya pa ilain traffic ay reklamo sa mga driver di napita may gala sa may Oro Integrated Cooperative di sa may Yakapin. Grabe ka traffic tungo sa mga motorsiklo nga nari guys dalan may gala. Kamo taga RTA nga naminaw karon. Ah, kun mahimo kanang mga nakababags dalan ipangkarga ninyo na. May malasan mo mukargag kariton di askogon. Apilan nyo nagkarga ng mga motorsiklo nga mao'y nag-obstruct dalan. Diyan dapit na si Kape no. Nagustong karon may gala na ng Oro Integrated Co-op. Kung saan yung nadalan niya? Ay, stilan, ginoo ko. May lang tamang lakag, manglabay ng mga balde niya mga pobre niya kogon na nakababag sa dalan. Pero niya gababag sa dalan niya sa may yakapin niya ito magkahilabtan. Muna ipait kayo kayo, may gala. Standby, kato ng palapan, may gala, karagabutaga. Kagahapon, sa kalit, may gala, ano, ang atong mayor, mga igsoon, nagpatawag dito, gin may gala sa tanang mga sakop sa RTA. Kay naputong na ang mayor may gala sa magaka-receive ga reklamo mga igsoon kay dunay mga pipila ka mga traffic enforcer mga membro sa Roads and Traffic Administration na RTA nga enforcer mangilkil man may gala diya mismo sa mga motorista des dalan pag naay violation duulan may gala aron nga sabot-sabot may gala. Oh, taga-ag GCAS number, isunod lang niya yung mga kantidad niya. Kaya kung dili, isyuan takang citation ticket. So, sabot-sabot may gala. Sabot-sabot, ihatag lang ang GCAS number. Pero kung naging available kwarta, ituno lang may gala, paligpitan sa sa driver's license, nakalipit na dito. Pag ano yung driver's license, paghatag, kuha. Pero nakalipit na, gilipit na dito may gala ang kwarta sa mga naka-violates dalan. Or, ihulog niya sa dalan may galang kwarta. Tumban na yon. Pag tunob, paglakaw sa sakyanan, kay okay na, gihulog ng 500 magkag sa kalibo, dungo ko ang kwarta, sibat ang sakyanan. Kana, nareceive na sa mayor may gala nga mga reklamo. O nga dugang pa may galang mga nakabot gato sa mayor sa reklamo mga igsoon, kinilagay ila may galang pagpanapid niya sa dalan mga gala. So, gipatawag sa mayor, mura na sa mga piso po na yun lagi na yung gala. Papungoy-pungoy, panungoy-dunghoy na sa mga yun. So, dapat pag patuman ka sa balaod, patuman sa balaod, dili kayo mong kilkilan ng tao. Pangayuan man may gala, pinagi mga igsoon sa GCAS. Mura pa saan ni may gala, kanabang tiksan ka lang kay mga igtabang, binlang kang number sa GCAS. Kuy, kapait na maging kayo. Matingalat na may gala, kanabang mag-chat ni mo or mag-text ni mo, wamang ni sukad makatik sa imong tao pero nag-text man. O baka dugay naman ni wala mag-communicate ni mo karon nang umusta man. Kada kuyaw gikan na may gala. Pag na'y kumusta. Muingong ganig, kumusta? Aka na, sure good na. Pag-reply ni mo na mamaylo na ngaway bayad-bayad sa kwarta. Muingong din na, may gala ka, parimedyo ha sa tanya. Sao ng remedyo, paretaway mga remedyo. Gawas kung lahi ng remedyo imong gusto. So, inana, may gala, GCAS ipagi. GCAS ipaagi mga igsoon. So nakaabot na ang mga reklamo sa mayor, that's why ipatawag kaning mga sakop sa RTA. Kay Gistorias Mayor nga kanang inyong racket ninyo, basa na kay na. Basa na kay na nga klases racket na. So, tanaon tani may galaw, sinit tabo, atol may galaw sa pagtagbo. By the way, de may galaw sa atong mga kuana, sa ato de nga mga igsong Pinoy, di sa ato, mga silingan na ato, nga nakaroon sa Saudi Arabia, kinibang ayaw ka magkumpiyansa na dapita sa nasun sa Saudi, kay nagkagubot na sa mga lugar, di may gala. O niya, ang kinimagod may gala ang Saudi Arabia, kaalyado magod sa mga Amerikano o sa pipila ka mga nasun niya, nga kontrasab sa Iran. Nga kinisan may gala ang Iran, naapon ni kasuporta may gala sa gitawag Houthi rebels, nga nadya napita may gala sa Yemen, nakabase. So, tungod kay kontra mo nila may gala diya sa Saudi, ang mga Houthi rebels, may pahigan may gala sa pagpalupad og missile dito may gala sa airport o sa ubang mga bahin may gala sa Saudi Arabia. Na karon may gala, ang ilang gitiruhan mga igsoon, ang usa may gala ka airport sa Riyadh. Resulta may gala, actually kapila nila nga gitiruhan niya. Karong late, kagahapon, ang nangaigo gin may gala, na dosing yung katao ang patay. O niya na ay Pinoy, nga injured, upat kamok. Imagine may gala, 300 kapini ka mga tao ang mga samaran nga nasa ospital. So ang nag-inkwentro na sa karon may gala, ang mga Houthi rebels versus may gala sa kinibang Saudi Arabia led forces. Kay na coalition man eh sa mga nasod di may gala, but ang nan-target ang Saudi Arabia. So pabuta may gala kay daghan na patay, daghan kayo gatusan pud may gala ang samaran sa Waypoas ka inkwentro. O nya dayon may gala, dunay Pilipino upat kabuk ang samaran. So kamo dia kana minaman mo karon dia, ya, labi na sa dia sa Saudi Arabia. Kini bang kun mahimo ayaw mo dia sa mga lugar nga public areas kay mo target nga tiruhon karon sa mga Houthi rebels. O niya, kung may mo, puyo, langit mo kung asa isa yung mga location ninyo. Kay ang mga vital installation karon may gala sa gobyerno sa Saudi, may target karon may gala sa mga Houthi rebels. Ipang paluparan may gala o mga missile, mga igsoon. Binaluha sila ang mga missiles. Kita din ato, mantanang missiles may gala. Kining ato, mga igsoon, kung dili palauntod, magyapon tayo ginagmay ikabalos. Pero mula gina nga, kung kanang pare sa ilang mga drone, mga Scud missiles, Patriot missiles, sa paning mga missiles may gala, wala tanya na. Dito, bisantun may gala o kining Houthi, mura sa nig Hamas, kundiya mismo may gala sa kiniabang Israel. Kinipod, mga Houthi, naapon ni sila sa Yemen, nga nag-control may gala sa ubang mga lugar. So, kana may gala, kinsa gituan nga ang nasod sa Iran, usa sa nag-finance kanila may gala sa ilang grupo. So pag-amping mo dyan in town, mga Pilipino nga nakaroon ni Dapita Saudi Arabia, kay nanasa bang gubat niya, karon sige bang giniraha may gala ang Ukraine o Russia, wak pa siya kinumanan. Kinipon may gala ang Israel o Hamas, sige pong binirahay. Saudi Arabia, ang kwansab, ang Iran versus Amerika sab. Nakaroon, Saudi Arabia versus Yemen may gala sa mga Houthi rebels. Grabe gini sila may gala sila, ginubatay tamas ginawa. Standby diyan may gala ka atong ipalawap ni mga igsoon karong kabuntaga kay natay mga Pilipino nga nakaroon niya dapita may gala sa may nasod mga igsoon sa kagubot. Labi na diyan dapita may gala sa may Saudi Arabia. Okay? Standby. Mga igsoon, by the way, day, para sa simbahang Katolika, mga igsoon, dako nga porsyento. May gala nga posible ang susunod na sad nga mamahimo may galang malagtang imabtan siyang edad may gala. Posible mga igsoon ang sunod mamahimong Santo Papa may gala, mauna ang usa ka Pilipino mga igsoon, usa ka pare gagikas Pilipinas. Human may gala giaprubahan mismo ni Pope Leo ang pagkatudlo may gala ni Cardinal Luis Antonio Chito Tagle isip may gala bagong Dean of College of Cardinals. Unsa may but pasabot ani may galang Dean of College of Cardinals. Kini mga Cardinals may gala nga kung lugar kung maunsa, muritiro, mupanaw, madisable may gala ang kasamtangang Santo Papa, magpili dahil may galag mga Cardinals. Diya kwa ah. Ang kaninga mga Cardinals karon, kadito, usama magyapon itong pilihan may gala si Cardinal Tagle, but karon gawas nga, kabahin niya po siya pilihan nga mamayimong sunod ka Santo Papa, but siya ay pinakaduldool yun. Tungod kay unang-una, siya man may galaang din. Siya ay pinakataas o siya ay gakupot, siya may galaang gahawid sa mga cardinals. Kaya siya karon ang din may gala sa College of Cardinals. So, dunay na kong chance may gala nga ang sunod mamahimo mga igsoon nga usa ka Santo Papa nga naghawid may gala sa 1.4 billion ka mga tao tibok kalibutan may gala nga sumusunod sa Simbahan Katolika. Posible may gala ang ato nga gikan din ni mga igsoon sa nasod sa Pilipinas. Tungod kay ambotang yang actually may gala si Cardinal Tagle, nag-edad na rin siya may gala og 69 years old. Pero sa iyang Panginadaron, himsog pa man. Himsog pa siya. So kung magkinaunsa may gala ang lugar panglawas sa Santo Papa, automatic siya may gala ang mag-take over mga igsoon. Siya may gala base karon sa balaod may gala sa simbahan kung ganang itong itawag na canon law. Kung ang usa may gala ka sidi, gitawag na may gala ka sidi bakante, kung bakanting trono sa Santo Papa, kung ugali nga babakante tungod kay na mga kakulian siyang lawas, namatay baka simba ko lang, o unsa baka, automatic may gala ubo sa ilang canon law, balaod sa simbahan may gala, ang mabakante mga igsoon nga posisyon sa pagka Santo Papa, automatic may gala maglingkod ang din niya ni ang magdubala while naubos ang itawag may gala nga transition. Siya may gala ang maglingkod tungod kay may gala, automatic man na silang balaod. Pero, lapaman po sa balaod nila may gala, dapat di pa kamulapas 80 anyos na 69 pa man eh. 69 years old pa may gala si Tagle. Pero, ang question niya is, maabdan pa ba niya ang pagretiro may gala sa Santo Papa karon mga igsoon kasi Santo Papa, kiniabang Pope Leo XVI may gala. So, iya pa bagang maabtan pa. Considering nga taas-taas ang pag-edad, 69, pero ang balaod nila is kundi pa kamulapas 80 anyos. Kining mga pare may gala, kuan man eh, di man eh parehas may soon sa mga ordinaryong tao may gala nga medyo hago dayon ilang kuan may gala, ang ilang kaugalingon mga igsoon is para ng mga palahubog sa daplin. Kaya ino, magyapon yung pare. Ino, magyapon kamulong misa, may gala, pero mumpo. Pero sa dimension nga sa ka-importante may gala sa iyang katungdanan, naanin ni may gala ang matag mo na to nga unum kahiyas. Nga to may gala kang kiniabang Archbishop o pinagi may gala sa atong kardinal nga representante sa Pilipinas may gala nga si Cardinal Luis Antonio Tagle. Tungod kay unang-una may gala sa Catholic, ang pagkahalal o pagkapili may gala sa iya, nagpamatuod lang kini sa simbahang Katoliko nga rugar na may gala ang gitawag ng universal o ang rugar pagpili sa tibok nasod sa kalibutan. Then ang Pilipinas nag-represent dito sa Asia, may gala kay naaman sa pinaka taas na siyang ang may gala dito sa iyang posisyon. Qualified gid siya kayo may gala. Sa historical, sa luo sa sulod may gala sa kadaghan ng mga siglo, ang posisyon may gala is kasagara mga igsoon, labi na itong nahimong Santo Papa kaniadto, may gala, usa-usa mga igsoon sa Dean of Cardinals. Ang nahimong Santo Papa kaniadto may gala nga nangahulipan. Unlike lugar karon ang kasamtangan may gala si Pope Leo XIV man dayon na sa iya po pinaron medyo yang edad niya may gala kung magkinaon siya magpili na sa dayon sila may gala og bagong Santo Papa o kung wala pa makapuli o wala pa makapili automatic maglingkod sa isip may gala na sa transition ang Dean of Cardinals, which is ang Dean of Cardinals sa karon may gala nga gitudlo mao may gala ang Pilipino nga kardinal, nga si Cardinal Tagle. Okay, so dunay dakong chance mga igsoon ha, nga mahimo may galang usa ka sunod mamahimo may galang sa Santo Papa is usa ka Pilipino. Murag I don't know, wala bugla pa man siguro sukad mahitabo may galang nga dunay Pilipino gikan sa Asia. So kini si Cardinal Tagle may gala. Kanyadto usa niya po ni sa gipilian. Sa wala pa may gala mahimong Santo Papa may gala, sa iyang kasamtangan karon Magala, si Pope Leo, pagpila na kanito Magala, usa na sa mga contender mga igsoon, ang atong pari ng gikas Pilipinas, si Cardinal Tagle. Wa lang yun siya Magala, ma-timing eh, but karon kay siya na may Dean of Cardinals, dakulan niya chance mga igsoon, nga ang sunod mamahimong Santo Papa is mao Magala si Cardinal Tagle. Bubagay sa ni siya Magala kay mistorya ni magdabang mahina yon mo istorya ba hinay. Hinay dayon mapaubsanon. Nasa iya gyud tanan hiyas Magala nga ang ayan sab siya mahimong Santo Papa. So pabuta kay gikatag na to may nabi karon Magala si Monsignor Precious Cabunok. Para masamtan ta kon sa posisyon karon Magala sa usa ka pare nga Pilipino nga usa na sa Magala gawin sa taas ka posisyon. Usa na sa contender Magala nga sunod mamimong Santo Papa. So taon ta Magala ang lugar garbo may gyapon nato mga igsoon nga dinis Pilipinas sa Asia Magala kita mga Pilipino Pilipinas Magala ang usa sa mga reliyoso gigayo nga matag nato mga igsoon nga naa din sa nasod sa Asia but I don't know kung pinar ni ka mga cardinals ang anak karon Magala sa Pilipinas. Okay, so standby lang kalabutan na Magala kay ato ni pag-isgutan mga igsoon karong kabuntaga. Oga pabuta pod kay kunwa ipang report Magala sa mga media sa tibok nasod sa Pilipinas kining usa ka kaulawon Magala nga mga billion mga igsoon nga mga syabu nga gikargahan Magala sa Bukabat Magala sa 1.7 tons nga nag kantidad Magala og 11.5 billion Magala nga syabu or droga gikan Magala dito sa Laos mga igsoon sa Malaysia pabutak aton diskasan kay ang eroplano Magala abot kun tinod basab ka nga kining eroplano nga gisakyan Magala sa mga droga mausab ko nga eroplano gisakyan Magala pagdala kang na President Digong dito sa Daheg. O niya murag pattern na kayo ba nga ang kasagara Magala kung sindikato pagkwarta gani ilang kawaton ang kargahan malita kinipod ang mga droga gisulod sa malita. And then, tanaw na to ni Magala kay ang Pinoy nga nadakpan raba, usak ka kani Magala, staff sa usak ka kongresista, nga ilado saan Magala, dako nga kongresista pod, dinis Pilipinas, o giila saan Magala nga bangag pus droga. O siya sa ano nag-iya Magala sa usak ka beef corporation, nga dili ka makapamaligya, makapamalit sa mga beef, kung dili ka buaging sa iyang kumpanya. Kinsa ka kini siya? Pabuta sa itong discussion kalabutan ni. Okay, so kanang mga butanga Magala, may ato mga igsoong largahan karagbutaga sa itong programa sa Magnum Rapido. Sa ito magbalik na, oras mangginikanan alas 9:29.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Mari, nganong naginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban.
3: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: Kapadakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-mitesin na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C gabo pa ubo sa uric acid sa imong dugo mapadalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitesin muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Compimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes nahimutang sa May Market City Agura Lapasan Cagadero City. Text og tawag labang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa manang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko na tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, kailangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mula sa pinakamataas na bundok
14: Nak! Kamusta nga?
13: O pinakamalayong isla man
14: Nay, graduate na ako!
13: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
15: Papauli na ako ka!
13: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP of 2026.
17: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
18: Kagayanons, nangita kag trabaho? Adto na sa TPCDO Grand Job Fair this October 13, 10 a.m. to 6 p.m. Rosario Pavilion, Limpet Thai Center. Na-experience o wala, welcome jud ka. 20k sign and bonus, gapaabot nimo.
19: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
19: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
19: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
19: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
19: Mag DTX 500.
2: Karun na yun.
10: Babalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
2: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
6: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
15: Yes, this is Rufo May.
20: And GB, sobrang mahal lang bilihin.
15: Don't worry, Presca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
20: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Presca Tuna. Remember,
15: it's sulit. Let's buy it.
20: Go, go, go!
21: Grabe gud ka sulit ang Presca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
22: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
23: Ay, wala ko'y sisilyo.
22: Ay, wala ko'y sukli.
24: Walang sukli.
25: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
26: Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
27: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
28: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
29: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
6: Balik tayo sa kuban sa tuga programa magatong Magnum Rapido. Now, this time ay kala dito maglangan mga igsoon kay ang atong oras pod ga ano mo gligid. Unaon sa nato may gala ni ang may tungod na may gala sa pagkatudlo na gyud. Human may gala giaprubahan ni Pope Leo the 14th. Ang pagkatudlo may gala isip Cardinal kang Cardinal Luis Antonio Tagle. Isip bagong Dean of College of Cardinals. So, mas maya ni may gala nga magkisayod ta may gala unsa may pasabutan ni og unsa ang akong tsansa labi na may gala nga mamahimong usa ka Santo Papa nga gikan dinhi sa nasod sa Asia, sa Pilipinas may gala usa ka Pilipino nga pari. Ni aspikas din niya may gala si Monsignor Precious Cabonok. Mga igsoon, Monsignor, may buntag ka ni mo sir under kas Magnum Radio. May buntag sir.
30: Magnum normal. Mabunta ko sa tanan mo mga kauban niya o sa mga hearers ining gibantog ng Magnum Radio.
6: Oo. May buntag ka ni mo diya, Monsignor. Now, sir, pasabta raw mi sa dihang ang garbo sa dinis sa nasod sa Asia, sa Pilipinas, ang pagkatudlo yun mismo sa atong kardinal nga si Cardinal Luis Antonio Tagle isip bagong din of College of Cardinal. Unsa pud nga posisyon diya sa simbahan, Monsignor?
30: Segunda sa Santo Papa, kini ang pagka-appoint ni Cardinal Luis Antonio Tagle nga mahimong Dean of College of Cardinal, pinakataas ni siya nga posisyon nga maabot sa usa ka kardinal diha sa Vatikano nga mga posisyon.
6: Oo.
30: O tungod kay dili lang nga Dean of College of Priest or Dean of College diha sa mga universities, College of Cardinals, but pasabot Community of Cardinals. So siya ang pinakataas o pinakadako, tinahod siya.
6: Oh.
30: O niya, kini siya gitawag nga Dean kanang first among equals, but pasabot, tungod kay kardinal sila, pareha sila.
6: Oo.
30: Pero gitahod siya nga pangulo tungod kay sa mga cardinals, siya ang gitahod o gi-appoint nga mahimong head sa aning posisyon.
6: Mm-hmm.
30: But pasabot, dako kayo siya nga privilege pero dako kay sabti nga responsibilidad.
0: Mm-hmm.
30: Nya, kini sabti ay si Cardinal Tagle, nga Dean of Cardinals, siya po ang in charge. Kung pananglitan, inisda na ang Santo Papa o mangita naglain nga Santo Papa, siya ang mutawag, siya ang mukunvin, mutawag sa tanan mga kardinalis o mudecide sila upo sa iyang pagpangulo kung kinsa na ang mamahimo usab nga Santo Papa.
0: Mm-hmm.
30: So, dako kayong responsibilidad. Plus, kung dili pa ni siya mamay, usa lang ni siya sa iyang mga responsibilidad, pero sa unsa ang mamahimo nga buluhaton sa usa ka dean, disciplinarian sab siya. Kay mga pilosopo man sab ning mga kardinal. Pareha sa mga obispo, mga pari, na mga pang pilosopo, na sa usahay, hindi kayo mo patuo, maunay nga iyan ni siya nga responsibilidad.
0: Mm-hmm. Sa history sa Vatican, Monsignor, doon na nabay na himong Santo Papa gikan nga natudlo siya isip Dean of College of Cardinals?
30: Sa akong pagkadumdum, gamay ra, kato si Cardinal Ratzinger, nahimo to siya na usa sa mga dean sa anik.
0: Oo.
30: Na-appoint siya nga kardinal, pero dili ako pagkadumdum sa uban, pero naay nga-appoint nga kardinal muna ani. Pero di isab ko makapaniguro kanimo kung pananglitan ka ron, pananglitan, example, magnumani, ikaw ang dean of cardinals. Unya, ikaw man ang nagtawag sa pagpili sa mga kardinals, but pasabot nga, apil ka lugar sa numinisyo. Nga ikaw man ang nagpatawag sa meeting kayo ron. Kuan, but pasabot nga, mora ba kung pananglitan ka ron na yung meeting-meeting, ikaw nga presider, mo-prohibit ka nga, mamahimo kang ma-elect, di ba? Kay, sa decision-making, igo naman ka magbalansi-balansi, kaya ron, unsa ang imong, ang makuha sa imong meeting, makuha ni mo ang kinadaghanan ng buto. Pero dili kay ikaw mismo ang butuhan.
0: Pero depende lang sa mga cardinals kung kinsa ilang pilian. Anyway, ang pagpili, di ba, secret, murag secret voting man.
30: O sasab. Kung panindutan, mahimo siya nga usa sa mga pilian na secret voting man, di ta may bawaan.
0: Di ta kahibalo kung kinsa ipang tudlo sa mga cardinals.
30: Siya nag-preside, di ta kabalo kung siya ba ang pili.
0: Okay. Pero simba ko lang, ipinkest unsay nahitabo sa kasamtangang Santo Papa, automatic ba siya mag-take over sa, para sa nabakante temporarily, Monsignor?
30: Ang College of Cardinals, maoli siya ang mamahimong responsable sa paghulip sa kanaibang nabakante ng posisyon. But pasabot, wala siya, dili ingon nga naay, ingon nga administrator dayon. Pero maybe, mamahimong administrator si Cardinal Tagle, kay siya man ang nasayod sa mamahimong governance sa Vatican. Pero sa ato lugar nga simple, ordinaryo nga pagpanghunahuna, mao tingali sa tabna, paningali lang sa tabna, pero naa may ilang setup. Lahit man ang ilang setup dito. Kung naa ba'y i-appoint diretso, nga bisan og dili si Cardinal Tagle nga maoy mo gobernar sa entero kung nabakante man ang Santo Papa.
0: Oo. Sa tibuok ka kalibutan, pila ba ni ka mga cardinals nga kinsa ang atong pari gikas Pilipinas si Cardinal Tagle ang mag-handle kanila? Pila ka ni ka buktanan, Monsignor?
30: Kapin man nila ni Gatos magnumani.
0: Gatos kapin, tibo kalibutan na na.
30: Oh, tibo kalibutan na na.
0: Okay. Okay, so Rugar, lakturon tang istorya sa pagkapili karon ni Cardinal Tagle, isip siya ang Dean of Cardinals, College of Cardinals. Dako kaan chance nga posible muabot ang panahon nga siya gyud ang mamahimong sunod, mas duol nga sunod siyang mamahimong Santo Papa.
30: Sa atong panghunahon na magnumani o niya. Favorable kay mga Pinoy mata. Ganahan kita ng mga panghunahuna.
0: Maulagi.
30: Pero bitan ako, pagkahunahuna ko nga doon na kayo.
0: Doon na lang yun. Makabot
30: ng
0: langit.
30: Doon na lang yun. Doon na lang yun. Doon na lang yun. Doon na lang yun. Doon na lang yun. kung baka ni pareha sa panggobyerno nga ang promotion nimo o sa katuig na ay mulatan kagasa,
0: oh.
30: Ay okay na kaya ni Sintari na tagdi.
0: Oh, oh.
30: Pero dili man mao ang mga estilo sa ating simbahan. So mao na nga unsa ang dangatan, unsa ang grasya sa Espiritu Santo, mao ginamat ko man.
0: Lagi sab. Pero sa history, doon na ba nahimong Santo Papa nga gikan din sa mga Asian country, Senyor?
30: Wala pa.
0: Wala pa yun, ay.
30: Wala pa yun, wala pa yun. Niya, kini pa gani si Popleyo, nagsugod lugar na itong buwan. Usually, Italian yun ang kahimo nga nga Santo Papa.
0: Oo.
30: Pero nagsugod ito ni Pope John Paul II, kay Polish, taga-Poland man ito, din na sa Italy.
0: Oo.
30: Gisundan din na ni Cardinal Ratzinger nga Juan taga Germany.
0: Oh.
30: Nagtugod na lugar nga mora ba o naanay inclination nga mora o mukuha na sa lain-lain ng mga nasod din lang matulo diha sa Italy.
0: Italy na
30: mamahimong Santo Papa.
0: Oh.
30: Niya karon sa US naman.
0: Oh. Diba? Oh.
30: US naman si Pope Leo. Ikan mo niya sa US, nagdugay lang lugar dito sa Argentina.
0: Oo, oh, oo. Oh,
30: oh. Out di Argentina, kung ba? Dili. Asa ba itong iyang?
0: Oo. Oh. Basta kayo so, dito sa Europe.
30: Oo. Oh, ingon ano ang ilang ang iyang history nga karon US na sad karon basin kung sa sunod diyan na sad din sa Eastern kung ano sad
0: lagi
30: aron
0: maapod na ba maapod tanan
30: maapod sa
0: di lain nga nasud sa kalibutan na nag silbi nga Santo Papa at least nga maangay-angay pero dinhi sa
30: at least si Cardinal Tagle first ni siya sa Asia nga nahimong nga na ni kataas ang gidangatan sa iyang posisyon.
0: Oo, okay. Pero nang ambisyon ta nang andoy tang kisa may dili bang andoy, bang mangandoy siya nga mamaymong tang Santo Papa, pero maapas pa ba siya ang edad niya, Monsignor?
30: 60 pa man kapin.
0: 69, di ba?
30: Oo, 69. Panintan 69.
0: Oo.
30: Kunya, ini sa iyon, murag, kuhan pa manin. Hila pa ba yung edad na ni Popleyo nga kon? Pero ang usual nga ka-point, nanas mga 70, 75.
0: O ka na, o. Basta nila mula pas 80 anyos.
30: Nila mula pas 80 anyos.
0: O. O. Kaya urag siyang kiig naman kayo ng 80 anyos ni Mon Panimo Santo Papa.
30: Wala na, gato. Gato ganin si Pope Benedict, si Cardinal Ratzinger.
0: O.
30: Pagkabati niya nga dili na mao ang iyong decision making.
0: O. O.
30: Ay, siya ang first nga Pope nga nag-resign. Resign siya kay dili na
0: ako
30: ang kadako sa responsibilidad.
0: Oh.
30: Ang decision making dili na ingon nga parehas bitaw ng ang imong flexibility sa pag-drive.
0: Oh, oh,
30: dili nagkaparehas, nagkabangga hinunta.
0: Lahi na yo. Oh.
30: So ingon na nag-resign gid siya kay dili na sa kadako sa iyang responsibility dili na ako.
0: Ingon na unta sama sa mga politicians pag di na kaya wa na magka diba o intriga nga to sa may kapas pa na naunta pero sa pagkasanto Papa Monsignor na ba na gihapoy gitawag nga mga adviser or consultant nila ana
30: na gyapon unya kana bang ang do na iyang mga private advisers
0: ug
30: naasad siya kana bang marba o group of cardinal nga iyang kaligan when it comes to decision making siya raman gihapon ang last say. Pero naa siya yung mga kwan, naa ni siya yung mga advisors, naa ni siya yung mga close aid.
0: Okay.
30: Eh, dili lang mahimong mapasagdan niya, okay, daghan tayong responsibilidad.
0: Maulagi. Kay, dako, itibo kalibutan ang imong responsibilidad, God, ng mga tumutuos sa Simbahan Katolika, 1.4 billion ka mga tao.
30: Tiyan mo na.
0: Handulan nimo.
30: Oh.
0: So, dili ordinaryo. Gahandul kag 1.4 billion ka tao. So, tumutuos, sumusunod sa Simbahan Katolika. But sa Pilipinas, dili sa Asia ba, Monsignor, kita ba din sa Pilipinas ang pinakadaghan kay mga Katoliko, anak?
30: Dili.
0: Asa mo sa Asia ang pinakadaghan yun?
30: Ang pinakadaghan kung sa Asia, kineng sa East Timor.
0: East Timor?
30: Oo.
0: Programmer man po siya sila.
30: Asia man na siya.
0: Pero,
30: hapit mag 95% ang buwan Kristiyano. Gamay noon siya nga, Pan.
0: Gamay nga nasod. Gamay nga nasod. Oo, pero ang kadaghan sa mga sumusunod sa Katolika, sila.
30: Sila.
0: Oo.
30: Pero kita ang gibantog sa una.
0: Lagi.
30: Kita ang gibantog sa
0: Pilipinas
30: una.
0: Magyod, oo.
30: Oo, Pilipinas magyod nga hapit mag 90%.
0: But pila kabuk raga mga cardinals dis Pilipinas tuod, Monsignor?
30: Si Juan, nga si Cardinal Ambo David.
0: Mm-hmm.
30: Si Cardinal, kinsa gini nga sa Manila?
0: Ang Archbishop karon diya, kalibot ang mong dalagi.
30: Archbishop, kinsa ba?
0: Advincula.
30: Advincula.
0: Oo.
30: Oh. Oo. Oh. Cardinal gihapon na siya.
0: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh.
30: Cardinal siya. Tulo.
0: Pero murag gamay ra ba? Buto naon gamay ra.
30: Oh, pero naanay ato mga emeritos.
0: Ah, naagi.
30: Si Cardinal Rosales.
0: Oh.
30: Uy, paman.
0: Mm.
30: Pero si Cardinal Hainistin patay naman. Patay na. Oh. So, kanira sila ang mga kuan karon. Ang atong mga cardinalis.
0: Oo. Oh, oh. Unsa pay unlike pareha sa pulis. Di ka busakay murango kung dili ka mag-schooling. Sa inyo mga pare, unsa may buhaton ta, rumutaas ang itong rango, mahimong kardinal, or unsa may ka, Monsignor, unsa may kay taas pa, bishop, ana, Monsignor.
30: Kananginitan karon kung ang atong Archdiocese Cagayan,
0: oh,
30: gipangayuan siya o kandidato sa pagka-obispo.
0: Oh.
30: O niya, usa sa mga kandidato sa obispo, ibutan ta si Monsignor Monsanto.
0: Hmm.
30: Pag dangat anak dito sa representative sa Pilipinas, ning gitawag nato papal nuncio, mo man ang representative sa Vatican.
0: Oo.
30: Iya dayon sulatan ang tanan-tanan ng mga superiors, religious superiors dinhi sa Archdiocese Cagayan de Oro, o ang mga pare nga naa sa mga posisyon na ay mga questionnaires nga is imong tubagon. Kinahanglan nga imo gina siya nga wholehearted gina pamalandungan nimo. Kung pananglitan sa tanan-tanan 20 ka buo gisulatan, religious superiors, mga vicar generals, mga kwanini, ipangutana, naa sa mga lay, pangapanon sa dayon ka, pananglitan si Magnum Money, may nakuha. Pangapanon ka. Ang ayan ba ni siya ng mga posisyon? Kini nga responsibilidad. Okay ba ni siya? Dili ba ni siya estricto? Maay ba ni siya mamanis kwarta? Maay ba ni siya sa mga religious congregations? Okay ba ang iyang performance sa pare? Huli ba ni siya? Naa ba ni siya sa pagka maalam poon? Once positibo na siya, ikandidato ka sa pagka-obispo. Pagka-kandidato sa obispo, pag-anaw sa imong records, pulos mga check tanan, iproklamar ka as bishop-elect.
0: No, din niya. Pero walay labot niya sa kategorya ang imong pagka-pliboy, ada? Kung kini-pliboy ba ni, ane, awa may labot kayo, pare, di ba ginamang...
30: Na ay sanggoy-sanggoy, anak.
0: Anay sanggoy-sanggoy.
30: Ay sanggoy-sanggoy ng pangutana, anak. Mga... Listen ng relationship, payot ka ba o dili o ana? Naana yung mga sanggoy-sanggoy.
0: Na, dagi hapoy tapsing-tapsing niya.
30: Na, pero kung paninito yung yun nga, pagtanaw nga, pili, grabe din yung kapasitibo ng mga answer. Huwag din yung ingontat sa. Huwag nag-negative. Ano yung mayin siya ang performance. So, mahimog ka mabispo. Pare-parehas na sa anak nga doon.
0: Dapat yun di ay, kung napakasubos ka posisyon sa pagkapare, dapat magbuhat yung katarong nga way mga negative aron nga masaka ka.
30: Oo. Kinisan si Cardinal Tagle, na-appoint sa niya sa kana bang itawag ba niya sa primero Cardinal Bishop?
0: Okay.
30: O sanin siya sa kana bang mumanage kung kinsa na saan ang himong obispo? Pariya sa kinsa itong himoon nga pare, ang pare, himoon nga obispo, siya in charge sa anin sa
0: uy, dapat.
30: Sa miyagi, sa miyagi.
0: Sa muna.
30: Saka man siya. Pero miyagi siya anin nga in charge. sa iya nga pwesto, siya ang makahimo sa mga mag-recommend ng may masing obispo. Diha po dani sa iyang posisyon, naasad ni mga obispo nga taktakonon bidaw kayo kay Badlungon.
0: Labad-labad.
30: Labad-labad.
0: Oh, oh. Yeah,
30: di mo follow sa unsa ang kuan sa ruling sa Batingano.
0: Oh, oh.
30: Naasad ni sa iya.
0: Dako connect siya kay impluensyado kayo.
30: Impluensyado kayo.
0: Oh, oh.
30: Kayo.
0: Dapat
30: sa,
0: mag
30: tibo kalibutan asa. Kalibutan.
0: Tako kay siya kon gyud influensya, so dapat medyo di ba nga mataw magpasipsip ka sa iya, pero dapat magpaduldol ka gamay niya.
30: Oh,
0: aron gadol kas duwag.
30: Tungod kay maayo kayo siya ani nga mga maayo niya nga pagmanage,
0: oh.
30: Maayo kayo siya sa iyang mga secretaries.
0: Oo. Oh, oh.
30: Ay niya maayo kayo siya sa iyang mga cardinals.
0: Oh.
30: Wala ay nag-ingon nga naay nagstopo nga mamahimo siya nga butaka ani nga posisyon.
0: Mm.
30: Kay mura gibutahan ni siya nga siya gid ang mamahimong
0: siya gid.
30: Oh, siya gid ani Dean of Cardinals.
0: Mm-mm. Sa pagkakaroon na, Monsignor, gamay na ba lang kayo nagkuhag abukasiya pagkapare? Ay, murag, kanya to. Okay-okay pa, karoon, murag, gamay na ba lang manulod pagpare? Aguban gaya, nakasulod ba ito, nag-eskwela, pero seminaryo, pero manghawa man, manggawas man.
30: Usahay magun magnumani kay.
0: Oh.
30: Ang uban mo sulod, kana lang curiosity lang bitaw kay.
0: Kung saan
30: adyo. Ang kaon na ito kay, patsada mo kung kayong kaon sa seminaryo.
0: Adios.
30: Kunya, pirmi lang dula basketball. Kunya, naayon ko niya, tag-trisi ka buking padala. Oh. May kayo.
0: Hmm.
30: Ay, wala, ray bulan.
0: Gawas.
30: Namgawas na, namgawas na gito mga nag-testing-testing lang. Ingon, ana.
0: Hmm.
30: Niya, plus karon dili na kayong humot ang pagkapare, magmani.
0: Lagi, no?
30: Dili na humot niya. Tungon sa attraction aning atong kuan, pagtaas ka is technology.
0: Oo.
30: Murag na panas ang unsa mang gusto ang
0: sayop kayo.
30: Inclination unta ang mahimong religious to pare ang mga batanon.
0: Lisod man po kay ginikan mo mutulod kay basig kaingon nga murag ibambayad mo niya sa siyang sala ang iyang anak. Murag ano na ba?
30: Naay instance ana nga na pare gyud kay bright po tong anak ka unya. Gusto niya nga ipi-please lang dito niya iyang mga giliganan.
0: Oh.
30: Gusto niya nga ma-happy iyang mga giliganan.
0: Mm.
30: Napari siya.
0: Oh.
30: Karon kinamatay man sa ikatulo katuig niyang pagkapari.
0: Oh.
30: Namatay man iyang papa nga mao gito'y interesado niya nga mapari siya.
0: Mm-hmm.
30: Namatay na.
0: Oh.
30: Wala na siya rason nga napay iyang ipa-please o napay iyang himoon nga rason nga ma-happy iyang papa o mama.
0: Oh.
30: Pagkamatay, gawas po siya.
0: Gawas siya pagkapari.
30: Gawa siya sa pagkapari.
0: Sayang na kayo.
30: Wala na. Pero buotan o bright siya.
0: Mm-hmm.
30: Pero wala naman yung rason nga mapalipay niya.
0: Pero Monsignor, ang usas makapagawas diya mismo sa pagkapari o napa sa seminaryo sa usa ka mamahimong untang pari, tungod ba babae o unsay laing rason?
30: Nangay pagkabayot.
0: Agay.
30: Klaro ka nga bayot ka, nasapnan ka, pawa ka ditso.
0: Kung, kung masakpan ka nga bayot di ay ka.
30: Oo, oh, oo. Oh. Unya, kuya naman karun kay Morba.
0: Oh.
30: Lantaran. Magamani, lantaran kayo.
0: Ang pagkabayot.
30: Oh, sa mani, ang pagkabayot. Oo, oh. Ang pagkabayot. Unya, plus, kung masulod ang morag na inclination sa pagkabayot, masulod diya seminaryo, dili mani usahay, dili mani sila mag skandalo. Kunya, usually mga bright ni sila.
0: Correct.
30: Niya, maayo ni sila sa mga decoration.
0: Tinood, creative kayo.
30: Creative kayo. Niya, mga dances. Ay, guwapo kanal kayo.
0: Oo.
30: Kunya, plus, magka-represent kayo. Maayo man manulti.
0: Maayo lagi.
30: Maayo kayo manulti.
0: May manulti. Oh.
30: Kung ingon ani, kunya, wala mag-skandalo, mapari siya.
0: Oo. Ah,
30: kung
0: okay.
30: Kung mapari na siya, di na siya mahadlok na auton, mosalir na sabtong iyang ikaduha nga estilo.
0: Oh.
30: Na di na mapunggan.
0: Di na niya mapunggan na.
30: Di na mapunggan.
0: Pero kung napari na ka, Monsignor, o niya aya pa mo gawas ang imong pagkabayot, di na siguro po nga, bayot mo na ika, so hawa lang sa ka, na.
30: Kasi man kay maayo, panangitan niyo, maayo ka nang na-overcome nimo ang imong imong ani nga inclination.
0: Oh.
30: Di maayo ka nga kuan, maayo ka nga administrator, maayo ka nga parish priest.
0: Mm.
30: Wala may kabilinggan.
0: Oh, oh.
30: Wala may imong na abusahan.
0: Lagi siya.
30: Oh, kung ingon ani, pwede, go ahead.
0: Og palayon ka pong ka.
30: Oo, oh, ana. Pero kung naanay mga hokus-pokus, di magina makumpom magnuman eh.
0: Oh.
30: Naanay mga estilo-estilo, oh. Di man lang makumpom na. Mahimo kang isyo. Plus, karon, dili na parehas na una.
0: Oh.
30: Ay seconds lang karon. Naanay mga silpon-silpon na yun.
0: Lagi.
30: Wala lagi. Na. Dili na. Mm. Diretso na ka.
0: Mm-hmm.
30: So, mauna nga, naay pagkawala gi o wala gi nada nga effect kung mas iskandalo kay dali ra kay communication karon.
0: Pero kamo nga mga pare, wala mo pong punggi nga mahigug magbabay sab.
30: Ay, nganong pugngan man kaibog man gani pero naay control.
0: Control lang.
30: Oo. Control na siya.
0: Control.
30: Niya.
0: Pero kung makigrelasyon lang tago aron nga di makaibalo ang simbahan kay sa tumang gyud tawo ra man kita ana okay ra na
30: nadili man ginaingon nga okay wa man gina siya
0: wala lagi siya
30: tumutin maglumaning
0: oo
30: pero in realidad na ana siya
0: na gyud oo
30: nganong ato man gina siya sa
0: tawo ra biya
30: ta na gina siya
0: oo
30: na gina siya
0: pero ang number one gud ninyo Monsenyor nga bawal is ayaw gyud pag pagpahigugma o pagkahigugma ngadto sa Madrid siguro sab.
30: Japan dakop kama

0: kisah na lang ang Israel. Eh.
1: Oh.
0: Pero di na to lugar na siya ilidihar nga naa sa tingali na.
1: Lagi. Wala na takahibalo.
0: Oo, naa sa takahibalo. Naa sa tingali na.
1: Lagi-lagi, oo.
0: Oh. Oo, polos man mga pari-parehas man o pari-parehas man o buwan, mga lakang, di okay ra.
1: Oo. Oh. So, matago, gidya. So,
0: ikaw yung magnumani. Parehas. Magkatawang itagtulong ni Datoy.
1: Ako na to.
0: Agik-kik na yung tadani.
1: Oo. Oh. Pero kato ka pa ni Datoy, lahi man to iya kay balik-balik magito niya kadakita na mo nga di ko nalagi ko na siya easy boy nga tao. Magpahartong ito. Kaya daga malay puriner niya sa kami. Ganyan siya nga, ay kabala ka magluha ko. Dre, nakauyab ka naman ka siguro sa puriner niya. Siya, ay kabala ka kay dili ko easy boy nga tao. Magpahartong ito. Magpahartong ito kung nagyapon siya. Tawag ito yung may mo niya.
0: Pero kinihinoon ang medyo kanabang kay panahon,
1: bukod oh,
0: ni gamay.
1: Lagi.
0: So, mas tabon hinoon niya siyang magnumanip.
1: Oo. Oh.
0: O, mingon siya ka, kaibong gamay, kaibong gamay. So, mas tabon hinoon niya kaysa kanina ginumilo.
1: Kana, tinod bitaw. Tago lang, tago-tago lang. Ay lang, kuhan sab kay, aron nga, di kayo kuhan ba? Lami, binagtago-tago biya usahay sab.
0: Ganahan, magkuda ng imong istayan magnumanip. Pagka-uyon, magkuda.
1: Tsana ba yan yung tago-tago ba yan kayo sa dayag? Walay trilling ba? Kung baga matupas mga binugoy.
0: Di ba? Trilling-trilling.
1: Nagyapay. Trilling-trilling. Mara nagyapong pare ba nga sikrito lang kayong labok ba? Pero mas bugoy, mas liboy pa ba din? Astilan yun. Muna nga wala naging tayo kapanulun na pagkapare. Kay saan mag-yon? Nilabi na karun. I don't know, Monsignor. Kung ikaw gadula, baka pickleball, dili.
0: Nabuhat na gani ko. Actually, ako nabuhat din sa
1: okay.
0: Quadrangol din eh.
1: Ayaw lang siguro, Monsignor.
0: Nga naman.
1: Mabasig matintal ka ba?
0: Nga, kung sa may pagkatintal, lugar?
1: Ang, okay lang, pariyar mo mapare, ang madula. Pero,
0: ay,
1: sa gani, pari, siguro pariyar gani. Kaya basig mo, actually, kang kiay ba?
0: Na, gawas pa, na pariyas mato nga.
1: Oh.
0: No, wala naman yun ng mga pare nga magdudula mo ang tag-basketball. Basketball
1: mo ang tag-basketball. Oo, tinod. Basta pare.
0: Pagkahumana ng sports tool, ang badminton naman sa may nabuangan sa mga pare.
1: Badminton na siya.
0: Badminton. Sus, oh. Pagtanaw karoon na ako dito sa sports tool. Sus, kanga ipok ba din
1: ka ayaw
0: sa mga short pan ano yung mga babae din.
1: Oo.
0: Oh. O, nga, niyami din dito na.
1: Oh, nagsapo ninun. Nagsapo ninun.
0: Tung na dito ang badminton. Bisa din kayo kabalo, badminton. Kaya natin ang pananaw nito magnuman eh.
1: Tung odes pinapuok.
0: Ay, sus.
1: Ay, ay.
0: Magunal na nga morag medyo tuwad. Ay, sus. Okay kayo.
1: Sus, Marosep. Santimaan, samahan. Makasalan.
0: Yan ang sigol po. Nang sigol po ni Pagyayon. Morag pari-parehas tingnan ni Gidana.
1: Morag mamao. Morag mamao na siya.
0: Morag mamao.
1: Kaya di na makahihilig ang pari karon sa dulas basketball.
0: Murag di na.
1: Lahit na. Ni-ship sila dito sa badminton ino ni Mo. Kana lagi pickleball.
0: Oo. Kana. Murag tinayin gamay ba? Kana gamay.
1: Likadong mga kasakpan tas ubispo niya.
0: Madula mo sa ubispo.
1: Ana human.
0: Tula ubispo sa pickleball. Uy.
1: Pati ubispo, madula kaya po pickleball.
0: Oo.
1: Ana. Wala eh. Bayuli. Kaya na matatanan. Nag-usa na matatanan niya. Nag-usa. So wala na eh. Wala na eh. Kwan na kay?
0: Oh, exercise.
1: Exercise ba na siya?
0: Exercise ba na siya?
1: Exercise at the same time. Pagpabubuhi sa dugo ba?
0: Nasa yung mga kanang gitawag nila food for the eye.
1: Kana. Importante na. Kay dapat ang atong mata, importante na kami salamin sa atong kalag, ang atong pananaw. So dapat ma-exercise siya.
0: Oh, okay. Dali kayo siya makabasa,
1: dali
0: kayo siya makatanaw, dali kayo siya matikod. Oh?
1: Kana, importante na. So, muna'y rason nga di na kayo kakitang pari kagdulag basketball. Tuwa na sa sports zone, kaya pamdula na sa badminton o pickleball.
0: Kaya
1: ginoo ko.
0: Pickleball o badminton.
1: Oh. So, kana, importante na.
0: Kana,
1: so, tungod siya kay milihas na ginpagayo ng atong gikan sa iskutanan dito sa pagkakardinal, niabot na ta dito sa pickleball. Siguro, ano undangon siguro, Monsignor, kay basing asa pa tama kapaingon yan eh. Kay basing bawatan natin sa lawas ni Padre.

0: ato nga mo musayaw mo rabag kiatan nga halas aw sa karon.
1: Murag bayot nga halas.
0: Murag bayot. Ginoo ko makasala kitas Ginoo ni ani.
1: Murag sakto tong imong una nga mo undang tingalita ra ni kay.
0: Murag.
1: Murag musakay-sakay bago. Kay ganahan kay kung pagdistorya nimo basta imong ani. Basta kadalag sa ito. Lagsa
0: na mo lagi. Pero mag-ampi lagi ta kanita makasala. Matintal ba? Mura man ni ato da Monsignor. Nga di lagi ta matintal.
1: Lagi.
0: Adi man ta magpatintal sab. Sa una pa man.
1: Siplat gamay. Siplat gamay.
0: Kana, sanggoy-sanggoy mo itong imo. Sanggoy-sanggoy gamay.
1: So, ana ra.
0: Ana ra. Di makakaharap-harapan nga makasala ta. Makasanggoy lang ta. Pahits na. Ang importante nga nag-amping ta nga di makasala. Pero sanggoyan man yun.
1: Ituyo man nga magpasanggoy mo pad.
0: Ah, muna'y problema kung magatuyo magpasanggoy. Monsignor Precious Cabunok, sir, salamat ikayo nining mga panahon. Labi na, masaya na to. Kung unsa na'y lakaw, labi na dito sa Vatican, nga garbog ika din sa ato sa Pilipinas, si Cardinal Tagle. Monsignor Precious Cabunok, sir, salamat kayo kanimo. O gabay buntag, Monsignor.
1: Dagan kay salamat magnumani o magpadayon ta nining katawa-katawa na to.
0: Ay, normal na. Oh, aron dili tadi maglangkoog sa atong kwarto kanunay. Nagyapon na yung mga ginagmay pakatawa ba?
1: Lagi, ito. Lagi. Sultihan ko to si Patrick Datoy nga
0: ana.
1: Bibo kayo nga itong katawa o niya plus medyo na to siyang hisgo tang gamay.
0: Lagi, lagi. Tapsingan tala. Ito lang siya libakon basta o dili siya kadungog.
1: Tapsingan lang na to si gamay. Tapsingan
0: lang. Tapsing lang. Kadungog to karon kayo siguro to. Atos kamigin nag-kuan. Tapsing lang.
1: Basta kung nag-entertain na to sa iyang mga kuan dito, mga foreigner,
0: mo lagi ako kadlukan mas makauyab siya dito ba? Makauyab niya ning pari adelikado mong siguro ni di na siguro ni muli this kagayan.
1: Pero dili ta dumahadlok kay kuan mga ito kanang wala marunong to? Ba? Marunong.
0: Marunong lagi to. Abtik pa to sa luan to, dito di mo madakpan gyud og dali. Di mo dali, dali ba ana?
1: Danlog kay
0: gawas. Danlog pa sa luan to tawana. Monsignor Precious, salamat kay sanan, may butang kanimo Monsignor.
1: Okay, maingat lang.
0: Okay. Okay, salamat kay sanan sir. Iyon na bati may gala, Monsignor Precious Cabunok, mga igsoon. Kininos, Monsignor Precious, bains babae, murag wala ko aninya, kadungog, medyo ni action ni sagsanggoy-sanggoy, murag wala. Nalay, usay, magkakasanggoyan niya, sab. Ay, matod palagi niya, sab, usay nga magpasanggoy man, sab.
2: Magnum, rapido, rapido.
0: Muna nga, maglikay na lang gintag, magpasanggoy ta, mga gala. May matag si Johnny Tab, John Tabsta kay, bahalag sinangguya, tamas ginawa. Kaya rab sinangguya pero kita galikay man ta ka makasala ta kay bad ba na siya so magamping lang ta nga di ta makasala
2: Magnum rapido rapido
0: nahutang kitang oras may kala gikan ang issue topic sa Cardinal nakapaingon dito speakol ball mga igsoon nga medyo bantog na daw yung apare gani nagadulag basketball may kala na malit nagpadol mga igsoon kay nagdula na mga kala dito speakol ball imbes kay medyo uy basig basakpan mo ni Bishop. Oy, naman po si Bishop na gyapon ni Reo.
2: Magnum, rapido, rapido.
0: May gala, salamat. Bitaw, pero tiyaw na ning ato, may gala. May pakatawa lang ba? Kayo, say seryoso sa takayo, may gala. Wala na si Hinungdan. Pakatawa na, mga igsoon, binuang na ng amo ni Monsignor Precious, may gala. Ginagmay nga pinuang lagot. So, inana lang ang life, may gala. Salamat, mga listeners. Salamat, mga viewers. Ay kalimot may gala sa usaka kagawas ng katilingban, katawhan, labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukum sa katawhan na matuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero din hilamang sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, din hilamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 10:10 sa buntag.
3: Time Check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
4: I Want and Playtime Entertainment present Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more Killig. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
10: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fun, solid kaban.
9: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
15: Kagayanon, nangita kag trabaho? Adto na sa TPCDO Grand Job Fair this October 13, 10 a.m. to 6 p.m. Rosario Pavilion, Limcatay Center. Na-experience o wala, welcome dito ka. 20k sign-in bonus, gapaabot nimo.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian. Inom na o Mighty C.
3: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
4: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
5: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
8: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tay konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo mo ana sa clinic, magbalit sa to ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
0: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
10: Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, hello! Hello, madlang people, mabuhay! Oh, Zaga Mahimzogon. Sa gihapon ha, nga mabungahon nga adlaw sa tanan na itong mga suki, ka mga tig balamati. Sa gihapon ha, dog hands, lima na lang yung makauban sa inyong mga sibyaan. O kauban mga higala ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ay galimot mga higala ha sa itong mga epektibo ng mga herbal ng mga products karon nga naa karon sa mga butika. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center di Polog City mo'y tigama o tigapod-apod mga higala sa tuwang mga epektibo kaayo ng mga herbal ng mga products nga naagkaroon sa mga butika. Especially kaning atong DTX 500 na ito ang Mighty C, no? Muna yung ato mga produkto nga ito ang kanunay ginasibya o kanunay ginapahinumdum sa mga sibyaan sa Tibuok Lalawigan, Kapuluan, sa Mindanao o Visayas.
11: Ako si Arlene Lukiloki nga taga Minawog. Sa una, ako ang mata galuha-luha. Nagpakonsulta ko sa doktor pero wala mo angay. Diri ko

0: ka nga magluha-luha, nga grabe na magluha-luha, naayo gyud siya. Karon, ako ang ikasiguro ninyo nga bisag makita ko ninyo sa personal, ako ang mata nga magluha-luha, wala na gyud magluha-luha agi sa D3 Bio nga ako ang giinom kada adlaw.
1: D3 Bio, mabibili sa mga butiga.
2: Oh, ay galimot sa D3 Bio. Imagine no, to mga consumers nga naayo, natabangan, sa mga senior citizen nga may mga problema sa ilahang mata. Kini gyud ni usas mga problema no. Sa gihapon na ay galimot Doc Hans Lima no lang yung magkauban. Kantong may mga pagpangatol sa mata. Gantong mga, may mga, ingunta, galuha, oh. Galuha ang mata, mga higala. May mga infection sa mata, hala. Maglinika D3 Bio na ta. Which is available, mga higala, sa halos tanan ng mga butika, mga pharmacy. Unang, sige, kaingon na nato, no, kaninga itong mga products. Very effective nino, masaligan gini nga mga herbal supplements. Pwede na itong i-maintain kadaadlaw. Then of course, kung naamoy mga gusto nga ipangutana usab, no, mahitungon sa itong mga products, ala, sige, pangutana. Dok, pangutana ko aning DTX coffee mix ninyo. Pwede ra ba ni siya sa mga acidic, gapangaslom ang tiyan? Kay kung magkapigog ko, mangaslom ang good akong tiyan before. Yes, kaninga itong DTX coffee mix, you know what? Disenyo kini nga kape, mga higala, gibuhat kini para sa mga tao nga na ay hyperacidity. E pagpangaslom sa tiyan ba? Ang uban, nagbiya naman guna ng mga kape kay aslom lagi, gaha, acidic. And because ang caffeinated ng mga ilim nun is highly acidic. Acidic yun na sila. So kita, nag-formulate ang klinika o kape nga pwede ninyong mainom. Nga dili ra mga slum, dili ra mga hapdos inyong tiyan. Gani, usa kini siya kaklase sa coffee nga taas og fiber. Tambal og herbal kini nga kape. Naguna ni karon sa mga butika, DTX Coffee Mix. Of course, kauban ng DTX Premium Coffee Mix. Kaya napuntay Premium Coffee Mix na to. Kato, patsada to ha. Kay ultimo mga bukol-bukol ato, matabangan. Sa mga diabetiko, mga higala, perte. Kaya naaman to siya ay stevia. Nga kaling ato mga kape, mga higala, may ability kining mo paubos sa sugar. May mga buluhaton kini mga higala nga sama sa insulin nga naa sa tong pancreas. Dakong tabang kay ni ha. May ampalayagon ni. O ang DTX coffee mix na to, ang DTX premium coffee mix na to. Nani ampalaya. So patsada kini siya nga klase nga kape. Dili ni siya ladang. Tilaway gud ninyo lami. Lami siya makabusog siya ha. O nganong makabusog siya because kay taas siya og fiber. Mangini. Nganong mabusog ta tungod sa fiber. Una importante kayo. So lami ang pagbawas, ya makatabang pagbaos-os mga higala sa uric acid. Ang pangihin ato, tinaw atong ihi. Kagantong mga tao, bitaw nga gasuffer, bitaw sa kanabitang hangin, kana sigdigab, hangin, butod antian, puro gipanuhot kanunay, bitaw. Imnay ninyo GTX coffee mix, mga higala, manggawas gina ang panuhot, ala. Magsigi mo, utot-utot, utot-utot gina. Paggawas gina mga hangin-hangin, ra. Digab mo, ala, gawas gina. Kadugayan ka ng inyong utot, bitaw nga baho. No, pasintabis. Di na naman ni Maho. Nagingon nga wala may utot nga humot pero naay utot nga walay baho. Pagawas mo na. Pagawas mga higala sa DTX Coffee Mix. So, sige ha. Sayos buntag. Before mamahaw, nakainom na og DTX Coffee Mix. Oos mo na kuha DTX Coffee Mix. Barato. Kung isigutag affordable nga klase nga herbal coffee nga naas butika ron. Ah. Number one yun na. Nag-una sa mga butika ang DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee Mix. Available nis mga pharmacy. Available na din itong D3 Bio, itong DTX Coffee Mix. Speaking day of Mighty C, D.I. Mighty C. You know what? Ang Mighty C na to, muni siya ay alkaline-based nga vitamin C. Ang vitamin C nga mutabang, laminag yun sa mga dili katulog. Oy, attention sa may mga problema sa katulog. Ginagmay jutay ra ang katulog. Na, delikado na. Matupan nila, ma-anemic ta ani dog, di ba? Maginay common, ma-anemic daw. Maglipong-lipong. O kalau dili manime kay tungod kay ang katulog during kakatulog ta ang atong lawas ga produce og dugo. So kung wala tay saktong katulog, ang lawas mga higala dili ka produce og dugo, ubos ang ato ang hemoglobin. ang iron na to, no, gaubos. So importante nga naatay tulog maayo. So usa sa mga matabang sa pag-inom sa Mighty C. Kana ah, Mighty C. Alkaline na mga higala. Di yun mo magbahay anak. Natural nga klase sa vitamin C na. Non-acidic, non-synthetic nga klase sa vitamin C.
1: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: Ang uban mo gasto o kating mahala para lang alang vitamin C, no? May mga vitamin C nga directly sa dugo, no? Nang ilang ginagkuan. Pero perting mahala na kayo. Bugat na kayo sa bulsa. Niya o 1-2 capsule of Mighty C kada adlaw na anakay 1,000 milligram sa vitamin C nga naasi mong lawas. Kung gusto kag 2,000 milligram, duas buntag, duha sa ugto. Kay padaghanay naman dag vitamin C ron. Karong panahon na mga higala, padaghanay gig vitamin C. Kay nakita sa mga pagduon nga ang kakulangon sa vitamin C, gahatag o kahasol sa recovery. Oy, attention sa may mga sakit. Galisod o recover ang lawas tungod sa kakulang sa vitamin C. Ang bukog, dali nga magupok, daling magka-arthritis kung magkulang o vitamin C. Ang buhok, dili maayo ang tubo, ang panit, daling mutiguang, mukunot, kung kulang og vitamin C. Kadtong may mga allergies, problema sa immune system, magka-problema ta ana mga higala kung magkulang ta og vitamin C. Highly recommended na to ha. Number one, Mighty C. Usbo na ko ha, Mighty C. O naa sa mga butika, atuan ninyo sa mga butika. Standby sa mo mga higalak ato sa ding hinabi o ding atong usas mga consumers ang natabangan sa pag-inom sa D3 Bio. Natabangan sa pag-inom sa D3 Bio. Usa ni siya sa atong mga nahinabi gani kuan ni siya kanang may problema ni siya sa mata. Pagbangatol, katul-katul sa mata. Well, ato ning tagaan ng pagtagad mga higala. Paminaw nato ang iyahang pipila ka mga experience sa pag-inom sa D3 Bio o DTX Coffee Mix.
5: Ako si Arlene Lukiloki nga taga Minawog. Ako ang

0: mata, may infected na to. Naresetahan ko ato og tablitas og drops sa doktor. Ako tong gimintin, wapagay na ko mahurot ako ang drops na para sa mata. Karon gikwan ko sa kumpana na mag-take ko og Detribayo og GTX copy. Kay maayo jud ko no ang resulta. So ako pong gitestingan na approved jud na ko nga ang Detribayo og ang GTX copy mix. Dako jud kayo makuha na tong alibyo sa ato ang panglawas, ato ang health. Mga unsa atong mga batiyon, mga sakit-sakit, makuha jud tamo. Mag-take na mo sa Detribayo kay naadyo mo'y makuha nga benefits para sa inyong lawas. Kay wala tamasayon kung unsa ato ang mga sakit-sakit sa ato ang sulod sa ato ang lawas. Dako jud mo makuha nga benefits sa Detribayo o sa DTX Coffee Mix.
1: Detribayo, mabibili sa mga butiga.
2: Osbon ko ha ang Detribayo. Na sa mga butika.
3: Malayo na ang darating.
2: Naa sa mga pharmacy, mga higala nga itong Detribayo. Kana. You know what? Kanin Detribayo na to. Ang kanindot magod sa Detribayo, kuanin siya eh, kanang an herbal supplements nga na ay antimicrobial. So, kanto may mga mga bacterial infection. Kini. Kung mag-inilisod ka ay ngayuho na to nga magpalaban dagdag doktor. Na bacteria, for example, UTI, grabe, ulcer ka na, no? Kanang bacteria sa ato ang mga digestive system. Magpalaban da yung taog, doktor, kay kinahanglan man dag antibiotic. May problema na, di ba? So, kining atong Detribayo, muni siya'y herbal nga may capacity nga mupatay og bacteria. It's because of the virgin coconut oil. May BCO, mangod. May extra cold compressed virgin coconut oil. May BCO ni.
4: Ako si Johnny Altubiros, taga Diwaan, Dapitan City. Nanerbaho ako sa Manila sulod sa 5 katuig. Na-admit ko sa ospital sa Manila sulod sa 3 ka semana kay maglisod na ko ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan. Naghupong ako paa ug tiil. Makalakaw ako upat kalakang hangakon dayon ko. Ang akong amo sa Manila mi refer sa ubang ospital kay ibalhin ko apan ang 3 na ka ospital gibalibaran mi wala mi dawata. Mi desisyon ko nga mo gawas na lang ko sa ospital kay muuli na lang sa Mindanao. Kay dito na lang ko magpatambal uban sa akong pamilya. Ug kung uhaon nako sa Ginoo naara pod akong pamilya sa lugar namo. Og migawas mi sa ospital daghan kaayo resita sa doktor nga maoy ako imnon. Gipasakay ko sa ako amo sa Manila sa eroplano pauli sa Dapitan City. Ako giagwanta ang kahangak sa pagsaka sa hagdan sa eroplano aron dili ko matikan nga naa koy gibati kay dili ko pasakyon sa eroplano. Gitagbo ko sa ako pamilya sa airport sa Dipolog City. Pag-abot na ko sa amo balay, miduol ako silingan, giingnan ko mutray daw ko og inom og herbal kay naay maayo nga herbal kay nakadungog siya sa radyo. Detribayo og DTX 500 busa na akoy sobra nga kwarta 7,000. Ako yun gihurot og palit og Detribayo og DTX 500. Ako giinom buntag odto og gabi e. Ako yun giduha-duha og inom. Ang Detribayo og DTX 500 ako giinom. Sulod sa duha ka semana nakog pag-inom sa Detribayo og DTX 500 nabati nako ang paghinay-hinay pagkupos sa ako tiyan na midako og ako paa naghinay-hinay og kupos og akong tiil. Dili nako hangakon. Paghurot yun sa ako napalit na Detribayo og DTX 500 balig 7,000 nabati nako ang kaayuhan sa ako lawas. Pagkakaron nagpadayon gihapon ko og inom sa maong herbal Detribayo og DTX 500 og salamat jud kaayo sa Detribayo og DTX 500 imo jud ko giayo. Ako si Johnny Altubiros taga Diwaan, Dapitan City.
2: So muna nga, kung kamo may ingunta, bacterial infection, katong kanunay gina UTI dira na. Gusto ta nga, dili magsigi balik ng UTI na to. Maintain ta Detribayo. Katong may mga ulcer dira, no? Gahapdos na ang tiyan, gasakit ang tiyan. Pag Detribayo, kada adlaw. Kapila po di imnon, Dok, ang Detribayo. Pwede kaduha, ma'am. Pwede kaduha. Buntag o gabi. Kada human o kaon or wala pa'y kaon, ha? Kada, ha? kada humano kaon or wala pay kaon. DTX coffee mixer tagpila pod di ay na. Actually ang SRP price aning atong DTX coffee mix kaniha ako musulti na lang yung coffee lay price ani kay daghan gyud nang utana. Daghan na curious sa DTX coffee mix nato. Actually ang SRP price gyud nato aning DTX coffee mix is nasa 180. 180 ra gina ang SRP price nato, ha? Ang box, ang karton atong DTX coffee mix. Hala, pero baratuha ra man din. Ingon bitaw ko nga affordable siya. Ang usa ka box ana is 180 pesos ra. Oh, di ba? So mo nang buad tumos butika, ayaw mo pag duha-duha gamit sa palit sa DTX coffee mix. Kini nga klase nga kape, dili ka mahayan. Satisfy mo. Ang problema ko na magkape mo, niya magsige mong pangyamid. Kanang kape nga makaingon mo kanila, mi. Nindot ni siya. Busog ko.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Sa mga senior citizen, number one gina, magkutoy antiyan. Pagtimpla di ang DTX Coffee Mix at DTX Premium Coffee Mix. Ani sa standby sa mga higala kay na ay natay hinabion sa gihapon. At mga consumers di ay gagamit og DTX 500. Ang DTX 500, muni siya'y pangontra nato sa hypertension. O attention sa may mga high blood o may mga diabetes. Gusto tang mag-maintain o herbal na makatabang sa hypertension o diabetes. Sabi ito ng utana na ko, Dok, kung sa mag-herbal nga may i-maintain sa high blood na makapausos, DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Kaduha, dakong tabang na haos mo na ko. Kinigod, ang kanindot aning DTX 500, ang antioxidant sa lawas, ikinahanglan yun na. Hindi yun na malalis nga ang antioxidants makatabang sa pagpakunhod sa blood pressure o blood sugar sa lawas. Oo naman ay kulang na to. Ganong magsigigsakan ng atong high blood o atong blood sugar eh. I-control na to ang diet kung bugat raketa, kung dako raketa, magbawas tagtimbang. I-maintain na to ang DTX 500 o Mighty C kadaan lang. Kung kato mga mahiligon din nag-exercise, kay gapasingot, kay may high blood lagi, may diabetes, taas cholesterol, may heart disease. I-maintain na to ng atong timbang ideal. Number one, gina ha? Ideal nga timbang plus DTX 500 og Mighty C, kita kag nindot yung resulta. Kita yung kag maayog yun nga resulta. Control your timbang. Control your diet. I-control ang kaon. I-control ang sobrang nga pagkaon sa mga mantikaon, sa mga carbohydrates, sobrara. Then maintain, ha? I-maintain. O sabi na ko, ha? I-maintain ang DTX 500 og Mighty C. Kada adlaw gina. Layo rin, doha kasi manam, hakaikon, wow! Kani mo nindot. Actually, no, nganong dili na to ni siya ma-experience, kaya huwag mo na to nasugnan. Ako, maingon ko sa kong mga consumers, kana mahinabi na ko, tistingin ko, sir, kana mo'y buhata. Kana humanong kao na kay DTX 500 na kay Mighty C. Karon, pagkita sunod, okay kayo. Okay kayo, no? Nindot na. Ako mamatya, gaan, dili bugat, may na kong katulog, kung pagbawas, may na. Dili na po, ningon nga, maglipong ko, magbuyod ko. Nindot siya yun, nga combination, DTX 500 og Mighty C. Ingon din siya nga. Kimurag, lami man kay pamatyag.
6: Milagros, orong. Tagatornor ako, sir.
7: Pwede ba ta ka mahinabi regarding sa pag ginom, pag dumar sa D3 bike, DTX 500?
6: Oh, pwede. Kung ibati, sir, agi sa akong tiyan, nga idugay na kung ipamati, murag lain ka ayo. Papasigap na ko sa doktor, una daw ko yung fat liver. Tapos, ginisitaan ko niya o tambal para sa fat liver. Nahitap ko sa inyo ang mga kuan sa radyo sa produkto, maunang produkto ninyo, unang ipalit ko. Pagkahurot akong tambal ikan sa doktor, muna akong gipuli ka ng inyong produkto. Ngayon po ko ang coffee mix.
7: Ah, may gainom po ka DTX coffee mix?
6: Oo.
7: Regarding sa mong fatty liver, kumusta?
6: Okay na yun siya. Wala na ko yung ibati karon. Pero bisa wala na ko yung ibati, pero nag-maintenance lang ko. Ito lang yung nga mo inom yan eh. Maungang ganaan ka ikong inom, kay ganaan po ko mo kaon, dahil ganaan po ko matulog.
7: Wala yung lain din ang gatumar nila o D3 bike DTX abandon sa membro sa pamilya. Ikaw ra?
6: Ako pa rin po. Mga po yung akong laban sa iya ah. Murag natlog na ba ako atong gikan sa hospital? Bakit po niya atong tungura sa bulan sa kuandiyan na hospital siya kay kalit nang magsakit ang iyang kilid. pagpasigap na mo diri kuan ang yan doktor nag-ingon nga dapat po no-operahan siya kay na daw siya bato sa akto.
7: Oo din.
6: Dayon, oto nga, di po admit na mo siya nga. Pag pa-admit ato, na-target na dahil itong nga kuan kanong na ang iyahang opera. Parang na mo sa akong bana, pero naluya man noon siya dito sa hospital. Oto nga, amo na hangin na lang sa doktor. Sa dili pa ang target niya nga
7: operation.
6: Opera, amo na lang siya ipagawa.
7: Pag inom sa D3 bio sa imong bana, o D3 sa bandit, kumusta on siya resulta?
6: Okay siya, ay sir. Naluya sa Ginoo. Naulian siya. O, kuan pa lang. Murag, nagyawas lang masagigan sa hospital sa Mayo.
7: Then?
6: So, yung kahantod karong mga bulan na kaloy sa Ginoo maayo na siya. Murag, ako yung kuan sa iya ha, ang nakita na ko yung nga talagsik niya at tulog sa rin yung inyong produkto. Oo. Nga ako siyang gimintinan sa anak, sir. Kahantod karong nagpainong yapong ko niya. Salamat yung gayo kay murag nakakuha yung kami o maayong epekto sa maong produkto ninyo. Nay akong gipahibalo sa akong mga kauban diri. Ngayon din silang mainom sa maong produkto kay mayo yun, mayo ang epekto. Pero, ingon din ko nga, mayo po taong panalangin sa Ginoo kay unsay mga kanang mga tambal sa yung pangayoon sa panalangin sa Ginoo at mga ginainom.
7: Yeah.
6: Pero nakaingon ko taong kaugalingon na ang inyong mga produkto puno sa panalangin.
7: Yeah.
6: Kaya nakakuha din yung maing epekto.
7: Ma'am, ang sa gani, ngalan ni mo ma'am?
6: Milagros Orong.
2: Sagi kaingonan ako, basta makafeel mog maayong resulta, makafeel mog maing resulta, maka-experience experience wag nindot niya experience sa DTX 70 ng MITC. Baka ingon mo mga higala nga kani, dili ko ni undangan. Kay paingon na yun ni kaayuhan. Usbon ako, paingon na yun ni kaayuhan. Usbon ako, MITC. Kumbay ninyo na, isabay ninyo na ang DTX 500 o MITC. Asa mapalit, usbon ako na as mga butikang pharmacy sa inyuhang mga lugar.
8: Hello, maing adlaw. Kinsay ngalan na to, sir?
9: Paul Mercado, diyan ni sir.
8: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX 500?
9: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong hukong na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Pupag man. Haubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nag-check up ko sa doktor. Yeah. Advisan ko sa doktor nga magpakatitir. Nag-isod naman kong pangihi. Nga nakapamati ko sa radyo sa programa ni Dr. Hans. Nakadungog ko tambal nga DTX 500 mo ako din gisugo ang akong anak at putika palit og DTX 500
8: yeah.
9: Akong gitistingan og inom ko sa buntag kaduha na sa gabi doha kapsula sa

Osborne ko ha ang DTX 500. Oh, kaban. Ang Mighty C naas sa mga leading. Naas mga butika. Naas mga butika pharmacy ha.

0: Anyways, prosinto mga higala sa ito ang mga paghatag o bagdagan ng ito ang DTX Beauty Soap na ito. Ang sabon nga may kahibulungan nga epekto sa ito ang mga panit. Kining atong DTX Beauty Soap mga higala, lantawan ninyong ingredients. Isgutag mga ingredients. No? Kung skin problem ang isgutan, grabe ni ingredients ang atong DTX Beauty Soap. Okay, may kuan ko ni paampalaya leaves, may malunggaya leaves, o na ay moringa leaves ha, na asya ay papaya leaves, na asya ay madri cacao. Ang mga skin problem ani nga dala sa bakterya, tanggal gyud katol-katol, lap-up, mga parasite, mga fungal infection, tanggal gyud sa DTX Beauty Soap. Muna yung nagkalindot. Nga nung gitawag siya DTX Beauty Soap, kay kini nga sabon makapagwapa. In a sense nga, ang imuhang panit, dili niya i-dry. Gusto mo nga mag-moisturize inyong panit nga dili mag-dry, gamit mo DTX Beauty Soap. Ako mga higala sa tinud-anay, no? Di magyo ko hilig og lotion, pero sa kaloyan mga higala mo duty ko, di ko mag-lotion. Kalo mag-lotion ba man ko nga dili man dry akong panit, muna'y usa sa maayo nga epekto sa DTX Beauty Soap. Yeah, dili po gumaulaw sa kunahong kay akaling ako naong mga higala, bisag dili po kayo alanganin, ahamis yun. Matanong talang taon ba? Pero gurang-gurang lang ko, pero matanong talang taon. At tungod kay, ang DTX Beauty Soap, gatabang. Sa mga bugas-bugas, sa i-challenge na kung may mga bugas-bugas. Oh. Kung na may mga bata, dalaga gulitaw nga may mga bugas-bugas. Normally, gina nga ang bugas-bugas mo tubo. Kay parte na sa ilahang hormonal changes. Hormonal development sa gitawag nga adolescence period, no? Karon, tungod sa mga bakterya nga nasa environment, no? Tungod man as may bugas-bugas mo niya ang inyong panit, oily kaayo, mag-oily siya, dira mo daghan ang bugas-bugas. Kung mahimo lang, panambun mo og DTX Beauty Soap. Kana, mudagan ang bugas-bugas, mangatol, nana-infection, no? Whiteheads, mo blackheads na siya, munang mo grabe siya. Makadaot man na siya sa spores sa atong skin. Na binagin sa, diri ba gina sa aping, oh? Manggawas ang bugas-bugas sa matanon, dalaga? Alam mo gina, ilong, aping, simod, na, dira gina mga, agtang, dira gina manggawas. So, sabon, gamit mog DTX Beauty Soap. Naas mga butika. Atuan ninyo sa mga pharmacy pangitaan ninyo, ha? Anyways, pasinta karon mga higala. Sa Extend! Extend na lang ang kulay!
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-haba pang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy. At like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
1: Extend, Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
0: Oh, ha, extend na lagi. Kulang lang extend lagi tayo, di ba? Anong gingon ako, ha, sa mga... gato mga luya ang... kinatao sa mga lalaki. Gamit mong Extend Herbal Food Supplement for Men. Lahi rag yun ang performance kung naka-extend. Kanang gusto, kanang ayaw kang mga gusto pa na ako. Kalami sa Extend. Ay. Oh, usman ako ang Extend mga higala naas mga butika. Oh, naas mga butika. Kini nga itong mga prada katulad ninyo sa klinika. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di 3 Bio, Klinika DTX 500, ano man, di ba? Munay ato ang mga produkto. Naanis tanang mga butika. Mighty Sihanas Butika DTX Coffee Mix. And Extend Herbal Food Supplement for Men, DTX Beauty Soap, naas mga butika. Then, sa gihapon mo, say bye-bye ka itong oras limitado kayo. Sa gihapon, Dog Hands, Limban, nolang yung nakauman, kining tanan nga itong mga produkto, nga quality, very effective kayo. Naas pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Lourdes, Pantay,
3: 51, sa Isidro, Labrador. Sa, wala pa ko na parahis sa akong kidney. Thomas, akong paggamit sa DTX 500 capsule. May bulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubang, ang uban, nagan, batuki. Hubang na gada akong kidney, nang akong mga organ sa ilalong, limpyo. Mm. Na pag operahan ako, inuma lang gyapon kong DTX. DTX ay ganyan to girl, palit na lang akong sama, DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kalusan sa ako lay basihan. Kikan sa pag-opera, DTX yun akong imintin o ilain.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika. DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic properties. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyan magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty Zinc, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty Zinc.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
7: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
8: Ay, wala ko'y sisilyo.
7: Ay, wala ko'y sukli.
9: Wala yung sukli.
10: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
11: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
12: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
14: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
15: Magalingin pala ang imo nga uno.
14: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauhan.
14: Si may diabetes ka na.
15: Mag-DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
14: Nga nagapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Garantisado.
14: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
18: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
19: Same ba yata, Besh? Nabala ka pod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
20: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
21: Life extension, vitamin D3.
22: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
21: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Mapalit sa mga butika.
24: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
25: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
26: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Oras, alas 10:47.
29: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
0: Magnum Radio, News and Public Affairs. Pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Oras a las 10:50. Higala, kumusta? May ngunto kayong tanan? Welcome sa Pragupan din sa atong Atron Miguel Atong Magnum in Action Karadlao Miguel Atlao Karun nga Lunes
1: Magnum in Action
0: Pizza 12 na Miguel sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Kumusta? Magnum kumusta? May ngunto kayong tanan? Mga nato Miguel Atlao Namo sa mga panglawas Labi na Miguel Atlao Makaiksunan Karun nga nagasunod Miguel Atlao sa atong programa
1: Magnum in Action
0: Sa atong sinta ka mga barangay sa Dakbayan May ngunto kaninyong tanan
1: Magnum
0: so, init Miguel Atlao Ngunto Miguel Atlao Karun panahon na Murag suga tuloy-tuloy na Miguel Atlao Kining atong gitawag nga El Nino
1: Magnum in Action
0: Kaya kung tanahon na Miguel Atlao sa last week atong sinati Miguel Atlao ang dunay pagulan-ulan Pero karun mga ikson
1: Magnum in Action
0: Murag tuloy-tuloy na sa Miguel Atlao Kining mga pagulan-ulan o napag init Miguel Atlao sa atong palibot
1: Magnum in Action
0: Magnum in Action Tama ingot to kay tanan mangnatangan namo sa maayong panglawas sa libutong branch na may gala. Gato kalintang gyud ang atong kanunay pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagaom sa iyang kanunay may gala nga pag alalay kanato sa paghatag kanato sa grasya sa matag adlaw nga tanan og atong yampo kanunay aron ta iya kita nga panalipdan iway sa disgrasya katalagman ilabi na sa mga taong dautan o gatong pangayon sa pagkanto kaniya aron ta iya kita kanunay nga giyahan ilabi na sa matag adlaw natong gimbuluhaton
1: Magnum in Action
0: Atong mga namina maingot to kayong tanan labi na may gala sa atong kamerkaruhan
1: Magnum in Action
0: Maingot to sa ilabi na may gala diya sa atong may gala makiksunan ilabi na may gala sa ilabi na may gala kining atong mga gasag biyahe may gala sa Misamis Oriental padulong sa atong Dakbayan
1: Magnum in Action
0: Maingot to ninyo
1: Magnum
0: Maingot to sa atong may gala mga dirigyana sa Roads and Traffic Administration
1: Magnum in Action
0: Maingot to ilabi na may gala sa atong may gala ng mga barangay tanod mga barangay police mga barangay kapitan mga kagawa o guban padala maingot to ninyo
1: Magnum in Action
0: Inata maglanga may gala, naguna mong luwa sa mga balita may gala, sabay mga good news and bad news mga eksoon.
1: Magnum,
0: Ang dautang balita may gala, din na duwa ka, tulog ka tao may galang patay. Inusa ka inahan may gala, duwa ka anak, kumang kini malatay may gala. Sa usa ka trailer may gala, diya sa Diversion Road, diya may gala sa barangay, punto ni Ngatong Dakbayan.
1: Magnum, inaksyon.
0: Patay gin may gala, pastilan. Uman may gala, kini mga buwang mga eksoon, nga mga pahinante. Samtang may gala, nagbiyahe, nagsiyat-siyat may gala sulod sa ilang sakinan. Dito may gala, taong kining mga inosinti, taong patay may gala, uman mabangga na ligsan may gala kagabi.
1: Magnum in Action.
0: Samtang lugang balita may gala, gingon, grabing kawat may gala sa water meter. Sus, nigara na sa may gala sa barangay kaumanan. Ito ng kalabayang adlaw lang. Napulo ka mga water meter may gala sa COWD Laras mga eksoon
1: Magnum in Action
0: Laras may gala matupan ang kagawad kabili di ilang sa gatos ka mga water meter kung nangawala niya Mismo ang COWD nagpadala nagsulat may gala nga to sa buhatan may gala sa kapitan diya sa barangay kaumanan Aro mapagkitabang may gala nga unta mutabang po sila gli-li may gala niya na kawatan o water meter
1: Magnum in Action
0: Grabe gid may gala mga kawatan karon garas na pag-ayo
1: Magnum in Action
0: Sandalo kang balita may gala gingon na sa atong umabot may gala nga All Saints Day All Souls Day gingon na pagsulod may gala sa pag-abli o pagsulod diha may gala sa atong mga minteryo isugyot may gala nga hangtod sa last 10 sa gabi lamang
1: Magnum in Action
0: Hangtod sa last 10 sa gabi may gala o balik may gala alas 5 sa buntag
1: Magnum in Action
0: Kapit naman may gala mga 2 kasimana na lang may eksoon Ato na may gala nga sa ulugon ang atong All Saints Day, All Souls Day.
1: Magnum
0: Karong Nobyembre 1 o sa Nobyembre 2 ning tuiga.
1: Magnum in Action.
0: Sa atong may gala sa mga nagkumpalita may gala gikan sa kaluhan. Gingon may gala matod pa nga mukabang sa 3.5 billion pesos may gala ang Cebu. Katubang gingon may gala nga na sapon may gala sa nasun sa Laos. Di na gingon may gala ang tagiya may gala sa ang destinasyon mga eksoon sa nasangpit nga druga. Pilipinas, pastilan gabi ni Mike Son. So, gingon nga mabot may gala sa 551 kakilo. Ang druga may gala, ang naibawi may gala sa mga otoridad sa Laos.
1: Magnum in
0: Ang tagiya may gala sa Osaka, jet may gala. Ang tagiya may gala nini, dinis Pilipinas, unya Pinoy may gala ang deliveran sa nasangpit may gala nga Shabu.
1: Magnum in Action.
0: Pero matod pa, Gingon may gala matod pa nga kini kuno ikawalo na may gala ni kagayon nga lugar na hitabo may gala ang pag deliver nila pero kagahan nito nakalabayang semana ay hapa may gala na sapon pero sige na kuno nag deliver Oso sa Kiribang Druga, Megalas, Pilipinas.
1: Magnum in action.
0: O tana, kinsa kitagyan ini, niyang anong wa man ito tukik, taga-tagay, bili Megalas itong gobyerno karon, di ba?
1: Magnum in
0: action. Sige lang, impeachment, Megalas. Sige lang, kapak-kapa, Megalas, diha gapon. Tiyamo ka na, ha? Mabot sa 3.5 billion Megalas ang kantidad, pesos. O niya, tunga sa tulinada, mga eksoon. Grabe nga sabo niya, kagahaka, dito na kalabayang simana, nadakpan man siya, ang naitabo, may gala, matod pa sa mga otoridad dito sa Laos, sige naman nag-agi din eh. So, sige na nag-diya sa ila, mga moragikas, Malaysia, padulong sa ila, ahiyadan, padulong sa Pilipinas. Kini may gala, so, kining jet may gala nga nalakpan, maunag-iapon din siya ang jet may gala nga nagsige nag-agi diya, o niya karga may gala, wala karun, nabawa nila nga Cebu, maniay, sumoto nga ilang nasita, grabe may gala, kadagang kas druga may gala ang gidala para sa Pilipinas, mga igsoon.
1: Magnum in action.
0: O tanak, kinsa mas Pilipinas ang gidalaan ini. Although gitago nila, pero hilo man may gala ito mga tinigyanan sa ang atong PDA.
1: Magnum in action.
0: Napa may PDA ka rin? Maragwa naman siguro, di ba?
1: Magnum
0: napa ba?
1: In action.
0: Napa may PDA? May taga, na may taga COPC din niya may gala, may siguro atong interview ng taga PDA o atong druga. Ni kalma na ba kay dinagko mabigalan na nulod sa Pilipinas karon?
1: Magnum in action.
0: Siguro kanang kada Wednesday may gala nga press con may gala kaning atong press con may gala sa COPC atong ipaimbitar na
1: binitong
0: ipaimbitar. Kining amid the press may gala kay labo na din ito mga director may gala sa COPC.
1: Magnum in action.
0: Para mapangutan ang gin sila. Sino ba nitabo kay tanaw nyo, di ba? Murag hilom kang PDA karon. Kaya ito, active kayo. Alos ka na adlaw, may galab. Dala, sige, dakop, dakop. Karon, may galab. Murag wala naman tayo nadungog. Kisa ba nagmando nila nga mukalma sila niya? Or, unsa pa ka, di ba? Niya, kanin may zone nga, kanin na dakpa, no? Niya, ingon sa mga otoridad sa Laos, ikawalo na ni may galab kuno nga aeroplano. Ikawalo na ni siya nagbalik-balik kanin aeroplano. So, ang pito may galab nakalusot, ang ikawalo mga zone, maunin may galang nadakpan karon niya pag ang tanah, pag ang lugar nakita nila, ang sulod, mauna may galang mabot sa halos 500 kapin ka kilo may gala sa
1: Magnum
0: druga. Tiyan mo na kung atong tanaw may galang ang mga detalye nini kung kini may galang nasangpit ng aeroplano, ay kapila, ikapito naman na siya. Kapito, nakalusot, ikawalo, nadakpan. Niya sa usa ka to, ikapila ni gabiyahe. Kaya posible may gala ka ng mga Cebu din eh. Mauna na siya niya. Pungutan na 15 di ay ang lugar na tao may soon. Nga kaya may buwan man na si record. Naman na si record may gala sa itong mga airport may soon. Ilabi na mga gala kining nasangpit nga aeroplano. Nga gikas laos mutug pa sa ito din eh. May buwan kasi tag-iyaw, kasi karga na. Yang ano may gala nga wa mag-iyod ay wa may nahibalo may gala din eh. Karoon ay buwan druga mo dahil sumining katong ilang biyahe pirmi. Posible may gala druga kaya puntong gidala may gala sa Pilipinas. Bantong radagang buwang may gala. Tanawa to nito si Miss Oko. Diba? Si Tindero Sanyos, Direktor, Gilogos, gipatay pa.
1: Magnum in action.
0: Tunuro ba bang utok na? Si 72 years old may galang tigulang. Gilogos may gala. Pag umaglogos, gipatay pa yun mga egzoon sa usa ka adik.
1: Magnum in action.
0: So kini may galang luga pila kalibo may gala ka, kanibang pila kalibo may gala kakilo ng mga druga. Grabe na nga buang ani may galas Pilipinas karon kay wa naman relax man kita lawan PDA wa kita kabati may galag napabay accomplishment sila karon pwede ba na may galang mayon sila mo ni nga pila ragoy pagsuwat-suwat may galang mo ni ilang nahimo ang pangutana asa man lang nahimo nila amo na ang pangutana karon dia
1: Magnum in action
0: sa druga gin may galang murag di gin may galang kay wa gi ang tao nga malulong sa masabang bisyo may galang labi na sa druga wala na ilhon ulti mananap may galang sos Ginoo ko ismiring hoy pa.
1: Magnum in
0: action. Ang mga nangyay maglumani may gala. Ismiring hoy yun pa may gala. Ultimo mananap. Salbahin sini mga akaling adik mga egzoon.
1: Magnum in action.
0: Hindi may gala gumat. Tagas pag tagas. Para gumat din sa ato. Tulong may gala. Pagbalik ta. Isyo na. Oras. Alas 11.
2: Para sa matilong na dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: muna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: Ege na pitas para kubantin sa atong tulong may karatong ang Magnum in Action. Para kubantin sa atong tulong sa atong isyo at tagas pagtagad karoon tuha. Anyway, may gala pabuta kay doon tayo duha ka mga bisita karoon. May gala ang atong mga duha ka mga board of director may gala sa Cagendero Press Club Incorporated. Kaya karong nga Nobyembre 11, ang COPC may gala, pinakadakaw nga club sa may gala din sa Cagendero sa mga sakop sa media, mga Exxon, magsaulog sa ika-75 katuig na. Grabe ka, karaan na ba rin kini, nangamatay na lang itong mga idol, pila na ba ka presidente na nga giniini, yun niya, nangamatay na itong uban may gala. Karaan kayo, no, nga club, mga Exxon, sa Cagendero Press Club, mga Exxon. Mabuta ka itong minabi, doon natin duha ka mga bisita, sila ni Director si Amor Berlisan may gala, o si Director Joey Nakalaban. Para ito isgutan may gala, kining kasulugan niya, natin pipila ka mga butang, no, nga itong ipangutana sa ilabi na niya itong wapamasayod, labi na sa mga sakop sa media, niya sa lilisab sa mga sakop sa media, itong uba, no, nga karaan na kining kining club mga Exxon kay karong pitsa 11 ika 75 katuig naman diay nga magsaulog may gala sa diyang natukod kining nasangpit nga club mga gala
1: Magnum in Action.
2: Oh, so kay kanato sa nasabtan ta murag kwa no kining ang mga karaan na kay ko kailan to mga karaan kay nga mga presidente. Oh, pero wala hurot ng patay may gala pod kay sabay nang abilin karon nga presidente nga murag si Manny Hau diyan no. Karaan man ang presidente, balik-balik, buhi pa, di ba? Kay hurot naman to sila ni Orculio, patay na. Si Monsignor Abacain, patay na. Ano pa si, si Pakuribot, patay na. O niya si Pilain, si Edmund Talban, buhi pa. Still, kwan pa, kanang kiking. O si Guking, o si Attorney Guking, patay na. Muna nga kung mga nangamataan. Napay buhi, dali logo to sa Amerika. Apil po, brag, buhi-buhi pa.
1: Magnum in Action.
2: Pasko ko man kayo to. Masayaw pa kayo to may gala o gatinikling mga Exxon.
1: Magnum in Action.
2: So gusto na to may bawaan, may gala, no? Kaya wakam ang takaila suba. Pero naghato na ila kasi Vincent Hau dyan, patay na. Tanan may gala halos sa itong nakuha, nangamatay na. Ano pa buhi sila ni Alan Medjante, buhi pag-iapon. Siyat-siyat, gapon mas na kayo.
1: Magnum in Action.
2: Herbie Gomez, di ba? So, anak mo ito ng ila. Ang uban may gala, ito ng Ilhon si Juan. Banaag, Hilbanaag. Di ba si Hilbanaag, na mo itong presidente, no? O, patay na gapon mga Exxon.
1: Magnum in Action.
2: Daghan may gala na nga matay na mga gala. So, dugay-dugay na gini nga club. So, pabuta kay ato yung nabiyo may gala. Ang ato nga duha ka mga board of directors may gala. Nga sila ni Director Joey Nakalaban o si Amor Barlisan.
1: Magnum in Action.
2: Ayun ito rin nga ito ni President Hany Pisos. Ang ato nga COPC President mga Exxon. Sa ato, panag-uban, tinisatong tulumanon, pabutas at may gala kay Karungod Tua, atong tagas pagtagad may gala, kining atong
1: reklamo, i-Magnum.
2: Reklamo, may gala, i-Magnum, tagatas pagtagad may gala, kining reklamo sa mga mulupyo na sa barangay kaumanan. Grabing kawat, may gala diya sa mga water meter. In fact, na ito nakalabay nga simana, birnes pa siguro to, gingon may gala nga napulo may gala ka mga water meter, laras yun. Ay, so, surot may gala. Ipatimbang nimo kada usa tungas kilo so napulo sa tungas kilo ang usa so 5 ka kilo nya mahal kay kilo karon bronze mao na may gala problema karon sa COWD busa kanang inyo mga water meter diha bantay-bantay gina ninyo kay grabing kawat may gala karon panahon na
1: reklamo i-Magnum
2: murag na himo lang pangkabuhayan gapon ba live kining livelihood may gala sa mga kawatan o so kay sa una ang ilang tirada kurinti man ay mga kurintihan man sila musaka pa ka. Unya usay di ko dili kurinti may gala kanang na mga barandilya bita sa kanang na atong atong overpass dia ay tanawa ganyo ng overpass dia Carmeno. Tanawa may gala ay gi kumpiyansa dia og dagandagan ka may gala mutipas ka galit dia kay di ra gi di na ka musangit laos kana kay wala na may barandilya so kana may gala grabe may so na taas kay tubog na kawaton gapon unya hangtod may gala ang mga wiring siya kanang sa poste sa kuryente. Ay mga kurinti may gala na ibabaw sa poste, kawaton gapon mga Exxon. Nawala ni siya karon ang kawatan, dinini divert may gala sa pagpangawat may gala, ilabi na sa mga water meter.
1: Reklamo, i-Magnum!
2: So dito may gala sa, kwan, dito sa, kining bugo, naman, nakatakot pa karo sila dito. Unyamato pa,

0: May gala na Director Kanyo nga nalaman ko na ilang lang file ang kaso. So ato pa, nanay lang na file ang kaso, nakagawas. Pero ang uban siguro ani, daghan pa ganyan mga kawatan sila. I don't know kung saon may gala ni siya mga egzoon. Kung saon nila mga gala ni. Mawa na yung problema. Pabuta ka ito ni Tagas. Pagtagad, may gas panaguban din sa atong tulumanon. Kaya traffic in kawat may gala karong panahon na. Oo, so niya po may gala. Bisan din sa Antaana, Magnum Jewel. Harvest ang among water meter, ha? Mo ba kagawad? Matupan ni kagawad, runig yaw may gala sa Elbisag sa Santa Ana. Grabe gyud pong kawat sa water meter dito. Mula gina nga ilang plano ang water meter kato ng plastic, kato pa ng hard plastic nga mura katong fossil bitaw nga Glock, Glock pa to. Inadto kay gahi pa to. Di na gyud kung kana may gala nga klase nga water meter, wala siguro yung mga wat. Pero kung kanang bronze may gala nga ato nga bronze pa, akana may gala, murag wala may undang ni kawat niya, pila kalibo ng kanina nangawala nga mga water meter mga egzoon. Mabuta may gala kaya ito yung nabiyon ini si Kagawad Kabili diya sa barangay Kaumanan niya. Ato sa yung nabiyon may gala si Dr. Jerry Canyo, kalabot may gala nini kay Magnum. Although balik-balik naman ni may gala ning problema, ay rin saon ni may gala pagsulban ning kawat may gala sa mga water meter mga egzoon. Magnum in action! Abutan niya katunit agas, pagtagat, bigas, para guban din sa atong tulungan na biniyang may gala sa atong reklamo.
1: Reklamo, imagnom.
0: Abutan sa may gala, kaya ato sa ang isgutan karon labi na kinibang skalag-kalag. Kaya, of course, ang uban may gala nga mga gusto mo itong minteryo, gusto nila nga kung mahimo, labi na sa mga katoliko, ang kung mahimo nta, 24 oras, kaya na may mag-vigil niya, pero sa naandan may gala, sukad na itong dunay atong pandemya.
1: Reklamo, imagnum.
0: Naandan may gala nga pwede dili na sa uba. Actually, sa dinira man sa ato ni kining lugar limitahan ta sa atong lihok. Pero sa ubang nga dapit may gala sa Manila, Cebu, Guban pa, wala man sa ila. 24/7 may gala gidang ila. Oh, so kini man gud siya nasugdan atong panahon may gala nga pandemya nga tungod kay lugar kita may gala nga delikado. So ang uban makasulod ka with face mask, pero aron gyud nga dili kayo lugar na mo lamay may gala kining nasangpit nga balatian, mao na may gala nga ilang gihimo nga kumahimo alas 10 sa gabi ilang kutob. Na sa sunod may succeeding years may gala na itabo nga mao na gid ilang gi-follow hantud karon. In fact, bisag ganis mga kalag Birni Santo mo na ilang sa mga ato sa mga lugar nga sa mga Birni Santo. Pero na ingon nga mga Jewel, nganong ilang bang limitahan, nganong lugar kay kami usay, trabaho gusto na mo, diha na lang, kay, labi na kainit karon. So diha na lang sa gabi niya, lugar, ang uban diha, anha may gala, alas 10 sa gabi, mugawa sa kalauna. So inana may gala, pero tanawang taon sa dagan kanini, kay sa ato na ibawaan mga egzoon, o kung sa naandang kanina ito, murag mo na lang i-follow gyapon siya. Sa kasiguro kinis mga baryo. Katubang wala na tao may gala, pagkabos sa lasotso din sa ato, wabay, di man ang tao din, di magkapangatulog sa Cagayan. 24/7 naman ang Cagayan de Oro.
1: Reklamo, imagnum.
0: Pabuta na may gala, tagas, pagdagan, may gas, panaguban din sa atong tulumunon.
1: Reklamo, imagnum.
0: Pabuta sa may gala, kaya atong tagas, pagdagan, may gala, kinibang mga pagpasulod o shabu may gala din sa ato, duruga sa Pilipinas. Pangutana may gala karon ang idunog ang gobyerno, ilan na bang gilihok, ilan na ang DILG, ang PDA, ilan bang gitrace may gala, kinsa gitagyaan ni may gala ng aeroplano. Kinsa ng Pilipino may gala nga uban sa aeroplano kay ang destinasyon may gala sa 221 ka kilo may gala nga druga. Pilipinas man nga kinsa may gadawat dinhi, kinsa man ang nga Pilipino may gala nga may nagkapot may gala nining druga or kinsa baka ang lugar kun gigkatugi ilang kwa lugar dalon dinhi, kinsa man ang ilang bagsakan may gala dinhi sa Pilipinas.
1: Reklamo, imagnum.
0: Mao na may gala tunin tagaas pagtagad kay abi nato kana lang nakurata may gala sa dia may gala giingon sa Laos authority sa ilang mga otoridad dito nga pagtanaw may gala sa record may gala dinhi eroplano ikawalo na rin may gala ni siya nga lugar ikawalo na siya nga ni agi dia although karon lang ilan ang nabantayan ni nga naay druga nga karga pero karon lang nadakpan mga egzoon karon lang nadakpan kay medyo kwa man clever niya. Sa diya may gala siguro, intelligence sa Laos nga nakahisimot sila nga kanang iraplanuha, gaagis din sa ato, gakargag druga, pengos Pilipinas. So, mintag walo, so, o human, sukad nagsugod may gala ni, mabot na may gala sa 4,000 to 5,000 kilos may gala na pasulod nga druga may gala din ito. Kinila nga transaksyon sa aeroplano.
1: Magnum.
0: Kailabot na may galang backdoor may gala nga barko sa parang panggamito nila daw. O ganang ipanghagbong may gala sa dagat. Grabe rin kasi sabo sa atos Pilipinas. Karon, grabe druga na karon. Bandog na may gala kaya mga tiguan karon kapang luguson as mga adik, patyon pa. Mga bata may gala, luguson, patyon. Sus, sa kung saan na lang kakaitabo may gala. So, grabe na may gala. Seryoso ni kayo. Diba kay kini nakapalugan nahilom na ta tunta na niatong niagi mga panahon di magani perfecto nga nawa may gala pero at least may gala dunay kahadlok na ang mga drug addict o kini nga gapadagan sa druga karon may gala murag digara gid pagayo sila murag ay dunno kinsa may makabadlong kanini kay sa ato na sabda ang gobyerno murag di man seryoso sila kay ang mando may gala kailan na huwag mamatay? Kailan na huwag madakpan ka? O hiluton ka kay madakpan man ka? Kaya ito, di ba? Hiluton mga bunal ka na ito. Karon, mga egzoon, hilut-hiluton ka kay palangga lagi. Kapansada pa sa kahimtang may galas mga adik karon mga egzoon. Bulahan, magigay nila may galas. So, daghan na kay mga inusinti in taon nga nangaangin mga galas silang kabuang. Sa kadao silang utok may galas, daghang inusinti may galas. Karon ang mga may galas na nga disgrasya. Mga nangamatay, ipanglugos o guban pa. Tungod may galas mga adik, kini mga kriminal, murag palangga man karong panahon na?
1: Magnum!
0: Ah, sige lang. Mabot ragyapon may gala, nga hilutilutun nga pong likod may gala, nining nasangpin nga mga adik, paglain na may gala ang administrasyon.
1: Magnum!
0: Kini may gala guban, tagas, pagtagas, panagguban, tisato, tulong may gala, itong oras, alas 11:13.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin mula sa function sa blood cells kamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin kamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas kamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Matukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalrikan
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: Luya na ba si Manoy? Ugwa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Aya hulata nga mapiktuan pa si Manoy. O ang imong 6 life ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabasko sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
8: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
5: May ginabita sa ito para guban, dinisato nga tulumanon, tumigal ang Magnum in Action. Oras alas, alas 11.20 at sa Chik Miguel at Tungkaban, Magnum Kia Villanosa. At sa ang iulagway, Miguel at Tumpalibot sa Nakbayan, be kay ang guban ingon, init pa kayo, Magnum Jujak? Init kayo? Init ko nung kay Miguel, ang guban si Mingon nga, katugnaw ba? Sa ino, tugnaw ba? Init. Magnum Kia Villanosa, Kia, go ahead, Kia.
10: Sa Magdama Jewel, no, alas nito ang pagulawin sa ko sa panahon nini nga oras sa Magdama Jewel. Sa pag ito magkikaingon ganyangan, naglagiting ang kainit sa panahon. Dire sa maya gawas nga bahay Magdama Jewel. Di kanya ito sa maya uptown area. Laos dire karon sa maya kauswagan Magdama Jewel. Medyo grabe gito ang kainit sa panahon. Kung madugay ka dire sa maya gawas ka bahay, nga posible nga malipong ka. Labi na kung dire po kaingon nga kaninga maraga. Kung ka, labi na kung minos yung maginam po niya tubig Magdama Jewel. So mas mayo, nga dire sa agidang nga magkakaulakaw. Labi na nini kagabi nga kainit po Magdama Jewel. Labi na kung doon yung mga high blood. Unay magipanghambin po nga balatian kaya karon kung madugay lang kasi diri sa may gawas kabayan Magdama Jewel sakit sa panit ang atong masyatian labi na diri karon kaya nagagapara yung paghihapon ng lagiting ako na nagalagiting ang kainit sa panahon ini nga mga oras ato po nangangaroon itong kawalangan Magdama Jewel diri kayo yung nga baga ang mga puting gabon o medyo bulag-bulag sila Magdama Jewel no o kung mga ingon nga di po kayo siya ingon nga di nga oras ha so diri mas mayagid po diligid mayo nga magagawas-gawas o gawas mayo nga muinom dito galagang tubig garo pag malikayan nga malipong or ma-dehydrate man lang kung nakadiri sa may gawas nga bahay. Ito nga pagulagway sa lakas panahon, gikan din sa kasya sa barangay Kauswagan ni Atang Masyudad. Pag para sa magkinis, magdumahan tayo na drink yabin rin sa balita o servisyo, Magnum Radio.
9: Magnum in
5: action. Salamat salamat Miguel po sa kaban mga pinangin Miguel at Magnum Kia Villanosa. Init gin Miguel at palibot at sa ngili-ili Miguel sa ato Miguel ang sa tilayat sa pag-asa. Ay, grabe may zoon. Grabe yun. No? Ang kainit, doon ay bagyo pero layo na kayo. 3,000 kilometers ang distansya sa Luzon area.
4: Wala na naman, halusaw na may galam at saka po na. Pero dinis ato sa pinakasintro sa atong nasod. Puwerte initagi kay may gala karong panahon na.
9: Magnum in action!
4: Anyway, sige lang, no? Nga to niya, inom ng tagtubig daghan na. Niya, di ta palabing may gala nga magsikita o ga pa-expose sa init kay delikado may gala. Labi na itong dunay mga gihambin nga balatian.
9: Magnum in action!
4: Sa ato, Braguban, dinis ato, tulong mo nun. Unahon na ito may gala, kinito mga bisita karon, no? Kaya... na din may gala itong dua ka mga board of directors sa COPC Cagandero Press Club Incorporated. O niya may ngunto sa tanang mga board of directors sa mga membro sa COPC. Labi na sa itong presidente may gala, presidenta nga si Hani Pisos, presidenta Hani Pisos.
9: Magnum in action.
4: Kaya ito may gala nga, kini may gala, may kalabigitan sa kalihukan, lugar mga less than one month na lang mga eksoon. Sa doon ay ipaygayon may gala ang kalihukan, labi na ang ika-75 katuig anniversaryo sa paggamugna may gala sa Cagandero Press Club Incorporated.
9: Magnum.
4: Ato mga bisita may gala na sa to si Director Jewy Nakalaban. Mga igsoon kay manis si Director Jewy Murang Maskaran karapan sa kay kang Director Amor Baralisan. Diyasa Press Club, Karahas Press Club. Director Jewy Nakalaban, Director, may ngunto ni mo.
11: Yeah, salamat kayo Magnum Jujak sa mong pagdawat kanamo din sa inyong manindot, makusog nga
4: aircon
11: istasyon gabi katugnaw
4: ato so, ginayan
11: niya lagi kami karon aron sa pag announce sa atong ato man ni Jujak kay director man sa Cagayandero Press Club nga balay pilipil di gapon so karon lagi mga November 11 mao ang atong pagsaulog sa ika 75 diamond anniversary
4: niya diamond na no diamond na.
11: So natimingan nga na atong presidente si Hani Pisos.
4: Mm-hmm.
11: So naatay kapahigayon nga contest. Kini nga contest mao ang contest. Mga kanta kini muna atong gagamiton nga official song nato kada kung naatay anytime naatay mga aktibidades.
4: Uh-huh.
11: Okay ding reels. O kining hymns ato ning gi-open. Open ni sa even media o non-media.
4: Ah, okay.
11: Nga grupo or individuals. Pwede sila mo atin mo appeal ani nga contest o getting reels exclusive lang ni siya sa sakop sa media.
4: Aha.
11: Kay atong na matikdan Magnum Jujak nga sa ika-5 ka tuig na karon bisan gali mission and vision wala mali ato.
4: Wala
11: mission and vision kay katuigay yun na di ay sa pag-register nato sa Security and Exchange Commission wala pa na gi-require ang mission and vision. So wala na sablay yun na pumunta na kahatag. So karon atong gitahasan gali si EVP Uriel Kilingging sa pag-draft anang mission and vision. Kay may nang natay mission and vision para makabalot ang asa tapaingon.
4: Oh, correct.
11: Dayon, kinina yung kanta, yung hymns. May atong gagamito nga atong makita sa ubang mga grupo na karanaan sila mga aktibidades, nagis sila mga ipakita ang mga kanta diya sa
4: pag naikalihukan mo na itong official yun na mabati nila nga once mutingog to si UPC na siya
11: mura
4: ginana siya di ba?
11: And then ang reels up kining reels kinanglan kung gini siya exclusive sa media kay siyempre kung reels gun kinanglan mo na mga videos
4: correct ato
11: video
4: na,
11: pictures so only ang katong mga media members mo ina naray mga pictures o video. Hindi ka media, wala man kay video mga aktibidades sa media kanang atong mga kalihukan sa Press Freedom Week.
4: Na.
11: So ang media ragid nga personalities ng membro mo ina na mo nang atong exclusive ang reels. So ano siyang ipatukar anytime na atay mga kalihukan
4: activities.
11: So karon akong basahon karon ang kining haymaking competition criteria.
4: Criteria.
11: Criteria.
4: Aha.
11: Una relevance to the press club's identity and values. So, na description ni reflects the history, mission, ideals, and values of the Cagayandero Press Club, including the role of journalists and media practitioners in serving the public. Busa ang mag appeal ani kinanglan mag research gid siya about COPC para makuha niya ang history.
4: Dapat
11: ang mission. So na siya pag yang tanaw niya unsa ang history sa Cagayandero Press Club.
12: Idea.
11: So 25% na siya. And then ikaduwa mao ang lyrics and message. Lyrics are meaningful. Nanglan naay meaning yun. Inspiring, memorable, and appropriate for a formal organizational hymn.
4: mm-hmm.
11: effectively convey themes of press freedom. So mo-convey gid siya og tema sa press freedom.
4: Uh-huh.
11: And then truth, integrity, public service, unity, and commitment to journalism. So kinanglan ang lyrics or message mo-convey gid siya sa unsa ang Cagayan de Oro Press Club.
4: Mm-hmm.
11: And then 25 points kapon na siya.
4: Oy,
11: and then ikatulo, musical composition and melody. Melody is original.
4: Original. Kanaan original. Ginawat, good, good. Oh, original. Ginawat good. Mong
11: napulo na katuig.
4: Oh, no, maawat ka na. Oh, ayaw, imo yung kagaling composition original siya. Good. Oh, original.
11: Dignified, inspiring, and appropriate for a hymn. It should be easy to sing. Kadito na makanta, kadito na mabunuman.
4: Oh.
11: And suitable for group performances during official occasions. 20% siya.
4: 20%. Uh-huh.
11: Musical composition melody. Ikaapat, creativity and originality. Demonstrates mm-hmm. originality in the composition. So, mga po ni, original, must be original.
4: Uh-huh.
11: Lyrical treatment, musical arrangement, and overall concept while maintaining the character of an organizational hymn. Kaya di sa Cagayan de Oro, magdumdum siya, dagan na yung mga grupo din nga mayog mga
4: mayo
11: oh mo compose
4: mga panahon si election gani panahon si election lawa gani di ba panggawas
11: lawa na sila
12: mayo
4: mo jingle mayo mo jingle
11: sila maka kadto sila maka
4: ari kay maka una una di ba pero kini siya dapat ni siya kay mga politiko man sila buhatan niya mura komo naman kayo kini dapat mag research gyud sila para may bawaan nila unsa gani ang
11: ani ay kalima singability and memorability. The hymn is easy to learn. Kadto ta may bawaan sa mga libro.
4: Mm-hmm.
11: Easy to learn, sing, and remember. The melody, rhythm, and vocal range are appropriate for a diverse group of members. So,
4: mm-hmm.
11: ang kanta nga, kadto ta na ito madunduman. Kadto ta makanta.
4: Uh-huh.
11: Overall impact creates a strong sense of pride, unity, belonging, and inspiration among members of the Cagayan de Oro Press Club. So masigarbuhon ka kung imong kantaon na masigarbuhon tang atong kantaon ang maong kanta.
4: Mm-hmm.
11: 5% lang siya. So 5% overall lang. Total 100%.
4: Uh-huh.
11: So dinita sa mechanics.
4: Okay, mechanics. Mechanics. Oh.
11: Originality ato, and composition.
4: Siya mo to criteria.
11: Criteria.
4: Oh.
11: Mechanics, originality and composition. The hymn must be an original composition created specifically for the Cagayan de Oro Press Club. So original composition yun. Para lang yun sa Press Club.
4: Mm-hmm.
11: Both the lyrics and musical composition must be the original work of the participants.
4: Mm-hmm.
11: So ilaging grupo ang magimo. So pwede ni grupo, pwede sa pwede individual.
4: Ah, individual. Kung, oh, so,
11: kung kaya ni mo nga ikaw ra magimo,
4: oh.
11: Okay lang. Ikaw na magkuhan. Kaya kinana mong guning mga backup ng mga instruments.
4: Banana, oh.
11: Kung magimo ka gani.
4: Mm-hmm.
11: And then ikaw, language. The lyrics must be written in Bisaya o Cebuano.
4: Ah, gituyo, Bisaya gid siya.
11: Gituyo ni Magnum Duda kay director kay para ang AI maglibog siya putang la si AI.
4: Oh, tama no.
11: Kay ang AI kay juto kay himo kay among gipurbahan. Seconds lang makahimo ka na.
4: Amo ba?
11: Si AI.
4: Diretso ra maawat niya.
11: Oh. May pa sa AI diretso. Pero may bawa na namo kay namay nay magkuana na ni magtanaw na sa
4: oh.
11: Atong membro nga.
4: So Bisaya maglibog siya.
11: So Bisaya may bawa nimo kung AI.
4: Oh.
11: So, Cebuano, pero accompanied by English subtitles or translation.
4: Ah, oh.
11: So, naay kay basin natin.
4: Na yung mga foreignero niya, nga di kasabot niya, at least, amo rin niya ang pasabot.
11: Mabawan nila unsa ibot.
4: Oh, kung ibutan sa screen siya.
11: Kanta.
4: Oh.
11: So, muna ang, and then, theme and content, tema lugar niya, ang sulod yun.
4: Mm.
11: The lyrics must embody the identity, values, aspirations, and purpose of the Cagayan de Oro Press Club and its members.
4: Mm-hmm.
11: Entries are encouraged to highlight the ideals of press freedom,
4: uh-huh.
11: truth, integrity, responsible journalism, public service, unity, and commitment to the community. So kung mm-hmm. ipakanta na siya, may bawa nila unsagin ang journalism, unsa
4: uh-huh.
11: ang tuyo sa Cagayan de Oro
4: uh-huh.
11: Press Club. Kaya ang Cagayan de Oro Press Club, club na siya.
4: Club, oh.
11: It doesn't necessarily nga siya ang nagkuha sa tibok media sa
4: Cagayan.
11: Cagayan.
4: Oh.
11: Club na siya.
4: Mm-hmm.
11: So all CEO members are media.
4: Correct. Aha. Uh-huh.
11: Pero not all media members are CEO members.
4: Correct. Aha. Uh-huh.
11: So muni siya nga agimuta ani nga pa-contest. And then ikaapat, musical style.
4: Mm-hmm.
11: The composition must be arranged in a marching tune. So marcha.
4: Ah, murag kwan siya. Jali siya.
11: Oh, murag atong Cagayan de Oro nga. Cagayan de Oro.
4: World Pride,
11: marching,
4: our beloved.
11: Marching tune na. O, kinimo, gapon.
12: Marching tune.
4: Oh, marching tune, gapon siya.
11: Marching tune with...
4: Marika katulgon ka na murag. Pagkabati ni mo diya, murag, kuwang ka, murag alert kay ka pirmi.
11: Kasi gara sa mga...
12: Oh. Murag jolly ba? Jolly,
4: jolly.
11: Sa ato, mga oh. army, sa police, mga marcha, mga marcha, pinailan.
4: O, oh, muna siya ang klaseng atyo niya.
11: Kay murag makahatag o kadasig ba?
4: Kadasig, o.
11: Will be with a dignified, uplifting, and inspiring character appropriate for an organizational name. So uplifting, kailangan dili ka, pag makadugog ka, ma-uplift ka, ma-dasig ka.
4: Dasig ka, dasig.
11: Maluya.
4: Oho, oho, oho.
11: And then duration sa kanta. The completed hymn must have a running time of at least 2 minutes lang.
4: Ah, kana, 2 minutes. So dili sa, dili,
11: not more than 3 minutes. So di kita ask.
4: So 2 minutes siya. So dili mo labaw po sa 3 minutes. In between na lang kana, 2 to 3. So di saan may mga ubo sa 2 minutes. Kaya mubo
11: na
4: sa kayo.
11: Huwagin na siya ang mekanis. Kung mataas pa sila na, siyempre, disqualified ka na.
4: Oo.
11: So kinanggan, insakto lang ang iyang duration.
4: Mm-hmm.
11: Ikaunom, appropriateness for official use. The hymn must be suitable for performance during formal events. Muna na natin pimigamiton.
4: Muna na.
11: Muna natin mga formal events. Mm-hmm. Assemblies, anniversaries, conferences, programs.
4: Muna na official ka dyan.
11: Official.
4: Hanto na lang. Kalo sa mga napay press club.
11: Oh yeah. Oh. Kagayan di oro press club. So muna na siya kakanta itong gamiton. Mm-hmm. Kaya iba sa inyo na itabo na sa panto sa lain.
4: Oh, ana nasa una gapon, nasa lain istasyon, murag na aron may mo siyang official.
11: Oh,
4: so na contest gapon to siya na pagkuan.
11: Pilian na yon, pilian dayon.
4: Pilian dayon sa pinakamayo.
11: Busa kini karon ang atong ang kwaon lang, ang first lang.
4: Ang first lang. Wa may second ana kay isud man og.
11: Ya, tukino karon ni Director Amor.
4: Oho.
11: Kapito, copyright and intellectual property. All lyrics, melodies, arrangements, and other creative elements submitted must be original and free from copyright infringement. So kinanglan dili gid siya kay kumibawan man akong nai kinuha naman sa lain. Kuan ka sa copyright. Participants shall be responsible for ensuring that their entries do not contain unauthorized or copyrighted material.
4: Uh-huh.
11: Ay, sayang kayo imong gi hatag nimo para pa contest tunanam di tagiya to.
4: Ay tagiya. Oo.
11: Masayang ma disqualify ka. Ika-8, prohibition on artificial intelligence. Muna ni. The use of artificial intelligence or AI tools or applications is strictly prohibited in the creation of the lyrics. So may bawaan man namin mga pamaagin la na sila rin masahid ana ang ang mo-appeal. In the creation of the lyrics, melody, musical composition, arrangement, or other substantial elements of the entry. So prohibited yun ang magamit sa AI.
4: Mm-hmm.
11: Ikasyam, ownership of the winning entry. Upon selection as the winning entry, all rights and ownership over the submitted hymn, including its lyrics, melody, musical arrangement, and produced materials, shall be transferred to and vested in the Cagayan de Oro Press Club. So tanan ng mga entry nga i-submit sa Cagayan Press Club sa itong nakadaog, mm-hmm. at iyaan na Press Club na.
4: Oh, press club na. Na iyan ang property niya.
11: Hindi na lang na makuhatag sa lain.
4: Oo, oh, oh, correct.
11: Kaya
4: oh.
11: Press club na.
4: Oh.
11: Subject to applicable intellectual property laws, the COPC shall have the right to use, reproduce, perform, arrange, modify, and publish the winning hymn for its official purposes. Mm-hmm. Iyan ang press club na yun, ana, kayo makadaog. Revisions and finalizations. Ika na polo, unsera man ni kabuok. The winning entry may undergo minor musical or lyrical revisions in consultation with the composers at Cagayan de Oro Press Club to ensure its suitability for official adoption and performance. So, kung na isbon, ang Press Club ang magbuot.
4: Mm-hmm.
11: Ikaunsi, finality of decision. The decision of the Board of Judges shall be final and irrevocable. So, na natin mga judges actually nangapili. So, lang itong pangkuntakon sila parang for finalization, mm-hmm. na natay mga individuals kina pili. Pero kung iatag kang Director Amor ang para sa reels.
4: Aha. Asa Director Amor, no? Balisan, Director, may buntag ni mo, may unto ni mo.
13: Magdong Jojak, mayong buntag, no? Mayong unto. Salamat kayo sa kahigayunan nga imo kaming gidawat din sa inyong sunod sa inyong announcer's boat. Grabe kay Tugnaw. Mato pa Joey nga kabugnaw bagay din eh. Anyways, aniya kami karon din ni Director Joey, no, sa ngalan sa atong club president nga si President Ma'am Honey Pisos. Sa gid ka active kayo nga
4: president
13: presidente sa Cagayan de Oro Press Club, no. So Doon na kita ipahigayon ng mga contest. Una, naisgotan ni Director Joey bagulang katong him, no?
4: Uh-huh.
13: Kining ako,
4: ato yan, naisgotan niya ang kriteria o ang mechanics.
13: Ang mechanics, yeah. Uh-huh. Kining ako, Magnum Jojak, Director, kining sa real, no?
4: Sa real, real, oh, making, real, oh, kani.
13: Real making competition. So, uh-huh, ang kriteria, description, and judges ko akong pag-masaho na, no?
4: Uh-huh.
13: So, number one, relevance to the team. So, ang description ani clearly communicates the importance, value, challenges, or role of press freedom in society.
4: Uh-huh.
13: The message should be meaningful, timely, and aligned with the team. So, kinalan mo, kwan gin siya, mo tukma siya, no?
4: Tukma siya.
13: Sa atong tima.
4: Oo.
13: Ang score ani Magnum Jojak, Director, 20%.
4: Uh-huh.
13: Number two, creativity and originality. Presents the team in an innovative, engaging, and original manner.
4: Uh-huh.
13: Creative use of concepts, visuals, dialogue, music, transitions, and other storytelling techniques is encouraged. So, kinahanglan nga, magpakita po ka nga ang imong tampo na ay mga meaning ba, no?
4: Name meaning, nga, kahulugan.
13: Kahulugan nga mo uyon kayo sa atong club, Director.
4: Kinahanglan mo haom siya, haom siya.
13: Magnum Jojak, yeah, kinahanglan mo haom, good.
4: Oh.
13: Ang score ani 15%. So, number three, storytelling and impact. So, delivers a compelling story or powerful message within the limited duration of the reel. Kaya naman na siya oras gapon.
4: Mm.
13: The entry should effectively capture attention and leave as lasting impression. Kaya lang itong reel nga medyo maka-attract ka sa imong mga kauban nga medya. No?
4: Oo.
13: Nga, yati, kulba. Kaya ni, kay, ni nasubay yun ba? So, nasubay kung sa itong kikinahanglan sa mga materials. So, ang score, 15%.
4: Uh-huh.
13: So din ita, Director Magnum Jojak, sa accuracy and responsible journalism.
4: Kana, uh-huh.
13: So demonstrate respect for truth, fairness, context, and ethical journalism. Information presented must be accurate and must not intentionally mislead, defame, or spread misinformation. So, kaya lang katong dili, bakak. Katong mm-hmm. yung tinuod.
4: Tinuod kay, yun.
13: Karoon lagi panahon na, daghan halos tanan karon midya na ba, di ba?
4: O nasa online na.
13: Tungod ani nga tong online platform, di ba? Oh. So kalit lang ka midya, so kinanglan nga ato yung kuan sa kining ato magun sa kuan sa
4: daghan na kas media ba?
13: Sa mainstream na to. Dili ta pwede nga one-sided ta, di ba?
4: Uh-huh.
13: Mukuha kita both sides para ato matimbang-timbang. Kay kita naman kita stunga, igo ra man ta gabalita, no?
4: Mm.
13: Side by side ang atong kuan. So number five, production quality. Assesses the overall technical execution of the reel,
4: uh-huh,
13: including video composition, lighting, audio clarity, editing, pacing, caption, graphics, and visual presentation. Ang score ni 10%. Number six, overall message and impact. Effectively conveys the significance of press freedom and its connection to journalists, media practitioners, and the community. The entry should inspire reflection, awareness, or appreciation of the role of a free and responsible press. So, importante kayo ni, no? Magnum Jojak.
4: Mm-hmm.
13: So, total judges score 80%. Dinita sa engagement score, 20%. Ang kwan na ni, collaboration na ni, engagement component, reaction, 5%. Comments, 5%. Shares, kaya pwede mo na shares,
4: mm-hmm,
13: 10%. And total, 20%. Overall score, 100%. So, akong basahon, Director Magnum Jojak, ang mechanics, no?
4: Oh, kana, importante na.
13: Okay, number one, eligibility. The competition is open exclusively to Cagayan de Oro Press Club, COPC members.
4: Members lang, oo. Uh-huh.
13: Wala ilabot tong sa dili membro, no?
4: Uh-huh.
13: Entries may be submitted individually or as a group of up to 5 members. Pwede grupo.
4: Grupo.
13: Lima ka grupo ang allowed. So number two, team and content. Entries must be centered on the team press freedom and should present a meaningful, creative, and engaging perspective on the role and importance of a free and responsible press. COPC-related activities, expenses, programs, experiences, programs, and initiatives may be incorporated. Pwede ni itampo, no?
4: Mm-hmm.
13: Imong i-compile taran. So number three, featured participants. The reel must feature actual people, preferably COPC members, as part of the content. The use of graphics animation, photographs, and other visual elements is allowed to enhance the presentation. So pwede ka mo kuha itong mga previous na itong activity, imo i-compile para magamit nimo sa Reels. So number four, use of external materials. Any photographs, video clips, graphics, musics, or other materials sourced from third parties must be properly credited and or used with necessary permission. Participants shall be responsible for securing the appropriate rights or permission for external and source materials. Mm-hmm. Number five, language. Participants may be English, Bisaya, Cebuano, or Tagalog. The use of subtitles is encouraged, particularly the necessary to ensure that message is understood by the audience. Pareha nga po ito sa team ganya, Director Magdum Jojak, nagyapon itong ibutan ng subtitle kay just in case atong ipasalida atong rail, yan na yung mga porringer ba? Kay mga porringer na ito.
4: Di kasabot.
13: So at least makarelate sila kung sa inaari sa rails.
4: Number six, English ito.
13: Okay. So number six, artificial intelligence AI. The use of artificial intelligence AI tools is creating or generating the rail is strictly prohibited. So wala kita AI ani, no? Kay sama sa giingon ni Director Joey, dali ra kay himuon basta AI nagali ang mo trabaho, seconds lang, no?
4: Okay. Seconds.
13: So number seven, duration and format. The rail must have a maximum running time of 90 seconds or 1 minute and 30 seconds. Entries should be presented in a vertical format suitable for social media platform. Number eight, originality. All entries must be the original work of the participants and must not infringe upon the intellectual property rights of any individual organization or entry. So dili kayo pwede nga gapit-gapiton timo sa lain tao, no?
4: Oh,
13: imo gyud nga composition, imo gyud nga trabaho.
4: Uh-huh.
13: So number nine, ownership and use of entries. All materials produced and submitted as part of the competition shall become the property of the Cagayan Press Club, COPC. COPC reserves the right to reproduce, publish, post, edit, adapt, and use the submitted materials for its official programs, activities, publicity, and promotional purposes without further compensation to the participants. So after masubmit na nimo niya, nanay, mapa gi-proclaim nga muda, huwag ka na ilabot sa imong entry.
4: Wala na.
13: Bayad ka man.
4: Umanahan na to. Turnover na to sa COPC.
13: Turnover na nimo sa COPC. So, wala na sila. Diri na sila pwede mo-claim nga ila pa. No? So, din hita sa, actually, Director Magnum Jojak, adunay special awards, no? Kining special awards composed aning People's Choice Award, Best Editing, Most Creative, and Best Storytelling.
4: Mm-hmm.
13: Okay, special award prizes. Its recipient shall receive a certificate of recognition and a token or consolation cash prizes as may be determined by the organizer. So, ang organizer na magkuha na niyo pila, kisunsa ang itlatagaan, no?
4: Uh-huh.
13: And aduna kita yung mga board of judges panel kini sila, no? Naglangkob kini
4: sa may gawa sa COPC, dili a member or
13: outside sila? Naay atong past president nga atong gipil.
4: Okay,
13: no?
4: Uh-huh.
13: So ang composition mo kini musunod, no? Number one, Fernando R. Omboy Jr., PhilHealth Multimedia Artist. So, medyo season siya.
4: Season, oh.
13: Number two, Herbie Gomez.
4: Ah, kana, uh-huh.
13: Past president, Cagayan de Oro Press Club. And number three, Patrick Martinez, spokesperson, Port and Pantry Division.
4: Mm-hmm.
13: So, tulo sila, no? Ang naglangkob sa Board of Judges. So, basahon ko lang ang pag-submit, ani, kay nagsugod na naman, no? Submission of schedule must start October 1 until 31. So, 1 month, no?
4: Uh-huh.
13: And deadline of submission, 1 week before the COPC anniversary.
4: Mm-hmm.
13: Screening of entries, October 31. So, sa mga ni Director Joey, ato pa rin kadako ba ni Morgi? Mani mao itong, di ba?
4: Aha.
13: Ito ni,
4: premio,
13: sa
4: premio.
13: Price.
4: Ah, premio.
11: So, na premio
4: anak. Anak, iching sa?
11: Magnum Jojak, ang premio anak sa HIMS, 15,000.
4: Ah, 15. Aha, HIMS ni, ha?
13: So, dili ni mao ang 50,000. Yung marang mahapay ng press club, ani.
11: Sa
4: Oh.
13: So, wala na ni, no?
4: Unya ang saril sa ni, pila man?
11: sa rails murag mo gyapon.
4: Kay kining sa hims ya, usa lang mga mudaog ani.
11: Oh, sara.
4: Oh, pero nagapon to katunay mga best kuan ana idi
11: sa to. Special awards.
4: Special award nagapon siya.
11: Ay upload mo gud siya sa PC page.
4: Oh.
11: So naday mag like, mag share.
4: Oho.
11: So sa pinakadaghan ana, na sila'y premium.
4: Aha.
13: So naya po'y, alam mi, Director Mabuting Joe Jack, no? Nga akong pasahaw ni, kinaya po'y disqualification.
4: Ano, naya po?
13: Number 10 disqualification, entries that violate this mechanics content plagiarized or unauthorized materials.
4: Pangopya.
13: Use AI-generated content, exceed the prescribed duration, or otherwise fail to comply with the competition requirements may be disqualified at the discretion of the organizer. So number 11, engagement period and platform. All submitted reels shall be uploaded on the official Facebook page of the Cagayan de Oro Press Club by the contest organizers. The engagement period shall run November 1 to November 6, 2026 until 11:59 p.m. So before 12 midnight, only engagement recorded within the official engagement period shall be counted towards 20% engagement score. So, kanala siguro, Director Mangdom Jujak.
4: Aha. Okay, so October 1 pa rin nag-start na niya ang deadline niya sa before 1 week before sa 11 sa November, di ba? Director Joey.
11: Yeah. Ato ning gibuhat Director Jujak. Actually, pwede man niya kita-kita lang sa maghimo ani.
4: Mm-hmm.
11: Pero ato ning gikuan sa community, atong gi-involve ang komunidad.
4: Para gid makapili ta.
11: Mabaw-an nila nga ang Cagayan de Oro Press Club is still alive and kicking.
4: Oo.
11: Napay Cagayan de Oro Press Club, so awareness ni siya. Napay Cagayan de Oro Press Club kay we are so proud nga naata sa Cagayan de Oro Press Club, the only press club outside Manila nga naay kagalingon nga building.
4: Building, oo.
11: Bisan sa Manila gali ang ilang building na wala na sab.
4: Wala na. Kasam lang habang, di ba?
11: Away.
13: Gipalo na.
11: Kita di
13: pa tagaway. Sa gipalo na.
4: So kini ato no. By the way, kapila ka tuig na ganita ni magsaulog karon pitsa 11 sa November?
11: 75 na. Ikasi 15 na mo nang Diamond anniversary.
4: Diamond anniversary. Mm. So I don't know, unsa pay rason to no nga sa kadugay sa panahon ayha pa na dumduman karon o ayha pa na realize kining lugar kuan karon kining grupo sa board no kining gikan sa of course sa presidente hanto sa board nga lugay-lugay na tanong nga panahon, no? 70, kung dito mag 75 katuig, ayaw pa nakahimo ani nga pamagi nga maghimo kita gagawin na ito nga katong-atong him na ito o gang reels na ito.
13: Actually, Director Magnum Julia.
4: Kaya mga sugyot na rayon, kay dayamo naman.
13: Yeah, murag na, kung mag ito nga, gamay nga review lang no sa atong bylaws and sa tanan, nakita dito, uy, kada na to activity, wala man lagi tayo him, no?
4: Wala, oo.
13: Wala tayo reels. So, muabot na lang tao, kasi 75 na nga matay, katong giingon lagi ni Masunahan.
4: Hurot na lang.
13: Nga, hapit na mahurot ang itong mga past president, no?
4: Oo.
13: But, wala lang gapuntay official yun. So, muto nga na-approban sa atong board, nga this time, during sa administration lugar ni President Hani, ato naging siyang himuon.
4: Himuon. Pero wa may attempt ani, I don't know, ikaw Director Joey, kay ikaw karahang tao sa ganiha sa press club. Kaya ako, dugay-dugay mo tuwa ko ka dumdum nga dunay nag kuan ani katubang murag ato ning nice gutan nga lugar maghimo tag him so kining reels na to.
11: Oh, wala gid ni.
4: Wala kita.
11: Wala ni sigutan kay atong gyud katubang code of ethics.
4: Oh, pero
11: gyud atong gi ariglar.
4: Oh.
11: Kay aya pa ni ni bawuan karon tuon, karon mo ta nakauna nga mo man itutay bisag mission and vision gali.
4: Oh, mission and vision, no.
11: Mo di ato ani. So tungod sa mga problema nga nga problema gaya wala naon so karon lang nga tuig ano naan nga maghimo tuod ta hymns o gatong reels umuna na pimigamiton kada nata activities
4: so gwapo sa siya nga atis na naan na gini karon unya nanatay official gin nato na atong magamit og natay mga activities e daghan pa ato activities ha gabuhaton na natay press freedom week celebration natay mga pasa Christmas sa atong anniversary unsa tanan no so
13: wala oh wala gina nga
4: bisag sa atong meta press pwede na to gamit
13: yes pwede na to na pass slide gina pa naman ta kanang lead wall naman
4: na naman lead wall ba
13: so
4: gamit kini siya kay nato regular nga meta press every Wednesday
13: kay ako lang na observe kamo mga yeah Og hulman ako itong inyong term, karaan na yun, no?
4: Karaan, ay lang yung... Ay lang,
13: igo lang.
4: Ay lang, so, igo lang, kayo sakit kayong tuhon na ito, anak.
13: Og atong isite ang atong...
11: Nakaway kita niya.
13: Og atong isite, Director Joy, Director Joel, kining atong Fresh Freedom lang, no? Nga, always ginato na cycle man, yearly.
4: Yeah, oh, tinod.
13: After ta, after sa mass, and any program, wala na na yun, wala... Dapat naana siya.
4: Mm-hmm.
13: Di ba? Makita
4: na niya. Kaya tayo sa itong Press Freedom Week Celebration. Ang una na ito, Muturkada.
13: Yes.
4: So, guwapo kayo na. Natay, magdagan ang kwa niya. Gatingog ang itong kining official na rin nga him sa ito sa Press Club.
13: Hopefully, hopefully.
4: Sunod, basic susunod, di ba?
13: Director Magnum Jojak nga materialize na kini. And, wala gina, no? Kami magpatabang sa imong programa.
4: Oho.
13: Nga, atong ma-invite ang atong mga katong... Gusto yun nga mo maghatag sa ilang entry katong sa private. Kaya kining him, dili man pwede sa atong exclusive, di ba? Kaya sama sa gingon lagi ni Director Joey, dapat ka nang kuan ka eh. Ka nang nakailab sa music.
4: Uh-huh.
13: Nakailab pag-compose, di ba?
4: Dali rin eh, kay kuan naman. Dali rin eh, buhaton. Ilaban atong video, atong mga composer. Kay, dali kayo, ilang una-una na, paspas kayo. Kay dos minutos ra onya pinakataas stress.
13: Yeah.
4: So ang tanguban abot nang 5 dili kataas. So maghinasi kay kuno na butang uban nga chorus ta chorus. Mamo to chorus kay aron nga mobalik ta kay para nga mutaas siya. Kini murag sulit gyud siya sulit ba. Ang iyang content ani ang sulod ani. Oo.
13: So Director Magnum Jojak, salamat kay kaya sa oras panahon no. Balomi ni Director Joey nga taas-taas para bagid imong program, daghan pa yung i-discuss.
4: Uh-huh.
13: Sa ngalan sa atong club president, usbon ko, Ma'am Honey Pisos, o sa kinitibok ang pwersa sa atong junta direktiba, kini ang imong kauban, Director Amor Barlisan, Vice President for Plan. Thank you very much and God bless us all.
4: Uh-huh. So, Director Joey, ng kalaban?
11: Yeah, kita ta, karong November 11, kimaungan ang awarding ceremony sa Nandaog.
4: Uh-huh.
11: So, November 11, tentative murag diya sa Lux Hotel.
4: Lux Hotel.
11: Nanatay
4: nanatay dili dilog sa dili dilog.
11: Nanami nagvolunteer.
4: Lux ayo.
11: Nanay nagvolunteer ng sponsor. So Lux Hotel. Kita ta sa tanan nga participants, kimao man ang awarding pod para sa Hims og sa Reels.
4: Okay, so tubo salamatan may gala tong duha ka mga money may gala no, hangyo taong gid sila nga matagaag panahon. Pero ato din eh, di magkita mong balibad, labi na saman ini, kay ato naman mga sakop sa media, mga sakop na to, kaoban na to. Haroon nga matagaag chance ang kuban, labi na kining dunay kalihukan ang katong contest may gala sa pagmugna o gahim sa para sa COPC. O niya dunay real set may gala no, para sa COPC Gapon. Kini, karong pitsa 11, desisyon na ni siya, kinsagin may gala ang makahimo nini o kisa kay mahimo ang pinakamayo, pinakadabes nga mo, himong official na din nga butang kini ilabi na sa Kagendero Press Club Incorporated.
9: Magnum.
4: Dato pa ko solo mega to buras alas 11:54 na. Dato kanato sa Wados Quality Store ang nagusaran tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries dinhi sa Kagendero since 1936. Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod og paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
15: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bangs, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
16: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
17: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
18: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, series of 2026.
19: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
4: Magnum in Action. Magkita sa ato para ikuban din sa ato ng tulumanon. Magkala ito ang Magnum in Action.
21: Magnum
4: oras,
21: in Action.
4: Alas 11:56 magkala sa kaudohon.
21: Magnum in
4: yun,
21: Action.
4: Pa, no, kaya ito sa kitang chance magkala itong mga board of directors sa COPC. Doon ay kaliukan magkala niya kwanin, no? Karong para sa umabot o November 11 nga kiring anibersaryo. Ikasinitay 5 ka tuig na may gala ang mulabay.
21: Magnum in Action.
4: Sa ato para kumandali sa ato, tulumanon, mga eksoon, ato sang iskutan, may kaning ato sang tawagan na ito si Kagawad Kabili. Diya sa barangay Kaumanan, kay nagreklamo diya mga tao, grabe ko nung kawat may gala sa water meter diya karon. O niya, ultimo may gala ang COWD, nagpadala sa ilang sulat, nga naghangyo, at matabangan po sila kay dili pa sayon may galas asa naman ni mo strike at ang atang ares bugo at tukas may galas Carmen di tukas Kauswagan Dias Tablon Gusa karon may galas Kaumanan grabe may gala wagi makadakop aning mga kwan wagi makadakop ani mas may pa siguro sa manetong ihangyo sa COWD si kwan si Kagawad Kabili ato may galang inahangyoon may gala ang atong COWD nga doon ang tay premyo. Kanabang reward sa makadakop may gala, nini may gala mga kawatan o water meter. Kaya siguro kung naay reward may zone, kaya muna lang, oh, naay mga awat, pakita na, what for? Ngayon, anong magwa man ko, magpakahiro man ko diya. So may makwarta na ako, muna yung katalungan, di ba? Although ito ng katundanan may gala, isip pa, kanang itawag nilang citizen arrest, pero kung naay pahalipay may gala, ngayon mong ihatag sa makadakop, basin siguro daghan madakpan mga egsoon.
21: Magnum in Action!
4: Ay, ato nang gusto may gala, isgutan, ilabay na uban sa COWD may gala, kay seryoso naman yung kawat karon mga gala sa water meter.
21: Magnum in Action!
4: Last week kasi niya may gala, si Kagawad Kabili may gala, des barangay Kamamanan, siyang chairman may gala sa Committee of Peace and Order, diya may gala sa nasangpin ng barangay. Kagawad Kabili, Kagawad, maingod to ni mo.
22: Maingod to, Magnum Dudyak.
4: Maingod to, Kagawad, no? Kagawad, ay doon, niabot na ba siyong dalungan, kining neto ng mga kalabayang simana, mga Biyernes pa siguro, diya sa kinibang inyong lugar, labi na sa Bagong Dalan, Kaumanan, napulo ka mo ka mga water meter, mura gikawat ka, usa lang kahit ngayon. Siguro sa usa kagabi ilang, Kagawad, niabot na ba siyong, sa inyong sa imong buhatan, eh? Kagawad?
22: Actually, Magnum Dudyak, nana, abot na ang liter sa kaudi.
4: Oh.
22: Kaya tungod lagi sa mga kawat, lagi sa kwan. Tugibuhat na gina mo ang tanan, ang akong mga tanon, magarubing na sa tungang gabi, para lang yun sa pagtanaw sa mga pisanudi sa among barangay. Pero wala yun kami, hindi na mo magkasabnan. Kaya igo lang bantayan sa mga kawatan. Kung ay mga tanod, igo lang yun nila ipalakaw ang tanod, ala din sila magkuhan, mangawat sa mga meter. So, karong Domingo, may tingnan mo na ako ang akong mga tanod tanan.
4: Oh.
22: Kaya ron doon na naging masapnan sa kinsarida at napagawat din sa among barangay sa Kaumanan sa mga tubig sa water district.
4: Oh, by the way, kini nga bagong dala, asa na pwede nga bagong dala, kaya ang barangay kauman naman ko dako kaya, las pinikitan, di asa Ramunal, kauman naman pa mana. Di asa na pwede nga part yun, ka lugar nga
22: kini. Street sa crossing, street.
4: Ha?
22: Street sa crossing.
4: Oh.
22: Street.
4: Ah, street siya, katunay mo sulod ka sa kaumanan.
22: Oh, yes.
4: Amal kay mo sanga man eh, kaning ang usang sanga dito pa yung sminteryo, kaning usa pa yung buntong, asa man ani?
22: Kanang street sa buntong, pa yung dito sa dalan, sa Diarbora.
4: Ah, okay, so katun dito pa saka pa sa Indahag?
22: Yes, oo.
4: Oh. Okay, diha man ang kwan, no? Diha ang kawat. Now, sa ato na sabdan, kagawad, no? Nga, ang COWD, nagpadala niyo yung sulat, nagpakitabang sa inyo, kagawad?
22: Napatabanggit sila nga kuan ka ng matabangan sila sa kawat lagi may mga meter.
4: So, oh.
22: Sige na gid ni Ruben magdumdurja. Wala gyud mo masaknan kay kami rin lagi bantayan.
4: Aha. Uh-huh.

0: mga kapustri ng kuan ka ng nakawat pinhi sa among barangay sa Kamamanan. Kay ubay-ubay namang yun ang ubay-ubay namang yun ang mga report na mo lagi na kanang kuan lagi kanang tawat sa mga meter. Ang ako lang ang gusto nga dili lang kay ang ato lang tanod kundi kita mismo ang tag-iya yun sa meter.
1: Tama.
0: Utabang pong tagtanaw.
1: Oh, mo ginatana, no? So, lugar binantaya gyud ba kana nga di lugar ta pagtanaw nga murag nay kadudahan sa diha lugar mo na to nga bantay pero dunay mga sugyot ba kagawad kay labi na sa inyo pila tanod ang alam mo sige lag bantay sa daghan mga bantay sa tanod bantay kas mga adik diha bantay kas kawatan bantay kas mga palahubog so dili na to mas lugar gyud kana ba nga murag mo itong saligan na lang nga mo itigbantay diha siguro mo timing ani ha madakpan pero tuos kadako og lapad kay inyo lugar unya pila ra tanod. So normal nga usay, labi na kay Moray, gabantayan po sa kawatan. So, lisod yun. Lugar na pandak po. Now, kanangging ko nila nga doon ay nagsugyot nga magdumjuel. Nga naman nga lugar nga isugyot na mo nga mas may pag doon ay reward system. Although, ang COWD, mo'y mo bayad ana kay, although, kiningat water meter, ilan man nga property, pero mo lang ginaog kawaton, wala sila labot niya. Ikaw nga tagiya diya sa, ikaw tagiya na nga linya, ikaw na mo bayad sa lugar kinibang kwan water meter so munang siguro sila interes nga maghatag pag reward pero sa imo lugar nga bahin okay ba ka nang na reward system meaning tagaan og lugar pasalamat ang usa ka kwan usa ka makadakop ni mga kawatan sa water meter kagawad
0: mas bahay gitingali Magnum Georgia nga inana ang mahitabo og gad-on ako ni sa council mag-session mami karong sunod semana. So, ako ning dadon kay murag makatabang po din na madaktan gyud ang mga kapangawat sa meter sa water district. Tumayo kini kay nga sugyot kay makatabang po din.
1: O kadaghan kayo, mga tao diya, bisan og medyo nagkwalan diya, ali, bantayan nga, sabi, basing mga awat niyo, narabay reward ani, so ba na lang, 5,000. Kay pinagin niya na, talata, murag-mura na yung solusyon siguro, nga di naging siguro mga awat niyo ba, kay mahalilok mo na sila, nga lugar lakagon sa tao, lima ka tao maglakag ana. So, o palitan, 5,000 ang ihatag reward money. At least, paghawid sa usa, ops, pagduwa tulo, so tulo sila magbayan sa 5,000. So, ikaw nga kawatan, di nang ikamot attempt diya kay gawas nga makulatahan ka, madakpan pagyo ka, kagawad.
0: Lagi mas maayag din yun ini. Kaya gani ang sugdito dyan na ako nga sa among council nga agrikurida, kung kinsa itong makadakop sa kapangawat sa mga meter, doon ay reward. Pero hindi lang natungan lang, pila ang reward.
1: Oh, pila, oh.
0: Reward.
1: Oho. Sigurado na, kay ikaw lang tagiya sa water meter, number one, magiging mulaka ka na niya, kay imo ko na. Lakag at least, appeal mo kag bantay. Anyway, so, gwapo na, no? Kay, labi na kay, doon na mga sugyot niya na, kay murabag, karong tuwi ka, sige lang tag-report nga, kawat-kawat niya, doon na yung barakpan, murugla lang. Pero kung na reward siguro, ang lugar, tagaan o kanabang pahalipay ang makadakop, adaghan kayo mag-atang, ana, alamin na itong mga trabaho, muna rin ang trabaho, mag-atang o kinsa mga awat o water meter. So, mas dali ni mo masapon, ikumparar sa katubang murag, bahala lang mo niya, dinibito na ito, inanaadagan. Anyway, sige lang, no, sa so, gwapo ng adagan. Ako nila isingit kagawal, kanaka naman, no, kinibang, kumusta to na itong preparasyon diya sa barangay na ito? Ilabi na karong umabot kalag-kalag sa Pitsa Unog 2 karong sunod bulan. Kagawad?
0: So far, naanad namang yun may Magdong Jurjak sa Bulunsuri. Ready na yun may tanan. Gasahin na ni Kapitan o kinsay mag-duty dito sa Bulunsuri. O ang atong mga tanod sa ganang plastar na umsagwaton para sa umabot nga undas. Mm-hmm. So ready na yun may permi din sa among barangay sa Kamamanan.
1: Aha. Okay, so ang inyong role diya, sa may role ninyo diya, kaya kaya ito, murag ka mo man ang control sa sulod sa itong interior, sa diya nga lugar, gi-turnover na nga ito sa, sibda mga ito, karon clean room na sab. So, sa pa ba inyong role diya? Bantay na lang mo inyong tanod, murag bantay-bantay na sa palibot, kagawad?
0: Mugi na nga mong role diya, Magnum Georgia, na mutabang lang pagtanaw sa pisan order, o na ang among mga vegetable yo mga binis amo pod assign din ha para gyapon sa kanang first aid kung doon na lugar mga samda na gyapon ang among vegetable yo dia
1: ah okay so katong inyo mga nurses vegetable yo kay na may mga station dia in kaso og na mga kuyapan doon na mga aksidente so na gyapon ninyo nga mga sakop lugar dia kay na may taga City Health gyapon dia pero

0: naagin mo sama kanya itong naagin mo niya. Magbutag ba mo o inyong kagulingong tulda diya sa sulod sa minteryo kagawad?
1: Magandang ganyan yung mga duma katulda diya para sa barangay kagumanan.
0: Aha. Ah, okay, so at least karong panahon na, ready na ang barangay kagumanan lugar sa umabot ng kalag-kalag karong pisa unog dos kagawad.
1: Yes, magdong Jack, ready-ready na ganyan itanan.
0: Aha. Ah, sige, so anyway, mag... lugar, bahay lang kayo po tag unsay mga dugang kalambuan diya. Mutawag lang kayo po mo na kagawad. Labi na kay inyong barangay o sa mga naagyod ang dako kayong imbinteryo dili sa atong siyudad sa Cagandioro kagawad.
1: Salamat kayo, Magnum Georgiak, sa imong pag-interview karon o magpasaligi ko nga panahon sa November 1 ang to, hapsal diyan ang atong city cemetery.
0: Aha, okay. Kagawad Kabili, di may galas barangay kaumanan ang atong chairman sa chairwoman sa Peace and Order Council sa maong barangay. Salamat kagawad, may ngudto nimo.
1: Salamat kayo, Magnum Jurya.
0: Okay, thank you very much. Magnum. Dilabat may galas kagawad Kabili, may galas sa barangay kaumanan. So, at least may galas, ready na sila. Ang ilang tanod, lodo, ang ilang role may galas, tanod lang, distribute ang sa buwag kag tanod, unya bantay res mga dalan, mo magiging ila diya. Anyway, so karon at least ready na sila para may gala sa adlaw sa mga Santos o kalag mga igsoon. Sa ato pa nagawa sila may gala itong oras, alas 12:09 na.
2: Time Check was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
0: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na balagyari kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salag sa Principal Mart. Balingan sang Bisamis Oriental.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan
4: ang
3: gapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Sa Rica
4: Epic Tipo.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sang hapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang hapon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong nga energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
8: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
9: Magnum Opinion. Si Consul Edgar Cabanlas, kalabot sa tinguha ni Mayor Rolando Uy na mangutang ng 8.5 billion pesos arong tukuron ng City Government Complex ug mabalin na kayo dang City Hall.
10: Mga programa ang asama nini, labi na mag-iskuta sa dagko kayong capitalization. Lagi mo reklamo. Normal na. Dili kita ng tao malipay. Pero lagi, pagbihok sa kagobyerno, bisang gani sa itong taksitag sa kakinabuhi, kung na tayo mga plano na masupak, kita natin kung maayon, lugar, respetuhan na ka nang nagsupak, pero ato ipinayon gihapon ang atong plano. Kaya ito mang kita nga, makaayo kini sa hulagwa yung kinabuhi sa katawahan sa Gendioro sa umaabot ng panahon. Ako nag-anticipate, huwag tungkol kay Gendioro, anticipate ko man kana ang issue ning mga opposition mo reklamo yun ana. Mao kana nga ako gingihang yung atong mayor, Mayor Clarice Uy nga. Before kita mo proceed niini, kinahanglan nga doon na kita'y pagtuon nga tarong-tarong nga pagtuon. Kaya para nga maayo pagka-plaster nga to sa katawan nga ilang madawat o kung sandili nila madawat, at least doon na kita'y rason nga no nga ato kikining ipadayon. Usa ka credible, scientific nga proseso nga pagtuon para pagsuporta niini nga proyekto.
6: Gala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
11: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
6: Life Extension Vitamin D3.
12: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
13: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matan-aw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
6: Life Extension Vitamin D3.
14: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Para buyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone. Mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D. Og ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells og dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila stand-alone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
15: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
17: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
18: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
17: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglison, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
19: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
17: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa Untong Tutok sama sa Balitang Lokal, National o International, Business News, Showbiz, Sports o guban pa. Magnum, Noontime News.
1: Alas 12.21, ikala kumusta ang mayungto na karoon ang uluhan sa atong Magnum, Noontime News. Oras maglublokal, kagawad mo rin o gisaway ang poor performance sa nakbayan. Kagawad, samtang kagawad lim, gangit nga upasaka o reklamo ang mga nagtunga doon ay korupsyon kung kasamtangang administrasyon sa atong Magnum National. Congressman Paolo Pulong Duterte, yawag ang katauhan ng mga GO mag-ampo sa kasamtangang sitwasyon sa nasod o impeachment trial sa atong Magnum International. 139 ka mga tao nangamatay sa nanulunod ng bangka sa Republic of Djibouti. Sa atong Magnum Pesos Pag-asa, nagtuong posibleng musaka ang presyo sa mga paraliton sa maabot nga Pasko. Sa atong Magnum Entertainment, breadwinner Gordon na sinitian sa batanong singer-actress nga si Laika Gayaranud. O sa atong Magnum Sports, Filipino tennis star Alex Yala mudula batok sa China sa unang round sa 2026 sa Wuhan Open karong adlaw.
0: Magnum Noontime News.
1: Mga eksyon, kumusta mayong uto? Karong adlaw na karong alunis, Oktobre 12, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Kia Abilenosa.
1: O karong seritales do Magnum Lokal, gibuta karong ni Kagawad Aimee Moreno nga poor ang performance sa nakbayan sa kasamtang administrasyong oy. Kini ka kung ibase sa report gikan sa Commission on Audit kung kawa. Pahado ba ni Moreno nga dagan pa mga wala na tiwas ng mga proyekto o naglisunusap ang syudad sa koleksyon sa mga bulisan rason nga walay mga nadugang mga proyekto infrastruktura sukway sa presasyon ni Moreno.
3: Para sa ako, ano, basis sa COA report, yes, I must say that the NDO role is showing its poor performance. Kung poor ang ato ang tax collection, doot pasabot ang ato ang pag-implementar sa mga projects at program, poor rag nga po. Okay, wala kay pondo. Grabe ang nakita na ako sa COA report na ang misuse sa ato ang funding, no, basis sa COA report, no, na hangtod karon 1.2 billion ang missing, ang wala pa na balik ang special education fund na gigamit nila for other matters. So that makes me believe, no, na maunang rason nga no, wala pa yung mga nadugang na classroom. Sa ang tumutumay nyo, pipilara ka classroom ang na-build, no, sa 4 years na nahimo kong city councilor, which is, of course, naman po tayo data. Klaro naman na to, dili sa pabor-pabor sa previous administration, pero not really about comparing the performance of the previous administration to the current administration.
1: Kinugang pa ni Moreno nga bluted o gipasubraan sa administrasyon ang proposed nga 9.5 billion pesos nga pundo sa 2027. Rason nga nabalaka kini sa posibleng paghatag sa false hope o pakyas ng mga pasalig sa publiko.
3: Hindi natin pwede i-bloat. And sa may rason nga na pwede natin i-bloat. Now, we over-promise to the people na magbutang kita dire na 300 million atong ibutang para sa health services. Gawbe, pag-abot sa mga tao sa ospital, wala may tambal. It's very frustrating, no, na dako kaayo ang atong di-allow na budget, pero wala may kwarta. Muingon sila, wala pa'y kwarta. Then, why give false promises?
1: Ang adugang payag ni Kagawad Aimee Moreno sa Minority Bloc sa City Council.
2: Gihagit ni Finance Budget and Appropriations Committee Chairman Kagawad Alam Lim nga mapasakaw kaso si Kagawad Aimee Moreno kalabot sa pagsaway nini sa gingong poor performance sa takbayan sa pagpatuman sa mga proyekto o koleksyon sa bruhisan. Gipamagos ni Lim nga way korupsyon sa katangan ng administrasyon o pamuritika lamang ang mga pamayag sa konsehala.
4: Sa iyang pagtuo siguro por ilang kakapoy sa politika kay sa ilang panahon iyang amahan ingon og ta good performance we will ako sa ako lang nga I am independent okay. So sila kanang project sa sidad wa man ta kay balo kung unsa nga no wala na continuous ang uban determinate so angay na review ang importante walay corruption kung naay corruption di makapail sa kaso kung naa sa ingon poor performance ang ako lang is we will support the administration nga whatever nga ilang gusto no, nakita man nato pagservisyo sa katawhan. Nakita man nato sa hatag sa atong mga kabos ng mga isuon. Nakita sa nato nga naay mga projects. Ang ilang tanawon, few projects lang nga wala masugod. Mingon din sila poor. Inana mo din ang politika kay sila. Mo bitaw ako gusto ang akong style is gusto nako pag approve sa madili kay gusto mag by department nga no. Grand standing magana pa abot madili di kuyon sa ilang gusto. Mingon din sila nga we don't have the numbers. No, panahon sa una, we agree. Ako, I agree whatever they may or want. Dili lang abuso. yon. Pero kung natanaw nila nga kung unsay nahitabo, they can file cases of na corruption. Importante walay corruption.
2: Ang mga pamayag ni Finance Budget Appropriations sa Committee Chairman Kagawad Alam Lim.
1: Alas sa 12:27 nagkaroon sa atong Magnum Road Hunter.
0: Magnum Road Hunter.
1: Pinanta pa kailan si Magnum Faith Villas diya sa Limkit Kay area. Magnum Faith, kumusta na karoon? Dagas na piko.
5: Yes, Magnum Joel Nol. Dari kanon sa may Limkit Kay Drive ni siyudad. Light to madre sa mansad ang dagan sa trapiko. Dari sa itong lokasyon kanon, wala si Aray Kabalak Ando. Ubay-ubay sa mga sakyanan dari ang liaglapan laos-laos sa mansad, umubing ang mansad Magnum Joel. Wala sa tinabantayan niya, diskresyo po nagbangga dari sa itong lokasyon kanon, dari sa may Limkit Kay Drive ni siyudad. Samtang sa lakad sa panahon, grabe kainit ang atong nasinatian karon Magnum Jewel. Sakit sa panit ang kainit karong mga panahon. Ugmaw ka na atong itong paglagway sa dagat sa trapiko. Lakad sa panahon, diri sa may Limkit Kay Drive ning siyudad. Si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat, Jinabati, si Magnum Faith Villas sa atong Magnum Road Hunter. Dinit na may kalakaroon sa atong lakaw sa panahon.
0: Magnum Weather Alert.
1: Pinata may kalakaroon si Sir Gerald Akinlak at pagasa weather forecaster. Sir Gerald, maing unto ni mo, sir.
6: Maing unto, sir. O maing unto sa itong mga suping tagpaminaw. Gikan din sa DOA si Pagasa, Mulugan, El Salvador City. Ani ang pinakamagang balita. Maing tulakas sa itong panahon. Karong Adlawa, October 12, 2026. 12:28 p.m. Philippine Standard Time. Nasa kabagyo ginamonitor gawas sa Philippine Area of Responsibility. Kinidiba na ba na sa 3,060 kilometers east of Central Luzon. Gamara ang siyansa ang may unim, musulod din siyang sulod sa far. Samtang ang Zamboanga Peninsula, Paraga o Northern Mindanao makasinati sa mapanganod na kalangitan, inubanan sa katagatag na pagulan, kilat o pagpanulugdog, tungkol sa Tropical Convergence Zone. Posibleng pagbaha o pagdahil silita tungkol sa kasalangan nito na sa usahay kusog ng mga pagulan. Ang nabiling dapit sa Mindanao makasinati sa panaragsang pagdagom mato sa papanganod na kalangitan, inubanan sa mga patak-patak na pagulan, kilat o pagpanulugdog tungod po sa ITCZ. Posibleng pagbaha o pagdahil silita tungkol sa severe thunderstorm. Kinay nga ito sa kasalangan ng hangin ang magigikan sa bagatang katabtang nga ito sa bagatang silangan ng direksyon. Pag ang kadagatan, hapsay nga ito sa kasalangan ang paglulod. Temperature range nga masinapi karong adlaw maabot sa 25 to 31 degrees Celsius. Kana itong weather forecast karong adlaw October 12, 2026, 12:29 p.m. Philippine Standard Time, gikan sa DOA si Pag-asa, Mulugan, El Salvador City. Ako niya weather forecaster, Gerald Pinlac, time of 2, gamping kanunay.
0: Magnum Weather Alert!
1: Alas 12:30 na!
7: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naisuport ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
11: Ay, wala ko'y sisilyo.
10: Ay, wala ko'y sukli.
12: Wala yung sukli.
13: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
14: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
15: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
16: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
1: DTX 500 mao tubag sa diabetes kundi na kini makapabus sa blood sugar mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw pagkaputol sa imong tiil pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels para sa mga diabetiko mag DTX 500 na kamo ayaw na pagdugay pa mag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagendeo ug Misamis Oriental paimong si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica del Trinibo Medicina and Wellness Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica del Trinibo logo.
11: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
12: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o mini-dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
18: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
12: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
18: Wise jud ka, Marie.
12: Ako na good ni, pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
18: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
11: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
19: Mari, ngano na ginuktok man ka?
20: Nagproblema lagi ko, Mari Oil, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
19: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
20: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
19: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
11: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
21: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
22: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
23: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bi maigmata sa buntan.
24: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
25: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: Magnum Noontime News.
1: Alas 12:34 para sa mga balita sa atong balita nasyonal. Mga juta. Kung magampo, kini ang auhag ni Davao City First District Congressman Paolo Pulong Duterte sa publiko sa sitwasyon karon sa nasud. Dungan sa nagparayan nga impeachment trial sa igsoong si Vice President Sara Duterte. Mahato pa ni Congressman Pulong nagdali ang administrasyon nga makonbikto gayon ang Vice Presidente tungod kay si Vice si Presidente Marcos Jr. Buot na nga dili magkabadayon o makadagan pa sa katungdanan ang Vice Presidente.
26: Ang lisod kalaban ang kanang gagamit og droga. O man magsulti kinsa, no? Pero lisod kalaban ang gagamit og droga o kanang tao nga di na gusto munaog sa posisyon nga hadlok og eleksyon.
27: Correct.
26: Sakit na sa mga tao nga kanang mga elitista nga nakatilaw og power. So, muna, problema gyud na siya. Problema sa Pilipino, problema sa Pilipinas. Kanang yung anang klaseng tao. Di lang ako gusto suntiyon yung pangalan. Kaya mag-init ako ulo. Mura na bagkabalong musukol sa gusto paganay. Di na ako sila gusto daoto, no? Pero kamong mga Pilipino, kabalo mamugasa na ang ilahang kanang pagdali-dali ba kabalo mo nga no nagyo na yung tao nagpalikod sama ko sa sulti lisod kalaban ang tao nga gagamit og droga muning kamot gina siya napay isa na katapad niya nga gusto ang iyang anak mapuli pagka presidente mao man pud kaabot isa ka gramo ang utok mga jita nga lantawon ta sa Ginoo nga makita pud niya nga unsay problema sa Pilipino o sa Pilipinas karon. Mga jeta kay di man tanan magpadayon, mahuman rapod na sila pag-abot sa panahon. Di po na siguro tagapagtugot sa Ginoo. Pero karon na sa iyang destiny. Kaya po na siyang palad nga hantod karon na pa siya diha. Sige hatag problema sa Pilipino.
1: Aga payag ni Davao City First District Congressman na Pulong Duterte sa laing bayan. Gibatikos sa banini ang NBI sa pagtawag kaniya kalabot sa mga aligasyon sa dismiss sa policeman nga si Rodolfo Gracioso. Isairaan nga wapay tubag ang kampo sa NBI, kampo sa Palacio, Senate Impeachment Court o NBI kalabot niini.
2: Gikumpirma ni Forensic Financial Analyst Alexander Cabrera nga dunay 817.8 million pesos nga unexplained wealth si Vice President Sara Duterte nitong 2022 hangtod 2025. Mato ni Cabrera nga sa iyang pagsusi ang nakita ang potensyal nga kalapasan sa balaod nga mao ang Republic Act 1379 kon forfeiture of unlawfully acquired property, Republic Act 6713 kon code of conduct and ethical standards, Republic Act 3019 kon anti-graft and corrupt practices act o Republic Act 12009 kon the Government Procurement Act.
28: Your forensic report dated October 2, 2026 concluded that the respondent vice president had an unexplained wealth of 817.8 million pesos.
0: Tama po.
28: That is your allegation in your forensic report.
0: That is the results of my review po. Yung allegations po ay wala pong basihan ng ibig sabihin.
28: Okay. Okay. We'll accept your answer, sir. Now, on page 39, you concluded that the Vice President committed constitutional violations year on year by reason of her supposed unexplained wealth, correct?
0: Tama po.
28: Okay, thank you, sir. Now, your report covers the year 2022 to 2025, correct?
0: Tama po.
28: Thank you, sir. That is during the respondent's tenure as a Vice President.
0: That is right po.
28: That no longer covers the prior years from 2007 to 2021, correct?
0: The unexplained wealth that
28: yes,
0: we
28: sir.
0: Covered is
28: yes.
0: for the period 22 to 25.
2: Ang mga pamayag ni Forensic Financial Analyst Alexander Cabrera o Defense Counsel Attorney Christine Ferrer.
1: Samtang ang dokumenta na sunog, ikumpirma sa ni Forensic Financial Analyst Alexander Cabrera na wa kini dokumento nga direktang nakuha gikan sa kampo ni Vice President San Duterte alang sa gingon ini nga 817.8 million pesos nga unexplained wealth. Madupan ni Cabrera nga siya mihimo lamang sa pagkisusi sa mga dokumento nga gihatag sa prosecution.
28: Now, you mentioned in your report and confirmed now that you did not use any document in possession of the VP and her spouse.
0: That is right po.
28: Okay. Am I correct in saying, sir, that you were not able to get documents from the VP herself and her spouse?
0: That is correct.
28: Answered earlier. Hmm. You were not able to get documents in their possession pertaining to GenCorp.
0: Tama po.
28: You do not have copies of subscription contracts or subscription agreements concerning GenCorp's shares with you, correct?
0: Wala po.
28: You were not able to examine any deeds of assignment of shares of stock involving the shares, the supposed shares of the Vice President in GenCorp, correct?
0: Tama po.
28: You are not able to examine GenCorp stock and transfer book, correct?
0: Tama po.
28: You do not have with you or your team any stock certificate or stock certificates issued by GenCorp to the respondent, Vice President Sara Duterte, correct?
0: Tama po.
28: You were not able to examine GenCorp's franchise agreements too.
0: Tama po.
28: Correct? You did not make any inquiry with Jollibee Foods Corporation as to the actual franchise cost of these 5 Jollibee franchises in Davao.
0: Tama po.
28: And these franchises refer to the franchises of GenCorp.
0: Tama po.
28: Okay. You were not able to obtain copies of the independent auditor. You were not able to interview. First, you were not able to interview the independent auditor of GenCorp, correct?
0: The one that issued the qualified opinion po?
28: The independent auditor.
0: Apo.
28: You were not able to obtain copies of her audit working papers.
0: Audit working papers
28: of the,
0: po?
28: Internal, of the
0: Apo, that belongs to the auditor po.
28: Okay.
0: Tama po.
28: In short, this supposed investment in GenCorp was calculated based on the documents that were provided to you by the prosecution.
0: Tama po.
28: And based on all of those, you attributed a capital of 20% to the Vice President. Sara Duterte.
0: Tama po.
1: Ang mga pamayag ni Forensic Financial Analyst Alexander Cabrera ang Defense Counsel Attorney Christine Ferrer. Una na nagiklaro ni Cabrera nga pro bono ang pag-witness o iyang pagsusi sa mga financial asset sa magtiayong Duterte.
2: Kayo pa ang galit, kinapangutanan ni Human Rights Lawyer Attorney Dino De Leon sa Company Vice President Sara Duterte humang gibuksan ang bank records sa Vice Presidente sa impeachment trial. Mato ni Attorney Dino, nga sa maugna sa kupang depensa nga nabulgar ang mga salapi nga wala gideklara sa Vice Presidente sa pagnegosyo niini o pagdawat og pondo gikan sa China.
3: With due respect doon sa mga defense counsel, kasi kaibigan naman natin sila, no? Nung sinasabi nung isang defense counsel na sikreto, alam mo ba na pwede kang kasuhan?
0: Mm.
3: Pati mga members ng media pwede kasuhan? Pati kayo lahat dito sa impeachment court pwede kayong kasuhan dahil binaviolate yung secrecy ng Bank Secrecy Act? Or alam mo, nasadamdaman ko doon, hindi bilang abogado, ha? Hindi bilang aktivista, hindi bilang human rights lawyer, bilang mamayan na lang. Alam mo na sa isip ko, teka lang, kayo pa ang galit? Bakit para nagdadabog-dabog pa kayo dito, kayo pa ang galit? Na bakit nyo binuksan? Nung nahuli kayo sa mga kabalustogan nyo na laki-laki na mga perang hindi nyo dinideklara na 4.4 billion worth of transactions na pumapasok sa inyong mga bank records, nung nakita namin na nagnenegosyo kayo, na nakitera ka, na kumukuha ka pa ng pera sa Davao City, nakita natin na traidor ka sa dalawang bagay. Una, na sinasabi nyo anti-drugs kayo pero kumukuha kayo ng pera kay Sabi Uy. At pangalawa, kitang-kita na na-under kayo ng payroll ng China because ang nagpapadala ng pera is a state-owned corporation to your business. Nung nahuli kayo lahat, kayo pang galit?
2: Rights lawyer Attorney Dino De Leon.
1: Alas 12.40 na ang samtang adukang balita na surong ikumpirma karon ni Leo La Rosa, Director for Communications and IT sa Social Weather Station, nga doon ay pag-ubos sa net satisfaction, satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa negative 11 nga sa giya klasifika nga 4 sa third quarter sa 2026 nga mas ubos sa neutral classification nga negative 7 sa Hunyo ng tuiga. Mato pa ni La Rosa nga lakip sa rason nini ang kasamtangang sitwasyon sa ekonomiya sa Pilipinas o pagbabase usab sa katawan sa mga pagsalig ni Marcos sa iyang nilabay nga State of the Nation Address konsuna.
4: Tingnan natin yung patuloy na pagtaas ng basic commodities, nandiyan pa rin ang akala natin tapos na yung gyera sa Middle East, and yet mataas pa rin yung ating mga fuel prices. Nandiyan din of course yung political risk na nakikita natin sa araw-araw na coverage ng impeachment trial. So maraming factors. O dahil hindi pa nakakaangat tayo as a people, yung well-being natin after the terrible time no first quarter this year after nga lang nangyari yung gyera ng Iran-US.
1: Ang payag ni Leo La Rosa, Director for Communications and IT sa Social Weather Station.
2: Makahi sa kalipay ang mga magbabalaod sa pagpalabang sa Kongreso sa 7.2 trillion budget alang sa 2027. Matulikan ni Congressman Teddy Casino, chairman sa bagong alyansang makabayan ni Raku Kayong nadugang nga pork barrel fund ang alang sa proyekto ng infrastruktura o social services nga mapaymuslan alang sa mga hiwing opisyal sa gobyerno.
5: Alam mo, kung ako sila, siguro may itinus na luha dahil sa laki ng work barren. Doon sa dinagdag ng Kongreso sa budget ng Presidente, ang nakita namin mga 180 billion plus sa infrastructure, and then doon sa nagagamit sa politika, no, ito yung mga ayuda, yung MAIPIP, TUPAD, AIX, etc., mga 100.44 billion. So ito yung sinasabi nating mga pondo, of course yung infrastructure, dito karaniwan nakukuha yung kickback katulad ng flood control. And then doon sa mga pang-ayuda naman, ito yung pinamumod mo doon sa mga constituents ng mga legislators. Magagamit nila ito for the elections na ng 2028. Kasi next year, dyan na yung mag-iipon sila ng pondo at pamimigay ng ayuda.
2: Ang mga pamayag ni Congressman Teddy Casino, chairman sa bagong alyansang makabayan.
1: Alas sa 12.44 nagkaroon sa itong Magnum Health Alert. Ipasalik sa DOS nga preparado na sila batok sa Super El Nino sa mga ospital sa lasud. Padoba ni DOS Assistant Secretary Dr. Tagumpay A. Manikis nga ilang siguro nga doon ay igong supply sa tambal, tubig o cooling system. Samtang nga doon ay pag-plastar sa mga posibleng surge sa mga pasyente pinagi sa paghimo o mekanismo sa maong ospital.
6: Sa mga ospital, sinisiguro po natin na medyo maliwalas yung mga kapaligiran, maayos yung ating mga electric fan sa mga pasyente na kailangan ng air conditioning. Hinahanda po natin lahat at saka importante yung water supply, no? Po yung mga sinisiguro natin sa ating mga ospital. At saka yung mga kung sakaling may mga sakit dahil nga na idudulot nitong Super El Nino, sinecheck na rin natin ating mga availability ng ating mga gamot. Surge preparation plans po yung ating mga ospital at may mga mechanisms na rin po kung paano sila ititriage, no, kung dumating man tayo sa ganong pagkakataon.
1: Ang payag ni DOS Assistant Secretary Dr. Tagumpay A. Manikis. Alas sa 12.45 na sa Magnum International sa Republic of Djibouti. Mabot sa 139 ka mga tao na namatay, 84 usap ang pabiling missing sa natabong pagkalunod sa usa ka bangka sa Republic of Djibouti. Gibutiag nga ang 300 ka mga tao nga sakay sa bangka ang miyagi sa Gulf of Aden dool sa Bab al-Manif Street aron na makaabot sa Yemen. Madol pa ni IOM Chief of Mission in the Djibouti, Alexander Siosak, nga makasubo ang pagitabo alayon sa paghimo sa mga biktima nga iligal nga pagtabok sa Yemen alang sa ilang pangandoy nga mayong kinabuhi. Isaral nga ang Bab al-Manif adunay sukod nga 12.4 kamilya o gamoy ilado apan na pinakadelikado nga ruta sa libuan ka mga migrante gikan sa North Horn of Africa.
2: Samtang sa Nepal, dili maminos lima ka mga taong missing o man subling migo ang baha sa Nepal. Subay sa report niya, subling mihaguros ang kusog na tubig, gikan sa baha sa Budhi Gandaki. Matod sa mga otoridad, ng 82 ka mga taong nalawas nga apektado sa baudako nga baha. Samtang nga parayon na nawagan, ang mga otoridad sa Nepal sa mga residente nga nagpuyo kilid sa baha nga mubiya na tungod sa hulga sa dakong baha nga nagdala og baga nga ice.
1: Alas 12:46, og karon sa itong Magnum Business. Ibutang karon ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Stephen Kua nga posibleng musaka ang presyo sa mga paraliton sa maabot ng Pasko. Mahato ba ni Kua nga dili kini tungod sa taas nga demand sa Pasko apan kini tungod gihapon sa management decision alayon sa parayong epekto sa gera sa Middle East nga nagpataas sa presyo sa crude oil o imported raw material o sa paguyang sa peso batok sa dolyar.
7: Yeah, may kinalaman in terms of demand, no? Pero demand is very low right now. So hindi yun ang dahilan. Maraming dahilan kung bakit gumagalaw ang presyo ng mga bilihin, no? Pero hindi demand ang dahilan ngayon kung bakit tumataas ang presyo ng bilihin, no? It's more of the different factors, no? External factors, of course, yung gera nga sa Middle East hanggang ngayon, no, nag-escalate pa rin, no, hindi nakabuti na, you know, kaya tumataas ang presyo ng crudo. Tapos yung ating exchange rate, no, ito, tumataas ang peso, ang dollar versus the peso. So, ang pag-import ng crudo, pag-import ng raw materials, finished goods, matataas.
1: Ang payag ni Pag-asa Executive Director Stephen Kua. Samtang sa forces rate ng usa ka US dollar balor karon sa 62 pesos o 73 centavos, Canadian dollar 44 pesos sa 3 centavos, Hong Kong dollar 8 pesos, ang Australian dollar 43 pesos o 83 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 96 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos o 29 centavos.
2: Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Gig na sa singer-actress ng Silay Cagayranod nga niagi kini sa breadwinner burden silang pamilya. Kito sa pagkaimunya kani ato nga child star. Matod ni Laika, nga prioridad nini ang pagtabang sa pamilya bisit paman sa iyang sayong pangidaron taliwala sa nga na sakripisyon nini ang iyang pag-eskwela.
8: Nakakapagod, syempre po. Pero yung pagod na yun, yung parang yun din po yung nagbibigay ng ano, ng lakas mo. Kaya hindi mo masasabing pagod ka na, ano, hindi ko na kaya, yung ganun. Kasi may tatay po ako eh. May tatay ako, may sakit, may pamilya ko na kailangan. Gusto ko maging okay sila. Yung ganun. Kaya salitang pagod, parang hindi ko po talaga kayang sabihin sa kanila. Basta pagdating sa pamilya ko, wala po kung ano kahit magkano ang gastusin. Basta okay sila. Ako kaya ko po. Pero kasi pagdating sa kanila, gusto ko mahalaga sa kanilang edukasyon. Ayoko kasi someday na sabihin sila na katulad ko po na di ka naman nakapag-aral, wala kang alam, yung ganun. So ako pagdating po sa mga kapatid ko talaga, ayoko nang gaganunin po sila. Kaya po ako nagano sa mga kapatid ko, mag-aral kayo, okay na ako, makapagtapos kayo. Kasi ako, kaya ko naman yung sarili ko, kaya kong pagtapusin ng pag-aaral yung sarili ko. Basta kayo, ayan lang gusto kong maibigay sa inyo, makapagtapos kayo.
2: Ang pamayag ni singer-actress nga si Laika Gayranod.
1: Og karos ng Magnum Sports, katagdang blula si Filipino tennis star Alex Ayala, batok kang Han si sa China sa unang round sa 2026 sa One Open. Karong adlaw, kini ang pagbalik sa aksyon ni Ayala human sa iyang bronze medal performance sa kampanya nini sa 2026 Asian Games. Alas gutang 21 anyos nga si Han, may nipildi kang Camila Raka Kia Muva sa Uzbekistan sa score 7-6-6-1 og qualifying draw aron nga moabante sa main draw. Tuo dini magatbang sila si Ayala o sa center court sa Optica Valley International Tennis Court sa Wuhan. Isara nga si Han nasa ika-231 ka sa World Tennis Association sa ang iyang rango. Samtang si Ayala ang nasa ika-13 nga pwesto sa WTA 1000 tournament o ika-8 ika-18 nga rang sa WTA. Dugto din si Ayala takda usab nga madula sa doubles sa kauban si Zineb Azunmija sa Torquay. Mga eksyon niyo na bati at kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa Langkarong Adlawa, Lunes, Oktobre 12, 2025, sa karon sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, Kagawad Moreno, isaway ang poor performance sa Dakbayan, samtang Kagawad Lima, gihagit nga mapasaka o reklamo ang kung nagtuong adunay korupsyon sa kasamtang administrasyon sa itong Magnum National. Congressman Pulong Duterte, yawag ang katawan nga mag-ampo sa kasamtangang sitwasyon sa nasud karon og sa impeachment trial sa ato Magnum International. 139 ka mga tao nangamatay sa lanunod nga bangka sa Republic of Djibouti. Sa atong Magnum Beses, Pag-asa, nagtong posibleng musaka ang presyo sa mga palaliton sa maabot nga Pasko. Sa atong Magnum Entertainment breadwinner Borden, nasentian sa bagong singer actress nga si Laika Guy Ranaud. Og sa sports, Filipino tennis star Alex Yara budula batok sa China sa unang round sa 2026 Wuhan Open karong adlawa. Mga eksulti pala sa agwas ng katilingpan katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan kum sa katawan ng matuman. Hangturugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: Ug Magnum Kia Abilenosa.
1: O ba sa mga newswriters, si Intilina La Delgado, News Manager Elena Curin. Dini lamang sa balita o serbisyo,
2: Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum Noontime News. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
10: DTX 500 Health Alert.
12: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mitis C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
10: Mitis C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako galing si Abigail Luzer, sa ka-estudyante. Ga-problema agad ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, tayo inom ko Mitis C alkaline vitamin C.
14: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
10: Mitis C, mabaka sa mga butiga.
15: Mag-Mitis C, ang alkaline base. Sigala nga klase sa vitamin C. Oh, kana. Mo nay patsada kampyon ka ayo nga klase sa vitamin C. O sa sabni siya ha. Nga gikinahanglan gyud sa tong lawas. Kining vitamin C. Magkaedad ta gani no ang mga kabataan gikinahanglan gani po na sila og kanang vitamin C because ang vitamin C mga higala is a part of our growth. Sa mga kabataan, may mga vitamins nga mga formula recommended sa mga bata. Kung sa pagkaha, mga igala kung magkaedad na ta. Nga ga-degrade na, ga-ubos na itong immune system, gahinay na ang itong bukog, gahinay ang itong muscles, ang itong metabolism, gahinay. Kung sa pagkaha, ang vitamin C. Kung sa pagkaha, kung magkaedad ta. Mas kinahanglan ta. O magkinahanglan ta kita mga maedad, kinahanglan ta ang vitamin C. Ipagalim ta na mag-mighty si kadaan law. Ani taron mga higalas, mga short rundown. Tapibila ka mga benefits kung makuha na to sa pag-inom sa DTX 500. Number one, kining diabetes. Kung tabang ni siya sa may mga diabetes. Why? Tungod kay ang DTX 500, ang iyahang effect, hulos sama mga higala sa pagpakunhod sa blood sugar. O, di ba? Kung natin diabetes. Tungod kay ang mga ingredients niya, gapaubo sa blood sugar. Gapahealthy sa mga beta cells sa pancreas. Muli nagkarindot sa DTX 500. It also boosts the insulin production. It acts, it mimic the insulin function. So sa mga diabetiko, it lower the blood sugar in short, mga higala. So nakuntabang ni ang DTX 500 sa mga may mga diabetes. And of course, sa kanto mga dili gusto nga magka-diabetes. Diba? Kinahanglan nga, kanuna na to hinumduman, magkaedad ta, dako kaayo o possibility na magka-high blood ta, magka-diabetes ta. Labi na yun kung unsa itong mga kaliwatan. Kung atong kaliwatan, diabetiko. Karon palang daan, gasugod nagdugang imong edad niya na anak kay ganang something ginabatyag, pwede na ta nga mag-inom kadaan. Now, ingon as supplements and a vitamins mga higala. Supplements and a vitamins mga higala. Pwede na itong i-maintain kadaan. For prevention na kanindot mga higala sa pag-inom sa DTX 500. Sabayin ninyo ang Mighty C.
16: Ako si Professor Dr. Raon, taon na naka-experience po o arthritis. Sakit akong tiil, akong kamot, akong tuhon. Pero dalinsun ko o lakaw. Dahil yun, daga na kayong mga synthetic na tambal akong ginainom. Paminaw ko sa radyo nga DTX lagi na nag-try ko. Masahayang akong gapaliton DTX o D3 Bio. Kalawi sa Ginoo, ang akong ibate karon dili na yung sakit akong tuhon.
10: DTX 500, mapalis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
17: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
27: Libre?
17: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ravil Uy.
18: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya, sa Wednesday, wala tay konsulta kaya ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resyum sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa to ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
19: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Nagkala na may balita sa may panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas, nga mao'y hinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
4: Ang ilang balita sa Paraguay din sa ato nga tulong Miguel ato nga Magnum in Action sa Paraguay din sa ato tulumanon.
6: Magnum in Action.
4: Siya bigit sa oras na punta butato iskutan pero bigit sa oras Miguel ato Paraguay sa ato nga tulumanon.
6: Magnum in Action.
4: Ang ato Miguel ang Magnum in Action. Og ugma ato nga tiwason ang dugang pa mga kalambuan labi na mga reklamo. Magparangat Miguel sa ato Paraguay din sa ato tulumanon labi na mga nasunong isyo Miguel ang hat na hat karong parahona. Init karong parahona. So, balon naman ta. Matago na itong may gala. Gawa sa itong walay pagpagkabana. Saon sa mga sitwasyon sa Pilipinas may gala. Pero ang tanan tao murag nagpagkabana man. So, wala na'y wala mahibalo. Sa atong kahimtang may gala, mapolitika man, ilabi na o uban pa may gala. Corruption o uban pa.
6: Magno,
4: so, wala na ginatago sa atong may gala sa mga Pinoy may gala. Saon sa may kakitabo karon sa ato nga nasud sa Pilipinas.
6: Magnum in Action.
4: Gabi ko sa para kuwat din sa ato tulo may galan yo lagas kanan Magnum yo la kumo sa balita o serbisyo Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, iparangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
4: Oras alauna dos.
7: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o gawani sa Magnum Radio.
2: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan. Ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
3: Mayong hapon, may hapon sa tanan, may hapon sa katawan, sa dakbayan, sa Cagayan de Oro, ingon man sab, sa lalawigan, sa Misamis Oriental, anyan po kita makiguban kaninyo, sulod sa 20 minutos, o sa atong programang Barug Mindanao. O salamat kita sa mga televiewers na to, sa social media, ingon man sab, sa 99.9 FM Magnum Radio, sa nagsunod sa atong programang Barug Mindanao. Kutob sa maabot sa itong pagdala sa programang Barug Mindanao sa Tibuk Pulo sa Mindanao. Ang atong katuyuan ini mga igsoon nga mapaabot nato ngadto sa mga kabukiran, atong mga ginang, mga igsoon nato sa kabukiran nga makasabot sila kung unsa kini ang impeachment case mga igsoon. Mayong hapon, mayong hapon diyan ni Mayor Jay Bago, ang LMP President sa Misamis Oriental Chapter, ang kasamtangang mayor karon sa lungsod sa Opol. Kita ra ba nato ang hinahinay nga pag uslag sa Opol, ha? Ang mga kadalanan sa kabukiran nga siminto na nahimo na karon nga mga tourist spots usab ang pipila ka mga kabaranggayan sa lungsod sa Opol. Pinaagi sad na sa pagdala pagdumala ni Mayor Jay Bago. Ingon man usab ni ABC President City Councilor Marlo Tabak, ang ex-officio member sa City Council. O ingunan usab ni Barangay Captain Burgos Gugoy Macasero sa Barangay 40, o ingunan usab ni Jejay Fabiana Taladwa sa Barangay 40 Kagawad, o ni Barangay Captain Jungyans Jungjung Paasa Labrada di sa Barangay 3C. Amay na diya imo kapitan kay Linaw na unya na anay kanang ignunta diya ang basketball court. Mayong hapon, may hapon usab, labi na gitusab sa atong mga suking pagpinaw diha sa may siyudad sa Ingoog City. Adagan na ka-text ato, yung usab sa lungsod sa Magsaysay, sa 25 ka mga kabaranggayan diha sa lungsod sa Magsaysay, o yung usab sa Ingoog City, sa 79 ka mga kabaranggayan.

0: Yan. Maayong hapon, maayong hapon ninyo dia. Salamat kayo, Kapitan nimo dia, RMP, sa Barangay Talisay, Sakop sa Ingoog City. O yung unusap ni Mayor Candy Unabia, maayong hapon nimo dia. Maayong hapon, sa lungsod sa Balingwan. Mga igsoon, dagan sab ng utana ka na to, sa, through sa text atong cellphones din. Tinuod ba daw kuno kining pagbali sa pipila ka mga senador from minority ngadto sa majority? Mga igsoon, tinuod ka na kay hinahinay nga nakasabot sila kay nakita sa pipila ka mga senador nga walay laing makatubag ug makadepensa ni ini sa mga allegation kabahin ni ining mga undeclared SALN kining statements of assets, liabilities and net worth. Bahandi nga wala madeklarar nga mikabat kini sa 817,817,000,000. Mga igsuon. So, kini mga igsuon, ato ning palamuman pagisgot kay ang mga narrative sa uban, hangtod nga diya pagyapon sa mga kabukiran, dagan pagyapon ang wala nakamata. Binta din sa coastal area kaya naanay nakasabot. Namuingo na sila nga grabe mandiay ba ang kwartas gobyerno nga giusik-usikan lang. Nga, ato sang gipasabot sila nga kanang pagdawat sa og minilyon nga kwarta ni Vice President Sara Duterte ingon man sab sa iyang kapikas nga si Attorney Manasis Carpio ngadto sa Chinese government diin illegal kung usa ka na kamatang pagdawat sa kwarta sa laing nasod nga pagtraidor sa kaugalingong nasod tungod kay naobserbaran nato mga igsuon sa kadaghan nga misulod sa kwarta sa ilang bank accounts nga gikan sa China naa sa Article 7 Section 13 nga gidili sa paglambigit sa mga dagkong opisyal sa gobyerno dinhi sa atong nasod pagdawat sa bisan unsa nga mga kwarta gikan sa laing nasod labi na gyud sa China kay nakita nato nga walay laing aggressor o buot mo ilog sa atong nasod gani ang uban ini sa susama na anang Scarborough nga giikupahan na sa Chinese government. Naana ang ilang mga base militar na na sila ay international airport dito. So, daga nang nagduda mga igsuon nga dili baka kini ang gadawato nila nga kwarta gikan sa China mauna ang bayad. Kaya daga na nagtuo nga gibaligya kini ni former President Rodrigo Duterte ngadto sa China. Ang maong iskorborasyon. Mauka na ang mga pagduda sa uban niya tungod kay gidilik man lagi mga igsuon base na sabna nasa na atong 1987 Constitution. So dapat ang tumong ni ini mga igsuon sa atong gobyerno gani si President PBBM nagpasalamat sa kang DND Secretary ko na Department of National Defense Secretary nga si Chodoro Gibo Chodoro nga nagkandak og investigation regarding ini kay nakasalalay ang atong national security ni ini mga igsoon atong seguridad sa atong nasod kay dili malikayan kay bisan gani si General Misil Nairon sa Diapa siya sa 4th Infantry Division iya kaning gibutya gaduna na atong mga institutions nga nasudlan na sa mga espiya gikan sa China. Iya kining gibutyag. Sa bago pa siya may assume the sport ID, na hinabi na ko siya. Nagdagan may mga sakop sa prensa, nagiginabi kaniya. Iya kining gibutyag nga delikado. Busa, careful kayo karon og kinahanglan na agyo'y makuti nga pag-usesa sa atong mga institutions. Labi na gyud ni ining mga institutions nato nga naglihok to gather sa mga intelligence network nato nga to sa uban nga wa ba kita masudli kaysa gikatao na nga naa na daga na kasulod nga nang espiya gikan sa China. Ug gani usa sab ni ini nga gibantayan tungod kay even si former President Rodrigo Duterte na mahayag sa usa sa iyang mga speeches, mga engagement nga musugot siya ug uyon siya nga mahimong probinsya ang Pilipinas sa China. Nga kini gihaguan ug ulaan sa dugo sa atong mga ninuno aron nga makaangkon kita sa kaugalingnan sa atong kagawasan. Apan ingon ana lang kasayon. Muna nga dagan ang nagduda nga gibaligya kita ang atong nasod o naabay pipila ka mga isla susama anang Scarborough Shoal nga gibaligya ngadto sa Chinese government. Sa milabay nga administrasyon kang former President Rodrigo Duterte nga karon tuas sa dahig Netherlands na priso gumikan sab sa kasong criminal liability niya sa crime against humanity. So kini mga igsuon ng mga pangitabo nga labi na kay daghang kay misulod ng mga kwarta sa bank accounts, sulod sa 30 ka mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte, including ng iyang joint accounts sa iyang amahan nga si Rodrigo Duterte o sa iya sang kapikas nga si Attorney Mans Carpio. Apil kini nga giimbestigaran kay wala ma-declare sa iyang salain. O ginumnuman nato mga igsoon nga sa kaniadto sa dunay gipailan nga Chief Justice to ana in town mipanaw sa laing kalibutan nga si CJ Renato Corona, gipailan og kasong impeachment o kini na konvikto gumikan lang sa wala pag-file niya pag-declare sa iyang 100 million ka pesos sa iyang salen. Ingon man usab si former Chief Justice Lourdes Sereno nga gifailan gyapon apan wala na siya magpaabot nga musanto pa sa usa ka impeachment trial sa Senado kundili nag-resign na lang siya tungod lang sa wala pag-declare sa iyang income diin sa iyang pagka-professor nga na sa UP kun University of the Philippines sa College of Law. Kini mga butang mga igsuon, kung nangapriso kini sila, kung wala man kini mapriso, kundili nangatangtang sa ilang mga katungdanan kay ang impeachment case mga igsuon, dili man kini siya criminal case, kundili civil case, which is ang penalty ni any, ang removal of office o ang pagka-barred sa usaka na impeach ng officers sa pag-hupot sa elective or appointed position sa gobyerno. Duara kini. Kay kanang giugunugun karon nga mo resign si Vice President Sara Duterte, ipadayon gyapon kini mga igsuon tungod kay ang kanang pag-resign ang sa iya ramang kasamtangang posisyon. Apan nganong ipadayon tungod kana kay aron maapel nga mabard siya sa paghupot sa bisan unsa nga posisyon sa gobyerno, ma-elective man or ma-appointed. May nang klarohon ta kay na may mga istorya lagi, padagan nga mga istorya sa nga the Vice President will soon resign sa iyang pagka-Vice President. Pero nganong importante nga mapadayon ang impeachment case hangtod nga madesisyonan kini sa impeachment court ang iyang kaso tungod ka ining isa nga pagdili kaniya sa pagupot sa misan unsa nga posisyon sa gobyerno. True elective man nga posisyon or ang appointed nga posisyon. Did-an na siya for life. O ang lain ini mga igsuon nga kung katong 100 million ni the late Chief Justice Renato Corona mao'y nakapakonvict kaniya sa impeachment case bato kaniya, How much more kung kining 817 milyones? Walay labot ni ini mga igsuon. Ang kanang mga misulod nga kwarta sa iyang bank accounts sa vice president nga gikan sa China ugya gideposit gipaagi sa Cali 88 Foods Corporations. Kini mga igsuon ato ning gisgutan kay aron man kini matamdan sa uban o sa umalabot pa nga mga leader nga dili kini masunod o magbantay ang mga batan-on karon, mga professionals o katong those who wants to join politics nga dili de pwede nga maabusuan personal sa gobyerno. Bisan unsa pa nga posisyon nimo sa gobyerno ang pundo nga buhis kana sa katawhan. Dili pwede. Mga igsuon sa ginaingon na nato, pipila lang kini ang mga impeachable officers, presidente, vice-presidente, justices of the Supreme Court, ombudsman, mga commissioner sa COMELEC, pipila lamang kini sila ang mga impeachable officers. Dili pwedeng abuso nila ang ilang pundo. Kay makita na to mga igsuon, mahimo kining presidents o kung mapasagdan. Subo kayo palandungon nga naay nagpaila nga usa ka political analyst nga ang iyang narrative, iyang narratibo kini si Malo Tequeya nga ang gastos impeachment case miabot og tagpila na ka 100 million na sa ongoing trial unya ang gigukod ang nawala sa gobyerno maura ka ng amount 125 million katong sa confidential funds. Ako maingon mistikiya kung naa kay paguna-una malasakit para sa nasod o sa katawang Pilipinon. Bisan pa o pila lang kini ka peso, bisang dili lang gani, milyon, bala, 1,000 lang, guk dun gyud na, aron mapanaminan sa umalabot ng mga lider. Kasi ginaingon na panultiyon nga kung dili ka masaligan sa 100 pesos, how much more? Sa thousands? Sa millions? Masaligan ka. Diba? Unya o sasab, mahimo kining presidents nga pwede di ay muabuso ang mga naa sa gobyerno na nagupot sa taas nga posisyon paggamit sa buhis sa katawhan nga wala makasubay sa pagtunol sa batakang serbisyo. Kay kanang buhis sa katawhan, pundo sa gobyerno, gamiton ka na pagtunol sa mga basic services. Like for example, sa mga scholarship programs, sweldo sa mga maestra. Diba? Sa ato mga estudyante, paghatag og mga ayuda sa ato mga igsuon, through livelihood programs, mao ka na siya ang mga social services. Ang matunol, Miss Malo Tequeya, niya, maura ba kuno kini siya ang CEO, kung Chief Executive Officer sa Pulse Asia na surveying firm. Ako ni siyang gisgutan kay kini nga naratibo malingla o mabudol na sa ang katawhang Pilipinon. Pinaagi sa pag-ingon nga 125 million ang gigukod pero sa gasto nila sa impeachment case pila naka adlaw sobra nagbulan, dako na kaisang tanan, labaw pa sa nawala ng kwarta sa gobyerno. Por Diyos, por Santo, gikonsidera ka sa mga DDS nga political analyst o niya mauna ang imong analisar sa pag-stabilize, sa pagtunol sa maayong panggobyerno sa atong nasod? Pastilan. Kung ingon, ana naman ang galing ang tanan ng mga pangunaw na susama sa imong utok, Malo Tequeya, na usa ka sa salot sa katilingban. Ngayon kog salot kay muuki ra lugar ka nga adunay corrupt nga official sa gobyerno kaysa mo gasto ang mga institutionalized nato nga mga agencies of the government mo gasto og dako. I remember nga ang Senado has a budget, annual budget of 8.7 billion. Unya nagasto ni sila og every month of I think 23.7 million a day sa ilang adaya sa ilang pangliok-liok dia sa Senado. Kung nagasto manggaling sa ilang mga trabaho dia, apil na pagpanwildo sa mga staff, sa mga senador, sa mga alawanse sa senador, they are elected nationwide in scope to legislate laws nga maghatag og kaayuan sa katawan ug sa nasod. Kung nagsweldo tan ini ug nagasto tan ini ug nagahintag budget nga 8.7 billion, how much more nga dili nato budgetan ang usa ka impeachment court nga sa pagukod ni ini mga officials gobyerno nga mga kawatan? Klaro kayo ang mga ebidensya. Overwhelming kayo ang mga ebidensya. Gani tungod ni ini katong mga nangutana nako dia sa ingoog nga bahin sa impeachment case nga tinuod ba na mali ang pipila ka mga senador? Yes, ang Villar siblings si Camille ug si Mark Villar, duha ka mga senador, at least nakita nila nga hagas man nga sila ang maglisod-lisod tungod ni ini sa pag decide sa mga impeachment case nga mismo ang tagtungod nga maoy akusado dili gani mo atubang nga isip usa ka abogada siya kay mga igsuon abogada kini ang atong vice presidente sa nasod. Abogada ka bisan paghatag na lang sa gamay nga pamahayag aron sa paglakbit o paghisgot sa mga kasong gipasaka kanimo na makahatag ka o katinawan ng giunsa ka na nimo paggamit. Kay nakita man gud mga igsuon nga sa ilang naratibo nga ilang giproject ang ilang kaugalingon ang pamilyang Duterte gamit ang mga trolls na ingon-ana sila kasimpleng tao, simpleng Pilipino. Natulog daw kuno si Tatay Digong sa nakakulambo, gipropagandize dayon sa ilang mga trolls, sa kaon sa karinderya, sudan ug munggos, pinirito dayon nga isda. So simpleng Pilipino gyud ang dating. Ug ang vice president mukaon sa dalan kanang barbecue nga baligya tusok-tusok, mukaon lang dia sa mga tindahan karinderya sa Jollibee, sulod simple lugar kaayo nga pamilya, simple nga mga tao. Pero kini karon nga igsuon nga nanggawas nga mga ebidensya nga ang vice president nakapanag-iya diay og 55 ka Jollibee ug sa computation anang peer franchise sa Jollibee, it will cost 10 million. Now, 10 million peer franchise sa tibuok dasot, 55 ka Jollibee. Pila, it's about 550 million. Pangutana, na-declare ba na sa iyang salin? Based on the records, base sa mga BIR, ng mga witnesses, si Alabina ni Lorraine Marquez, na mahayag nga, umabot sa 817 million ang undeclared amount. Ang tanang ubang ng mga negosyanteng gagmay, kapuliki o pangitag asa makabayad o every quarter, nga dili sila ma penalize, kumulap sila sa remittance nila sa BIR, pagbayad sa buwis sa ilang mga negosyo. How much more? Kung ikaw opisyal sa gobyerno, you should be a model. You should lead by example as a leader so that all businessmen sa tibuok nasod will follow sa imong gipraktis nga prompt ka mo bayad sa buluhisan. Kaya ka na ibalik raman po na pagtunol sa serbisyo sa katawhan o sa nasod. Muna mga igsuningon, anak ka importante. Ha? Miss Malote Kia. Nya, matingala ta, ka, mag-conduct dayon sila og survey, karon wala na nagpagawas. Mga survey ka, maulaw na. Kaya dili gani sila magka-present sa data base nila sa ilang pag-conduct sa survey, asa dapit, suspastilan. Nya, klaro kayo to create bandwagon in favor sa ilang gipaboran nga politiko. Mao kining mga piki nga mga survey, bayaran nga mga surveying firms, mga DDS nga mga nagdala sa surveying firms, usa na niini si Malote Kia. Ato ning, may namasayawad mo mga kaigsuunan, nga kana ang mga survey sa uban, mga to condition sa mga hunahuna sa tao. O para mo bandwagon, mo rally behind na lang ni Ana, kay kusog kayo, kay gigawa sa survey, pero piki ka na nga survey. Kay dili gani sila magka-pinpoint kung asa dapit nga sektor sila nag-survey. Tungod kay ang CEO sa usa ka surveying firm, usa ka DDS, nakabit-bit og malita. Di ba? Ato na ni silang pangbukuhon og ato na ni silang ibulgar kay taas na nga panahon nga sige lang silang pambudol, pangilad sa katawang Pilipinon. Na kini mga igsoon akong gisgutan regarding ni any laging mga undeclared nga sal-in, kining mga naratibo sa mga DDS, nga pipila lang kini nga mga bandianon. Bandianon man isimla, si Malote Kia, mga bandianon. Because they benefited sa Administrasyong Duterte. Oh, muingon kong benefited. After nga nang gawas ang mga ebidensya, nakahinuklog ang mga katawan, pasalamat ta sa mga katawan nga nakasabot ug nakaamgo. Tungod kay nakita na nila, pinaagi sa atong pagpahibalusab sa atong programa, ug sa pagsunod sab nila sa impeachment trials diya sa impeachment court nga grabe di ay ang bahandi sa mga Duterte apan nagpagawas lang sila og projection sa ilang pamilya through sa ilang mga trolls, mga bayaran nga mga so, mga vloggers, mga DDS vloggers nga sila simpleng tao, pobre kuno, susama kuno sa yanong Pilipino. Kana mga kumong tao nga makita nato sa kadaplinan. Ingon ana ra daw sila. Pero look, tanawa gani mo lakaw ang vice president. Lupig pa ang presidente. Bisan pag presidente sa US sa mga nagunang nasod sa kalibutan, lupig pa ang gwardiya. Tanawa gud mo lakaw ang vice president Sara Duterte. Gakurdon, galinya ang mga bodyguards. Sa'yo nang ka mag-abot ka 300 kamukuyog ng bodyguards. Nya, kana bayad lugar na siya sa gobyerno. Kaanugon ba sa gibayad? So maayos siguro nga ma-review kini sa atong Armed Forces of the Philippines, sa atong kwerpo, sa kapulisan, na kinalang ilimit lang siguro. Sitting aside, kung kuot sa ilang bulsa ang pagbayad sa pipila ni anak nga nag-escort, di na nato na mapugnan kay ila sabna kaugalingon. Pero kung provided ka na sa kay ang vice presidente, provided man yun na siya sa security, kadang Presidential Security Group, PSG, naampun na sa Vice President. Pero, por Diyos, por Santo, ingon ana, mula kao. Ingon tag-simpleng Pilipino, di ka kaduol nga mula mano. Dili. Unless kung kada, kontak ka, susama atong nagilak-ilak, gibayran di ay ni Chavit Singson, ugbayin timil, niya gitagaag script nga memorizon ka na, mo isulti, pastilan, ingon ani nagigkahugaw ang politika sa atong nasod. Nawala ang decency nga supposedly ang atong katawan mapalantaw nato sa disinti nga kanang pagpamuno sa atong nasod, pagpamuno sa atong mga nagkalainlaing LGU. Pasalamat ah, sa mga kongresista nga nagkahiusa. Kay ang nag-support biya sa pag-forward ni anang impeachment case, articles of impeachment, 211 ka mga kongresista, super majority. Nya 13 lamang ang misupak. Grabe. So, nakita na gud nila ang grabe kaayo nga mga kanabang overwhelming kaayo, convincing kaayo nga gipresentar nga mga ebidensya. Pasalamat ta. Kasi diyang diyata sa kabarbiruan, nagpagupita, nakaamgo na. Ang naasa mga barbiruan, bisan asa nga sektor, nakaamgo na. Nalabi na kinikaron, na ato sab silang gipasabot kay usa ang uban ga kailad pagyapon niya anang AI nga mga contents kay mura man sab gyud og tinuod pero artificial naman kana siya nga contents sa mga content creators. So mga igsuon nakita na og nailhan na kung unsa ang mga Duterte family kabahan di anon. Grabe, binilyon. Dili milyon na, binilyon ang kwarta sa nagkalainlaing bangko sa atong nasud. So dili na ni sila magutman, bisan paghangtod pa sa ilang katapusan sa kinabuhi, di na mahurot ang ilang bahandi. Di na mahurot. Ngayon, so ano na taigong oras, at least, salamat kayo sa tanan nato ng mga televiewers again, og maayong hapon dia ni Kapitan Suelo sa Barangay 34, Ralph Bobby Suelo, ingunan usab ni atong kababata, Barangay Captain Burgos Gugi Makasiro o Jong Yans, o ni ABC President Marlo Tabak. Daghang kayong salamat sa inyong pagsunod sa atong programa. Hangtod ugma puhon mga igsoon og atong lantaon kung madala ba nga dunay guest di ta lang sa nganlan basta former associate justice ni siya sa Supreme Court nga atong gipaningkamutan sa atong partner kauban nato si Binsayro Siruna Elyurin nga mag-guest dini sa atong programa sa Barug Mindanao mga igsoon. Sa ngalan sa atong station manager sa Magnum Radio, John Albino Kinlog, o sa atong partner ng mga technicians, o sa kinatibuk ang pwersa sa Magnum Radio 99.9 FM. Kini si Nelo Abrugueña, o kauban ako si Binsero Siruna Elyurin, napagyapon siya sa gawas ng bayan tungod sa Kabisi. Muingon na lang kaninyo, dagan salamat, o maayong hapon kaninyong tanan.
1: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
2: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalaw gawani sa Magnum Radio.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
5: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
6: Nandito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapidang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!

0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwah.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: inyong kauban karong Monday. O syempre, paak na ta!
1: Uban ni Magnum Apple Pie, ang inyong kauban o kasabay, paak na!
0: That's right mga Magnum friends, kay napatay chance nga mo paak, ayaw na hulata nga maunhan ka pa og paak. Kay usahay ang opportunity.

0: ay ang uban. Labi na gid kay karon no, Monday. Sugod na pud sa semana mga Magna friends. Ubay-ubay pa ang naluya. Walay gana ug murag bugat pa ang lawas sa pagtrabaho. Kanang niabot ka sa office ganina pero ang energy wala pa bitaw. Ang mga lawas nato murag naa gyud sa trabaho mode pero ang utok murag weekend gihapon. Mao gitawag og Monday blues mga Magna friends. So ayon lang kaayo kabalaka mo diha Magna friends kay naata diri para sugdan ang inyong Monday with good vibes, good music, syempre daghan nga shout outs. So kinsa na diha ang naka-duty be o kinsa na karon ang nanarbaho bisag Monday blues, shout out mga Magna friends out. And welcome ang tanan kini ang programa happening daily from Mondays to Saturdays only right here sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Misor. Ugala sa itong Christmas countdown mga Magnum friends, 94 days to go sa dili pang Pasko. Now looking forward na ba ang uban for a happy holiday or dead mapa kay wa pa diha ang bonus. Sige, for now ha, enjoy lang sa ta mga Magnum friends. Daghan kay tag mga giline up ka music kay Monday lagi. Pawala sa kalaay kainit o kamingaw. Labi na sa mga feeling nag-inusara karon. Hay nako Magnum friends, feeling ra na nimo pero daghan ta oy nagkuyog uban sabay pinaakay karon. Okay? Ipahungaw lang nato na diri ang mga pagbati, i-overcome nato mga Magnum friends ang Monday blues nga maoy mo dikta sa ato mga mood karong adlaw. So let's start the week with good vibes og syempre di nato kalimtan ang atong breathing exercise.
1: Mag-

crush na mga feelings at mga Magnum friends. Congratulations. Ready na sila mo shout out karon with our Hagit of the Day. Kabalo mo mga Magnum friends, daghan kita mga challenge adlaw-adlaw, labi na sa itong kinabuhi, no? Pero isa sa mga factors nga kita makalahutay, shout out lang, og dili ta mo undang. Meantime, sa itong panahon karon nga daghan kayo mga panghitabo, daghan tag madungog, makita, labi na sa mga pressures here, there, everywhere, mga problema, kalisod, ug usahay mga sitwasyon nga makapahuna-huna gyud nato mga Magnum friends. Kung unsa ba gyud ang sakto nga buhaton? Napa ba'y saktong buhaton karong mga panahuna? Nga kasagaran ang atong kakakita mga Magnum friends, uban siguro makaingon, what nay klaro gyud ug what nay sakto ang kalibutan karon, di ba? Nay mga desisyon nga pili sa yon kunahunaon. Kay usahay ang imong heart muingon, no? Kaniatong kasing-kasing, muingon lang na siya, sige, buhata na. Pero ang imong hunahuna, muingon pod o, hunahuna sa pag-ayo. Kay dili mangod permi mga Magnum friends, pareho ang giingon sa atong heart o sa atong mind. So nakasinati na ba mo ang feeling mga Magnum friends? So para ni mo karon ha, I know you all are busy with your work and that's very good. Kung nakay time karon nga ato ang i-reflect, hunahunaon. Oo. Kung naa kay importanteng decision in all areas of your life karon, no? Kung kinahanglan ka mo pili, asa gyud ang imong sundon? Follow your heart or follow Magnum your mind? Ciao. Asa ka mo follow mga Magnum friends? Kung ano ka ha? Sa heart ka ni follow or sa imong mind ka ni follow? Sige. Speaking of follow, follow, like and share ang ato ang Magnum Live Facebook page. In the meantime mga Magnum friends, loaded ta karong Monday ha. We've got your music, shout out, news and more. Ug alang sa atong Christmas countdown mga Magnum friends, today we've got 73 days na lang to go and it's Pasko. Pasko na gyud, no? Murag happy na gyud. Everyone is looking forward for that mga Magnum friends. So don't go away. Stay tuned mga

0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
0: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
1: Magdum Radio Time. It's 10 minutes after 2.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magdum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Dugay ka nabang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
9: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
0: I-shout out na na. Magnum shout out.
4: Magnum shout out.

could be. We're back, mga Magnum friends. A very good afternoon sa inyong tanan. Ang pangutana, ready na ba ang mga energies? Sige, kung medyo hinay pa ang energy nato diha, mga Magnum friends, ato nang i-charge diri sa programang Magnum Shoutout. So, katong wala ka pa sa ato ang pag-shoutout ganina, appeal pa mo ha, na yung mga panahon nga kinahanglan yun ta mo pili. Atong heart ba o atong mind? Diba, Magnum friends? Ka-relate ka no, ha? Kaya usahay, maglibog mag-good ta. Uy, kay tao, rabia ta mga Magnum friends, no? Maglibog ta kung unsa mag-yud atong paminawon. Atong heart ba o atong mind? Shout out nato tanan mga Magnum friends aron ma-wash out ang atong mga kalibog karon. Sige, natay shout out diri. Ako Maglam Apple, shout out ko, I'll follow my mind. Wow, mind matters ka Magnum friend ha. Mind good no? Kay siguro ang feelings mausab man na pero ang imong desisyon kinahanglan nato hunahunaon pag-ayo. Okay sab no? Thank you so much Magnum friends sa imong shout out. Shout out by the way diha kang Lalang sa Bugo, naminaw daw siya karon. Maayong hapon. Salamat sa pagpaminaw. Lalang uban ang imong pamilya diha. Okay, let's move on. Shout out. More shout out. Ako Magnum Apple. Both heart and mind akong paminawon. Wow ka na. Heart yun no? Para sa pagbati. O niya, mind dayon para sa wisdom. Muna kitawag og team works. And I think it really works, Magnum friends. Nice one. Follow your heart or follow your mind. Sige, pili daw mo be. Panahon nga. Kanapitong grabe yun ang inyong major decision na buhaton sa kinabuhi. Kaya naging mga panahon, mga Magnum friends, nga malibog ta kung unsa atong sundon. Labi na kung importante gyud na ang mga decision makings. Usahay mangod moingon atong kasing-kasing, go! Pero ang mindpod moingon, wait! Wait lang, huna-huna asa. Diba? So whatever decision we make, mga Magnum friends, importante nga, dili lang ta magdali. Huna-hunaon gyud nato pag-ayo o timbangon Magnum ang consequences. So mga Magnum friends, heart ba or mind? Asa mangyud mo? Sige, padayon ta sa shoutout. Matid pa. Magnum Apple, heart ko mo follow. Wow, very good, Magnum friend. Heart ka, ha? Ayaw lang palabi sa heart. Oo, okay. Basin mo heartbroken taan, ha, Magnum friends. Anyway, here's more mind good ko, Magnum Apple, because ang experience has taught me a lot. Okay, marag seryoso ni si Magnum friend. Oh, tinuod na, Magnum friend. Ang experience, usahay sakit man siya huna-hunao, no? Nabinag ka ng makahatag yun natog dakong lesson sa kinabuhi, but it will make you a better person, di ba? Anyway, mga Magnum friends, salamat kayo sa inyong mga shoutout karong hapon, Monday. Whatever decision we make, ayaw lang yun pagdali. Hatagi og panahon ang imong kaugalingon nga makahuna-huna ka, makapamalandong, ug makapili sa unsay insakto. Kay dili tanan decision, mga Magnum friends, kinahanglan dali-dalion. Usahay, ang pinakamaayong buhaton kay mohunong kadyot, maghuna-huna, ampo, ug mangayo og wisdom sa Ginoo. And before we move on, mga Magnum friends, natay word of the day, wisdom. Wisdom, butpasabot daw animated pa, mga Magnum friends, kaalam sa paghimo og sakto nga desisyon based on knowledge and experience. So sometimes, mga Magnum friends, kinahanglan gyud kaayo nato ang wisdom aron makabaluta whether to follow your heart or to follow your mind. Eh dili tanan desisyon, kinahanglan paspason. Slow down po. Usahay, kinahanglan lang yun nato. Og wisdom. That's it for today, mga Magnum friends. Hope naka-recharge mo, naka-refresh, og nawagtang uban ang inyong mga stress today, ha? Padayon lang sa pag-enjoy kay musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Kini si Magnum Apple Pie, nagadasig kaninyo, mga Magnum friends, nga taliwala sa mga pagsulay, lahutay lang kay ang Dios maayo kanunay.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties.
3: Nga makatabang sa pagkuha.
4: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
3: Akong katul-katul.
4: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sa sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto shop sa sporting items. Sama sa billiard accessories. Ukuan pa, pinakaunang tindahan sa Rilo na nagservisyo sa Takbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Rilori Pulso, Wadhos Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
2: Magnum Radio Time, it's 2:32.
1: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamilon sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Ida nga akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasaga butika.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

Di lang sa prepaid load ang may unli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

Right, pwede nang mangarap may gana karon, no? Oh, habang may buhay, pwedeng mangarap. Oh, ano siya may gala? Oh, habang may buhay, pwedeng mangarap. Ayaran ng mangawat, ngay. Delikado may gala. Welcome sa atong programa, ang Mike the Music Jam. It's a Monday, Monday na sa... Oh, ang paboritong adlaw sa atong mga Mike the Friends. Sa mga iganaan mo duty, paboritong adlaw ni nila. Right, pwede na mangarap yun karong panahon na habang may buhay lagi. Pwede pa tamang andoy may gala, no? Nagani uban mga Magdun friends, bisan taas ng edad, agas ko alang yapon, di ba? Okay, gusto man nilang matuman nilang mga pangandoy sa kinabuhi, mga Magdun friends. So pwede rin yapon na mangarap yapon, gita, may gala. Muna siya mga Magdum fans. So again, Magdum Music Jam na sabda ha. Hangtod sa alas 4 sa kapunon kauban si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Oras alas 2:45 na may gala. Oktobre 12, 2026 na. Sa tanong mga naminaw sa ilang mga panimalay, may hapon mga Magdum friends. Sa mga naminaw sa ilang mga... katindahanan o kanang gabantay bitaw mga tindahan di ha samtang wa pay gapamalit sila sigilis lagaon dito sila pudyot og junk food anak bitaw candy kung sa pamagaling pwedeng kaunon antod na nahurot na noon why halin may gala pero nahurot ang baligya kay siya ramay nagkauna. Saon na lang kita mga Magdum friends ha. Maying pagpaminaw sa tanan. O lagip na sa ato mga suking mga Magdum friends nga nakaroon sa nakariyang mga opisina nga naminaw karon sa Magdum Radio. Salamat ha sa yung pagpaminaw diyan. Mapridbado man na o mga pang kanabang government ng mga offices nga nakatulin karon sa Magdum Radio. Good afternoon sa yung tanan mga Magdum friends. Lagip na sa tanang mga nakaroon sa ilang ano sa mga sakyanan nila nga naminaw gyapon sa Magdum. Maayong hapon mga Magdum friends. Kumusta tong weekend? Oo, nauman naman ng weekend may gala. Asa man ka kagapong adlaw. Kay Domingo man gapon mga Magdum friends. Asay mong laag kagapong adlaw. Asa man ka gikan Magdum friend gapon. Naman kay mga oras pang makalaag, di ba? Kay Sunday man. Ang uban siguro ani may gala. Nakalaag ang uban. Kay wala. Kay syempre, kumulaag ka, mugasto ba ka Magdum friend, di ba? Mugasto ka, oy. Na kay kaguli yung sakyanan, syempre magpatubil ka. Dapat na ay gasolina yung sakyanan para makapadagan ka. Nakip na sa mga adunay mga motorsiklo, di ba? Maglaglag, magpabukid, ana. Mugasto gigapon na may gala. So, kung wagi kay kwarta, wakay pang tubil sa imong sakyanan, medyo ano gid huot kay ang bulsa. Puyo na lang sa balay may gala, di ba? So, okay rin gapon ang mga Magdum friends, puyo sa balay. Siyempre, wala may laing lingaw ng naras balay. Minaw sa Magdum Radio, salamat sa tanan. By the way, speaking of mga naminaw, natin mga Magdum friends nga nakatunin karon sa Magnum. Sa nasa da, pinagi sa atong website. Kini atong website may gala, siyempre, madunggan sa tibuok kalibutan gyud kay website man may gala. Ang atong website, mga Magdum friends, www.magdum999.com. Naman na siya may gala ang website sa Magdum Radio. Pwede ka makapaminaw mga Magdum friends. Pinagi sa itong website. Bisan asa man ka may gala karong panauna. Nabaka karon sa Japan, nabaka sa Australia, nabaka sa Singapore. Singapore Balulang. Sa Hong Kong, uban pang mga kanasuran may gala, pwede ka makapaminaw sa Magdum Radio. Ha? Isa naka sa USA, naka sa UK, naka sa Mexico, naka sa Nepal. Isa naka sa may gala, pwede ka makapaminaw sa Magdum Radio. Pwede ka makapaminaw. O sa Facebook may gala, syempre pangitaan lang Magdum Live. Pangitaan lang Magdum Live mga Magdum friends. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o daghan pang uban.
Oo, kung ganaan ka makita inyong mga paboritong mga radio personalities, pwede kaya na. Sa Facebook mga Magdum Friends, makitaanan nyo may galang Magdum Live. Dayon, ichika nyo sa inyong mga higala. Ganyan, Magdum Live. Dari o, makuha tag saktong impormasyon. Mga balita ng sakto kayo. Swak na swak. Oo, ano bitaw? Kay dagan kayo mga balita karon may gala sa ubang mga social media. Kanabitawang dili tinood, scam, ano, may gala, uban pa. Kung maminaw ka sa Magnum Radio, kung mulantaw ka sa Magnum Live, okay kayo. Ayos pa, may gala. Kay makita niyo mga gwapo-gwapang mga radio personality sa Magnum Radio, okay kayo. Alas 2.50 na mga Magnum Friends. Siyempre, at ang inasabat mga nag-una mga musika. Ato na nang giline up karong hapuna inyong mga favorite songs. Atong i-play din sa atong programa ang Magdum Music Jam. So if I were you, stay tuned lang may gala ay naghawa din mga Magdum Friends kay mo magandun na maghatag ta kalingawan sa yung tanan karong hapuna, ha? Oh, lingaw-lingawon ta mo may gala. Gikan sa ulo paingon sa tiil. Tama, ano siya mga Magdum Friends ay inyong mga favorite songs. Naka-ready na? Then, kamo na lang igol ang maminaw mga Magdum Friends para malingaw mo karong hapon na, ha? At ang inasaba, ito mga nagunang mga segment! Oo, ito mga nagunang mga segment sama sa Talagsaong Pangutana. Kaling Talagsaong Pangutana, pwede ka makatubag. Kaya wak may sayop dire. Ay, nakaulaw nga mutawag ka Magdum Friend kay feelings gore ni mo ba kanang kanina akong tubag sayop man? Walay sayop nga tubag dere. Puro correct ne. No, correct na ng tubag dere may gala. Kanibtang muna ng talagsaong pangutana, di ka makatubag nga sayop. Correct ni tanan may gala dere, ha? Sa atong segment ng talagsaong pangutana. At tangi kay inyo ng masayran ng atong pangutana karong hapuna sa di madugay. Pila lang ka mga minutos may gala, inyo na ng masayran atong talagsaong pangutana. And syempre atang isa bang ano ang latest? Unya sab syempre sa ano ang latest mabati ta og makita ta live sa Magnum Live. Live na live sa Magnum Live. Unya alas 3 sa kapunon may gala. Dito magchika-chika gyapon ta mag minaritest ta. Magtabi-tabi ta dito may gala, manglibak ta. Ito na, atang unya may gala, ano ang latest? Sa latest karon, yun ang masayran niya may gala din sa atong programa. And sa mga doon ay mga pa-shoutout di ha, mga Magdum Friends nga nag-birthday karon, nag-anniversary ba mo sa imong uyab, sa imong bana or asawa, pwede na nyo isend ang inyong mga pa-shoutout may gala, ha? Pa-shoutout na mga anniversary, birthday, ana, din sa atong number may gala. Kaya ito nang basahon. Ato nang basahon may gala. Yung mga ipadalang nga mga mensahe sa 0995-322-6237. Muna ang number may gala. Sa mga gusto magpa-shoutout sa ilang mga hinigugma nga nag-birthday ba karon, nag-anniversary ba karon, o uban siguro mag-tiayon, nag-celebrate gapog anniversary, pwede nyo na isend itong number may gala. 0995-322-6237. Ano lang. Dalira kayo. Basahan din ito may gala para ma-happy po din mong asawa, bitaw, imong bana. Nag-shoutout din mo siyang kanang nag-anniversary day mo. Bahala wala yung regalo. Ang importante, ma-shoutout. Ma-shoutout, bitaw. Okay na kaya na, di ba? Bati sa imong mga higala, sa imong mga amigo-amiga. Kaingon sila, uy, ala, anniversary day nila karon. Pwede nga. Sa mga asawa, sa mga bana, ay kalimutan yung mga anniversary kay importante kayo na may gala. Ang mga anniversaries, mga kada mga inyong pagsaulog sa inyong ano, anniversary may gala. Kaya kung makalimot ka na, gubat ang kalibutan. Di nagatinggan sa imong asawa dayon, kasi imong uyab. Kaya nakalimot kang anniversary ninyo. Na, di ba? Kasi may nakarelate na anak, be. Di ka tinggan may gala, eh. Pag makalimot. Ano, eh. So,
sukot dayon, di ba? Muna siya mga Magdum friends. So, i-shout out tayo yung mga hinigugma, yung mga palalab, yung asawa o kanyang bana. Kung nag-anniversary mo, o ka, nag-birthday kang alawa, pwedeng-pwede na may gala, di ba? O isa itong Christmas countdown. Aba, pila na lang kaadlaw may gala. Hapit na. 73 days na lang. 73 days na lang, Paskong Magdum na!

0: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
1: Talagsaong pangutana.
2: Okay, dirita may galan sa itong talagsaong pangutana. Okay, mga estudyante, mga students, sige, sit down na mo. Okay, magsugod na ta sa itong klase. Ang atong talagsaong pangutana karong apo na may gala. Adunay duha ka klase nga balita nga pwede nimong madunggan, Mike Don Friend, gikan sa may gala. Gikan sa imong doktor. Oh, ana bitaw. Pananglitan nagpa-check up ka sa imong doktor bitaw. Ani, ana bitaw. Moingon ang doktor bitaw nga aduna tay duha ka balita nga pwede nimong maibawuan. Na ay good news ug bad news. Ana tong doktor, okay? Okay, Magdum Gilbert. Base sa atong pag-check sa imong mga laboratory test, doon na tayo good news o bad news. Ano, bitaw? Kung pangutanon ka, Magdum Friend, unsa may imong unang gustong madunggan? Ang good news ba or bad news? Oh, pananglita nagpa-check up ka, Magdum Friend, sa usa ka doktor. Unya nag-ingon ang doktor, okay, ito base sa atong paglantaw sa imong lab test. Aduna ko'y duwa ka balita, good news ug bad news di siya. Usa may imong gusto unang madunggan, good news or bad news? Ana, di ba? So, unsa may imong gustong madunggan una, Magdum Friend? Ang bad news ba o ang good news? Ayaw na ng fake news kayo. Di mo na tinuod nga balita. Ang good news ba o ang bad news, Magdum Friend? Ang imong gusto nga madunggan gikan sa imong doktor. Alright. Matong nga talagsaong pangutana sa mga gusto mo tubag. Tawag mo 0995-322-6237. Once again, 0995-322-6237, mga Magdum Friends, kung gusto ka mo tubag sa atong makalingaw nga talagsaong pangutana. Ano lang, ha? Sa may mong gustong unang mabati may gala, ang good news ba o ang bad news? Labi na ako nagpa-check up kas doktor. Kitaan bitang result sa imong laboratory test. Nakita niya nga yun siya nga, doon ka book, ako mahatang nga balita, di ba? Good news o bad news? Sa may mong unang gusto madunggan, good news o bad news? Wala itong atalang sa mga pautana, 0995-322-6237. Sa itong pagbalik, syempre, tuloy-tuloy ta may gala. Magbalita sa ta. Oo, para updated gapon mo sa mga nagunang mga balita o impormasyon may gala. Oras, alas tres hapon.
3: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock. Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
4: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Magnum News Alert.
6: Oras, alas 3:02 sa kahaponon, may gala ang balita karong orasa. Gibotyag ni Maria Liza Bigonya, PSA Misamis Oriental, nga may ibos inflation sa 5.4%, gikan sa 5.8% sa bulan sa Titiyembre ning tuiga. Matod ni Bigonya, nga ubos karon ang presyo sa paggaon, ugo ta magpadayon, ilabi na, nga dili pa kayo epekto, wala pa kayo may epekto, ang nasinitang El Nino sa Misamis Oriental.
7: 5.4 from 5.8, so nag-decrease din ang iyang pinaka-kuan-ani ang atuang food and alcoholic beverages. So kasagara manggod karon sa atong food, nag-ubos to ang prices. So maybe daghan ang atong production. I don't know kung makuan ni sir sa DA. Basta mostly ato ang mga pan karon para

0: Api is Amy Samis Oriental. Samtang nakaginhawa og lawom si Vice President Sara Duterte sa pagkomento sa pahayag sa National Bureau of Investigation kun NBI nga giimbestigahan ang ingong wa gideklarang propiedad sa iyang pamilya. Matod sa Vice Presidente nga gihimo matod pa ang aligasyon bato kaniya aron ipahagba siya sa politika ilabi na sa maabot 2028 presidential election.
1: Alam niyo, napansin ko lang ha, na lahat na lang ng illegal ay pinapahid nila sa akin. Saan ba nagsimula? Confidential funds, corruption. Actually, meron pa yan silang trying to link us with drugs. So, corruption, droga. Ngayon, meron silang China funds. So, galit sa China. So, ngayon, merong ill-gotten na wealth. Lahat na lang. Nag-impeachment na sila. Walang ebidensya ang lumabas. Gusto na nila tapusin yung impeachment sa prosecution nila dahil bumabagsak na yung kaso. Kaya nag-iiba na yung kwento. Nandun na, punta na tayo sa China. At kung ano yung pagiging national security risk ng mga negosyo, merong trading sa China. Lahat lang ay ginawa kukuno at lahat din ay gagawin din nila para sinabi ko nga pabagsakin ako because this is about the 2028 elections.
0: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Ugron sa tong Magdi News Hunter, PSA Northern Mindanao nagpagawas og presyo sa bugas sa subay sa datos sa bulan sa Setyembre ni tuiga. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 15, John Ramos.
2: Magnum News Hunter.
3: Ipagawas sa Pilipinas Statistics Authority kung PSA Northern Mindanao ang kasagarang presyo sa bugas sa kada kilo sa riyon sa bulan sa Setyembre 2026. Nakabase kini sa ilang nakuha nga datos. Base sa datos nakuha sa PSA Region 10, ang special rice alloy kasagarang presyo niya 65.90 centavos kada kilo. Samtang ang well milled rice nagkadirad og 57.27 kada kilo o ang regular milled rice ala sa 51.52 kada kilo. Ang long datos nagpakita sa mga kasagarang presyo sa tulo ka klase sa bugas sa Northern Mindanao niya itong bulan sa Setyembre. Gipayom duman usab ang publiko na ang datos sa mga presyo mao kasagarang retail price kada kilo o mahimong magkalaylay depende sa tindahan o lugar. Para sa Magnum News Alert, kaya si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 15, John Ramos. Mga igala na bati ang Magnum News Alert. At ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingindrina Enriquez. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
4: Let's listen to the music, relax, and have fun.
2: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm Jill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
1: Mr. Talangsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
3: Alas tres, 18 na. Okay, kayo. Kaoban pagyapon si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Diba? Anara na siya. Sa mga naminaw karon, mayang hapon ha. Sa tanang karon lamang naka-open sa mga radio set, mayang hapon sing tanan. Madyong hapon huron sing tanan may gala. Nanakita sa atong katapusang hugna may gala. Final hour may gana sa atong programa ang Magnum Music Jam on a beautiful Monday. Sama sa imong katapad karon nga guwapa. Ay, katapad nga guwapa di ang Magnum friend. Regards ko ha. Itaw, nakita sa atong final hour may gana sa atong programa ang Magnum Music Jam. And syempre, alas tres naman, ikaw na ibahala mga Magnum friends on sa manggali imong gustong i-snack karong nga po na. While naminaw sa Magnum Radio. Okay. Ano na siya may gala? Ang atong talagsang pangutana mga Magnum friends, sa wala nakaabot may gala, wala nakaapas. Sa wala nakaapas may gala sa atong talagsang pangutana. Alright, ang atong talagsang pangutana mga Magnum friends, karong nga po na. Pananglitan may gala, Magnum friend, nagpa-check up ka sa doktor. O, nagpa-check up sa Dr. Megala kay feeling ni mo marag na kay ano, kasakit ay mong kalawasan. Na kay mga ginabati Megala, di ba? So, nagpa-check up ka sa Dr. Magdon friend. Ana? O niya, nag-ingon ng doktor dayon nga. Okay. Naana imong results sa laboratory test? Nakita na to karon nga doon ako'y duwa ka balita para kanimo na ay good news ug bad news. Unsa may mong gusto nga unang madunggan? Ana, bitaw, unsa may mong gusto nga unang madunggan, Magdun friend? Ang good news ba o ang bad news? Alright, nabuna may gala ha? Good news ba o bad news sa imong gustong unang madunggan, Magdun friend? Alright, tawag na! Tawag na! 0995-322-6237 Megala para sa inyong mga tubag. Oh, na ba kay, ano, kanabitong ganaan ba ka nga unahon ang bad news? Or mas ganaan ka sa good news? Alright, muna itong talagsama pauta na Megala ha. Pwede ka mo tubag mga Magnum friends, pinagis pagtawang, pinagis pag-text. Kung ganaan ka mo ano sa Magnum, pwede sabdere. Please makita tang doa, di ba? Alright, 0995-322-6237 mga Magnum friends, para sa iyong tubag sa talagsaong pangutana. Okay. Tawag mo may gana, ha? Kay para maka-appeal ka, Magdon friends, sa atong talagsaong pautana karong hapon na adlawng Monday, Oktobre 12, 2026. Alright, sige mga Magdon friends, ato ng dawato ng tawag sa atong mga Magdon friends nga kanabitong tigpaminagin sa Magdon Radio sama ni Lady M. May nga po, Lady M.
4: Hi, nga po, Mr. Talagsaon.
3: Kumusta man imong adlaw karon?
4: Okay ba?
3: Okay ra, nas balay nagpa-dialysis unsa man?
4: Ugma pa.
3: Ugma pa imong schedule di ay. Ah, okay, yes. Okay. So tambay lang ka sa balay karon.
4: Tambay-tambay, naminaw sa imong programa.
3: All right. Sige, Lady ay mga atong talagsaong pangutana, pananglitan, nagpa-check up ka sa doktor, unya nag-ingon ng doktor nga doon na siya duwa ka news nga ihatag sa imo, ipa isaba sa imo ha. Unsa imong gusto unang nga madunggan, good news ba o bad news?
4: Bad news na lang unaon.
3: Bad news. Bakit naman?
4: Ate, yes. Ba pa lang na ko ang usab yung resultang niyaw. Ang resulta din nato sa akong mga x-ray ba na, sa mga ultrasound. Kung saan nagmabalan mo lang, unsay budget to.
3: Bad news im unahon, dayon, good news yeah. dayon. Nganong ina naman, nganong di makagustong good news una?
4: Gusto lang na ako, na piling ako, una na lang na ako ang bad. Then good news, tumalipay na ako kay night chance na matambalan.
3: Ay, ana day no. At least no, na ay bad news na ay good news. At least duwa, di ba?
4: Pagkas
3: least...
4: akong magkuwala na laboratory na ang akong abdominal ultrasound. Nakita dito sa doktor na na-quistone sa akong gallbladder. So, bad news na ito para sa ako. Dahil ang sound na yung kwan, na ay paagi para matanggal itong bato.
3: Naaday bato?
4: Bisan dili na rin nun niya i-opera sa kay diabetic man ko. So, magpanlisod na. So, na paagi na through mga charity na murag i-inject lang. Kasud lang lang dito murag i-inject na makita na dito ang bato para mawala ito.
3: So, unsa na siya? Mahilis ra ang bato dito sa imong kidney?
4: Dito sa gallbladder.
3: Gallbladder. Mahilis ra.
4: Mahilis daw. Kaya na yung tambal ito, rock dito.
3: Naday bato dito sa imong gallbladder na eh?
4: Nakita sa akong kwan, ultrasound.
3: Wala pa, gibutang ng simento. Pero rato bato.
4: Bato na may mugdalas.
3: Lagi na. So, imo unahon ang bad news before ang good news. Ana lang.
4: Yes, ana lang.
3: At least, una, nakadungog kag medyo di maayong balita.
4: Yes.
3: Pagkasunod, dahil naday positive nga balita. Ana lugar.
4: Positive na dayon. Sa una, negative dayon. Pagkasunod, positive na.
3: Lagi na. Ana na yung doktor. Okay, Lady M, base sa atong paglantaw sa imong resulta karon sa imong laboratory test. Agoy, ang atong bad news, boros ka.
4: Wala, tingla ko. Kasi mo kapunas na wala pa manamin nyo.
3: Ang good news, sab, kay kaluha ay mong anak, Lady M.
4: Sana all.
3: Wow. Okay kayo.
4: Okay kayo, kay papasuit yung anak kaluha.
3: Kaluha, diretso.
4: Oo. Ang, swerte na.
3: Ang itsura sa imong mga anak kay kung base sa imong result dere, parehag dahong ni Magnum Gilbert o Magnum Bencho.
4: Ay, pwede na gyapon. Ni Watman. Kaman. Inyong itsura man ang ipangalaan.
3: Tanawa. Mga gwapo no ni mga anak kay ano, si Magnum Bencho god, si Magnum Gilbert di okay kayo.
4: Ni sa talagsa unugwan. Liminghoy ng
3: Cagayan. Naminghoy. naminghoy. Liminon Cagayan di ano. Gapaminaw ra ba ko sa iyang programa, gaapil ka sa tagna-tagna, di ba?
4: Yes.
3: Di magkatagna lagi.
4: Usay nakatagna ko kay
3: sa. Say, lagi no. Namag-usay nga medyo ano ba complicated iyang mga pangutana no, murag lisod sabton no, kanang
4: tagnaon. Lisod sabton ng mga tingmo oy.
3: Lagi na. Ana ba gina? Ana gina. Lisod man kayang kana ang tigmo-tigmo sab kay medyo dali ra di. Human diretso.
4: Atong Friday, makadog naman ta ko to. Kulang lang, nalang day kulang. Kaya kung tubag hong-hong man.
3: Lagi na. Unsa man ang ano be? Kaning tigmo-tigmo. Kaning tigmo-tigmo nga ano, butot, balat, lumilipad. Unsa man na siya?
4: Sarangola.
3: Grabe. Galing-galing naman ni Lady M. Dahil dyan, may pa-shoutout ka.
4: Yes, thank you. Shoutout naman ko sa Tanang Magnum Natix na namin. Namin ako rung hapon. Gila kay Ate Selena, Ate Aideron, Mambi, Ate Vicky, and Kuya Dodok. Dayon kay Maria Isabel Casillas, and Kuya Ruben Casillas, kay... Hindi bilya mo kay Sita Kagano sa Litumampok, Marilyn Amonia Tabarba, Cherry and Sanica Elia, Inday Wayan di Arsopera, dayon kay Iskura Bulacoy na permanenteng Mama Minaw po, dayon kay Ate Baby di sa Bugo, Inday di sa May Balolang, wala na, tanan, Inday sa, Inday, Happy Fiesta di ay Fiesta de Pilar sa Sambuanga City, Karong Adyawa. Happy Fiesta to all dira. Dayon, happy second anniversary po sa akong yayap karon.
3: Ay, Kana mo na pinaka importante ang anniversary, di ba?
4: Yes, happy second anniversary to me and Meteor Shower.
3: To me and to him.
4: to me and to my Meteor Shower.
3: Ah, nagit lugar ako. Sige, sige.
4: Yes.
3: All right. Congrats sa inyo, ha. Happy anniversary sa inyo, ha.
4: Thank you. Salamat.
3: Sige, sige. Salamat, Lady M.
4: Sige, bye-bye.
3: All right. Alright, line caller, tawag mo ha sa mga gusto pa mo tumag mga igalan sa atong talagsaong pautana 0995-322-6237. Alright, open atong line karon para sa mga gusto mo tumag sa atong talagsaong pautana. Sige, tawag mo mga igalan. Uy, naitumag dari atong Magdon friend. Mas gusto na ako unahon ang bad news para at least ang good news ang makatabang medyo mugana kong paminaw. Sige, salamat kay Magdon friend sa iyong paminaw. Line caller, maing hapon, Maria Isabel.
5: Oh, maing hapon, Magnum Gilbert.
3: Oh, sa may ato.
5: Mahalo ko dito to.
3: Urot na, gihatag na sa mga baboy.
5: Dito, mag-snap pa.
3: Ha?
5: Tao nga
3: nilabang mo. Hapit maligsi kong
5: tao. Unsa? Hapit maligsi ang? Ay, ni ni
3: nilabang mo. Sige, sige.
5: Dako sa National Highway, Magnum Gilbert, bantay pa ko dure.
3: So, anay mo na kang RTA diya?
5: Oo, oh, sorry. Mahay mo kong RTA. Sige, salamat, sir.
3: Pagbasapay ka.
5: Ako yung pandre, bata-bata sa RTA. Niya may RTA. Ako yung bata-bata niya.
3: Bata-bata sa RTA? O gatanaw ka mga gwapong taga-RTA?
5: Ay, gwapo din yung mga RTA. Dapat kabot na rin eh. Bata-bata ko nila.
3: Ay, so, sana malayo. Arami yung tuyo. Ay, di ang ngita gwapo.
5: Ay, gwapo yung mga RTA. Munghapag pa siya ko yung commission. Commission na, sir. Pagbantay. Salamat, sir. Adalaw na ni Manak, sir. Sige, sige. Sige, Magnum Gilbert. Ato na ni rong panahon niyo. Manak ko.
3: Unsa kay abi ba nako magstorya ta dito man kan sa lain kay storya.
5: Ay di man kay natawag ko nga na po kay trabaho diri sa highway.
3: Ah. Kuya kay imong trabaho ron no na sa highway usay na sa tindahan.
5: Usay na sa simbahan. Nagpali. O kagkuha lang anak dun duha. Ana. Nay RTA nga ko anda. Di man ako pos.
3: Ah. Unsa do?
5: Tawag pa no.
3: Naka short shirt lugar ka karon kay naa yung mga guwapo.
5: Bawal mag shirt, bawal man.
3: Ah, bawal din.
5: Oh. Kada ako may di ba nga naka black ko.
3: Ah, lagi ha. Sige, sige. Drita sa tong talagsaong pangutana, unsa imong tubag ani? Nagpa-check up ka sa doktor unya na duha ka balita, good news ug bad news sa una ni mga gusto madunggan.
5: Ay, syempre, kato din ang bad news.
3: Bad news. Grabe, bad news. Ano bad news man?
5: Bad news.
3: Ano man?
5: Kay ano kay kan ang good kinahanglan jud nga para sa mga bad news mo ko gid na imong ipa isconciling nga imong madungan ba?
3: Oh. Bad news. Imong gusto una.
5: Oh, okay. Dili gid magsukod na unsa gid ang imong kan gid atake ana nga mga bad news.
3: Ang good news dahil ang musunod para malipay lugar ka. Okay, sige. Okay, salamat kayo sa imong pagpanawag, Maria Isabel. Inaot pang happy ka today. Kaya na mga gwapong RTA di ha?
5: Sinabot kita mga gwapong mga RTA.
3: Samok-samok, pero ganahan sa pagka.
5: Ano, ang mangulo kaya ako man sa kamagulangan na Elbiston.
3: Pakyut-kyut dahin ka, kanay may mga gwapo.
5: Dili na. Pwede sa kong anak Magnum Gilbert ay nagani.
3: Gwapo
5: kaya akong kamagulangan
3: na anak. Lagi na. Sige, uy, salamat kayo ha.
5: Salamat po kayo Magnum Gilbert.
3: Sige.
5: Hello,
3: sir. This is Magnum Radio.
5: All right. Okay. Thank you. Bye-bye. God bless us
3: all. All right. Tama to si Maria Isabel. Itong caller karong hapuna may gala. sa atong talagsaong pangutana. Alas 3:32 na. Sa mga gusto pa mutubag, tawag mo ha. Samtang napatay oras may gala sa atong programa ang Magdom Music Jam. Maying hapon, Magdom Gilbert. Naminaw dahil si Cathy diya sa may tablon. Mm-hmm. Maying hapon ni mo, Cathy. Salamat sa iyong pagpaminaw. Magdom Gilbert, gusto ko good news kay Aaron Malipay. Kay kung bad news na mag-all-good ko, Magnum. Magnum Gilberry. Oh, nahiyo mo naman kung Gilberry. Soon sa ano? Strawberry. Magnum Gilberry. Si Roel Hanyola. Si Roel Hanyola ni sa Purok Uno. Purok Uno A. Sunshine Gusa. Cagayan de Oro Seri. Magnum Gilbert ko ha. Hindi ko si Magnum Gilberry. Sige, salamat kay Magdum friend sa pagpaminaw. Maying hapon, Magdum Gilbert. Mas unahon ako ang good news para malipay ko. Ang bad news, makaguol baya pero okay ra. Kay, kailangan man masairan. Okay, sige, salamat kay Magdum friend napadre ha. Good news, Magdum Gilbert. Good news o bad news nga pon. Okay ra, unahon ang good news. Kay, anak magina siya. Duha ka balita. Si ano ha, si Jonex, may nga po ni mo diya, Jonex. Salamat sa pagpaminaw diya sa may barangay Bugo. O sa imong mga silingan diya nga gapaminaw diya mo sa Magdom. Salamat kayo sa pagpaminaw diya mga silingan ni Jonex sa may Bugo. Sa ano diba, Villa Trinitas magkagpuyo diba? Jonex no? Mararami gaatubang bitog storya no? Salamat kay Jonex sa pangpaminaw. Napadari ang Magdom Gilbert. Takong gusto, bad news ang una before ang good news. Okay. Alright, napadari ang. Unsay talagsaong pangutana karon Magdom Gilbert. Agoy, wag yun siya naminaw ba? Oka, na-late. Natulog siguro niya. Ang atong talagsaong pangutana Magdom friend, parang litan, nagpa-check up ka sa doktor. Niya, sa imong pagpa-check up, niingon ng doktor nga na siya'y duwa ka balita nga pwedeng niyong madunggan karon. Ang good news o ang bad news. Unsay una ni mo nga gusto nga madunggan? Ang good news ba o ang bad news? Muna may gala. Ang atong talagsaong pangutana. 0995-3226-237 para sa iyong mga tubag may gala sa atong talagsaong pangutana. Maying hapon, Magdom Gilbert, kami naminaw me din sa may bulwa na lingaw sa imong mga caller. Uy, makalingaw, gida ako mga caller dahil, no? Sige, maying hapon sa iyong tanan. Salamat sa pagpaminaw sa Magdom. Napadali, good afternoon, Magdom Gilbert, si Lily Betne sa may NHI Kawaswagan. Akong tubag, good news. Ang bad news, ikaduwar na siya. Bahala na ng bad news. Basta importante na yung good news. Okay. Napadari, hi kay Che-Che sa may puntod na Mina o Magnum. Uy, salamat kayo, Che-Che, sa iyong pagpaminaw din. Ha? And also kay si Mama Roa. Oh, si Mama Roa, naminaw daw karon. No? Kumusta man ka, Mama Roa? Salamat sa pagpaminaw. Sa Magdom right now. Okay? 0995-3226-237 para sa inyong mga tubag, mga Magdom friends sa atong talagsaong pangutana may gala. Tawag lang ha kay, para makapil ka. Madunggan ka sa kanginan karong hapon ha. Dari sa tamay gala.
6: Uy, mga Marites, unsa nasab kaha ang init nga chika karon? Sa iyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban, busa paminaw na!
7: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
6: Sa ano ang latest? Boom na boom,
3: Marites! Alright, maing hapon sa iyong tanan! Mga Magdum friends nato ng mga online viewers. Salamat sa iyong paglantaw sa atong Magdum Live karon. Live na tayo may gala sa atong Magdum Live. sa mga wala pa naka ano niya, gunit sila mga cellphone. Sila, kuha na yung mga cellphone, may galay. Open na yung Facebook. Then, ato mo sa Magnum Live. Para mag, ano tadit na, magkita-kita tadari may gala sa Magnum Live. Okay? Monday karon. Oo, sa mga online viewers nga wala kabalon sa adlaw karon, Monday karon, Oktobre 12, 2026. All right? And 73 days na lang, Pasko na, sinta ko. Oh, di ba? Paspas nga adlaw may gala. Ang atong talagsang pangutana sa atong mga online viewers sa pananglitan, nagpakonsulta ka sa doktor, nagpa-check up ka o niya. Ningon ang doktor nga doon ako'y daw ka balita, news para sa imo na ay good news o bad news. Unsa may imong gusto nga unang madunggan, ang good news ba o ang bad news? Sa mga gusto mo tubag, i-comment lang inyong mga tubag may gala. Open na itong ano, Magnum Live karon na. Sa mga nag-live ta karon sa ubos sa atong live karon, di mo mag-comment may gala sa yung tubag sa atong talagsang pangutana. Good news ba o bad news ang inyong unang gusto nga madunggan? Alright, ito lang basahan may gala inyong mga tubag. Basta na lang mo, ano di, maka-commenter mo may gala, ito lang basahan. Okay, mga Magnum friends, ang atong ano ang latest karon nga po na? Aba, aba, kaning si ano ba? Si TV host, nga si co-host actually sa usa ka noontime show, nga si Raisa May Dison May Gala, nakadawat og death threat mga Magnum friends via ano sa Facebook o email. Oh, lakit na yung mama may gala nga si Risa Dison mga Magdon friends. Si Risa mo na yung mama, si Risa mo na yung anak. Oh, kanang nasa Itbulaga may gala. Nakurat sila mga Magdon friends kung anong na may nang hulga nila. Nag-email sila may gala nga kung dili daw mo hatag og inani nga amount. Delikado lang kinabuhi basin daw unsaon. Anak bitaw. Oo, ana. So, kung di ka makatag og 20,000 pesos, delikado yung kinabuhi. Ana, lugar mo. Naginanap itong mensahe sa email. Una siya mga Magdon friends. Oo, ana, good. Unya, yun tayo itong mga, ang ginikana ni Raisa may galang nga si Risa, nga, yun siya nga, wala man may kaaway. Wala man may kaaway nga nung na may death threat nga madawat. Nakuntanaw na ito na si Raisa May May Gala. Bata pa, kaya na siya. Pero dalaga na siya mga Magnum friends. Medyo gamayon lang siya ng babae. Pero dalaga na siya May Gala. Love team, ganyan siya ni Bimbi. Bimbi bitaw ka ng anak ni Chris Aquino. Pero nawala naman dito si Bimbi sa noontime show. Nya. Karon mo lagi na tingalas lang. Anong na may mga death threats sa ako nga, sa ilahang wala man sila ginabuhat. Wala sila ginabuhat nga di maayo. Oh, na-unlock sab sila, syempre. The threat biyan ng mga Magnum friends. Ingon ra bang kung asa mo, naramo sa yung balay, o ka naglakaw mo, delikado mo, at delikado yung kinabuhi, anak bitaw. Kung di mo makatag aning amount, ganyan ang amount actually kay 20,000. Medyo gamay-gamay rasab, no? 20,000. May pag-iingon lang, 100,000, medyo dako-dako. 20K, sakto-sakto ra. Oo. Oh. Medyo gamay, pero medyo na-alarma lang gyapon sila may gala kay malagi death threat. Pati yun sila kung di sa makatagaan ng amount. Nadlock sila. So, syempre, ilang gireport ni siya may gala sa NBI, something like that, para matabangan sila. Huwag may baon. Kung kinsa po ning nag-email sila may gala nga pati yun daw sila kung di makatagaan ng amount. Di ba? Nadlock sila. Kung tanaw na ito si Risa Dison, yung mama ni Risa May May Gala, wala man, kalma naman ni Kayo siya. No? Wala man siya vlog May Gala nga. More on luto, kaon, ito siyang social media. Wala man siya ginaigo ng mga tao. Oh, ang duda sa uban, basin daw ano, sa mga comments sa mga netizen, basin na gipongwartahan lang sila. Mga scammer gyapon May Gala aron na makabato ng kwarta, anap ito. Okay, wala man sila yung mga kalaban. Wala may mga kontra niya sila mga Magnum friends. pinakalitra bitaw nga na ay naghulga sila nga patyod ka mo ha kundi mo maghahatag ano nga amount 20 mil saan na lang ginamay yung gala so nataranta sa sila ha bisang kinsa man mga Mike Dune friends pagkabasa bitaw ka ngayon naning bisan na asa mo sa yung balay sa yung balay o ka o naglakaw mo delikado inyong kinabuhi ano yung tao so mas maayang nga ilang gireport may gala gireport sa mga otoridad aron matabangan sila ma-secure po ilang kinabuhi mga Mike Dune friends malay nato nga tinuod sa itong mga hulga nila di ba sa ila aniguro na lang para save sila mga Mike Dune friends ha? So muna siya ang latest karong panahon na kay Risa May Dixon og sayang mama nga si Risa si Risa Dixon mga Mike Dune friends so lakip tayong pamilya apil man to yung pamilya may galang kanang gihulga gyapon sa usaka individual nga nag-email sa ila mga Magdum friends, di ba? Ikaw lugar Magdum friend, di ka mahadlok nga na yung manghulga ni mo? Ano di ba? So, muna siya, may galang latest. Naipresyo. Naipresyo, gadyapon. Sige, ha? Hatag mo ane eh, para di nang tamoy labtan. Ano? Abot ko ng hatag, batos lang, marag wala man kay... wala man sa'yo ng hatag siguro kay nag-ilaman itong gi-report lang may galang. At least na ay record bitaw mga Mike Dune fans. Muna siya ang latest. Karong hapuna may gala sa anong latest. And syempre itong talagsang pangutana mga Mike Dune fans. Ayaw kalimot ha. Kung nagpa-check up ka sa doktor, nagpa-laboratory test ka. Kunyan ay bawaan dito nga na ay something-something, na ay good news o bad news. Kung sa may imuunang gusto nga madunggan Mike Dune friend, ang good news ba o ang bad news? Comment lang mo sa Ubos Maygala sa atong Mike Dune Live karon sa atong live sa atong anong latest, kay ato nang basahon ang inyong mga tubag para ano po nato ang inyong, kanabang mabasa nato ang inyong mga ideas, point of view or something like that sa atong talagsaong pangutana. Kini si Mr. Talagsaon Mike Dune Gilbert, may sense na may humor pa para sa ano ang latest.

0: si Blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
1: Grabe, gud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pabarato na, ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug
3: pagpaminod sa mga tin.
2: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
2: Karon dayon.
3: Babalik sa pinabulong ng butik sa inyong
2: gan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pamaklar magabutiga.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Oras may gana, alas 3:53 na.
1: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Aba, happy na tama, goodbye. May gana sa atong programa ang Magnum Music Jam. And syempre, musunod na sab ang programa ni Magnum Angel sa doang Magnum Reports hangtod sa alas 6 sa gabi. May gala ha? Napatay caller. Ito ni Chang may gala. Hello?
4: Hello, kumusta, Clark?
0: Ha? Kinsa ni palihog, sir? Ang singalan?
4: Jimmy.
0: Si?
4: Jimmy.
0: Jimmy. Jimmy Santos?
4: Jimmy.
0: Taga-asa si Jimmy.
4: Patangan.
0: Makanhan? Unsay tubag ni mo, Jimmy, sa atong talagsang pangutana?
4: Ito ang tubag niyo, sir. Saan natin nagpagsikap ko kay Kuhuta yun?
0: Ha?
4: Saan nagpagsikap kay Kuhuta yun? Saan nagpagsikap kay Kuhuta yun? Saan
0: nagpagsikap? Unsa may mong gusto nga tubag? Good news o bad news ang una?
4: Bad news.
0: Bad news ang una? Unang bad news ay dahil ng good news nga naman.
4: Good news, hindi nila ako. Di kayo maklaro yung tubag, sa to?
0: Good
4: news, hindi nila ako sa doktor. Salamat kayo,
0: doktor. Kung good news, sana. Sige. Okay. Okay. Uy, salamat kay Jimmy sa yung tubag.
4: Okay, bye-bye.
0: Sige. Thank you. Alright, mo to si Jimmy Megala. Salamat sa iyong tubang sa atong talagsang pangutana mga migrant friends. Alright? Natay line caller. Hello?
5: Hello?
0: Yes, kids ani?
5: Pabiu.
0: Oy, Pabiu. Kumusta mga Pabiu?
5: Alright. Okay lang.
0: Okay, taga-asa mga Pabiu?
5: Yes, Kauswagan.
0: Kauswagan. In its a Kauswagan o sa may passive Kauswagan? Sa ada asa dapita?
5: Heading doon sa Optimus.
0: Okay.
5: Gas station.
0: Okay.
5: Dumbi ba? Dumbi nga area.
0: Sige. Sa may tubag ni mo, ano, sa itong talagsang pangunta, sa unaw ni mong madunggan, good news o bad news?
5: Agong gusto madunggan sa doktor, bad news para magpagandam sa panambal sa unsa mangyaling klase ng sakit.
0: Unaw ni mong bad news, ayak dayon ang good news.
5: Oh, okay lang nga siya.
0: Okay. Sige. Salamat kayo, Fabio. Unsa man yung trabaho ni mo, Fabio?
5: Retired warden sa provincial jail sa una. Oriental.
0: Dugay-dugay na?
5: 2013 ko nag-retire.
0: Itang taon na di ay?
5: Oo.
0: Karon kay ano na lang, tigdawa talag pensyon na lugar. Ayahay na kayong kinabuhi na, okay ra kayo?
5: Dili magyabunayahay, magnum, kay na may akong mga dagan, apo, akong suportahan ba?
0: Sige lang, kay ang palang mas palangga man gud ang apo, di ba? Usahay ka nang babantay na to ang mga lolo lola, mas palangga nila lang apo.
5: Oo.
0: Basin, gusto nimo i-shout out imong mga apo.
5: Shout out ako mga apo, sila si Court Junior. Si Chloe. Okay,
0: wala to. Alright, sige. Salamat kayo, Fabio. Mayang hapon na.
5: Thank you, sir.
0: Alright, sige. Thank you. Bye. Mata tong Magdun friend, si Fabio. Happy to alas 4 may gala. Alas 3:58 na. Ugma, mag-uban-uban ng sabda. Alas 9:30 sa kapunon. Same programa gabang ng Magdun Music Jam. Sama sa mga yung ganina, musunod na si Magnum Angie Ansado para sa Magnum Reports. Dagan salamat sa pang paminaw, kanina lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa, ciao baby!
2: Mga Magnum Friends, 73 days na lang. Paskong Magnum.

0: oras alas 4:09.
1: Time Check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang!
2: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis, ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
3: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan.

0: Magnum Radio, News and Public Affairs, para sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan o kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab ng abati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.

0: Oras alas 4:12 sa hapon. May gala, kumusta? May hapon ka na itong tanan. Welcome, welcome sa itong tulumanon ng mga programang Magnum Reports.
1: Magnum Reports!
0: Tiningalawa adlaw karon mga gala nga Lunes. Lunes karon Oktubre 12, tuig 2026. May hapon. Sa itong mga kaigsunan karon nga nakatutok sa itong tulumanon ng Magnum Reports. Kini si Magnum Angel Sado. Ang inyong mga kauban, gikan karon hangtod ta sa lasay sa kagabion. Sa duha ka oras ng programa, mga gala, inyong madungog ang mga police reports, hospital reports, developmental news. Nga nangahipos ng mga kauban silang tagsa-tagsa kalokusyon. Kaya na sila si Magnum Hunter 19, Metro Kabagtulan. Magnum Hunter 15, na Jan Ramos. Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. O Magnum Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum Reports.
0: Oras alas 4:13 na sa hapon sa itong nga pagpanaguban sa itong nga programa ato pong atagad o pagtagad mga higala ang mga balita po na dayon na ilabi na sa mga balitang nasood noon kay buot na tumakisahid po noon sa may mga update ko noon sa ito po rin pong itutukan po mga higala ang pagdungog sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. No, kay lapas na sa usa ka bulan kung atong kwintahon ng mga adlaw nga gigahin alang sa impeachment trial sa atong vice presidente. Oras alas 4:13 na sa hapon sa itong pagpanaguban ni ining programang Magnum Reports sa dita maglangan sa itong paghimo na dayon ta mga higala sa paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa mga balita lokal, national, international alang po da sa ato pong paghatag katinaon kaninyo. Kung unsa may mga dagkong nangahitabo, sukad ka ganiya hangtod nining orasa. Una na ito mga higala sa mga dagkong luhan sa tuang balitang lokal. Una ito mga higala kay karon man puno ang pagpahigayon na sa pag-aproba sa City Council sa resolusyon na kalamigitan na sa pagbunda sa Committee of the Hall. Nini po nga maabot nga paghimo nila sa deliberasyon sa 2027 nga pundo sa Cagayan de Oro. Nita kay Kagawad Moreno Gisaway ang daakbayan sa poor performance tini sa tax collection o pagpatuman sa mga proyekto. Poor daw ko ang performance. Samtang di sa tamang higala kay Kagawad Alamlim gihagit po nga mapasaka o kaso ang mga nagtuo nga dunay korupsyon sa kasamtangan nga administrasyon. Oras alas 4:14. Dugang na itong luhan sa tuang balitang lokal. Dinis na mga higala kay Gibutiag Gausab nga naa sa 16.8 milyon espasos ng mga kontrabando ng mga sigarilyo ang nakumpiska sa itong mga otoridad diha sa Barangay 35. Lain pang uluhan sa tuang balitang lokal. Dinipunta mga higala kay Giingon Pod nga BFP Region 10 o OCD Region 10 hugot ang ilang pagtimbayayong aron na mahimo ang pagirukar sa katawan bato kusab sa sunog. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal lagi butyag pod sa butan sa PSA Region 10 nga inflation rate karon din sa Northern Mindanao nasa 6.6% nga mas taas kung itandi sa niaging bulan. Dugang uluhan sa itong balitang lokal kay LTFRB Region 10 mihimo sa pag-auhag sa mga gusto nga magbato ng taripa nga adunay perma sa ito pa rin pong regional director sa pagdalikyat na nga ito sa ilang opisina. Mahal na itong mga drivers and operators sa mga pampublikong transportasyon. Oras alas 4:16, line ba na itong uluhan sa mga balitang lokal? Nilisad ang mga higala kay buhatan po sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 na mihimo sa pag-awhag sa ito pong mga mag-uuma nga mohimo no, sa pagpananom sa mga drought resistance nga mga lagot mon aron nga malikayan nga sila maalkansi og dako sa ilahang nga pagpanguma. Hindi lang daw magsalig nung kailagin anata sa hilabihan nga kainin sa panahon. Dugang uluhan sa tuang nga balitang nga lokal. Kay IBS-P Region 10 naghimo po sa pagpahimangnos publiko nga magmatngon niini pong inyuhang transaksyon labi na sa isugutana niini po nga sa lapi kay daghan ang karoon ang mga mangingila. Peke-peke, bisan asa mga igala. Oras alas 4:17, dito sa mga dagkong luhan sa tuang balitang national kaya Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte miawag sa publiko nga mangadje para mangadje, no? Mangadje, kaya magampo ba? Para sa tuang nasud ug alang pod sa nagpadayon nga impeachment trial sa ingsuon nga si Vice President Sara Duterte. So matod pa no ni Pulong Duterte na no, mag-adji na lang daw kuno ta kay di daw kuno maayo ang kasamtang sitwasyon pod karon sa nagdumalang administrasyon. Ano wa naman nagtubag pa ang kampo sa palasyo pero siguro tubagon na gid pod gihapon ni Attorney Claire Castro. Samtang dugang uluhan sa tunga balita ang national kay Congressman na Paulo Duterte. Gi-question ang gihimo nga pagdapit sa NBI kaniya alang sa investigasyon niini pong mga allegation sa usa ka dismiss nga police officer nga si Corporal Rodolfo Gracioso kinsa mihimo sa pag pamasangil kang Duterte nga midawat og mali-maletang salapi nakip niya igsunog yang amahan nagyong gikan kang kani House Speaker Lord Alan Velasco. Oras alas 4:18, dugang na tunguluhan sa balita na itong national. Di po na mga higala kay giingon na karon na ni Forensic Financial Analyst Alexander Cabrera nga dili tanang dokumento nga ihapon din po nga gi-examine ang nagsubikad direkta sa buhatan ni Vice President Sara Duterte. Apan ang uban ini, gingong gihatag na sa, kung gihatag lamang sa prosecution. Oras alas 4:19 sa hapon, dinipunta mga igala kay giingon po da karon sa SWS, sa ilang gipahigayon nga survey, naghimo sila survey na po ang SWS o ang social weather stations, miingon nga poor, no, poor ang rating sa itong presidente sa Pilipinas nga si Ferdinand Marcos Jr. nining third quarter sa tuig 2026. Oras alas 4:19, dugang panatunguluhan sa tuang balitang national. Dito kay simple daw kunong pagpamuyo ni Vice President Sara Duterte. Dili dapat mo'y rason o tubag sa mga pungutana may kalamigitan sa iyahang pagkasapian. Okay, mauman ni Anggi, kanang kuanpod karon sa depensa. Tanawa ganun si Vice President Sara Duterte mong kaon, huwag mga tuhog-tuhog, ganun mga kuan, fishball, mga inana, nasdalan, huwag ipili. Dili kayo ka ng kuan o mga pangsuuton. O man ay lang gikan po no, sa depensa o sa mga supporters po ni Vice President Sara Duterte. Pero ka na may galagitubag po sa kampo sa prosecution, matod po nilalagi. Si kaan po, Congressman Ridon, ingon siya nga, simple raman ka ha, nga nung daghan man lagi mo og kuan, kwarta. Dili man ako nung magkuan, no? Ipod magkaning kuan, coincide. Kung simple ang inyong, o simple lagi mo, pero daghan yung kwarta, dayon, di kita makaingon og na assurance nung nga, nagpadayon silang simple ang ilang kinabuhi. Kaya naarabang yung mga nagawas ko ron po nga post daw, sa social media nga or napoy mga kani allegation karon nga mihimo sa pagpamalit og tag 200 kapin nga 1000 sa usa lang ka kananan no ni gasto. Samtang dili sa tamang higala kay NBI na diskubrihan pod nga usa ka resort ang gideklara ni Vice President Sara Duterte nga agricultural land sa iyang Sal-N. Karambigitan sa pamilyang Duterte sa Chinese entities, makonsidera nga bahad sa national security sigun sa NBI. Usa ka set sa litrato sa nagkaniyang flood control project sa Davao City, gigamit aron makakolektag pundo, matod gihapon ni NBI Director Matiba. Dili sa damay gala kay paghimo pod no sa pamahayag ni Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon na bato kaniya ang miali sa
1: Magnum Reports
0: ug mga batikos gikan na sa membro sa prosecution. Klaro po sa itong Vice Presidente, no, kay nag-una na magod na mahayag po ng itong Presidente sa Pilipinas, si Presidente Bongbong Marcos Jr., nga konsidera na no, nga ilahag yun po nga paimbestigahan kito mga statement lagi or kaning mga reports nga si Vice President Sara Duterte gipunduhan lagi sa China ang iha po din po mga kumpanya. So matod pa sa itong Presidente sa nasud nga posible no, nga national security threat yun na ug sa kinika concern nga dapat yun hatagag pagtagad sa ito po din po nga nasud kay lagi dili na dapat daw kuno nga kuan pod no i-dismiss lang pero kung pananglitan usag gid kini ka mga chismis lamang no usa ka chismis lamang so mo na pwede ra kanang i-disregard lugar pero makabalaka man gud daw kung adunay mga giingong nagnegosyo nya naa din po trade sa China so posible siyang makonsidera nung kaning ikabalaka dapat sa atoang nasud sa Pilipinas. Oras alas 4:23 sa hapon, dugang na tunguluhan sa tuang balita nga national kay dinhi sa mga higala giingon sa tuang dugang uluhan sa balita nga national Vice President Sara Duterte gikumpara ang iyang nga sitwasyon kang kani Vice President Judge Omar Binay. Pa niya no, nga wala ra daw kuno si kani Vice President Binay sa iyaha kay miabot lagi daw sa impeachment gyud ang iyaha not once but twice pa gyud so masikat daw kuno siya sikat kay siya sa gawas gani sa nasud sa Pilipinas. Dili sa tama higala sa dugang uluhan sa tunga balita nga national kay giingon sad karon nga Grace Poe alang na Peter Cayetano lakip sa mga top senatorial preferences alang sa May 2028 nga election. Senator Bongo nanguna usab sa Vice Presidential Preference Survey alang sa tuig 2028 nga election sigon sa Pulse Asia. Ug sa pagka-presidente, Sara Duterte gihapon ang nangulo niini pong nahisgutan nga resulta. Interesado daw ko ng mga Pinoy alang sa eleksyon sunod nga mga katuigan o pagka 2028. Interested na excited ang mga Pinoy sa umaabot nga eleksyon. Dugang uluhan sa tuang balitang national. COMELEC nagahimo karon sa pagpahimangno sa publiko. Kalabot lagi nini nga posibleng mga pagpangilad sa mga anunsyo nga peke nga mahinayon ang BSK sa Disyembre 2026. O day mga nagpakatag karon og mga statement kalabot ana so ay mo tuo-tuo no kung wala pa pud moy nakita o dili gikan sa mga lehitimo nga news sources. Dayon dinhi ta mga higala. Sa dugang natong uluhan sa tuang mga balita sa balita tang international kay gibutyag nga mga residente sa Dublin na sa suba sa Nepal gipahikli na tungod sa lain na sad nga flash flood. 139 ka mga tao ang patay no sa paglunod sa usa ka bangga sa Djibouti alayon usab sa nahitabo nga overloading no kay gamay ang bangka nya daghan sila 300 sila kabuo so nabugatan moto na nga lunod. Samtang upat ang samdan, lakip na ang usa ka Pinoy sa nahitabo nga pagbusikad sa Riyadh Airport. Upat usab ka tawo ang patay sa nahitabong pagkusukuso sa bagyong Isayas sa Florida, USA. Pope Leo mi paubos sa lung surgery tungod sa bukol sa iyahang baga.
1: Magnum Reports.
0: O gadugang uluhan, dili sa tamang higala kay giingon po da koron nga Mexico. Nanawagan po sila ang mga katawhan sa coastal area nga magpabilin nga nasa sulod sa mga panimalay tungod sa Hurricane Simon nga nana sa Category 4. Dayon na mga kapulisan sa Poland na kadawatong impormasyon alang sa mga posibleng matudbang pang-atake sa ilahang primo ministro sigon sa ilahang defense minister. Dayon din sa mga higala kaya giingon po sa dugang uluhan sa tunga balitang international nga naapod sa kapig tunga sa milyon ka mga Amerikano ang nawagtangan karon og kuryente tungod diining bagyong Isayas. Muna ito mga dagkong uluhan sa mga balita, lokal, national, international o karong tuntun mga higala. At ang atangi, kaya ito rin po nga tagag pagtagaan ang mga balita nga nangahipos ng kuban sa natag sa tag sa kolokasyon. Pero unahon sa nato mga higala, pagpahulago ang sitwasyon sa itong palibot. Lakas pa ng dagang trapiko, kaya niya karon si Magnum Hunter 15, Jan Ramos.
2: Managumon aga para na karon na magdumanji kundi na makita nato sa itong kawanangan na medyo doon naging paggalagong-lago possible doon na doon ay pagtulo sa ulan na karong pipila ka oras ang mulaway gikan na karong oras sa magdumanji kundi na dagal sab sa trapiko karong para na din mismo sa itong naimutangan din sa may Valenzuela Road din sa may Siklim Blisem Breakto Avenue labi na kayo dito sa may Limkit Kay Drive ba doon ay pag-moderate ang dagal sa trapiko kay gani mga magdumanji ating Pangulo na mga gitaron sa itong mga pipila ka mga trabante, pipila usap ka mga estudyante magnumanje, muna nga nagkabisi na usap ang itong mga sakinan. Gani, na doon naman sa presensya, o may angay kabalakan, gani may presensya sa itong road and traffic administration personnel, aron sa pag-iha sa kining mga dagal na trapiko, aron nga mahimong hapsay, o walagi maangol, masamdan, o simbako, o casualty, may tabo sa kadalanan na magnumanje. So, so far, wala may angay kabalakan, everything is under control and magnumanje, ang itong dagal na trapiko, ang sitwasyon sa kawanangan, pagwala na ito ang atong mga suking tigpaminaw nga magdalagyan karoon ay upayong pangprotekta sa ulan. Para sa Magnum Reports, kasi Magnum Hunter No. 15, John Ramos, sa Balitaog Servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 15, John Ramos. Oras alas 4.29, dinita sa botan sa pag-asa na kronospikasi niya si Ma'am Catherine Asunto. Ma'am Catherine, maying hapon.
3: Yes, maayong hapon, ma'am. Maayong hapon sa mga suking tigpaminaw. Sa karoon natin yung monitor na weather system na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, Tropical Depression, yung latest location na sa 2,970 kilometers east sa Central Luzon. Yung maximum sustained wind 45 kilometers per hour near sa center, gustiness up to 55 kilometers per hour, pa northwestward ang direction at 15 kilometers per hour. So far, yun ang dilita directly affected ani. Dari sa Mindanao, tibok dapit makasinati sa panalagsang pagdagong nga na sa mapanganurin na kalangitan na naitsansa sa pat-atak-ak o mga isolated nga rain showers at thunderstorms, labi na kung hapon o gabi tungod sa mga localized thunderstorms. Posibleng hapon mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na kung masinati ang mga severe thunderstorms. Hinayangat na sa kasarangan ng hangin, magagikan sa batang silangan, nga na sa silangang direksyon. Ang kadagatan, hapsay nga na sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na 26 to 33 degrees Celsius. Sunset is 5:27 sa hapon. Philippine Standard Time 4:30 sa hapon. Hindi si Catherine Asunto sa DOST Pag-asa Mundugan ng hapon.
0: Salamat po Catherine Asunto at weather forecaster sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
0: Oras alas 4:30 na sa hapon. Sa itong pagbalik mga higala, ito din po ang hatagagpagtagad. Mga balita nila ni Magnum Hunter 22, Magnum Hunter 14, Magnum Hunter 23, Magnum Hunter 19, o Magnum Hunter 15. Silang tag sa kolokasyon. Mamati sa tagpahinomdom, oras alas 4:31 na sa hapon.
1: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mari, nganong naginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Yes, this is Rufo May.
9: And GB, sobrang mahal lang bilihin.
8: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
9: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
8: it's sulit. Let's buy it.
9: Go, go, go!
10: Grabe gyud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
11: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
12: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied and my hobbies po are
13: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
3: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule,
2: kanunay busy.
3: Apan, kanunay nga kondisyon
2: tungod sa Mighty C.
3: Mighty C
2: ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Mula sa pinakamataas na bundok,
8: Nak! Kitkamusta ngay?
7: O pinakamalayong islaman,
8: Nay, kagraduate na ako!
7: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
9: Papauli na ko ka!
7: Go forward together. Globe.
10: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
11: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
12: Kagayanon, nangita kag trabaho? Adto na sa TPCDO Grand Job Fair this October 13, 10 a.m. to 6 p.m. Rosario Pavilion, Limcat Tai Center. Na-experience o wala, welcome did ka. 20k sign-in bonus, gapaabot ni mo.
13: Oras alas 4:40.
6: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
13: Oras alas 4:40 na sa hapon. Mahigala, kumusta no sa tumang kaigsoonan din na nagulat-ulat sa mga balita. Karon ta taw mahigala inyo masayran puno ang mga reports. Kay unahon na dayon nato si Magnum Hunter 22 kay PhilHealth Local Health Insurance Office. Miklaro nga perming andam gyud ang ilang serbisyo para sa publiko. Atong paminawon tong kauban Magnum Hunter 22. Faith Velez.
15: Giklaro karon ni Marlon Nino, SR Baca, head sa Local Health Insurance Office sa Cagayan de Oro City, nga perming available ang mga benepisyo sa PhilHealth. Dili lang tungod sa atong nabati ang grabe kakainit, kundili permi ana ang PhilHealth ang damo abaga sa tanang gastuhonon sa membro o sa membro sa pamilya. Giawhag usab nini ang katawhan nga dili pa membro nga magpa-membro na, apil usab sa pagpahibalo sa mga pwedeng ma-avail nga mga benepisyo. Paminawon ta ang atong pakighinabi ni Marlon Nino, SR Baca, head sa Local Health Insurance Office sa Cagayan de Oro City.
16: Sir, sa Magnum Radio. Sir, sa itong pangalan, sir?
17: Ako si Marlo Nino S. Arbaca, ang head sa PhilHealth Cagayan de Oro.
16: Sir, kaning mahitungod sa grabing kainit nga dala sa super El Nino, sir, posibleng mudaghan ang kasakit o daghan ang maospital. Unsa may giandam nga lakang sa PhilHealth aron masiguro nga matabangan dayon ang mga membro?
17: Okay. To be specific, dili gyud necessary nga pagpangandam tungod aning sa kung ano kaning grabe nga kainit nga atong nahiaguman karon. But kanunay gyud available ang mga benepisyo sa PhilHealth simba ko kita matakbuyan o balatian unya masulod sa mga nagkalain-laing balay tambalanan. Halimbawa, hilantanta, kaning na atong sipo na ay ubo na ay benefit ang PhilHealth ani. And then kanipong kung grabe gyud nga sakit labi na ning dengue, kay ang dengue usahay dili na tumatagan, pwede siya sa tingulan, pwede pod sa tinginit, naa gyapoy benepisyo nga gitagana ni Phil Tani. So sa laktod ang ako lang gusto may balaan sa atong mga suking tigpaminaw nga kanunay ang andam si Phil Health alang moabaga sa mga galastuonon sa pagpa-hospital. Simba ko ang atong membro o membro sa iyang pamilya masulod sa balay tambalanan.
16: Sir, katong wala pa na member sa PhilHealth, sir, unsa may ilang angay buhaton?
17: Ang angay nilang buhaton is that pwede sila mudangop din sa among buhatan o sa Limket Kai Center. Aduna po kita PhilHealth Business Center dito sa second floor sa may Ororama, Carmen. Magdala lang sila sa mga necessary nga documents para magpamatuod sa ilang identity. Halimbawa, ang birth certificate, kung wala manggali ang principal member, pwede regali siya magdala ID. And then kung naay mga dependents nga iyang gikinahanglan nga i-declare din sa PhilHealth, then kinahanglan kita mga proheba ni Ana sama ang birth certificate. Imo lang ka nang i-attach sa form nga imong pag-afilapan din sa sulod sa atong buhatan, and then iduso din para maatong maasikaso o maproseso ang atong pagpamiyembro. Now, kung wala gayo higayon, walay oras nga makaanhi sa atong opisina, naa kita'y ginatawag nga PhilHealth Portal. Ang maong PhilHealth Portal, maka-enroll ka na online sa PhilHealth, no? Dili man ni siya, yun anak ka real time, mo take manig mga tulo ka adlaw sa imong pagproseso, but at least dili ka na mo bisita sa among buhatan. I-access lang na nato, pinaagi sa www.philhealth.gov.ph.
16: Sir, kanang unsa po kanang mga pwede ma-avail sa katawhan karon?
17: Generally, sa PhilHealth hospitalization benefit man ta, no? Kinahanglan masulod ka sa balay tambalanan, na diser ka bayran ni PhilHealth. And then, almost tanan nga mga sakit, no? There are 9,000 cases, 9,000 illnesses nga gabayran ni PhilHealth. So, akong tanaw kung unsa man na ang imong klase nga sakit, pa mabayran gid na ni PhilHealth.
15: Ugmaw ka tong pitik sa mga pamahayag ni Marlon Niño SR Baca. Balita na hipos gikan sa Local Health Insurance Office 10 para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 4:44 dinitas balita ni Magnum Hunter 14 kay RTA. Adlaw andam na sa adlaw sa mga Santos ug Kalag. Detalye tumabinawan Magnum First Seed Blanca.
4: Andam na matod pa ang Roads and Traffic Administration sa nagkasingabot nga adlaw sa mga Santos ug Kalag, labi na ang pagpangandam sa dagan sa trapiko. Sa dagbayan, matod pa ni RTA Manager Pastor Doy Romero nga kung unsa ang ilang himo sa previous nga tuig, mausab ang posible nilang ipatuman karong umahabot 1 o 2 sa bulan Nobyembre. Apan matod pa nini, naasiguro mga gagmayng adjustment apan ilalamang kani ipaybalo sa katawahan pedagi usab sa mga sakop sa prensa sa dagbayan.
9: Yes, ang atong mga traffic schemes sa Kalakalag, so far sa previous years maayo man ang atong deployment. We will continue to implement the same schemes. And of course, kung natin mga adjustments, ato gyapong ipabalo sa katawan, pinagi sa atong mga media partner.
4: Ang tipik sa pabahayag ni RTA Manager Pastor Doy Romero. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum First Seed Blanca sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Hunter 14 First Seed Blanca. Oras, alas 4:45 sa hapon.
14: Magnum Reports!

0: Oras alas 4:46 na sa hapon. Mahigala no, mapasalamaton ta karon kay duna tay mga ato pong higala nga nakaduaw dinhi sa ato sa istasyon. Og kini sila mga higala no nga ato pong mga kaigsoonan, ato mga brothers pud mga higala sa so Couples for Christ. Diin aduna sila gitakda nga ilusad nga kalihukan nga mo kini answering the cry of the poor kun ankop karong nga tuiga o sa kini katinuig nga kalihukan sa ato pong mga kaigsoonan pud nga naa sa Couples for Christ aron pud no nga muhimo pud sa pag kaning agat sa ato pa din pong mga katawhan din sa CDO nga musalmot po niining ilaha pong kalihukan niining tuig 2026. Alo yun ini mga higala, mga pasalamaton ta kaya tumakauban na karon si Lassie Engineer Jonathan Quintal ang head sa Answering the Cry of the Poor ug si Engineer Paul Tape ang provincial coordinator sa nahisgitan nga event. Sir, may hapon na sa inyo ha, live da karon sa Magnum Radio, kauban nimo ninyo Magnum Angie Alzado.
1: Mayong okay. Hapon, Magnum Angie.
0: Mayong hapon na, sir. Sa inyo, ano? Sige. So, sir, kaning una ta ni Engineer Jonathan. Sir, unsa ni pasabta daw mi? Unsa ni ang ANCOP?
2: Ang ANCOP, mauna siya ang annual na mo activity sa Couples for Christ na mag-support sa mga scholar sa mga least fortunate na itong mga igsoon nga gusto mag-eskwila pero wala sila ikakapas sa ila pag-eskwila mo na siya nga kaning kahilukan to support sa mga scholar diri sa Misamis Oriental o Cagayan de Oro. Annual na mo ni siyang activities every year.
0: Sir, unsay buhato na Sir Jonathan sa ni, kaning ANCOP?
2: This coming October 18 na kami ANCOP Global Walk.
0: So walk. Okay. So kana siya exclusive or welcome ang bisan kinsa nga mo apil niini?
2: Welcome ang tanan sa pagsalmot kaning amo ANCOP Global Walk.
0: So murag dili lang ni specific no para sa itong mga sa CFC or sa mga Kristiyano bisan sa itong mga kaisunan po no, nga lain po nga sekta o relihiyon.
2: Oh, pwede tanan invited to join us this coming October 18.
0: Okay, din sa tani sir kaning Paul Tape, si Brother Paul. Sir, kaning unsay mahitaboan ni eh, sa inyo pud din pong kalihukan? Ba ang lakaw no kay Walkman dinhi nga himuon sa tuwa sa dakbayan. Yes sir, paliug na ko sir.
3: Ang atong walk dinhi ra sa city proper lang. Nagikan diri sa Kapitolyo. Yun sa Divisoria, dayon Lake Odere sa Corrales, then return to Capitolio.
0: Okay. So, din eh, no, kay murag medyo duol-duol raman po ni, pwede na, ano, sir. Kanang duol-duol raman po ang ato ang rota. Kumusta na, sir, ang atong coordination po ani, no, sa ato pong RTA, sa ato po din po mga kapulisan, kay maski duol ang rota, kay within city proper raman, nagusto gina ito nga mahimo pong hapsay, luwas, ang ato po din po nga musalmot ni po nga maong event.
3: Actually, since last 3 months pa naplansa na ninyo na mo ang mga permit ani sa RTE o sa City Hall naanatay mga permit ani.
0: Okay. Sige. So si Engineer Paul Tape na mga higala no atong kauban na pod karon. Baliktaan ni Engineer Jonathan Quintal. Sir brother kaning no balikan na nato kay ANCOP Answering the Cry of the Poor. Una pa ba'y tema ni sir? Or mo na gid ni ang kaning activity gid mismo nag-embody na po din no, kung unsa gid po ang inyohang gusto nga ipaabot nga mensahe nga doon sa tuwa po din pong katawhan nga ang pagtubag sa mga kuan po no kasamtang sitwasyon sa tupo mga kaisunan nga naasa nga nag-ilaid sa kakabos.
2: So ang tema na mo ani karon?
0: Sige sir, doon lang kamay sir. Yes, sir. Okay.
2: Ang tema ka na mo kani karon one. This is a family in the Holy Spirit sharing the Christ transforming love with the poor.
0: So, kana siya, sir, nga tema, lain-lain yun na. Karon lang yun na nga tuig.
2: Every year, lain-lain. Okay.
0: So, kung ingon ta karon sir no sa kanipong tema po da ninyo, ya na mention nimo na mo yung mga uncop nga murag scholar kung sabton. Yun sa niya to pag determine sir nga kani sila ang mahimong benepisyaryo sa ato pa rin po nga kalihukan.
2: Na kami mga ano ana nga gigigat create kami ka
0: yes sir, padayon lang sir.
2: Naghahatag create kami ka mga katong mga least fortunate mga kabataan nga gusto gid mag-eskwela. Na kami form ana ginapasubmit o ang katong mga income ka parents nga not more than 25,000.
0: Mm-hmm. So, yun sa na sir, nag-apply sila sa inyo ha or nag-survey mo sa inyo pa din pong mga kaning community dayon na determine niyo nga oh kani sila nga pamilya o oh, kay less fortunate yun ni kinanglan
2: sila na siya nag-survey kami in every sector. Na kami ano na kami sector coordinator og na kami yung PIT PIT nga mag-screen katong mga application nga gina-submit ng mga kabataan.
0: Okay. Balik po ko ni mo, Engineer Quintel, no? Kay naman tayo mahimong benepisyaryo, ang kaning mo appeal aning mong kalihukan, nabay kinahanglan nga bayaran, like registration, para sa nang mag-fund run, inana, kay kinahanglan mo na ito siguro, no, maka-generate po o proceeds para natay matabang yun po sa itong mga beneficiaries. So, unsay pa maagyan na, Sir Quintel?
2: Ay, kami.
0: Sir Paul, sorry, Sir Paul.
3: Okay.
0: Sincha, okay, sir. Nalibog. Okay.
3: Okay, ra. Wag na manji. Kanay mong pangutana, Ma'am Anji. Naagyut tay registration nga 300. Kung kinsa ka tong gusto mo participate sa among kalihukan karong October 18, pwede sila mo join pero kung pwede mo register gyud sila una.
0: Okay.
3: Og 300 pesos.
0: Saan sa pamaagi na siya kanang Brother Paul? Kaning sila mo nasli adtuan nga area para dito mag-register or online ba unsa man nga transaction para no nga mahimong legit gyud nga appeal ani pong ANCOP?
3: Actually during the event naatay naatay mga secretariat dito sa area diha sa Capitolio or moadto sa among opisina dito sa Nazareth 1526 Safety Center.
0: Okay. So dito, kung panlitan, before pa sa October 18, pwede na magpa-register.
3: Pwede.
0: Nabay, unsay mga inclusions ani niya po, da, Brother Paul, kaning nabay, mga sinina, kayo mo, may mga, murag makaingan niyo po sa bano, basi na, ani,
3: na
0: ba? Na yung mga t-shirts.
3: Na, agya po.
0: So, mo na yung appeal. So, kanang sa 300, nga registration, appeal na t-shirt ka na.
3: Dili pa.
0: Ah, ma-separate pa.
3: Oh, separate
0: so, kung gusto pa nga magpalit po, mag-avail, kay para murag, kung ano, uniform po ng pagbaklay, tagpila man po.
3: 315.
0: Okay. So, kung gusto, mo na nga 650 ang magasto. So, kung dili po, dili man po compulsory na nga kuan yun, pares yun mong suoton.
3: Dili man.
0: As long as mo appeal. So, kanang 300, unsa man na siya, sa tanan na siya nga kuan, kaning kuan lugar, no? O si tawag ni age group. Magikan bata, hangtod sa tagas ng pangidaron, 300 yun, uniform 300, ang registration. No, okay. Balik na kang kaning sir, Jonathan, no? Sir Jonathan, kaninga maunga kalihukan kay tinuig man ka. Kumusta po ang inyuhang pagpahigayan ani sa matag tuig? Na nag-increase gyud po, no, sa mga participants ngayong naobserbaran?
2: Every year nag-increase ang participants. Every year, kasi sa Couples for Christ, na kami per sector, may na kami quota kung pila ma-register sa among member in every sector. Og naapod kami mga solicitation o mga pledges to support sa kaning fund nga amo i-provide kaning mga kabataan-unan karon. Because as of now, daghan naman kami scholar nga ginasuportaran.
0: No. No, okay. Sir, what's up to dog me, sir? Kay scholar man, sir. Like, unsa nga mga scholar nga inyo hagin pong nahimong beneficiaryo? Unsa na sa elementary, high school, college? Or basin gusto mo magdawat o kanang nasa graduate school kay present with all.
2: Na kami elementary, na kami secondary, na po kami college, mga seminarian, o na kami teologian.
0: Okay. So, kung may mga scholar, kami magbuot kung unsay gusto nila nga piliyon po ng FFRS na nasa mga kuan na, na sa kaning mga HAI na nagtudlo, o nagkanang eskwela, unsa man sila'y magbuot kung unsay lang gusto nga kuang kurso or kamo?
2: Sila magbuot kay la kurso, pero na kami specific nga eskwelaan nga dapat sa government school.
0: Mm.
2: Just because ang among sponsor, limbawa sa college, 30,000.
0: Unsa man na siyang 30,000, sir?
2: Yung sa ang gina-sponsor na mo in every scholar kay sa
0: per
2: semester.
0: Ah, okay.
2: O sa elementary 15,000 per year.
0: Hmm.
2: O sa secondary. Allowance lang nila ba kay wala man sila tuition.
0: Ah, okay. Basi na kay madugang pod no kanang engineer po. Kun predetermined na ginina na tay na identify gid ani karon.
2: Actually,
3: actually sa pagkakaroon na natay existing na 100 including sa school partners around
0: 184.
3: Dito na pwede ba
0: like, na yung mga kwan. Nain, nangutala din eh. Unsa ba daw ko na yung pumaagi daw ko no, kung if ever, din eh, wala daw ko no, wala man sila kabalo sa programa. So, wala sila na apilan ng inyong itong mga ipang pili. Unsa daw ko buhaton, if ever nga interesado no, ang usa ka batan on nga mahimo sa pagka-scholar po ninyo. Kung mahimo, no? Kung mahimo mag-apply.
3: Depende man na sa area. Mm. Kung asang area siya, panitang area sa Kauswagan, namir, program implementing team na naka-assign dito.
0: Mm.
3: And then kung taga diri sa Makanhan ba naagyapon tayo mga naka-assign nga program implementing team, sila ra ang duulan dito.
0: Okay. Or unsa man siya naay kanang work inyong simbahan gyapon dito ang mga dito.
3: Among sector angkop.
0: Okay.
3: Among sector angkop coordinator.
0: Mm-mm. Sir, so far sir balikan na to no kay naman mo'y kuan successful siguro gid pod nga mga kuan pod no scholars. So daghan pud tag na pa graduate mga estudyante gid.
3: Oh, daghan na gid kayo na pa yung mga cum laude.
0: Oh. Okay. Dayon, unsa may baton nila nga para pud murag kano maka-repay sila sa inyo pong kaayo kay di ba pud no kaning mayon ta nga gamay kay 30k matag semester kay lisod ya pud pangitaon di ba? No? So, kung ano na, basta nakasulda,
3: bulang sulda. Daghan ba yun po nakagraduate, dahil nakatrabaho, dahil naka-sponsor po sila sa ilahang kaugalingon.
0: So, pwede na na?
3: Pwede.
0: Ah, okay, okay. So, mga igalo ng kauban na ito karon, sila si Rudder Engineer Paul Tape o si Engineer Jonathan Quintel sa Answering the Cry of the Poor. Kaling siya, Sir, kaning Nathan, no? Sir Jonathan, kung ano, dinirgini sa CDO, every year, nga ginahimo ang dini sa inyo ha kamo sa CFC din he or naabot na punta sa lain pod nga part dini sa ato sa region
2: in tibok maning whole world maning ato angkop global walk pro diri sa Misamis Oriental Cagayan de Oro sa among province sa province sa provincial Misor diri la kami sa Cagayan de Oro.
0: Okay.
2: Actually October 18 is dungan isla kasama nila. May angkop global walk po sila sa October 18 sa Manila.
0: Okay. So, sir, pila tong target, sir, nga mahimong kabahin ni inino or kung panlitan, ibalik lantaw lang ta sa last year, na may possibility nga malaban pa po nato. Pila dito last year, ganyan dito, sir?
2: Anyway, ang last year na among kuta sa among ano, 1.5 million.
0: Mm-mm.
2: So, na-reach na mo ang 1.8.
0: Wow, congratulations.
2: Ngaroon, nag-increase kami sa 2.1 million. Hopefully, ma-reach na mo ng 2.1 million.
0: Mga pila ka ng katawapod, sir?
2: Sa mga 3,000 walker plus mga pledges. Na kami mga pledges, na kami mga sponsorship. Kaning sa para kaning mga scholar.
0: Okay. Sir, Jonathan, sa unsang pamaagi nung mahimo sila sa pag-sponsor pod sa inyo ha? Muadto dito sa inyong opisina. O unsa na cash ginang permanente or pwede pod in kind?
2: Pwede sa scholar, cash. Cash gina siya. So, anyway, gina-expound na gina, ano na mo sa gawas, supposedly may na kami solicit sa mga LGO, sa private nga institusyon, nga company. So, nagre-response lang. But mostly yun sa Couples for Christ member.
0: Okay. So, dinis na tabalik no kang Brother Paul Tapi. Sir, karun ba nga, kuan man no, naaman tayo mga scholarship program para sa ato pa rin po mga kaisunan nga gikonsidera nga less fortunate. Dayon, dinara ba yun naka-focus ang ato din pong gastuan sa tong proceeds sa ilaha or napuntay part ana no nagyapon tay gahinan nga laing pong project nga would create great impact sa ato pong community.
3: Actually natay mga programa nga kuan lain bukod sa education natay calamity natay health and disaster and housing project.
0: Kana siya sir, maupod na siya ay kanang kuan dinapod no ibase or maupod na siya ay mahimong paingnan pod sa kaning proceeds gyud. Ani. So matag tuig ra man siya nga activity sir. So dina gyud nakasalalay tanan.
3: Diha gyud tanan.
0: Okay, okay. So sir, balik ta no. Unsa lang kaapo inyong mensahe kay karon naman ta sa kaganihan nag-report ang PSA Region 10 nga taas atong inflation 6.6 dayon ingon mahinon sila mong gipangutan na kung kaya pa ba gihapon maka-afford sa to pa rin po mga katauhan pod no nga mapalit ay mga basic commodities nya kani di naman ni appeal sa basic commodity pero depende naman lang po nino kung gusto nga matabang po sa itong makaisunan nga kabos. So extra extra na lang yun nga kwarta kung magahin nila. So kumenta sir no kay naman ta karon sa maraga crisis sa gihapon unsa na to sir nga ma-encourage yun sila nga mo-appeal yun sa inyo no kay ang uban kay marag narabe no kanya-kanya na ta iya-iya lang ta nga kanang mga panultan ba iya-iya lang ta paningkamot sa itong kaugalingon no nga marag dili na din ta magpanlantaw ba nga mutabang patadae sa itong isig kaingon nga kita mo kita bangunon po. Sige daw sir Ben.
2: Si Niwis.
0: Yes sir. Si Sir Jonathan sa mga higala to makauba no.
2: Sa
0: ANCOP.
2: I know nga walay pobre nga hindi makatabang. Walay pobre hindi makahatag. O wala po dato nga nga wala ga kinahanglan. So ini kaning among program every year naapon kami mga appreciation para ma-appreciate nila ang among mga kauban sa Community Couples for Christ.
0: Yes po. So
2: sa nga ano sila madasig sila to support sa kaning among kaning program sa angkong sangkop global walk just because I know nga kabalo kami nga sa bawat pamilya kung may isa lang ka estudyante nga anak ka makatiwa sa iya pag eskwela makausab sa ilang ano
0: kinabuhi. Okay. Salamat kay no kang Engineer Jonathan na Quintel mga higala. Si Engineer Jonathan Quintel siya no ang head sa Answering the Cry of the Poor kon ANCOP nga himuon karong Oktubre 18 tuiga 2026. So dinhi sa da balikan po nato no si Engineer Paul Tapis, Brother Paul mga higala. Kay lagi no kung moingon taga ANCOP kani siya mga higala basin magunahuna gyud pud mo nga para lang gyud pud no sa kaning mga Youth for Christ or sa kaning Couples for Christ, Singles for Christ, pero giingon nila welcome ni sa tanan pod nga sektor. So karon po da sir no ang ato po din pong pag dani no pero pag aghat nato sa uban nga dili parehas ninyo pod no wala sa inyong grupo

0: Naoton ta katong kanang inyohang registration nga 300 dako na kayong tabang na sa mga ato mga scholars, dako na kayong kausaban sa ilang kinabuhi kay sa akong nakita yun, looy magyud kayo sila sa ilang kinabuhi kay bisan man lang pampalit sa ilang sapatos, gisi-gisi na ilang sapatos. Iyawat man lang makapalit sila o sa ilang pamiliti man lang. Kini panahon na kung kisa may nakadungog ani, usa ka mo ka instrumento sa mga kabatunonan nga among mga scholar nga makahuman sa ilang pag-eskwela o inatunta nga dili mo magka-dumili kung naamay inyong extra na kwarta usa ka na ka hagit sa atong tagsa-tagsa sa kaugalingon nga kining imong gihatag nga kwarta usa kini ka real encounter to our Lord Jesus Christ.
1: Okay. So mo to mga higala no kay kani balik ko na to ang kalihukan nga answering the cry of the poor dili man ni para sa ilang kaugalingon mga higala no sa mga membro sa CFC, sa YFC, then dini pod sa mga Singles for Christ, dili raman pod din sa ilaha para ni sa komunidad. So nani lasting impact pod no ang ilaha pong himuon nga pagbaklay. Balik ko lang na to Sir Jonathan, unsa gito kita dapat gi magbaklay?
2: Gikan diyan sa probinsya. Sa may provincial capital ground. Oh, going to Bilis, dan sa Divisoria, Gliko ta sa Corrales, tapos diyan sa may Antonio Luna, return back to capital ground.
1: Okay. Napay mga musumpay aning mga programa sir or after ana kay disperse na dayon.
2: Pag manak may mga programa na paghuman atong baklay na kami mga presentation sa mga existing scholar o napamas o naas this year na kami pinning sa katong mga
1: okay
2: sa mga nag-pledge o 30,000 plus.
1: Okay. So naipagpasidungog sa mga nagimo sa pag-pledge. Subli mga higala no, mapasalamaton ta karong hapon kay nakauban na to ang mga nag-organize sa Answering the Cry of the Poor kun ANCOP nga sila si Engineer Jonathan Quintal ang head po no sa ANCOP 2026 ug ang provincial coordinator sa ANCOP nga si Engineer Paul Tape. So sa tumakaigsoonan no, basin pwede ninyo masalmutan kini nahisitan nga kalihukan tungod kay maka-resisyo pa mo. Sayos buntag di ba sir?
2: Yes, sayos sa buntag.
1: Unsa gid ang adlaw ang 18? Domingo. Domingo, alas...
2: We will start kami dyan mga... Siguro mga 4, mag-assemble lang.
1: 4 a.m. mag-assemble. Yes. Mga alas 5, alas 5.
2: Mga alas 5, walk.
1: Mag-backline na dayon. Dayon, pwede lang ka ng ang mga attires. Naka na lang po. Unsa
2: any attires.
1: O, basin mo yun. Modest lang po. Kaya basin nyo. Oh, kasalaan lang. Simba kami tayo. Kanang kuan lang po. No? Kanang disintis at mga igala. No? Kay kani.
3: Walk
1: ka ba? Walk man ni siya. Pero kuan po. No? Makasin na walk with Christ. Iya po ni mga igala. Kay ang kuan ani no. Sentro. Kanang sa pagtabang sa itong mga kaigsuunan po nga kabos. No? Pag emulate po sa itong labang makagagahom. Ugunta. Kanang walay mga distraction. Kayo. Basin ka mo. Na dinahinoon ni imong just nun nga pag himuon po nung kalihukan. So, Blay, Answering the Cry of the Poor karong October 18, tuig 2026, kauban sa itong Couples for Christ o sa uban pang mga membro po da nila, di nagdapit sa tanang katawan din sa ito sa Dakben o sa lalawigan sa Misamis Oriental. Oras, alas 5:00 na sa hapon.
4: Oras hatod ka na to sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mapalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon ukod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa makabuti.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
2: Kagayanons, nangita kag trabaho? Adto na sa TPCDO Grand Job Fair this October 13, 10 a.m. to 6 p.m. Rosario Pavilion, Limcatay Center. Na-experience wala, welcome jud ka. 20k sign and bonus, gapaabot nimo.
3: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sensilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Wala yung sukli.
8: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
9: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
10: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
12: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
13: Nawad-an ko kung akwarta sa akong bank account pads.
12: Ha? Ngano man?
13: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dakong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
12: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
14: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Cagayanon, nangita kag trabaho? Adto na sa TPCDO Grand Job Fair this October 13, 10 a.m. to 6 p.m. Rosario Pavilion, Limcat Tai Center. Na-experience wala, welcome jud ka. 20k sign-in bonus, gapaabot nimo.
17: Oras, alas 5.17.
11: Time check is brought to you by McDonald's.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
17: Balik tama higala sa itong pagpanagubaan sa tulumanong Magnum Reports. Unang sa natong higala ang kaning usa, kananawagan sa itong Magnum Operation Tabang. At usan siyang hinabiyon mga higala, kalabot po lagi siya pong sitwasyon.
11: Magnum Operation Tabang.
17: Nga usab ni siya ka residentes may barangay kauswagan ni atong nga syudad. Kini no ang atong mahinabi si Ma'am Edmilena Pendre nga taga Zone 1 barangay kauswagan ni atong syudad.
11: Magnum Operation Tabang.
17: Kay ta mahigala kay kani pud siya midelicate din hi. Kay nanginahanglan siya tabang pinansyal o gasto itong makaigsuna no, nga willing pud nga muhatag donasyon bukas ang Magnum Radio sa pagdawat bisan pilang ang amount. Kung unsay kaya ninyo nga kaning salapi mga higala nga ikatunos yung isig kaingon, bukas din kayo sa Magnum Radio pod ni Ana. Walay discrimination ay mong kabalaka kung pilay kantidad nga inyong kaya, wagyod mo ang ngay nga ikaulaw pod. Kay kana, no, nga inyo pong nga gihimo, no, dalay gun yud kay pod na kay lagi kami, musabot raman pa na ang mga tao no, kung kanaragid pod imuhang kaya nga i-offer. Kay tabang man pud ano gikan man pud na sa imong hapong kasing-kasing kinasing-kasing nga pag-share nimo sa imong financial blessing. Atong nga sayron ng sitwasyon ni Ma'am Edmilena Pendre kay nga naabot pud siya dinhi sa Magnum Radio unsa gyud kaha no ang iya pong sitwasyon nga gikinanglan pud niya nga manawagan dinhi sa kahanginan karon.
11: Magnum Operation Tabang.
17: Ma'am Edmilena, may hapon. Live dash Magnum Radio kauban mo Magnum Angel Sado.
7: May hapon ma.
17: Ma'am Edmilena. Oo. Unsa yung sitwasyon gani ni mo ma'am?
7: Kwan ma'am, para sa akong maintenance sa akong kwan ma'am, sa akong pagpanganak ma'am, bago lang magkita ng anak.
17: Okay. First time ni mo ng anak ma'am, or sa man eh?
7: Kwan ma'am, ikatulo na ako ma'am.
17: Pilag edad na to ma'am?
7: 34 ma'am.
17: Dayon, ang karon sa imuhang last nga, kanimong baguhay lang di anak, unsa man siya, normal nga delivery or dili?
7: Cesarean ma'am.
17: Ah, okay. So cesarean ka, nakitrabaho ka ni Adto before ani?
7: Sa una, ma'am, naa.
17: Insa man?
7: Pagburos na ako, wala na din ko, wala na ako itrabaho. Nagpan ko, ma'am. Jamitres ko, ma'am.
17: Okay. Imong ba na?
7: Nag-labor, ma'am. Construction.
17: So, ang imong mga noon na nga mga bata, daggo na? Or gagmay pa?
7: 10 years or plus 10 years.
17: Okay. So, din na sa inyong pagpuyo sa may barangay, sa mo, barangay Kauswagan mo or barangay Bunbun?
7: Kauswagan. Barangay, Kauswagan.
17: Okay. Sa barangay Kauswagan, ma'am, sa inyong pagpamuyo, inyuhan ang kaugalingang balay.
7: Nakisakaran sa mama, ma'am.
17: Okay. So, kaning imuhang mga tambal, nainom na nini mo or wa pa yun?
7: Wala pa yun.
17: Kano sagi ka ng anak, ma'am?
7: Atong 28.
17: Sa kaning September?
7: Ma'am. September.
17: Pero sukad atong September, wapag yapon ka kainom?
7: Nakainom dito sa hospital, pag out na, wala na dahil.
17: Kano sa mga kanigawas?
7: Atong, kuan ma'am, atong Merkulis.
17: Merkulis? Merkulis nga, sa man?
7: Last week.
17: October, kuan? Kaning September 30?
7: Dili, last week, October...
17: Ay, kuan, October 7?
7: Oo, ma'am. October
17: 7. So, after ato, wala na din kakainom lugar ng mga tambal.
7: Wala na.
17: Unsa may ingon sa imuhang doktor, ma'am, kinanglan yun to nga mainom. Unsa man na siya, buntag, unto hapon, inana.
7: Oh, maintenance na siya, ma'am, sa kanang paano kay mupo ko kanang hemoglobin.
17: Okay. Pila bang kabuok ni nga tambal ganun, ma'am?
7: Tulo na siya kabuok, ma'am.
17: Tagpilahon man po ang sagad presyo, ani?
7: Wala, sad ko kabuokan, ma'am. Wala pa man kung nakapalit sa kan.
17: Okay. Sige. Ma'am, try na to no manawagan tas kahanginan na ato ang mga kaigsoonan nga naminaw karon basin maka-share pa sila sa imo po ilaha po mga financial blessing diha sa imo. Sige, ma'am.
7: Maayong hapon sa inyo. tagapagmina diri sa Magnum Express. Ako si Edmeline Tendring na ngayo nabang para mapainom ko sa akong maintenance nga tambal. Nanginaot ko ngayon yung kong tabangan.
19: Okay.
7: Salamat, ma'am.
19: Sige. Ma'am, wala ra po da nagdugay, no? Kaya doon na po yung mga manggiluloy yung mga tao nga nakadungog din po da si mong sitwasyon karon o gani ay tabang. Gikan sa Magnum Operation Tabang nga 1,500 pesos. Unsa itong ikasulti, ani ma'am?
7: Daghang salamat kaayo. May naot ko nga daghan pa mong matabangan nga sama na ko nga nanginanglan o tabang nga nangunta nga tagaan pa mo o ka ng daghan pang grasya, ma'am. Salamat.
19: Okay. Ma'am, salamat po kayo sa pagsalig sa Magnum Radio. O, alayin po din, kita po, mapasalamaton sa itong mga regular benefactors nga mihimo no, sa paghatag din po din ng donasyon. Sila si Madam Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan, Padpaw, o Divine Mercy Apostolate. Oras, alas 5.23. Salamat no, sa itong mga naghimo sa pagtabang sa itong Magnum Operation Tabang ang ilusa din nga po na pwede paghihapon mo muapas mga higala at mga kaigsunan din ha nga nakatutukaroon nga muhatag no, og donasyon kang Ma'am Edmeline Lucero Pende.
20: Magnum Operation Tabang.
19: Dinita mga higala sa itong pagpadaan sa itong programang Magnum Reports. Sayron din nato ang mga balita ang nangahipos Magnum Hunter 15 sa ta kay sanggun ang palalawigan sa Misamis Oriental. Giaprobahan lagi daw kuno ang ubay-ubay ka mga ordinansa resolution. Atong sayron mga higala nakastandby na Magnum John Ramos.
21: Sa dipahigayon ay ka-59 ang regular session sa kunyang panlalawigan na kaganiya Magnum Anji, umayubay ng mga ordinansa o mga resolusyon ang mga ipangaprobahan. So sama ning ordinansa ang number, resolution na number 1191-2026 o 1195-2026 na ipaprobahan pagpalapad o pag-upgrade sa provincial hospital sa Alubihid, Aklaveria, Initao, Talisayan sa may barangay Mintabon o magsaysay barangay Kabubuhan. Mukili ang resolusyon na nga gimugna Magnum Anji ni Kuhan ni sa komitiba ni BM ni BM Dexter Yasay usab ang kuan usab ni Dexter Yasay nga kining nga proposed number na resolusyon nga proposal usab kini kaniya kining komitiba kini si BM Dexter Yasay komitiba kini sa kining energy transportation chairman sa energy transportation nga doon pag-aprobahan na kining number 1180-2026 ang kining ordinansa, pag-aprobahan na ang mga bagong listahan sa plitian para sa mga motorila, sidecar, tricab o habal-habal sa lungsod sa Balingasag o kining usab ang proteksyon sa dagat o kining pangisda sa komitiba usab ni BM Ray Buisan, komitiba sa kining agriculture and food security nga kining gidili una ang pagpangisda, pagbaligya o pagtago sa isdang danggit diyan sa may lungsod sa Talisayan samtang ating pangitlog pa o kining ginatawag na close season aron nga mapanalipdan ang isda sa dagat. So kining giaprobahan kagaliha o dugang usab nga kining giaprobahan na kining komitiba sa ni komitiba ni finance and appropriation niya si BM Romel Maslog kining resolution nga 1201-2026. So ang kiniunod na ni giaprobahan ang pondo nga nagatinad og 2.6 million gikan sa utang para itukod sa kining mga balay o kining resettlement housing project para sa mga pamilyang nanginahanglan diha sa may lungsod sa Villanueva o doon na po yung mga komitiba giaprobahan sa komitiba sa rules and law ordinance legal matters and privilege nga gikuan gyapon ni komitiba gyapon ni BM Dexter Yasay nga dali nga permit sa may balingwan na lungsod sa balingwan giusa na lang sa kining pagproseso sa kining mga barangay clearance business permit locationary clearance sa balingwan proposal niya number ani Magnum Anji number 1177-2026 mo kini ang pipila pagit pa ka mga ordinansa o resolusyon ang gi-aprobahan kaganiya Magnology o wala na ilaing nga gisgutan pa kung dili ang pag-approve lang sa kining mga resolusyon ordinansa kaganiya atol sa gipahigayon nga ika-59 nga regular session sa sanggunyang panlakitan. Kada ang atong nakuha ng balita gikan sa Kapitulyo Provincial na binagyan sa meeting hall sa kining sanggunyang panlalawigan para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Matter No. 15, John Ramos, sa balita og serbisyo, Magnum. Radio.
19: Salamat Magnum Hunter 15 John Ramos. Sinisadayan ta mga higala kaya kaganihan mga higala gihisgutan na na sa konseho ning atong syudad ang posible no nga pag-schedule na gyud og marathon budget hearing dinhi sa atoa sa syudad sa Cagayan de Oro nga pondo ni ang atong kaning ang ilaha po din pong buot no nga mahatagan din po og pagtagad. Atong paminaw sa Magnum 119 medyo kabagtulan kay buot lagi ni kagawad alamlim nga mapaspasan ang deliberasyon sa budget apan napoy mga nagpadayag no gasto sa magpagsupak pod niini. Ania si Magnum medyo kabagtulan.
21: Sa pagmamaad din nga mga panahon lagi kanutiyag nga ang kining isgutanan kalabot sa kining proposal resolution na kalabot sa giingon nga kining budget hearing sa 2027 executive budget hearing dinhi sa City Council sa Rakben sa Cagayan de Oro nga isgutanan which is ilahang giaprobahan nga bako mabutahan ang kining committee of the whole which is karon na Oktubre 15 tentative nga ilahang ipaygayon nga marathon hearing for ang kining ilahang na kining ilahang kabutyag na budget hearing kalabot sa tanan ng mga department manager o department nga maiskutan ang ilahang mga budget kalabot anang tuiga na siyempre sa maong committee of the whole din presiding officer sa ani possibly si Vice Mayor Jocelyn Pebot Rodriguez o baka si Kinsa baka pwedeng mag-preside or kasagara majority nga members ang mag-preside sa nasangpit nga budget hearing. Nagi kamutiyag na di kagawad alamlim nga dapat kining budget hearing mapaspasan o dili na malangan pa. O motong nga gika-react usap ni kagawad na Ibi Imano nga iyang iklaro lang sa unta na kung unsa ang date then unsa sa tama ng deliberation pila ka days o sa kadugay ug nang hinaot kini nga makonsider sa chairman anang higiyuna nga ilang tagsa-tagsaon by department aron pod nga makuha nila ang tanan nga kini nga detalye kalabot kung asa mapaingon o pila ang dapat yun nga amount ngadto sa nga itunol ngadto sa mga departamento nga siyempre transparensiya ang gusto sa pila nga maipatuman apan gikabutyag ni kagawad lim nga naa naman sa tuang rules nga dunay anaa sa kining tentative nga October 15 ang ilahang ipahigayon nga date ug gikabutyag nga there's no increase from the budget of every department so the same ra gihapon sa last year ug dili lugar niya i-spend ang iyang time dugay-dugayon ang maong proseso sa budget hearing nga maura man gihapon ang kining mga amount kining budget tugar anak sa mga departamento kung ikumpara lugar sa miyagi tuig same ra gihapon sumunang dili lugar siya maka uyon sa maong dapat langanon yun isa-isahon ang kining departamento tanahon yun i-check yun para mas makuha ang transparansiya okay, pero para sa iya is dapat dali na kaya ron nga ang mga budget para sa mga departamento may patulong na dito sa ilaha o mas mapaspasan sa ang ilahang implementation sa ilang mga programa. Si kagawad kabanlasab, majority floor leader, may pagawa putiag gusto lang niyang i-clear sa proposed resolution nga ang ilang issue today is to set committee of the whole na schedule sa pila sa Thursday. So muna ang kinigabutiag ni kagawad kabanlas, si kagawad gaanisab, ni ingon nga sa committee of the whole kinsa ba ang pag-preside but would be the majority ba o minority sumutang gitubag ni Vice Mayor Jocelyn Pebot Rodriguez o presiding officer nga ang majority so samtang si kagawad na Roger Abaday iyang di medyo ni react o nagitubag ang sugyot sa mga minority block nga dapat kung mahimo kung madugay manggaling kung mahimo tagsa-tagsaon gyud ang tanang departamento matud ni kagawad Abaday nga it takes a long time or it takes time kung kada department og gabi kadugay kung atong tagsa-tagsaon ang kada departamento under the local code deadline sa budget approval not later than 16 of October kikining 16 of October o ang deadline na pag-aproba is before the end of the year. So kung ato niya tagsa-tagsaon ang departamento, dukay kay tamahuman o malangan lugar magnum anti sumuna ang punto ni Kagawad Abaday. Ang lagi subag or gitubagsad or mi reaksad si Kagawad Aimee Moreno na ang atong trabaho, ato lang yung nabuhaton ang trabaho kay muni pinaka-importante yung trabaho sa councilor. Nga makita yun kung unsa ang plano sa city government ug transparensiya ug mas makita yun kung pila yun ang amount. Ana, so medyo langay lang yun siya, pero kinahanglan makita na to kung unsa yun ang plano sa gobyerno. We just have to clear picture of a program is. So mo lugar na ang kining point ni Kagawad Aimee Moreno. Pato sa paminahon ang naitabo ng regular session sa City Council kaganina.
0: Item 7, proposed resolution number 2026-422, constituting the City Council as Committee of the Whole to deliberate on the following. A, annual investment program, AIP for FY 2027 of the City Government of Cagayan de Oro, and B, Cagayan de Oro City Executive Budget, General Fund and Special Account, Economic Enterprises, Utilities for CY 2027. Authorizing the presiding officer of the ROC to set the schedule of marathon budget hearing and suspending all committee meetings for the duration thereof, except in cases involving measures certified as urgent and without prejudice to the submission of documents to committee members for peer review. Mary Wes, Councillor Jan Lamlim, be recognized.
1: Councillor Lamlim, you recognize?
22: I may approve approval of resolution number 2026-422.
1: And a second. Yes, query. Councillor E.V. Mano, you have the floor.
23: Madam Chair, we'd just like to ask, no, as we constitute the committee of, as a whole for the budget deliberation for 2027, number one, when would be the proposed date for the budget deliberation, Madam Chair? Number two is how many days are we given or how many hours are we given for the budget deliberation? And number three, for manifestation also, Madam Chair, I hope nga it will be considered by the chairman during the said committee as a whole for the budget deliberation, Madam Chair, that we do it by office or by agency, by department, Madam Chair, so that dili siya gubot, medyo organized ang atong budget deliberation this year. That's the third one. And I think that's it, just three. When, how many days or how many hours are we given to deliberate? And given that, you know, this deliberation is going to be done soon, pwede ba siya nga by department ang discussion pag-abot sa budget deliberation, Madam Chair?
1: Yes. Who'd like to answer? Councillor Alamlim, would you like to answer?
23: When?
22: Deliberation on the whole is tentatively scheduled on October 15th. For me, no, there is no increase of the budget. At the same time, I invited, as much as possible, I invited the whole department managers to attend. Any question, diyan ta mag-decide kung it will take another days or how many days. Because it's just the same. If we approve the budget, they will say that we have no numbers, so they got it. I don't like to spend more time. I know I have to explain. I don't like to spend more time just in the expenses of the seat. Our dili ko gusto nga madugay sa paggasto sa atong city government funds. So
1: on duration, really duration? Huh? Duration.
22: It depends. Kung tanaw ninyo nga mataas na ganyong question, we'll entertain. The yeah. Department manager will entertain. At least okay. There is a schedule set for okay. October 15.
1: Would you like to rebut? Would you like to reply? Because Councillor Ibi. Okay, nagkuhan mo ka ganina. Then Councillor Majority Floor Leader.
23: Thank you, Madam Chair. No, I'm asking. This isn't about anything, Madam Chair. Ako gapangutana lang ko tarong kung kanusa and then unsa kadugay? How long are we given to deliberate the budget? Because during budget deliberation, Madam Chair, it's not about majority, minority, or the numbers in the plenary. it is about being part of the legislative branch of government and doing our part as the keeper of the purse, no, part siya sa aton checks and balances as well as yun sa budget sa syudad ang atong income, pila atong income, mo man ni atong i-discuss. It's not about the numbers per se. And I understand nga naaman po ang department managers, of course, kay they will be defending their budgets, Madam Chair. Again, natubag na ang first. Tentative daw, October 15. Ako second Thursday? Question was the duration.
1: Nya, duration.
23: Ingon man sila, ingon ang tubag, Madam Chair, was, eh, depende kung mataas or dili. So if ever, Madam Chair, are we assured nga kung dili mahuman ang budget deliberation and dili sa ni nga tagaan og limit nga pila lang ka question per department or per person, Madam Chair, naabay possibility nga ma-extend? Because I've also read nga budget deliberation can be done from October 16 to November 17. So I don't think there is a rush to do it in one day. Muna nga klaruho na ako, Madam Chair, kung pila, unsa bigod kadugay, no, tagaan ta to allotted for the legislative branch of government to deliberate the budget of the executive branch of government, Madam Chair. Thank you.
1: Okay, thank you. Majority Floor Leader, Attorney Edgar Camanlas, and Councillor Gaani, Paulo Gaani, next.
3: It is very clear in the proposed resolution, item number 7, that the issue today is to constituting the members of the City Council as Committee of the Whole and authorizing the presiding officer to set the schedule of marathon hearings, but the proposal was October 15th.
1: Which is now, a Thursday.
3: That's a Thursday, and that at that time that the Committee of the Whole is convened to talk about, to discuss the items A and B, then before doing so, we will agree on the procedure, Madam Chair.
1: Okay.
3: How
1: on the
3: many
1: day,
3: days
1: the
3: we will undergo the, we'll have the discussion. But it should be agreed upon, not now, but on the date of the schedule of the hearing of the budget.
1: Okay. Is that clear? Okay. Yes, Councillor Paulo Gaani, then Councillor Roger Abaday.
4: May nga po, Madam Chair. Thank you, Madam Chair. Query lang ni Madam Chair. Since we are doing this as a committee of the whole, who will be the presiding officer, Annie, Madam Chair? Will it be you?
1: Majority.
4: Or the
1: majority. Ah.
4: Thank you, Madam Chair.
1: Yes,
4: thank you.
1: Majority, Attorney Ed, ako ginan siya, but I will be there. Okay. Councillor Roger, then Councillor Amy.
5: Thank you very much, Madam Presiding Officer. Under the local government code, the preparation period and the deadline of budget approval for the local government unit. The local chief executive must prepare the executive budget and submit to the local expenditure or LEP. To concern Sanggunian and Lungsod like us, city, not later than the 16th of October. So now is 12. And the deadline for the budget approval, according to the local code, that before the end of the current fiscal year. Now, considering that we have already have the copy of the budget, so we have still time. We have only go over this budget. And I experienced, Madam Chair and my colleagues, that the previous budget hearing, no, this is my 18 years na, mag 18 years na ko na. Kung atong i-tagsa-tagsaon yun ang kada department, madugay tayo, it takes time. Now, why not go over with the annual budget and look the areas where we want me to be, unsay atong gusto nga query niya. Kay, as I look at, read, ala na kung mabasa ta na, pero wala may increase ang sa mga department, mga bako, mga procurements pa lang, siguro, na, kuno. So, I think, to maximize the time of the preparation of the approval of the budget, may sway siguro tagsa-tagsa ta atong tanaw na diha o unsa mga areas nga angay na to ipa-explain sa naman present man ang mga department heads. So that's the time that we will ask the department to explain the areas of the budget where we wanted to be clarified. Thank you very much.
1: Okay, thank you. Everybody got their blue book? When was that? Last Friday. So everybody got theirs last Friday. So pareha ra mo ha. Okay, pagtuon mo. So Yes, Councillor Aimee Paday, Majority Floor Leader.
8: Thank you, Madam Chair. Mayong hapon. As to the manifestation of Councillor Roger Abada, you know, para sa ako, Madam Chair, let us do our jobs. Mauni ang isa sa pinaka-importante na trabaho sa isa sa councilor. And I am on my fourth year. If Councillor Roger Abaday had experienced 18 years of being a councilor, this is only my fourth year. And never had I experienced a deliberation that was done per department, which I know, Madam Chair, can be time-consuming. It may be a bit costly, no? A bit costly. Pero para sa ako, kinahanglan dyan is makita nato kung unsay plano sa atong gobyerno aron makatubag ta sa katawhan. After all, as mentioned by Councillor A.B. Emano, we have the power of the purse. Naa sa atuwa. And dili naman pwede na pag-abot sa... As based on experience, Madam Chair, na naka-experience me na we were given a number of questions, tapos ang among topic, it would jump from one topic to another because we had our own questions, no? Pero kung ang mahitabo is per department, kung wala may tanong, wala may mga questions sa presentation, for example, sa department, sa scholarship, kung wala may question, then so be it, wala may mga questions. But then again, Madam Chair, we would just like to have a clearer picture of the programs so that mas precise ang among expectation, ang atong expectation sa services sa Cagayan de Oro. Pero para sa ako, Madam Chair, this cannot be done in one sitting. As I mentioned, November 17 pa man ang atong deadline. So why the rush? Why rush our jobs when this, in fact, is one of the most important jobs that was tasked to us by the people of Cagayan de Oro? Thank you, Madam Chair.
1: Thank you. Majority.
21: So ito po ang nabati nga regular session or 55th regular session sa 31st City Council sa Nakbayan sa Cagayan de Oro. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kamagtulan sa palitaong serbisyo. Magnum Radio.
19: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kamagtulan. Oras alas 5.44, dinita ni Magnum Hunter 15. Kay yung adunay food rider na suspenso. Kuman nga mihimo no sa pagpeke sa iyang mga reports. Sayro nato detalye kalabot din ni Magnum Hunter 15 sa iyang lokasyon si Magnum John Ramos.
21: Temporaryong nawalan ng trabaho ng usa ka food delivery rider o bang gisuspende sa kumpanya tungod sa iyong picking report sa iyang customer nga wala matod pa matod ang i-order nining burger nga nagkantidad ng 200 pesos. Tungod sa kabalaka sa rider, nagpakitabang siya sa police station na in Nazareth. Dahil ang biktima nga si Alias Alris, o bayan tinibihan niyo siya residente sa Ramonal Village, barangay Kamamanan ng Sirad, aron isumbong ang naitabo kaniya. Gila usaba sa kapulisan ng customer nga nagreklamo nga si Alias Ryan ay ahimtong ang pangilaron o residente sa 21st Street, barangay Nazareth. Bahal sa gimong investigasyon sa kapulisan nga malampuso matod pa nga na-deliver ni Alris ang maong order nga burger banda alauna 35 sa kadlaon na nabayaran na daan sa kining ginatawag nga e-wallet. Panakurat na lang ang biktima sa diyang nakadawat kini og alert gikan sa Food Panda system banda alas alauna 57 sa kadlaon kay nagingon nga nag-file og reklamo ang customer tungod sa undelivered order o wala kuno madawat ang pagkaon. Sa diyang gi-contact sa rider ang maong customer nga si nagatarungan lang kini nga aksidente matod pa og tuplok sa iyo ang button sa iyang mobile application tungod kay nagpabili lang gihapon ang maong sa iyo nga report sa sistema og automatikong gipahamtangan og suspension ang account sa mong rider o hinungdan nga temporaryo kini nga dili makabiyahe. Para sa Magno Reports, kini si Magno Hunter number 15, John Ramos sa balita og serbisyo Magno Radio.
19: Salamat Magno Hunter 15, John Ramos. Dili sa denta mga higala kay kagawad Roger Abaday. Kiskutan po niya nung dapat hingus ganagid po ni ang kampanya batok illegal ng droga o sa mga nagkadayang klases kontrabando. Kay, naambaya, no, daghan kayo ang mga nanglusot daw kung karon dinis sa tuas sa nasud sa Pilipinas. Ng mga gikan pa sa mga kasikbit po ng mga nasud nga mga kontrabando. At o sa sayron pa, mga tiyon sa nato mga higala, ang tinguha po ni kagawad Roger Abaday. Nga, kita dinis sa tuas sa siyadad sa Cagayan de Oro, no, mahimutang luwas batok nini pong illegal nga droga kay no kaning illegal nga droga kung musulod ni siya din eh, no delikado no kay daghang mga mamatay daghan ang kaning malisuag utok daghan ang mabiktimas kawatan or sa krimen atong paminaw natong kawan Magno Mentro ka baktulan
21: hey, is kita na ni kagawa na Roger Abaday ang kalabot sa pagpahingusuga sa programa o naman ang pagpatuman sa anti-illegal drugs campaign. Dili sa tuang syudad na kiniaruna nga mas malikay kita sa mga posibleng pagdanag o pagposibleng pag-abot sa mga baga ng mga amount o dakong amount sa mga gikabutyag nga illegal nga droga nga posibleng muabot din sa itong syudad. Hindi human gituhan nga adunay ubay-ubay nga mga o dinagko nga mga illegal o illegal nga mga produkto sa gikabutyag nga gituhang sabo ang makasunod tungod pinaagi sa pagpalutaw diha sa usa ka kadagata sa mga kadagatan ni sa tuang nasud. Ginisab ang pagpahimangno ni kagawad Abaday nga dapat magbabinantayon ang tuang syudad aron nga mapamaintain ang programa sa anti-illegal anti-illegal drugs ug maminusan ang mga kaso sa mga kabutyag nga mga kalambigit sa illegal nga droga. Ato sa paminahon si kagawad Roger Abaday.
5: Our honorable presiding officer, Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez, my esteemed colleagues in the 21st City Council, our beloved people of Cagayan de Oro who are watching and listening us today in live stream and physically in the gallery, people in the gallery, and our friends in the tri-media who are monitoring us to this session. Good afternoon. My special report is about the strengthening of the prevention and control of illegal drugs in the community. Now, the recent international drug interceptions highlight the continuing threat of transnational drug trafficking and the need to strengthen preventive measures at both national and local levels. According to the recent media reports, authorities in Laos, Thailand intercepted a private jet reportedly carrying 1.78 tons or 521 kilograms of suspected methamphetamine or shabu, allegedly intended for the Philippine market. While the shipment's alleged destinations and domestic connections remain subject to official verification, the incident underscores the importance of strengthening cooperation among countries and Philippine law enforcement agencies to prevent illegal drugs from reaching local communities. On October 7, 2026, in Batangas, a joint operation of Philippine Coast Guard and PDEA confiscated 12 kilos shabu, estate value of 81.6 million. On October 9, 2026, Iligan City, 2.7 million of shabu joint bypass operation by the PDEA and the PNP. On October 10, 2026, in Barangay Makabalan, 150 grams of shabu, the street value of 680,000 confiscated by a bypass operation of PNP, Philippine Coast Guard, and PDEA. Now, according to the report of the City Office of Kokpur, City Police Office, covering the period from January to September 2026, a total of 5.664 kilogram suspected methamphetamine hydrochloride shabu, along with pieces of drug paraphernalia and evidential items were confiscated and arrested 88 drug personalities during the anti-illegal drug operation campaign, comprising of 56 bypass operation. In northern Mindanao, the strategic location of seaports, airports, and major transportation routes like Agora Terminal and westbound Bulwa Terminal emphasizes the importance of coordinated security measures. The Philippine National Police Region 10, or PRO 10, the Philippine Drug Enforcement Agency Region 10, PDEA 10, the Philippine Coast Guard and other concerned agencies must continue strengthening intelligence sharing, local inspection, and interdiction efforts. Regular coordination with local government units is also essential in identifying security gaps and preventing suspected trafficking networks from establishing local distribution channels. At the community level, barangay anti-drug abuse councils or BADACs, barangay officials, barangay tanods, and community stakeholders play a vital role in drug prevention and responsible reporting. Strengthening barangay-based awareness campaigns, community participation, and establishing reporting mechanisms can help authorities respond appropriately to suspected illegal drug activities. All reports must be properly validated and handled confidentially with due regards for individual rights and applicable data privacy laws. As chairperson of the Committee on Public Order and Public Safety, I recommend strengthening coordination between the city government, the law enforcement agencies, and barangay communities. The City Council may request periodic updates from concerned offices on anti-drug initiative, support capacity building program for BADACs, and encourage sustained funding for prevention, rehabilitation, and community reintegration programs, including applicable initiatives such as the Balay Silangan, which is now under construction at Upper Pirto, Maitung, Upper Pirto. Now, these measures should be complemented by regular monitoring and evaluation to assess effectiveness and address implementation gaps. In conclusion, strengthening the prevention and control of illegal drugs requires comprehensive approach that combines effective law enforcement, interagency coordination, community participation, and rehabilitation. Through proactive governance, responsible oversight, and sustained collaboration among concerned agencies and stakeholders, the city government can reinforce its commitment to public safety, protect vulnerable communities, and promote a safer and more drug resilient community. In view of this special report, allowed this representation to schedule a committee meeting, my committee and collaboration with the Barangay Affairs Committee for proper deliberation and inviting the concerned agencies to shed light their plans and programs in preventing and control of drug proliferation in our city. Thank you very much and bless us all.
21: Kagawad aron sa abaday nga baga padayag sa iyang nga reaksyon na o ga special report na iyon siyempre kagawad Marlon Tumaka ibutyag nga ang iyang sa iyang komite ba sa Committee on Public Affairs o ga kinabarangay affairs o sa kining liga ng mga barangay ikisgutan kasagara o aduna sila yung regular nga report kalabot sa ilahang sa patak meron po ga mas pamonitor pa nila kung mapaimplementar ang anti-illegal drugs campaign kung upan pang mga proyekto ini o programa na labi na sa pagpabinos sa mga kaso sa illegal drugs. Sa paminahon, si Kagawad Marlon Tabak.
9: City Council. I would like also to commend the reporter today. The Barangay Affairs Committee is very much willing to join the joint committee meeting with the Committee on Peace and Order. And I would like also to inform the August body that the Barangay Peace and Order and Drug Abuse Council, we submitted monthly report to the City DILG and the City DILG to the leadership of our City Director, Director Josephine D. Power, are very strict of monitoring our reports in terms of the functionality of our anti-drug abuse council in the respective barangays in the city. And we would also like to commend Sunny Ray Kahayag, the oral wellness head, for strengthening the functions of our community-based rehab managers. Bago lang sila nakahuman sa ilang upgrading and sa ilang mga trabaho, isip mga com-based managers. So in behalf of the Liga ng Mga Barangay, we are very happy to join with the Committee on Public Orders for this endeavor. Thank you. In my hapon sa tinan.
19: Okay.
21: Si Kagawad Marlo Tabas, Chairman sa Barangay Affairs, kung sa liga ng mga barangay president sa City Council. Then, motong-motong nga nabati nga report or special report ni Kagawad Roger Abaday. Og reaksyon ni Kagawad Marlo Tabak sa pagayon nga 55th regular session sa Konseho. Si Magnum Hunter 19, medyo kabagtulan sa balitaong serbisyo. Magnum Radio.
19: Salamat Magnum Hunter 19, medyo kabagtulan. Oras alas 5.57 na sa hapon sa itong pagpadayon sa itong tulubon ng Magnum Reports. Balikan sa nato, Magnum Hunter 15, Jan Ramos, kagingong duha ka construction worker ang nadakpan sa bypass operation. Ang detalye, aniya si Magnum Jan Ramos.
21: Ikop ang duha ka construction worker sa bypass operation na ipahigayon dito sa may Zone 8 Barangay Santa Cruz, Taguan, Misamis Oriental. Kailangan nakpahan niya si alias JR, 35 anyos, o alias Rel, 34 anyos, o residente sa resgutang lugar. Na-recover gikan sa mga suspect ang ibrawan ng 6 kagramo sa gituwag shabu nga nagkantinad o 40,800 pesos, lakip ang 500 pesos ng bypass money. Ang operasyon ipahigayon sa operatiba sa Taguan Municipal Police Station, kauban ng Piliya Region 10 ay sikabahin sa kampanya batok sa illegal nga droga. Sa pagkakaroon, anala sa kustudiya sa Taguan Municipal Police Station ang duha ka suspect na posibleng makatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Magnum Reports, kasi si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
19: Salamat Magnum Hunter 15, John Ramos. Sinita ni Magnum Hunter 23, Kia Belenosa kay COWD, gitambagan ang mga konsumante nga i-report gilayon ng ilang buhatan kung mabiktima og makawatan sa water meter. Aniya si Magnum, Kia Belenosa.
10: Gipaybalo sa Cagayan de Oro Water District kung COWD ang mga konsumante niini, nga dali tulo ka mga butang kinangalan nilang himuon kung mabiktima kini sa mga kawatan ng water meter na binakay dili ikalimod, nga nagitak na ang mga insidente sa pagpangawat niini sa pipila ka mga barangay sa syudad ingon man sa mga kasikbit nga lungsod. Una kinangalan nga ipablatter gilayon sa pinakaduol nga police station ang mga insidente nga ipabutang ang pangalan sa account nga nawad-an og Metro. Ikaduha, ipasa ang police blotter sa customer service desk 3 sa first floor sa COWD admin office nga naimutang sa dalang Corrales Avenue. O ikatulo ko ang Metro Tataod gikan 2003 patas, mapulihan kini nga walay pagabayrat. Apan ko ang Metro Tataod sa wala pa nakaabot sa 2003, kinahanglan na kining applyan o reconnection sa customer service desk 2 sa ilang opisina. Nanot nini para yung gitabagan sa COWD ang ilang makonsumante nga mag-igmat o butangan sa insaktong security measures ang matag Metro sa tubig at marikayan, kini nga makawat sa mga hilabdunon nga makawatan o dili maperwisyo kung kalit nga mawala ang supply sa tubig. Balita gikan si Cagayan de Oro Water District. Kini sa Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
19: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras sa 5:59. Dinis na dayon ta ni Magnum Hunter 15. Balikan sa nato siya. Kayo ba iba-iba po dino ang mga balita po nga ihapong natigom sa pagdibot suroy dinis sa atos dakbayan.
20: Magnum Reports.
19: Dinita kay 30 anyos babae kinakaangkon og lagumsing dagway human gisagba sa iyang kaila tungod lamang no sa ay atol silang pong pag-inom. Aniya si Magnum John Ramos.
21: Nagpakitabang sa kapulisan ang usa ka 30 anyos nga babae human kinigisagpa sa iyang kainom o kaila dito sa may Babayo Hill Street, Barangay 5 ning Ciudad sa Cagayan de Oro. Nga biktima nga si alias Rosa ang samtang suspect nga iyang gitudlo na ilang si alias Rhea nga pulos residente sa Barangay Carituan. Basa report ni sa Police Station 1 Divisoria na ito po ang insidente banda alas 10 kini sa kadlaon. Mabit pa nag-inom ang mga biktima uban sa usa ka grupo sa mga kaila sa diyang nag-aaway sila sa suspect tungkol sa usa ka panagbikil o sa wala mapiyo ang rason. Tungod sa kainit sa panaglalis, kahit matod pang gisagpa ni Mia Zero Usahan sa wala nga bahay sa iyang naong, inungdang nakaangkon kini sa madoglagong bunog sa iyang wala nga naong. Ang mga kaso opisyal na ginuso sa kapulisan nga sa Barangay Carituan, aron dito ipatawag og ariglaon ang duha ka panig. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
19: Salamat Magnum Hunter 15, John Ramos. Isada kay Kagawad Alamlim, pabor nga digyud dapat na kinahanglan nga maglangan-langan para sa deliberation sa 2027 nga budget. Aniya si Magnum Mentro Kabaktulan.
21: Gisugyo to sama ni Kagawad Adam Lim ang pag pag-itabutiyaga nga dili or paspas o dali nga pamaagi o proseso sa nasangpit nga executive budget hearing nga makaroon na tuig 2057 sa ilahang nga Committee of the Whole kung asa isdutan ang budget nga o budget dili sa tuwa sa mga departamento dili sa tuwa ang syudad pero sunod nga tuig yung kabutiyaga nga ang nasangpit nga sugyot ni Kagawad Lim nga gisupakan usab ni Kagawad Ibi Imano pana sa giklaro ni Kagawad Lim nga mao ang dili na kinahanglan pang nangayon pa ang pag-aprobar sa nasangpit sa mga budget yung tungod kay pareho lang ang budget nini or amount sa kantidad baka nga gipatuman sa kami agi tuig nandan nga wala na iangay nangayon pa kung dapat nga mapaspasan ang nasangpit nga deliberation kung magamit na sa mga batang departamento. At ang paminaw si Kagawad, Yan Namlim.
12: Politika magigay ni kaayo no ako sa ako na no matter what o mapildi sila ingon sila nga they have the numbers so ilista nilang ilang mga question that they question each department sila magtubag ang mga department managers no ako lang is I want to be simple total wala may increase sa budget no kung nailang i-question na to they can ask question no ang ato is fast track na to ang kuan ang budget. Kaya pareho naman yapon, maingon sila. Wala man tayo painan yun. Maadlaw-adlaw. Unya, makasamok ta sa mga project ni Mayor sa iya mga People's Day, kanang ato sa mga barangay. O ubal ba ang department heads, di ba? So ato i-considered. Kaya ang most important, kung i-increase kay taas kaayo, kana, so nga mong sugot na ganito. Wala pa man kay that day, mag-sabot pa may nga pila ka oras ang kada Kagawad ang tagaan o time to question. Mura nang ako. No?
23: So, open sa media?
12: Abot lang. I think so. Siguro. Open sa media. There's no other.
5: Pero wala ninyo didiyang.

0: No, ¿qué? Yes, my man, show. No, okay, ito sa plaster food gamay, si kagawad alam lim, okay.
1: Sa pagmamanji, no, so ko to, ang tipik niya itong nabati, gigan ni kagawad yan lam lim, na sa chairman na sa budget and finance, sa committee, at ini sa city council, sa nakmayan sa kagyan tiyo sa itong paginabi kagyan niya, human sa 55th regular session. Kini sa Magnum Hunter 19, mencho kapagtulan sa balitaong servisyo. Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19, mencho kapagtulan. Oras alas 6:04 na sa gabi. Mga higala, no, napupos na itong oras alas sa pagpadaan sa itong tulungan ng Magnum Reports. Sa ito ang pagpanaguban, mga higala. Musunod din po ang balitang Magnum. At ang atangay, ang dugo mga detalyes, balitang lokal, national, international, sports, entertainment, business, o balitang impossible. O kayo nahurot na yun, mga higala, no, pasensya kayo. Ang ato na dayon pong programang balitang Magnum, ang inyong mabati karong taon-taon. O gatiman ni Ayaw Kalinte, nga sa o sa kagawasan ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum Angie.

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Pants from day one to toddler. EQ continue mo.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
2: Hala, the brain isn't braining.
6: Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout kina. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
9: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
10: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
11: Magnum Opinion. Si City Councilor Amy Moreno kalabot sa 9.5 billion pesos ng 2027 proposed budget sa Cagayan de Oro.
12: Para sa ako, ano, batch sa COA report, yes, I must say that Cagayan de Oro is showing its poor performance. Kung poor ang ato ang tax collection, doot pasabot ang ato ang pag-implementar sa mga projects and program, poor rag nga po. Okay, wala kay pondo. Sabi ang nakita na ako sa COA report na ang misuse sa ato ang funding, no, base sa COA report, no, na hanggang karon 1.2 billion ang missing, ang wala pa na balik ang special education fund na gigamit nila for other matters. So that makes me believe, no, na maunang rason nga no, wala pa yung mga nadugang na classroom. Sa ang tumutumay nyo, pipilara ka classroom ang nabuild, no, sa 4 years na nahimo kong city councilor, which is, of course, naman po say data. Klaro naman na to.
13: Mahigo bala ang imo dugo?
14: DTX 500!
13: Masamit ka bala ang gina-allergy?
14: DTX 500!
13: Ang DTX 500!
14: Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
14: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500!
13: Masalrikan!
14: DTX 500!
13: DTX Coffee Mix!
15: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix!
16: Mga butika.
17: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kadunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atiyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar, sugar cane. Tama matunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrak sa mga toksin nga mo ay

0: kaot o mikuba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kaginoro ug Misamis Oriental. Labod sa usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diha sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
6: A first for Sitio Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
7: Mula sa pinakamataas na bundok.
8: Nak, kitkamusta ngay?
7: O pinakamalayong islaman.
8: Nay, gagraduate na ako.
7: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
9: Papauli na ko ka!
7: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26024, CUSIP 2026.
10: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
11: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
0: Oras sa lasay strese.
1: Time check was brought to you by Globe. Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis, ug nagkalain-lain baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
12: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglison, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
13: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
1: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: το Balitang Magno του Κανάτου σε Jack's Commercial, Nemutan σε 12 σε Nazareth Doll σε Twinland, Cagayan, Euro City.
1: Balitang Magno, tayong tagagutong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magno, o karon, aniya ang inyong Magno Newscasters.
0: Alas 6:15, gala kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong palitang magnom. Oras magnom lokal balor 16.8 milyones sa pesos nga kandida sa smuggled nga sigarilyo na kumpiskar sa Barangay 35 sa Magnum National. Vice President Sara Duterte gitubag ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga highest national security threat kung nabamudunan nga nakadawat siya og salapi gikan sa China. Sa atong Magnum International, mga residente nga mikling gikan sa kilid sa suba tuwa sa pagbasa ni palag pabilin sa temporary shelters sa Magnum Business DA, ipanigurong bastante ang supply sa kaning manok, bababoy o gabugas. Sa atong Magnum Entertainment, Janice Debilin, bigong alipayon para sa relasyon sa iyong anak si Kyla Estrada. O sa atong Magnum Sports sa Filipino, Canadian tennis player nga si Laila Fernandez sa kabantina sa Wuhan Open, round of 32 sa China.
1: Balitang Magnum.
0: Mga Exxon, kumusta may gabi? Karong adlaw daw karon ng Lunes, Oktubre 12, 2025. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Chingitrina Enriquez.
0: O karon sa retailers to Magnum Lokal, mabot sa 6.8 milyon pesos ang katidad sa smuggled nga sigarilyo nga malampuso na kumpiska sa mga personay sa CIDG 10, RMFFB 10, BOC 10 o Gakokpo. Sa Yakapin Extinction, Barangay 35 ng Dakbayan, suba si report nga karga sa Osaka Truck, ang usa sa usaka container van nga puno sa mga kontrabando o gadiang nakadawat og report ang awtoridad. Gilayan mihimo sila operasyon matod pa sa CIDG 10 nga doon na pa itulo ka mga suspek ang naresto manwa nakapakita sa import community clearance kung ICC gikan si National Tobacco Administration kung NTA doon din rin ipasalig sa CIDG nga parang hingusgan ang ilang sa ilang puwersa ang pagpatuman sa Republic Act 12022 kung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act.
2: Dugang Magnum Lokal, gipasalig ni Finance Budget Appropriation Committee Chairman Kagawat Alam Lim, nga dili langayon ang deliberasyon Budget 2027 nga sugdan sa Oktubre 15 hangtod Nobyembre ning tuiga. Matod ni Lim nga hatagan gihapon og panahon ang mga pangutana sa buot mo question sa mga pundo nga pangayoon sa department sa mga departamento sa City Hall.
3: Wala man tayo painang politika magigay ni kayo, no? Ako sa ako na, no matter what, huwag mapildi sila, mayroon sila nga, they have the numbers. So, ililista nilang ilang mga question. That day, question each department sila, magtubag ang mga department managers. So, ako lang is, I want to be simple. Total, wala may increase sa budget, no? Kung nailang i-question na to, they can ask question, no? Ang ato is, fast track na to, ang kuan, ang budget, kay pareho na mangyapon, mayroon sila. Wala man tayo painan yun, maadlaw niya makasamok ta sa mga project ni mayor sa iya mga People's Day kanang ato sa mga barangay o uban bi ang department heads, di ba? So ato i-considered kay ang most important kung gi-increase kay taas kaayo kana sugar mo sugot ta kan tula pa man kay that day magsabot man may nga pila ka oras ang kada kagawad ang tagaan og time to question.
2: Pabayag ni Finance Budget Operation Committee Chairman Kagawad Lim o nanini na ngayong katinawan si Consial E.B. Imano may kalambagitan sa proseso sa pagpahigayon sa budget deliberation sa 9.5 billion pesos sa tingaw nga sugdan na kini sa Oktubre 15 ning tuiga. Mato ni Imano nga buot nini nga makasiguro nga dili malimitahan ilabi na ang minorya sa ilang pagsusi sa budget sa matag departamento.
4: During budget deliberation, Madam Chair, it's not about majority, minority, or the numbers in the plenary. It is about being part of the legislative branch of government and doing our part as the keeper of the purse. No, part siya sa atong checks and balances as well as giunsa og budget sa syudad ang atong income, pila atong income, muman ni atong i-discuss. It's not about the numbers per se. Again, natubag na ang first. Tentative daw, October 15. Akong second question was the duration.
5: Duration.
4: Tubag, Madam Chair, was, depende kung mataas or delay. So if ever, Madam Chair, are we assured nga kung dili mahuman ang budget deliberation and dili sad ni nga tagaan og limit nga pila lang ka question per department or per person, Madam Chair, naabay possibility nga ma-extend? Because I've also read nga budget deliberation can be done from October 16 to November 17, so I don't think there is a rush to do it in one day. Muna nga klaruho na kung po pila unsa bigyud kadugay allotted for the legislative branch of government to deliberate the budget of the executive branch of government.
2: Ang pamahayag ni Konsyal Ibi Imano, miyembro sa minorya sa Konseyo sa Siyudad.
0: Alas 6:20 na sa tagibuta karon na ni Philippine Statistics Authority kung PHTM Director Janet Avis nga parayong misaka ang inflation rate sa Rion. Inuman nagtala sa 6.6% sa bulan sa September ng tuiga nga mas taas kung itanday sa bulan sa Agosto. Ning tuiga og bisan na sa susamang period sa mayaging tuig. Matuman ni Avis nga mo'y nagunang inungdan ini ang transportasyon o ang bugas humay.
5: The inflation rate of Northern Mindanao in September 2026 is at 6.6%. This is 0.1 percentage point higher than the inflation rate observed in the previous month and 6.5 percentage points higher in September of 2025. The average inflation from January 2026 to September 2026 is at 5.6%. The main drivers behind the acceleration of inflation in September 2026 were the food and non-alcoholic beverages with an inflation of 6.1% with 59.2% share and transport with an inflation of 20.2% with 29.7% share, and specifically the commodities that drove the acceleration of the food and non-alcoholic beverages for the following: cereals and cereal products with 17.9% inflation and rice as the major contributor.
0: Ang payag ni Philippine Statistics Authority kung PCTM Director Janet Avis.
2: Dukang Magnum Lokal, nagpabiling bastante ang supply o ganagi hapon sa suggested retail price kon SRP ang mabatakang palaliton dini sa Northern Mindanao. Kinialayon sa bahad sa posibleng musaka ang presyo tungod sa epekto sa El Nino. Mato ni DTI Region 10, Region Information Officer Jolie Nieva Costales nga padayon ng ilang monitoring o wala pa'y nakitang angay nga ikabalaka sa publiko.
6: So for DTI, ang atong preparasyon para sa ito ang coming El Nino, no, is continue sa atong regular price and supply monitoring sa atong basic necessities and prime commodities, specifically sa mga produkto nga under the jurisdiction of DTI. Purpose sa ito ang regular price and monitoring is pagsiguro na ito ang atong mga presyo within gihapon sa itong suggested retail prices, and at the same time na atay igo ng supply. So based sa ito ang latest na reports gikan sa itong mga financial offices, ano, wala tayong nakita pa karon na grabe nga pagsaka sa ato ang mga manufactured products, and in terms sa atong shelf makita man nato sa atong mga actual shelves, ano, nga igo pa ato ang supply. Nevertheless, continue gihapon ang DTI sa ato ang regular price and supply monitoring.
2: Ang pamahayag ni DTI Region 10 Regional Information Officer Julian Nieva Costales.
0: Alas 6:23 na karoon sa itong Magnum Road Hunter.
1: Magnum Road Hunter!
0: Binata si Magnum John Ramos diya sa Dalan Vela, Singato, Nagbayan. John, kumusta ang dagas trapiko niya?
7: Yes, sa Magnum Joel, hapsayog, wala ang ikabalaka ng dagas sa trapiko dito sa May Beryl Street, Tulio Pacana Junction, dito sa May Sima Recto Avenue, Magnum Joel, kung diin na true and true ang dagas sa itong trapiko dito nga napita, Magnum Joel, gikan dito sa May Divisoria, padulong dito sa May Punto Deria, hapsayog Malinao, nung padulong sa May Agi Kasim Recto, padulong ka dito sa May Barangay Carmen, hapsayog Malinao, nung sabang dagal na ito sa itong kawanangan, Magnum Joel, doon ay wala yung pagkakita na ito sa mga bituon karoon o managumon ang atong panahon karoon, but wala may pagtulo sa ulan na karong panahon na batganiya. Ato na kita yung mga pagtulo sa ulan niya na sinatyan niya ginagmay lamang Magnum Joel. So far, wala may angay kabalakan. Patapay na Magnum lamang sa itong mga katawan, especially sa mga Bulacaw, nire sa kagabang, nire sa syudad o karong kagabi yun, niya magdala lamang sa kanyang mapurita sa ulan. Kaya possible niya, ato na may pagtulo sa ulan sa umabot niya oras sa Magnum Joel. Para sa Balitang Magnum, nire si Magnum Matter No. 15, John Ramos, sa Balitang Servisyo, Magnum Radio.
0: Alas 6:24 sa Magnum National. Nagpadayag sa kabalaka karon si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga makonsidera nga highest national security threat kung mapatud-an nga nakadawat siya og salapi gikan sa China. Matuba sa Vice Presidente nga susamang ang payag ni Marcos si kusidera siya nga usa sa hulga sukad pa niadtong 2023. I-question sab sa vice-presidente ang mga implikasyon sa payag alang sa mga negosyante nga dunay trade relations sa China nga napunting nga mahimo sab sila nga isipon nga hulga sa nasud.
8: Nakakabahala ito no na manggagaling yung ganyan na payag mula sa BBM dahil parang inamin na rin yan. Simula nung 2023 ay itinuring nila akong threat. Nakakabahala ito dahil sinasabi niya na Vice President ay isang threat sa bansa. At pangalawa, nakakabahala ito dahil parang sinasabi niya na yung mga nagninegosyo na merong trade sa China ay threat din sa bansa. So napakarami nun. Mga negosyo na yung export nila or import nila ay galing China.
0: Ang payag ni Vice Presidente Sara Duterte.
2: Gibotiyag ni Senator Judge Robe na Joda Padilla nga di insakto nga dalio na mabutang nga kinahanglan sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte kinunod sa pahayag sa testigo nga si Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera nga mubo matud pa ang oras sa para matapos ang forensic report nga gihangyo sa House Prosecution na para sa pagtestigo ni ini. Midipinsa si Cabrera nga naana na kini sa dinaliang pagtrabaho.
9: Iba na po. Minadali o ginawa niyo mabuti?
10: Hindi po siya inconsistent. Kahit po kayo nagmamadali, pwede niyo pong gawing mabuti po ang inyong trabaho. Kahit po mabagal, pwede niyo pa rin pong gawing mabuti ang trabaho. Ang mahalaga po doon ay dedicated po kayo sa ginagawa po ninyo.
9: Opo, kasi kanina na sa argumento po ninyo ni Senator Pia Cayetano na isa ring abogado, ilang beses po niyang inulit na sa usaping ito, mahirap yung nag-a-assume lang tayo. Opo, napakahalaga po nun kasi alam nyo, ito po'y hindi basta-basta kaso. Ito po ay impeachment po ito. Tayo po ay nagtatanggal ng isang opisyal na binoto ng taong bayan. Yun lamang po ang aking gustong ipaalala sa inyo, sir, na hindi po katanggap-tanggap yung mga salitang minadali, yung wala ng oras, assumption. Yan po yung mga bagay na para po sa akin, ha? Kasi kayo din po kanina nagsasabi kayo na ito po yung sa tingin ninyo. Yan. Yun din po sa tingin ko. At ako po ay pinangahawakan natin ang saligang batas na kailangan na ibigyan natin ng due process ang lahat ng bagay. Yun lamang po, kung sa palagay po ninyo, ginawa nyo yung trabaho ninyo, ay sa inyo po yan. Sa amin naman po, gagawin din namin ang trabaho namin na hindi namin ito mamadiliin. Hindi rin po kami magkukulang ng oras at hihingin po namin sa aming Senate President at sa aming tagapamahalang hukom na huwag nating madaliin ito. Dahil itong bagay na ito, nakasalalay dito ang 32 million votes ng taong bayan.
2: Ang pamahayag ni Senator Judge Robin Hood Padilla o Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera.
0: Alas 6:58 na samtang gisiguro karon ni House Prosecutor og Abicol Saro Partilis Congressman Tino Ridon nga wala na ikatulong higayon para kang Vice President Saro Tino tungod kay tapuson sa prosecution ang presentasyon sa ilang mga binisa para sa tulo ka articles of impeachment. Kini ang komento ni Ridon sa unang pahayag sa Vice Presidente nga duwa siya ka higayon nga na-impeach sa Kamara. Mado ba ni Ridon nga nakadepende karon sa Senator Judges ang paghukom sa tanang ligong binisya o testigo nga ilang ipresentar sa korte?
11: Sub judice yan. Pero anong sabi niya? Na-impeach daw siya not once, twice. Titiyakin ho namin na hindi na ho magkakaroon ng ikatlong impeachment complaint. Natapusin na po namin ito.
12: Bakit?
11: No, we will finish the presentation of evidence until the very end. We let the Senate judge make the decision whether to convict or doctor.
0: Ang payag ni House Prosecutor Ogabicol Saro Partiles Congressman Tire Ridon.
2: Nagtuo si House Prosecutor Manila Representative Joel Chuwanga ang kampo sa depensa ang angayan nga magsumpina o magpatawag ang Vice President Sara Duterte aron na muatubang sa impeachment court. Matod ni Chuwanga, pwede kining gamiton nga estratehiya sa depensa aron na direktang makontra ang bugat nga testigo o ebidensya nga gipresentar sa House of Prosecution batok sa Vice Presidente.
12: As a matter of strategy, legal strategy, siguro mas maganda ang po pwede magpatawag ay ang defense. Dahil yun ang kanilang po pwede maging legal strategy para may paliwanag ng ating Vice Presidente yung mga bagay-bagay na halimbawa yung mga dokumento na ipinresenta namin.
2: Ang pabahayag ni House Prosecutor o Manila Representative Joel Chua.
0: Alas 6:30 na ang posibilidad nga lilipay para yon sa House Prosecution Team. Ang plano ang ipatawag si Vice President Sara Duterte sa witness stand. Mandi ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Susamang wala na isaysay ang pagtistigo sa Vice Presidente. Giklaro ni Ninga kun ang itubag lamang sa Vice President nga wa siya makadumdum walay kasayuran sama sa mga nagunang depensa sa iyang mga abogado kalabot sa mga dokumento nga pinansyal kundi na masayang lamang ang oras sa impeachment court.
13: So kung sasabihin lang din naman, hindi din niya tulad ng mga ibang witnesses natin narinig na madami silang bagay na walang alam, ay kung sasabihin lang din naman na ganun din, wala ding alam ang Vice President sa mga bagay na to, we didn't see the need to burden the court's calendar and the senator judges with that kind of testimony. But of course, if they want to, lagi naman namin sinasabi, kaya gusto namin yun, we wanted to give the senator judges the chance to hear the explanation from her, no? But we stated the documents have spoken already, and we don't see the need for that. But kung during their turn, papatawag nila siya, then we'll welcome it and we'll be ready to cross-examine her.
0: Aga payag ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
2: Gipamugos ni House Prosecutor Representative Chel Jokno ngang sentro sa Article 2 sa impeachment case batok ang Vice President Sara Duterte ang integridad sa usa ka opisyal ilabi na sa isyo sa gingong unexplained wealth. Kininunod sa pangutanan ni Senator Just Dito Lapid, mato ni Jokno nga importante nga masuta ang mga bank records, AMLAC, BIR o SEC documents nga gipresentar sa impeachment court tungod kay kini direktang gikan sa mga institusyon nga pwedeng maberipika.
14: Ano, may pananaw ba kayo ng prosecution? At dapat mapansin, makuha at maintindihan ng ating mga babayan mula sa napakaraming witness at dokumento na ipinakita ninyo sa amin.
15: Maraming salamat po, Your Honor. Actually, nakakalula nga po yung mga numero at yung mga dokumento na naiharap po namin sa Article 2. Ako po mismo, kaya nga po ako nag-abogado dahil takot ako sa numbers. Pero pag titingnan po natin kasi kung ano ba talaga yung pinakapuso ng Article 2, sa tingin ko, ito lang po yun eh. Yung malinis na opisyal, walang tinatago. Ngayon, madali po kasing magpanggap ang isang opisyal na simpleng tao lang siya, kumakain lang sa karinderya, malinis, wala naman na tinatago sa salin. Pero pagdating po sa issue ng Article 2 Unexplained Wealth, doon po tayo nagkakaalaman. Dahil ang titingnan po dito ay hindi naman po mga testigo, kundi mismo yung mga dokumento at yung mga numero. Katulad po na nabanggit ni Attorney Cabrera, ang tiningnan niya ay mismong mga bank records, mga records na galing sa AMLA, BIR records, SEC records. And I believe may kasabihan po kasi ang mga accountant that the numbers do not lie.
2: Samtang giklaro ni Diokto nga ang kaso dili mahitungod kang Vice President Sara Duterte isip individual apan may kalabutan sa pagsalig sa publiko nga hustong pangatundanan o tulubagon sa usa ka taas nga opisyal sa gobyerno.
15: This case is really not about VP Sara Duterte as a person. To me, it's about the trust that the people reposed in her. Yung tiwala po na binigay ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Para sa akin po, it's really not about her as a person. It's about leadership. Kung tama ba ang pamamahala at lalong-lalo na yung katampatan o yung fitness ng isang mataas na opisyal na manungkulan pa. At pangatlo po, it's not about her as a person, it's really about accountability. Kapag kung ikaw ba ay binigyan ng kapangyarihan, lalong-lalo na kung pangalawang pangulo ka, lumalabas na inabuso mo, ay dapat may pananagutan. Sana po nakatulong po sa inyo yung sagot.
14: Maraming salamat po sa paliwanag kasi tinatanong lang mga taong bayan tungkol diyan. Maraming salamat po.
2: Ang mga pamahayag nila House Prosecutor Representative Chel Jokno o Senator Judge Lito Lapid.
0: Alas 6:34 na nga para sa mga balita sa atong Magnum Health Alert.
16: Magnum Health Alert!
0: Nagpaman sa loon, Department Health ka, DOS, ang importante nga magbalintayon sa mga sintoma sa dengue. Pato sa DOS nga dili pasagda na maong mga sinyales sama sa ilana at pagpanakit sa kalawasan o kaunuran, pagluya, pagsuka o pagdugo sa ilong o grasses. Pagpakonsulta sa pinakaduol nga health center o health facility para sa insaktong pagpatambal ko nga makitaan sa mga sintomas. Himabugo sa ayon siya nga importante ang sayo nga pagpakonsulta para maalikayan ang grabing komplikasyon. O galas ito Magdalong International sa Nepal, nagpabilin sa temporary shelters ang mga residente nga mahikling dapli sa suba sa Budi Gandaki. Sa aminan o gatungatungang bahin sa Nepal, kinuman naguba ang mga panimalay o gubampang imprasaktura sa lugar sa kalit ng pagbaha. Tuwod din nagpainumdum o nagpatuman sa paghikling ang National Disaster Risk Reduction and Management Authority sa Nepal o nagpagawas o abiso sa mga residente ng muhikling sa luwas ng mga lugar. Samtang nagparayan ang pagmonitor sa level sa tubig sa suba. Samtang ibutyag sa buwatan sa Nepal Prime Minister nga si Balindra Shah nga nagkinala sa 4.77 bilyon sa pesos para sa rehabilitasyon ng pag-ayo sa mga nangagubang katalanan tulay human gitapos sa search ang gitapos ang search and rescue operation sa maong lugar.
2: Sa Vatican, i-anunsyo ni Pope Leo XIV nga gipaubos kini sa surgery para kuwaon ang bukol nga nakita sa iyang baga. Mato sa Santo Papa nga nadiskubrihan ang mga bukol human sa milabay nga medical check-up taliwala pa man ini. Dili pa klaro kung malignat ang kondisyon sa nasampit nga bukol na diskubrehan sa sayo. Sayang doktor, hinungdan nga girekomendar ang pagtangtang pinaagi sa operasyon.
0: Alas 6:36 na karoon sa itong Magnum Peses, ipariguro sa Department of Agriculture nga doon ay igong supply ang nasudang tungo sa katapusan sa Disyembre ning tuiga. Madali day, Spokesperson Assistant Secretary Arnel Dimisa, bastante pa ang supply sa bugas kaning baboy ug manok nga mulungtad bisan pa man sa unang bahin sa 2027 karong panahon na.
17: Ang stocks naman natin base dun sa ating local production at saka sa import natin including yung substitute ng mais kagaya ng feed wheat, ang projection natin by the end of December we still have 90 days level of inventory. Ibig sabihin tatawid pa yan up to more than 3 months going into 2027. Mm-hmm. So wala tayong nakikitang problema bagamat merong ganitong issue tayo. This is similar apo sa bigas na we can have 85 days by the end of the year. Yung ating manok nasa 125 at yung baboy nasa 170 days. So on the consumer end, wala tayong masyadong nakikitang problema na posibleng epekto ng El Nino because nga itong mga volume at inventory natin. The department is more concerned do sa welfare ng ating mga magsasaka at mangingisda kasi posible yung iba sa kanila talagang hindi makakatanim or talagang masisira yung kanilang pananim.
0: Ang payag ng Day Spokesperson Assistant Secretary Arnel Dimisa sa atong Forks and Suite ako sa kayo sa dollar balor sa 60 pesos o 73 centavos. Canadian dollar 44 pesos 3 centavos. Hong Kong dollar 8 pesos. Australian dollar 43 pesos o 83 centavos. Ang Taiwan dollar 1 peso o 26 centavos. Kuran won 4 centavos ang euro 70 pesos o 29 centavos.
2: Ogran sa itong Magnum Entertainment. Gibotyag ni Janice de Belen nga malipayon kini para sa iyang anak nga si Kyla kinsa malipayon usab sa relasyon kang Daniel Padilla. Matod na ni Janice, kadili siya manginlabot sa love life sa anak apan hangtod malipayon kini isinong higugmaon malipayon usab siya isip usa ka inahan.
18: Wala naman akong masabi sa kanyang masama. But then again, I am not in the relationship. But knowing my daughter, if she's not happy, hindi naman siya magtatagal. Diba? So, knowing that she's happy and seeing that she's happy because I do get to see him pag may mga special occasions. And basta masaya yung anak mo, bakit ka pa magre-reklamo? Hindi naman importante ako yung masaya. Ang importante, siya yung masaya. And because I see her happy, then I am happy for her.
2: Ang pamahayag sa Kres na si Janice de Belen.
0: Ogaros to Magnum Sports, sa kabante na sa one open round of 32, si Leila Fernandez. Hinuman pilihan ni si Russian player nga si Ekaterina Alexandrova sa 3 sets sa battle sa 7-5, 3-6 o 6-3. Kagina sa nagparaing WTA 1000 Huan Open sa China. Yung human nga napildi sa second set, gilayon ni Bawi si Fernandez sa deciding set aron sulayan o silyuan ang kadaugan. Alayon din ni gihulatan na lamang ni Laila ang winner sa panagatbang nila ni Filipino tennis star Alex Ayala. Batok ni Hannah Xi aron masayaran kung kinsa ang musunod nga kung kontra nini sa maong torneo. Mga eksyon, yun nabati atong kumplito detalye sa atong balitang Magnum Malakarong Adlawa, Lunes, Oktobre 12, 2020, 26, ugkaroon sa itong headline review. Sa atong maglubukal, baro, realisay sa 0.8 milyones nga smagol nga sigirilyo na kumpiskar sa Barangay 35 sa Magnum National Vice President Sara Duterte Gitubag, ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos nga highest national security threat kung mapamudunan nga makadawat siya og salapi gikan sa China. Sa atong Magnum International, mga residenteng maikling gikan sa kilid sa suba tungod sa pagbaha sa Nepal, nagpabilin sa temporary shelters. Sa atong Magnum Pesos DA, gipanigurong bastante ang supply sa karning manok, bugas og baboy. Sa atong Magnum Entertainment, Denise de Belen, gingong malpayon siya sa relasyon sa iyang anak si Kayla Estrada. Og sa sports, Filipino-Canadian tennis player nga si Laila Fernandez, nakabanti na sa Wuhan Open Round of 32 sa China. Mga eksyon, timanilaw sa gawas ng atiling pahal katawan ng labing gamhanan, managlay mga atong baruganan, hukom sa katawan ng matuman. Hangtunog ma, kini ang inyong mga tigpalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Chingintarina Enriquez.
0: Kumbas sa mga news writers, Lionel Delgado, News Manager, Elena Corrine, din lamang sa balita o serbisyo,
2: Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang balitang Magnum hangtunog ma dinhilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras 6:40.
19: Time check is brought to you by McDonald's.

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
2: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
3: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
6: Kagay anons, nangita kag trabaho? Adto na sa TPCDO Grand Job Fair this October 13, 10 a.m. to 6 p.m. Rosario Pavilion, Limpet Tai Center. Nay experience o wala, welcome jud ka. 20k sign and bonus, gapaabot nimo.
7: Magnum Opinion. Si City Councilor Alam Lim, kalabot sa 9.5 billion pesos na 2027 proposed budget sa Cagayan de Oro.
8: Kaya pagtuo siguro por ilagin na kakapoy sa politika kay sa ilang panahon iyang amahan ingon og ta good performance we will ako sa ako lang I am independent eh. Sila kanang project sa sidad wa man ta kay balo kung unsa nga no wala na continue sa uban gi-termine so angay na review ang importante walay corruption kung naay corruption di makapile sa kaso kung naa siya ingon poor performance ang ako lang is we will support the administration nga whatever nga ilang gusto no, nakita man nato pagservisyo sa katawhan, nakita man nato sa hatag sa atong mga kabos ng mga isuon, nakita sa nato nga naay mga projects. Ang ilang tanaon, few projects lang nga wala masugod, ningon na sila poor. Inana magina politika kay sila, mo bitaw ako gusto ang atong style is, gusto na ko pag-approve sa madili kay gusto mag by department nga no, lang standing magina paabot, madili di po yun sa ilang gusto, ningon na sila nga, we don't have the numbers. So, panahon sa una, we agree, ako, I agree whatever the mayor want, dili lang abuso. Pero kung natanaw nila nga kung unsay na itabo, they can file cases of like corruption.
7: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
9: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglison, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
10: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
7: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe o bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdom dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: kaliitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mental.

0: mayong gabi kayo talan mga Magnum friends. Mga kagsunan na to dia ka nakatunin ka sa to nga programa. Good evening, good evening, good evening, good evening. Og sa mga igala na to dia nga nakatunin ka sa to ang panaguban. Nga karon silang mga tagsatag sa kapanimalay. Mayong gabi kaninyong tanan mga Magnum friends. Og nga to ang panaguban may igala. Standby lang dahil unya kay daghantang isgutan. Kaya nga itong isgutan mga kaigsunan mo kini pang kalambuan sa tuang ekonomiya. Sarot lang. Ang isgutan na ito niya tataon may gala. Kabalo ba mo nga na ay natural? Natural nga pamaagi sa paghimo og blood control? Na kabalo ba mo na ay natural nga pamaagi para sa pagpugong sa baha? Isgutan na nato na mga kiksunan. Ug sa to ang mga Magnum friends nga naminaw. Alas standby sa to ang panaguban karong gabi na. Unya tatawad para sa to ang tagna-tagna question. Ay, karoon na di ay. Ining orasa mga kiksunan. Ala sige, kinilang gihapon ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapien Magnum Mensa kabaktulan limin ho ng Cagayan de Oro. Sa tuwang panaguban mga kaigsunan para sa tuwang tagna-tagna question larga.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question. Tagna-question.

inahan para konsumuhon ang anak. Grabe. Maot magig-control. Dili ni siya something ko na. Gipatay ang inahan para konsumuhon ang anak. Oh, sige daw be. Unsa baka kini mga kaigsunan? Gipatay ang inahan para konsumuhon ang anak. Unsa kaha ni? Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. Balik ko na to, numbers 0917-169-1199. Pwede sub sa 0917-716-1899. Unsa makaha ang tubag ni ini? Kay para matubag, 100 pesos nga loo, Dania. Unsa man ni mga kaigsunan ang gipatay ang inahan para makonsumuhon ang anak. Grabe po si kaya ni nga. Kamaot po si kaya. Pero dili ni something ko, ano?

0: kaunya na din tubag nito. Sige, sa tong palaguman mga kaigsunan, sa tong tagna-tagna question.
1: Tagna-tagna question. Tagna question.
0: Unsa? Si Lady M, Lady M, may gabi, Lady M.
2: Ng Cagayan de Oro.
0: Oh, kumusta man ang imuhang hasinda diya?
2: Okay, nagyapon ang hasinda.
0: Okay, nagyapon? Why, wala, wala makay, ano diya, wala mga kawatan diya.
2: Wala.
0: Ah, okay. Kusog ulan diya ron sa mga area?
2: Wala, nag-ulan.
0: Wala, nag-ulan?
2: Wala.
0: Ah, okay, may maya. Sige, Lady M, saan man imang tubag?
2: Yes lang po. Hmm. Punuan sa Bakawan.
0: Sa Bakawan?
2: Bakawan ba?
0: Oh. Bakawan, pwede din mo ma-elaborate kamay?
2: Kanang tanong sa kan sa mga suba, dapit?
0: Ay, sa suba?
2: Oo. Kanang mga imon balay sa mga isda.
0: Ah, punuan sa Bakawan.
2: Punuan tawag sa Tagalog, Bakawan.
0: Ah, okay. Sige. Imong tubag nga Bakawan o punuan sa Bakawan is...
3: Mali ka niyan! Mali ka niyan kapatid!
0: Dili! Sige, sa unang pagbuhagay sa mga tanan nga mga shoutout niha!
2: Okay. Shoutout na lang na sa mga station manager din, ang station manager dira, ang mga DJ, mga banggiit ang DJ like Blamingo, Magnum Persid, si Sir John Albino, Sir Joel ako, Sir Manny Agustero, Sir John Ramos, Aileen ako rin, Lani Delgado, Angie Arsado, si Continentia Villanosa, and Jane Luna, and Faith Velez, King Interina Enriquez, and Apple Pie. And then ang technician na banggiit ang gwapo na nakatubag sa akong, nagdapat sa akong tawag na Sir Liam, and then kita si Andrew and Sir J-Lo. And then, Sweetwood Cooking. Ay, Ate Mandarama, thank you. Dayon kay Ate Hyderon, Maria Isabel. Dayon kay Ate Vicky Kabaktulan, Sestura Bulacan, Angie Tumampok, Francis. Pani ay Inday Villamor, basig magkwan. O si Christina Cagada, si Marilyn Amanya Tabalba, o ang frutas na Tandren Cherry, and Sanica Elia. And lastly, ay si Konde, Ate Baby sa may Bugo, and Ate Inday sa may Balolang. And lastly,
0: ay
2: kinitang na ako ang my one and only na happy second anniversary to the both of us today.
0: Wow.
2: Pwede pakiplay among theme song?
0: Unsa man? Lak-lak?
2: Ikaw ang sagot.
0: Ah, ikaw ang sagot sa mga dalangin.
2: Yes, pinsang na mo para sa among kankaroon. Wow. Anniversary na mo sa second.
0: Wow, sana. Sana all guys.
2: Umik your shower.
0: Ah, sige, salamat.
2: Love you, always amping dira.
0: Wow. Hi.
2: Thank you, Magnum Mencho, Lilingho ng Cagayan. Salamat.
0: Okay. Magulat ko
2: sa akong request, ha?
0: Ah, sige, itong ipa-play
2: na. Thank you, bye-bye.
0: Ipa-play na ito na ni Alaunas Kadlawon. Salamat, Ma'am Lady M. Si Vicky, Vicky Kabaktulan, dapit sa Makanhan. Good evening, Ma'am Vicky.
4: Maayang gabi eh.
0: Maayang gabi eh. Marag busy na yun mo sa inyo ang mga hasinda karon di ba?
4: Naot-unta.
0: Sa at least nga na ikabisihan, di ba?
4: Okay, kanta rin kong hinaot-pa.
0: Hinaot-unta, nga matinood.
4: Matinood.
0: Lagi. At least nga kwanta ka ng positive daw, positive. Sana all kayo ba? Una-una, napakailan sunisan, di ba?
1: Hits!
0: Kita ni. Kita ni mangawat retaglan sunis.
4: Mga kuko. Ah, mga ngala matay punoan daghan.
0: Ana man lagi mangayo day kung.
4: Mangayo.
0: Mangayo ro. Sa on na to, pagka nag-introduce imong lansunisan.

0: Kau nak sama nak mengawat terlontar gelan susu ni.
1: Ayo.
0: Ayo. Sigi, sama ni mahang tubag.
1: Kuan. Kadang kapal nga dabong.
0: Dabong.
1: Oo. Adi ba? Imo nang basta na gani yang bagong anak ang inahan imo nang pagakwao na.
0: Ah. Dabong. Uh-oh. Dabong. Di ba murag kuan man kato man ang punuan sa kawaya ay kaning udlot?
1: Kuan. Oh.
0: Udlot di ay.
1: Oh, yang udlot.
0: Ah, okay, dabong. Final answer, dabong.
1: Final lang.
0: Imong tubag nga dabong is
2: mali kanya. Yeah. Mali kanya kapatid.
0: Mm-hmm. Ala sige, risback na yon, risback sa imong shout out.
1: Ah, risback rin ko sa nag-shout out ganina. Nelidim. Oh, ni kondayo. Ni Hydeon Daklag, ni Isabel. Mm. Ni kondayo ni Dewayan. Ni John Villarriba. Sa akong pagumangkon karon nga naminaw si Jody Kabaktolan Mahanding.
0: Mm.
1: Nagilaila sa imong tingog nga ikaw ba di ay si Mensi. Naminaw sa imong Mensi ko nga saan? So, maminaw kayo sa magnum kinapay ko niya.
0: Ay. Minaw mo niya kayo ko niya. Kawatag lang
1: kunis. Kaya ako kapasalaan siya. Ito ba isa ko nagdaminaw sa imo?
0: Wow.
1: Gilukop na ako kung asa ka pa yung una. Ano naman ka diyan? Ano diyan? Asan ko? Pagkita mo sa una ito. Asa naman sa nawala naman.
0: Amo ba? Ah, salamat kayo. Salamat. Salamat. At least nakip and regret.
1: Sabi na siya,
0: ha?
1: Oh, gamit lang sa ambulance technician. Thank you. Okay, momento.
0: Okay.
1: Bye-bye.
0: Okay, salamat kayo. Oh, ni Vicky Kabaktulan. Yan, sa tuwang panaguman may kaigsunan nun sa mga tubaga dito ang pangunta ipatay ang inahan para konsumuhon ang anak. Larga tawag.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: 0917-169-1199. 0917-716-1899. Usbo na ko. 0917-169-1199 or sa 0917-716-1899. Para sa tuwang mga tubag. Okay? Ulat lang ko ha. Mga pila sa ako din eh, para kuanta din eh. Makahulat-hulat din eh. Ngapis ako din eh. Da. Oh, so maning green mga ini.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubag.
0: Lain malibig. Tawa-tawa mo siguro din.
3: Tag na question.
0: Lama green, color green man itong kapi din eh. Basig ano sinisagol kalamungay ni? Malunggay coffee? Oh, si Elizabeth, may gabi eh.
4: Ay, may gabi eh, diha, magnamincho.
0: Oh, may, so man, madunggan ako ni mo?
4: Oh, madunggan man.
0: Na nakapalit na kag cellphone bago?
4: Amura man niya kung daan magnamincho.
0: Amura din.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon.
0: Ay, ubo sa takay. Lain sa niya itong kwan nga.
4: Pareho
0: dito, ipang ubuan eh.
4: Ano, bugnawan ko kay mo, bago ko naligo.
0: Bugnawan ka? Atoy kita.
4: Gikan ko naligo.
0: Kita, wala na. Sigitag kaulanan. Sigitag kaulanan ng nga.
4: Manang kwan kay, ulan-ulan. Ya, kwan rin sa highway abog.
0: Mike, abog pa, ulan pa.
4: Pag mauga mo, abog.
0: Grabe, ba? Kung maulanan, mabasa.
4: Mauguyan.
0: Pag mauga, maabog-abogan.
4: Mauguyan.
0: Saan magigit asa na magigit pa inunan eh?
4: Basi. Ay, nani na magigit pa dresa, kalibutan magnuminso.
0: Basta, lisod man po kayo, kiking kanang magmotor, mo magiging pinaka-risgo kayo, kanang magmotor niya, kalitag ulan. pagkalitong ulan.
4: Tinood yun na magmuminsyo.
0: Bundak ang ulan. Ah, basta lagi, di ka kapanagan.
4: Ato gita ng ulan.
0: Muna kapag musuot pa rin ka.
4: Saan, pobre man ta, tama na itag motor ani, binaon tag makapurwel, kadi ta maulanan.
0: Nangi, salan nung taan na yung ginimutakon. Huwag manghatag ka na ako, huwag ka na kuan, mag-donate ka na ako di hawag ano.
4: Anong purwel?
0: Four wells.
4: Ako pabuton ani, ako rin tao mga anak, huwag na yung makapurwel, sa iha rin makasakay ani. O gili mong galing, dahil si Dane ay maluoy sa ito ang CEO, maka-4 wheels ka ba?
0: Mabaligya ganyan ito ang sinda di aron.
4: Oman.
0: Baligya ganyan ito ang kwan diya, kamamao.
4: Mantag ba, bayaran ng isa kabalay, kaya murang makapalit na taanig ka ng kuan, multi-cab.
0: Wow, sana all.
4: Bayaran ng isa kabalay. Charo, tulo kabalay. Kinisang isa be, kinisang isa bayari, kaya para makapalit ta ning 4 wheels nga dahalag si kanhan lang.
0: Oh, 4 wheels pila nakabuk ligid.
4: Mugay nang gitawag og 4 wheels kay upat. Oh, kabalo naman ka imo lang kung imo lang sungog-sungog. 4 wheels pila ka ligid.
0: Bita oi.
4: Good question.
0: Bita oi. Sige, Ma'am Elizabeth, unsa man imong tubag?
4: Grabe man sad na ka brutal ng pangutan na habang ang sato. Gipatay ang inahan aron makaon ang anak. Murang
0: yung krimin nga nahitabo.
4: Punto ba tawad na yun? Hey, no, ang sambingi rin na magnuminsyo. Sambingi rin na. Pero murag na nakalitan ko kay mo ba pag-open ako sa radyo na kapunta na ako to si LDM, ang nanawag o si Kuan. Di ka din ko naligo. Niya, nag-init ako tubig sa heater. Mga pinunta ko, nagdadali ko. Kuan sa imuha, oy. Nagdadali ko.
0: Heater,
4: ha? Oh? Hmm? Oh, may heater. Basta dinalian ba?
0: Ano yung mga kortahan? Nanag yung mga kortahan? Oo,
4: inanag yung mga dunya-dunya kay operator po ng heater. Wag namin siya, oy.
0: Pila tayo, 100, ha?
4: mga dool siguro 1,000 depende po sa klase.
0: 1,000 din?
4: Kanang heater o kanang kuan, kanang rice cooker, anak ba?
0: Tag 100 lang na kapinong na.
4: Maglungang, mag-rice cooker ta kay tingulan. Dili kayo makasuporta ang mga kahoy basta tingulan na.
0: Lagi, lisod po kayo ng mag-ulan-ulan, wala tayo kuan.
4: Pero okay na mag-
0: Diyos kong na ano na.
4: Nanakita yung mga kuan magnuminsyo ka ng latalato na nga mga gahi na gyud. Naman po yung kahoy. Para makadaginot po ta sa kalan ba?
0: Mo lagi kalan. Napod ay kay kalan di ay?
4: Napod kay... Naa, kay in case of emergency, dali-dali na po.
0: So, katakahanan ni mo.
4: Kita ba yung mga dunyahan di rin. Ya, na po tay pila ka punuan lubi, muntag bayran ta ning lubi.
0: Lagi no? Mga pila man ka lubi. Pila man ka lubi.
4: 50 siguro ni magdumiso.
0: Wow, grabe.
4: Mga kuan na ni mga 30 years kapin sukat pagminyo na mo sa umbanan naka. Dalang day ni. Oh, may man ta di og babayaran ni apil no, lubi 50 ka buo.
0: Sana all. No, lubi. Oh. Ikaw po yung mga wan, mga upra, asa na, sitaw ka na, mga...
4: Ay, kanang magharbis.
0: Magharbis.
4: Dili, oy. Ay, kanang magharbis gani, dili, oy. Dili, magani ko gabasok, kanang gagarden, kanang allergic kong amigas.
0: Wow, sana, ano yung mga doon
4: niya? Pero pa-farmers ko, pero dili yung kong gatikan o yuta magduminsyo, kay kanang allergy, yung kong amigas, yun.
0: So, ganun day, mapaakan ka unsa man?
4: Mapaakan ko ba katul?
0: Katul, oo. Nga na, manghubag da yun.
4: Manghubag da yun, oo. Basta kayo sa tanan yun, mananap. Masukol pa ko ka ng lamok. Pero ka nag yung amigas, pagkasakita, yun ka ayaw, lang. Katul-katul, yun akong tiil.
0: Nagino, hamon ko na hassle kayo.
4: Bisaga farmers na akong ba, nag-farming siya, mag-suhol siya, sukol siya eh. Bilig kay ko ani akong butan nga. Bana kay ka ng uma. Usukol kay na siya uma, bisag allergy.
0: Palangga ikan na niya ba?
4: Palangga sa kasaba.
0: Palangga sa kasaba.
4: Pagpatayok. Palangga sa kasaba niya.
0: Palangga kayo, kayo sinusan biya.
4: Umuman, niya ka na bisang kwan magnuminsyo.
0: Bisan lang.
4: Anamami.
0: Umbisan lang, nangalawat lang sa pari. Okay, ito, nung nag-gulit, makas ko na pari. Ah! Nain, nain mang kayo.
4: Oh man. Oh. Ay, matawag-tawag ka diha. Ha? Saan na nakagusto ka ng bagnamin ko? Tandaotan.
0: Gihimo naman tandaotan, ani.
4: Nadaotan. Napo nga, wala, oy. Guwapa kay nag-asawa, maistal nag-asawa. Oy, tawag-tawag na, anaw na yun ako nga. Panglibre, naiglod. Babisag, diligod pa ka, daog kay. Palungon na ako ng radyo, di. Silingan, makapaminaw.
0: Hay. Ano sa manito yung tubag na ay? Sige to?
4: Alamigas na lang. Uy, kinakaisgot
0: alamigas?
4: Lang pa. Nakaisgot lang. Alamigas na lang.
0: Alamigas. Nalang. Alamigas. Oh, final answer.
4: Alamigas.
0: Final answer. Alamigas.
4: Lamok.
0: Ano sa pagyan? Lamok, alamigas.
4: Lamok. Lamok lang, lamok.
0: Lamok. Oh, nausap ang imuhang tubag. Lamok.
4: Oo, lamok.
0: Final na yun.
4: Dugo. Lamok.
0: Final na yun.
4: Final yun ang lamok. Kaya ka ng maon magdugo, mga nupsup magdugo. Namurag brutal ang pangutan na walang lamok. Manupsup magdugo, lamok.
0: Lamok. Ang imuhang tubag na lamok is...
2: Mali ka niyan.
0: Dili lang mo.
4: Okay rin na magdominsyo. At least nga maka tawag sa to sa imo.
0: Lagi.
4: Panba, madunggan ako. Imong, oh, permente man ako na madunggan ang imong tingog. Ako na lang tingog. Nga, imong madunggan, but car.
0: Wow, sana. Sada man na gapo ni. Mura man may mong singer. Pwede may mong singer si Elizabeth.
4: Pwede gapon. Tagay ko gustong book din, magnuminsyo.
0: Lagi.
4: Kaya magkantahan kada gabi yung manawag ko.
0: Wow, sana.
4: Pinatuhan ba? Pinatuhan ako kaya tagay ko gustong book din. Hindi naman mausurong gustong book good. Kaya nang mga naramang gudiri sa kanang cellphone ba? Mungjuki. Nakapoy pa kayo. Magtuklok pa ka.
0: So, sungbok lang imo.
4: Sungbok lang kay, kay hinay man kay kuog ka ng naluya kong memory tungod sa daghan akong anak, babata pa ko namin yun. Napan ko akong memory, dito ko sa memorize.
0: Wow.
4: Sungbok ang mga ko pinaswag sungbok ha.
0: Sige, mangita ko sungbok.
4: Mangita ko. Igna si ma'am, gusto na iya ha.
0: Mangita ko dito, daghan kay sungbok.
4: Oh, sige. Regards lang ko ni Tim. Huwag sa'yo mo. Pinakagwapa nga, wife.
0: Okay. Rebounds.
4: Okay. Ay, kwan ay kong shout out day ko sa akong best friend nga si Ma'am Dirama. Hi, Ma'am.
0: Ma'am Dirama.
4: Good luck and God bless. Sa balita ang servisyo, Magnum Radio.
0: Okay, salamat kayo, Ma'am Elizabeth. Bye-bye. Okay ni po, Laing Dunia dito sa Picas Corner. Dunia das look Coastal Road. Narabay ng disgrasya dito. Oh, Coastal Road, patay tulo. Oh, hi De Rolls, may gabi eh.
5: Hello, salamat na human ragyod.
0: Na human? Gisuman ka? Gisuman ka? Ay,
5: duwa ka oras ba ya?
0: Duwa ka oras. Star. Dugay pa kay human eh. Gayaw-yaw na ka ba? Bita oi.
5: Wala man mo kay soya na sa kasada.
0: Murag sa kasada. Chika lang man, nag-chika na ba?
5: Lagi.
0: Mga best friend. Ay, best friend, mga marites. Ano ba, mga marites.
5: Okay ra. Okay. Nara majud ang life.
0: Okay ra. Okay ra imong life. Oga, kita kato sa kwan, katong disgrasya diha.
5: Wala ra ba ko nang tanaw magnuminsyo kay naradyo ko sa balay.
0: Anaraw sa balay. Wa po ka
5: nagbisita lang ko sa balita.
0: Wa po ka nagbisita di sa imong Coastal Road.
5: Wala ko nagbisita sa Coastal Road.
0: Wala po.
5: Wala pa.
0: Ano mo na
5: busy pa ang life.
0: Wa gipabutangan no tani mo ditog mga kawal. Para mga
5: ay, ano. Wala naman ang uban di magnuminsyo.
0: Wala na nun di. Nasa man. Ang ambak.
5: Saka kasagdana, mahulog ka naman.
0: Bita
5: oi.
0: Bita oi. Unsa man imong tubag Miss Heidi Runs?
5: Pardon please.
0: The pardon. Pardon bitso.
5: Wala ka na paminaw na klaro magnaminsyo kay murag kuan kana wala kay nako na get.
0: Sabtan man ato na usay mo tubag kam sa kabalos pang tanan ba?
5: Dili oi kanang naman ko din say nga dili kay nako mag get.
0: Okay.
5: Sige na, magnuminsyo kay para makatubag ko.
0: Sige, akong balikon ha. Gina, ya, ano kay ni siya kanang smooth o kanang wonderful kay siya paminawon. Gipatay ang inahan para konsumuho ng anak.
5: Oh ba? Kuya, ako na anak nga question. Diba? Ha-
0: oh, di ba handsome kayo? Wholesome kay wholesome.
5: Bakin ko an, iro.
0: Gipatay ang inahan para konsumuho ng anak.
5: Ala oy, ibugot. Ay, isa na siya, animal or kanang
0: ah, unya na. Unya na sa pagbalik.
5: Mga insekto.
0: Ah, mga unya na, dili po mga insekto. Ha? Dili mga insekto. Sige, tagaan na lang tigag chance. Tagaan na lang tigag chance. Dili ni sila mga, dili ni siya animal.
5: Ah,
0: mm. Sige.
5: Kuan na chika. Kuan na lang ako ang magnamen siya basin sa piring.
0: Sa piring. Dili gani animal.
5: Dili gay. Dili.
0: Ikaw bitaw. Sa piring ng ulod man.
5: Kuan na lang iro.
0: Oh, iro dili gay pro animal.
5: Nagunahon
0: ako ba?
5: Animal
0: ugay.
5: Nagunahon na man ko ba? Hayop animal anak.
0: Hubakon mo sa taning kalaki ha. Unsa
5: man? Sabi na siya bi kanang kuan.
0: Ah. Dili siya mananap.
5: Mo.
0: Oh, dili basta dili siya mananap. O iris ang ano nga mananap.
5: Kuan siguro kanang tao.
0: Depende sa iyo to pag basta kayo usan na sa akong mga unang hintre mo ah. Dili siya mananap.
5: Ah, dili lagi. Kuan na lang kanang tao na lang.
0: Tao?
5: Mm-mm.
0: Unsa nga tao?
5: Basta tao. Huwag ko ilain choice nga number. Ang number ka
0: na number? Ito number?
5: Ito yung number? Kalibog, samot tayo
0: noon. Kalibog, nagsamot, nagkabugo ka rin.
5: Ano ko na kung kalibog?
0: Samot, nagkabugo ka rin noon.
5: Tao na lang.
0: Sige. Imong pa. Imong tulog at tao. Tao? Tao, yes!
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
5: Tao na lang! Apit na! Apit na lang matapos October! Huwag yan ko nakatubag!
0: Apit, kita nga buang ani!
5: Sige! Sige!
0: Sige! Sige! Sige! Sige! Labugok na rin! Ay! Ako!
5: Sa tao na lang ko!
0: Sige! Sige! Sa tao! Sige! Hubakon sa tali ko! Ay! Ako!
5: Ay!
0: Ah! Sige, shout out.
5: May mo, taminan ko sa kong gitubag. Tubag ay ulat eh. Question. Natukan na yung noong ko. Ay, kanang ko, ano lang, magmamensyo. Ay, na lang ko kang Ma'am de Rama o sa tanan-tanan o kang Ma'am Cecilia de ay o kang o sweetheart, sinuntabasan. O sa imong ko pilot, salamat o sa imong magmamensyo.
0: Oo.
5: From Heidi Ron. Salamat!
0: Salamat! Bye-bye! Ay, gino. Punto na mo yun. Dito mga buwang murat ang mga kwanan eh. Alas at ang pagbalik mga kaysura. Ay, si Faye na pa yung Faye. Okay pa siya. Hello, Faye. May gabi eh.
6: Hello, sir.
0: Taga-asa man si Faye.
6: Taga-Indahag.
0: Indahag. Sentro? Sentro Indahag?
6: Yes, sir.
0: Wow, sintro. Dagan na balay diya ba? Sa mga Indahag, no?
6: Dagan.
0: Sa una rito, pupuro sa mga kahoy nga. Mga kuan dahin, mga... Ano?
6: Tindahan.
0: O, mga, ano na, mga tindahan, ana. Isa-isa-isa. Karun, dagahan na kay balay. Uy. Anyway, bibo-bibo na yun po din ang Indahag. Sige, Ma'am Faye, on sa may mong tubag?
6: Saging.
0: Ha?
6: Saging.
0: Saging.
6: Yes, sir.
0: Unuan
6: sa or puso
0: aking basa. Unsa mag... Naglibog. Naglibog po kag-apil. Unsa man?
6: Saging.
0: Saging?
6: Yes, sir.
0: Saging ra?
6: Paging.
0: Unsa ba? Unsa magid? Unsa magid tubag? I need ano? Ha?
6: Masakit pa. Kun malimang.
0: Oh.
6: Mamunga man naputla ni mo.
0: Oh, so ang imong tubag is
6: saging. Yes, sir.
0: Saging. Final?
6: Yes.
0: Final?
6: Yes, sir.
0: Imong tubag na saging is
2: mali kanyan. Mali kanyan, kapatid.
0: Ang gamay nalagyan kayo. Gamay na lang kayo. Anyway, sige na kay shout out diha Ma'am Faye.
6: Shout kung gwapo nga libre karon.
0: Oo. Libog sa kag-apil lang sa ano, kubang.
6: Nga namin drive.
0: Sa
6: kung mga
0: shout
6: out
0: tanan. Okay. Salamat kayo, Ma'am Faye.
6: Okay.
0: Salamat. Bye-bye. Ay. Libog sa galit si Faye. Sa to, pagbalik mga kigsuna na to, oras alas 7:33.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Magandong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Galabad ba ang imuulo? Gapang luspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga doon ay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hantod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Balik na ba kayong sulat sa itong Magnum Heat Sikat, Magnum Tagna-Tagna Question, Magnum Knowledge is Power para sa itong panakuban karong gabi una. Siyempre, dali sa itong Tagna-Tagna.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-Tagna-Question. Tagna-Question.
0: Unsay tubag sa tong pangutana? Gipatay ang inahan para konsumohon ang anak. Halaman ito, halaman, hindi ito hayop. Pwede itong ano? Pwede itong kahoy, pwede sab. Halaman. So hindi ito ba, hindi ito bagay, hindi rin hayop, hindi tao. Si Alfred, may Alfred, may gabi Alfred.
2: Gabi sa minto.
0: Oh, may gabi. Taga-asa man si Alfred.
2: Lapas doon si Lambog, Lapasan.
0: Lapasan, ayun. So, walay kundya, away ulan?
2: Wala.
0: Amay. Sige, unsaman imuhang tubag?
2: Kamuting kahoy.
0: Kamuting kahoy, final answer?
2: Final answer.
0: Imong tubag na kamuting kahoy is...
3: Balikan yan! Balikan
0: yan,
3: kapatid.
0: Dili kamuting kahoy. Nice shout out ni Ma.
2: Shout na lang ko ni Ma'am Bibi Gakano, Tagusa. Kana lang.
0: Okay, salamat kayo Alfred. Salamat, sir. Maybe, bye-bye. Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna.
0: Si Bitsay, Bitsay.
4: Yes, sir. Good evening.
0: Good evening. Imong pangalan is Bitsay?
4: Yes, sir.
0: Nickname ni mo na ba? Beth. I think si Elizabeth or Betty. Charot lang.
4: Bitsay ni Bitsay.
0: Bitsay. Tag-asan is Bitsay?
4: Somewhere in CDO.
0: Somewhere in CDO. Nasa ilalom tulay sa Marcos Bridge?
4: Yes, pwede na pod.
0: Pwede na pod. Oh, ikaw na nang buksay-buksay diya sa kanang kwan? Bita eh. Sige, Bitsay, yun sa man imong tubag.
4: Saging.
0: Saging.
4: Punuan sa saging, kanap itong magtuba ta og saging.
0: Mm.
4: See? Ato man na siyang putlon, meaning ang kanang ilahang mama, nga nagpuma man na siya, ato na siyang putlon. So, mamatay ang mama, ang puma. Atong kaonon. Literal nga saging, punuan sa saging.
0: So, imong tubag is?
4: Saging. Punuan sa saging.
0: Saging o?
4: Bunga sa saging.
0: Bunga?
4: Saging.
0: Saging, bunga naman saging.
4: Namay saging. Kaya naman saging. So, lagi. Katong mama lagi.
0: Lagi. Saging o? Saman?
4: Bunga sa saging.
0: Bunga sa... Specific tagay kung kanang specific kay saging, pwede tag saging bunga naman ako pinili. Oh, count ka saging ano? Saging bunga naman. Saging o saman.
4: Punuan sa saging.
0: Punuan sa saging. final answer. Saman. Mausap pa.
4: Ay sa puan ka nang punuan sa saging ba? Puso sa saging.
0: Final answer.
4: Oh, ano na siya?
0: Unsa man ang akong kwan tubag is yes, patanta na saging. Og saging og na.
4: Saging og bunga sa saging.
0: Dili man saging kay ang saging pwede man tawang bunga, pwede pud punuan. Pero specific lang gamay saging og unsa man imo?
4: Puso sa saging.
0: Puso sa saging. Final answer. Final answer.
4: Oh.
0: Imong tubag nga saging og puso sa saging.
4: Bantay gyud kag yun. Check na baya na saging baya yun. Literal nga saging manggud na.
0: Anyway, puso sa saging is.
4: Ati. Makanot yung kasa ako karon.
0: Ganit, kaya kung saging rin mong tubag, wrong ka. Ganing. Murang iklaro na ko
4: sa'yo. Shout-out.
0: Shout-out lang, go.
4: Shout-out ko dito sa Surigao area. Naminaw sila karon sa Magnum Radio. O diri sa city o mismo, the heart of the city, where I belong. Diya po diri akong mga anak na ngaon.
0: Oy.
4: Si Kim o si Nice.
0: Saman yung ikaon? Saging?
4: No.
0: Saman?
4: Puso sa saging, ilang ikaon.
0: ikaw po na. Bita, oy. Sige, congratulations, Bitay.
4: Okay.
0: From, asa ikin mo napit?
4: Dili lang, sa heart of the city.
0: Heart of the city? Ana? Yes. Asa man? Nandi, Bisuria, ana? Kugun?
4: Something sa Xavier napit.
0: Xavier napit. Butantag di Bisuria, ana?
4: Yes.
0: Okay. Si Bitay from Divisoria. Congratulations.
4: Thank you.
0: Oh, I love i-drop kay na instruction na mong technician, ha? Okay. Thank you so much.
4: Okay,
0: bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Okay. May gana ikiklaro. May kung saging ra. Sayop to. Saging, pwede tamingog saging. Punuan ra. Pwede tamingog saging. Saging nga ka ng ano. Ginakaon na to. Kaon kag saging. O saging, wala saging. Alas, sige sa to nga palaguban. Standby para sa to ang knowledge is power. Congratulations, Kang Bichai from somewhere in the city. Oh, labi na diha ay kwan ito sa Divisoria. Sa itong tagna-tagna question.
1: Punto na mo'y huna-huna.
0: O, balik ta. Malabas pipila ka mga pahinom ng mga kisyonan na tungkol sa alas 7:54.
1: Mga Magdon friends, 73 days na lang. Paskong Mag

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8:00 sa kagabion. May galana balita karong orasa. Ipatawag ni Kagawad Alicia Kabilik ang chairman sa Committee on Peace and Order sa Konseho sa Siyudad. Barangay Kamamanan ng Siyudad ang barangay Tanod sa maabot adlaw nga Domingo. Matod ni Kabilik nga tumong ini nga masulbad ang naghitang nga kaso sa kawat ilabi na sa water meter sa COWD.
4: Naabot na ang liter sa kaudi. Itong lagi sa mga kawat, lagi sa kwan. Tugibuhat na ginamo ang tanan. Ang akong mga tanon, magarubing na sa tungang gabi para lang yun sa pagtanaw sa mga peace and order sa among barangay. Pero wala yun kami, di ginamo magkasapnan. Kay igo lang bantayan sa mga kawatan. Kung ay mga tanod, igo lang yun nila ipalakaw ang tanod. Ala din sila magkwan, mangawat sa mga meter. So, karong Domingo, may tingin mo na ako ang akong mga tanod tanan. Kaya rin doon na naging masapnan sa insarida at napagawat din sa among barangay sa Kawamanan sa mga tubig sa Water District.
3: Ang pamahayag ni Kagawad Alicia Kabili, chairman sa Committee on Peace and Order sa Konseho sa Barangay Kamamanan ng Siyudad. Samtang gibutiag ni Kanhi Kuwa Commissioner Hidi Mendoza nga mahimong basihan alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang wala gideklara nga 17 bilyones sa peso sa nga asset o income sa tuig 2022 nga 2025 sa State of A Statement of Asset and Liabilities and Network Consul-N. Mato ni Mendoza nga sworn document ang salin o ang kapakyasan sa pagdeklaran ini pwedeng gamiton batok sa Vice Presidente.
5: So pag nag-sworn ka doon sa salin, sinasabi mo na totoo yung dinedeclare mo doon. Hindi siya nag-declare ng cash in bank, di ba? Uh-huh. Ang dinedeclare niya is pinasa niya lahat. Sabi nila, allegedly, di ba? Na merong mga tinatawag nating undeclared asset. At ito ay pasehan na para magkaroon ng grounds for impeachment. Marami pang bagay-bagay ang napatunayan nung mga hearing. Ano? Una, yung tinatawag nating hindi siya nag-divest. Ano? May interest siya doon sa mga companies, hindi siya nag-divest. Pangalawa ay yung tinatawag nating yun nga, undisclosed or unreported asset. At pangatlo, ito siyempre yung nakikita nating disproportionate na asset na lumalabas matapos nilang suriin, himayin ang iba't ibang financial statement, mga bank records at mga testimony ng mga witnesses para patunayan kung magkano talaga dapat ang nakapasok na asset at the end of the year.
3: Ang pamahayag ni COA Commissioner Heidi Mendoza. O garon sa tong Maggie Miss Hunter, Miss Amis Oriental, gitinguha nga matagaan og bagong kahibalo, pinaagi sa mobile skills training ang walay mga trabaho. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 15, John Ramos.
2: Magnum News Hunter.
6: Giting uwa karon sa gamanang provinsyal sa Misamis Oriental nga matagan og dugang kaygayunan ng mga walay trabaho nga mga katunog nga praktikal nga kanas pinagi sa giplanong pagpalapad sa technical vocational o ilang ginitawag nga tech book at training programs. Kamay sa mga plano ang pagdala sa mga programa o pagbansay nga to sa nagkalain-laing lungsod o dagbayan sa probinsya aron nga mas dagang residente ang maka-access sa mga kurso nga mahimong magamit sa pagpangitaw og trabaho o pagsugod og galing ng panginabuyan. Takip sa mga kursong gikonsiderar ang automotive servicing, driving, forklift operation, air conditioning installation and servicing, hairdressing, dairy herd management o meat cutting. Gihisgutan ang mga plano sa tigom sa gipahigayon sa Kapitolyo diin na gitigom sa provincial government ang mga representante sa TikVok schools aron isgutan ang pagpaligol sa maong programa. Gipangunahan na sa iskalar ko ng bayan o provincial governor's office ang magtigom isip kamay sa koordinasyon sa mga training institution o kaabag ang ahensya. na pagkakaroon at nagparayan pa ang pagpangandam ang sa programa o wala matino pa ang pizza sa pagsugod o ginaganon sa mga benepisyo o proseso sa pag-apply. Gila o man yung pinagin sa mga inisiyatiba, mas dagang residente sa Misamis Oriental ang makamatunog kay Balo nga magamit sa pagpangita o trabaho o pagpalambo sa ilang panginabuyan. Para sa Magnum News Alert, kini si Magnum Under No. 15, John Ramos. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 15, John Ramos. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
7: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

ko, sinti ko, palagi ang sarili ko. Buhay ko na naging piko, muling balik ako sa bahay. Adyan na siya, nilabasan na si tanga ng pagmamahal niya. Babalik-balikan ng pala, parang pelikula. Oy, ano?

pero ikay tuloy pa rin sa pagtakbo sa isip ko. Sabi ko naman, iiwasan na kita, pero ikay tuloy pa rin sa paglida. Sa akin, ikay sa akin, walang iba, mahal, ikaw lang talaga. Peks man, pwede pakis ka sa panga. Sana all, sana true. Pinapurente mo ang puso ko na para kang si Pikachu. Whoa!

0: pre. Siguro kaya mo yan nasasabi kasi lasing ka lang.
1: Hindi ako lasing, pre.
0: Sure ka? Kasi ako, ex kumakausap ko, ganito sasabihin ko. Gusto ko man na bumalik.

0: Okay, balik tayo sa itong programa karon Magnum Hit Sikat. Sa itong panag-uban karon gabi na may gala para sa tuwang Magnum ta Knowledge is Power. Standby sa tuwang topic. Ha?
1: Magnum Hit Sikat with Magnum Mental.
0: O sa tuwang panag-uban karon gabi na dali sa ta sa tuwang natural nga flood control project mga kaigsunan. Natural ha? Natural. Okay.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.

0: Unsa kaha kon ang flood control project dili lamang tungod sa usa ka konkretong pamaagi? Unsa kaha nga ang usa ka flood control project dili na kinahanglan og million-million nga gasto para maka-construct ka og flood control project? What if aduna di ay flood control project sa ato ang palibot nga natural? Dili na nimo kinahanglan pang gastuhan og million-million or billion-billion of worth sa project tungod kay mismo ang natural na pamaagi dako og katabang nga makakontrolar sa mga baha. Adunay nature-based coastal flood control project nga atong nga nasaksihan. Og kini nga matang sa pamaagi wala na aplikar sa atong tanan nga mga nasod, naa sa nasod. Labi na katong naa sa flood prone area. Og katong naa sa mga coastal area. Kay ang huna-huna sa itong mga kaigsunan. Pag mingon ganitang flood control project, naghisgot lamang ka na o construction, simento, bakal, bato, grabas, o man pa. Pero kabalo ba mo nga na ay flood control project nga di na kinahanglan o simento? Kabalo ba mo nga na ay flood control project nga ang imuhang gasto naara sa pila ra imong gasto? Ang imong gasto pwede ra nimo gastuhan og 500,000. Moral na imong gasto, at least dili kayo moabot og million. Pero naay project mga kaigsunan nga mas molabaw pa ang kantidad. Pero awatan lang nato mga higala ang didtong nahitabo sa Bulacan. Nga naman, ang ilahang nature-based coastal flood control project is ilahang gigamit usa ka matang sa organic materials sa mga kawayan. Instead og simento, bakal, bato, og banpang gasto diha, ang ilang gamit? Kawayan. Giyon sa manday nila ang kawayan. Kabalo ba mo kung imong tan-aon ang konsepto sa kining kanang lasang? Ang tanan nga mga area sa kalibutan, ang dili kaayo bahaan or mabutangan o kanang mapunduhan og tubig, katong daghan kaayong kahoy. Ang tanan nga area sa ato ang kalibutan, ang dili mapunduhan og tubig, katong daghang sagbot. Na. So ato sang tan-aon, ang kining unsa dining matang sa natural based coastal flood control project dito sa Malolos City, Bulacan. And ato ang makita mga kaigsunan, ingana ang iyang itsura. So, morara siya ang tangkal sa kwan ba? Morara siya ang kanang nang himo ka kanang tangkal sa manok ba? Ang himo ilang kung ano. Pero kabalo ba mo? Katong niabot ang bagyo? Wala kayo ni baha ang ilaha. And imagine, nara sila sa ang ilahang isla, ang kanang ilang isla, dali ra malubugan na stubig. Kaya nga naman, ang ilang isla, palibutan sila stubig. Ang ilahang area, doon na kayo sa kanang, doon na kayo, gamay na lang kulang yabo sa tubig, malunod na sila tanan. So, yung anak ang ilahang sitwasyon. Munang inundan na sila ay gihimo nga pamaagi. Kay wa man sila choice, namanggit sila sa kanang coastal, namanggit sila sa dagat, so himo nila kining natural or nature-based coastal flood control project. Although sa kadako-dako sa ilahang gihimo nga area, which is na naghimo sila og kawayan. Ang kawayan nga ilang ipangtanom diha sa ilang coastal area. Ang kawayan nga nahimong murag kural-kural. Dayon gibutangan day nila og net nga nakapugong ngadto sab sa mga dagkong balod ug uban pa nga mga posibleng makahimo dunay pwersa. Dinduna pud sila ay kining mga talamnon nga gipangbutang. And siyempre, it's funded by Malolos Local Government Unit nga maabot sa buka ng 7.7 million gamit ang bamboo structure, coconut coir, husk, ug ang oyster shell. Diba? Natural na natural. Walang halong chemical. How it works? Nahimong natural brick waters ang nasangpit nga mga na bamboo. Pwedeng mo brick ang water. Ang wave energy niya nga kapagpadulong gikan sa Manila Bay. Unya ang sediment, muting inasli gitawag nga sediment trapping unit na mag-capture sa mga lapok ug soil para ma-build up ang coastline. Munang hinungdan nga masanggaan sa nasangpit nga ilahang gihimong koral ang pagtaas sa tubig sa ilahang dagat tulang coast area. So, dili na dayon mo taop. Tungod ana. Nga, kung mo taop man galing, gamay ra kayong percentage sa pagtaas. Pero tungod sa ilang gigamit nga sediment trapping unit, mga lapok o mga kuan pa nga diya nakasagot. Unya, gigamitan sa abday nila o coconut shell. Oy, coconut shell para adunay recovery or habitat recovery, coconut shell na madasig ang makabaton o local reef nga ma-recover. Gigamitan sabday nila og mangrove tree. Ang mangrove tree na usa sa makapatrap sa sediment nga mahimong ligon nga suporta nila. Oh, di ba naanay flood control project? Bisan pa man nga dili ing anak ka tantag layo, lahi ra man gud puntong kwansan. Construction gud nga kwan gud. Pero kini ha, it's just an easy way, pero effective matod pa daw. O, muna siya mga kiksunan. Sa Malolos City, Bulacan. Dili ka pwede nato ning panaminan mga kiksunan. O kung gusto man natong dili magbaha, basig atong awaton ang pamaagi silang gibuhat. Wala nagbaha, imagine na sila sa coastal area, ang ilahang gamay lagi kulang ng mga musaka ng tubig pag mutaog gani, wala lumos talan mo maluno ay maano na sila tanan masudlag tubig. Hindi may kinaingana ka dako ang ilahang kanang murag barrier sa ilahang balay-balay. Pero tungod ani, Ginoo, di ba? Salamat sa Ginoo. Nga wala sa binon po baya nakapahimo nga nangalunod sila dito. Kaya naa sila gibuhat nga natural or nature-based flood control project. What if buhaton nato na? Although, kung dari sa syudad sa Cagayan de Oro, puros na tali siminto, naama po'y portion sa binis ato ang syudad nga na ay yuta. O kung if ever di magyod kaya nga magsiminto, di magyod kaya kay puros na yun yung mga dalan, siminto na. O what if ang siminto mismo dunay design nga matampoy di siyang matamnan o kahoy? Or matamnan o bamboo? Or matamnan aning nga matang sa kining flood control? it takes ano siguro ni it takes time para sa mga feasibility study. Pero amazing ah. Saka delikado sa lugar di as malolos Bulacan. Gamay taob, gamay high tide sudlan tanan balay. Pero tungod ani ilang gibuhat nga flood control project natural. Nakatabang ni noon nila. Uwa na good town sa nila na nga ka-consult.
1: Is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: So, mo ka na mga kiksunan ang atuang usa sa mga kapanaminan para sa atuang mga sa government. Although sa karon nga mga panahon, di na kay nato ma-apply ang pagtanom-tanom labi na sa mga syudad, pinatag ka ng Manila, nga halusa puros na siminto. Puros na siminto tanan. Pero dili ba kaha mga kaiksunan, usa lang ang hinundan nini. Nga nung nakasinati taog baha, kay gidaot sab nato ang atuang kinayahan. Ug daghan tag kahoy makatabang na gyud pod baya inta sa pagpugong sa baha. Sa unta man ang development is dili makontrol. Pero basig pwede nato magamit ang estratehiya. Usa sa matang sa mga strategy nga instead of puro siminto tanan, basig pwede natong butangan og kahoy para sa ing aning nga mga pamahagi. So mo ka na mga kiksunan para sa tuang sa mga topic karong gabi una sa itong pagbalik at oras alas 8:29.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: This song is brought to you by Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ayan, balik na sa ito ang programa karong Magnum Hit Sika. Sa itong panag-uban may gala, labi na sa tumadugang informasyon sa itong mga isgutanan karon ng mga panahon. Adres sa itong Knowledge is Power.
0: Magnum, Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, Knowledge is Power.
2: Ayan. Humanata sa kining nature on nature-based flood control project. Karon, diri na punta sa usa sa pamaagi kung di ta gusto mong gamit o kanang mga kahoy kay puro simento ra sad nga tuang palibot. Pero wa na gid tay mabutangan pa og mapatamnan pag kahoy kay siyempre syudad developing area. Medyo murag ka nang talagsara kayong syudad nga puro walay simento. Puro kasagara pag syudad, nagina, puro simento, halusa. Sa mga public places, dalan, uban pa. So, di na yung lugar matagaan ng chance nga makatanom pa. Okay. Kung di man galing ta makatanom, why not gamito nato sa atong dalan or sa atong mga public places, parking lot, plaza, o din na baka sa mga drainage ang permeable pavement. No? Usa ka matang sa concrete may gala nga ang simento mosuyop og tubig. Mosuyop og tubig mga kaisunan, usa ni sa pinaka tsada nga invention against sa baha-baha, flooding, mga wet nga mga area o makakuansad, makakos o slidey. So, pinaagi ni ining permeable pavement or concrete which is makatabang na sa atua nga maminusan ang baha. Usa sa pinakarason nga nun dili ta makagamit aning permeable pavement. Mausab ang kamahal ini. Pero, sa kadugay-dugay na nga panahon, sukad pa sa panahon nga nahimong presidente ang amahan ni BBM, o hantod nga na presidente sab ang anak, wa gyud lugar tay kwarta ikapalit lamang og pila ka kwadrado sab nga kwan nga simento susama nini. Wa na gyud lugar tay kwarta para mahimong upgraded ang mga choices or asa dapit nga mga specific area lang ang imong butangan sa maong permeable pavement. Bisag kalsada nga putol lang diha sa kwan kabaonon area. Wa na gyud lugar tay kwarta or basig na butang lang sa malita ang kwarta. Okay. Usa kini sa pinakatsada nga invention mga kaigsunan nga ang usa ka simento mosuyop nag tubig. Muna yung itawag na itong gigimit mention nga permeable pavement. So makausa sa kining dako nga tabang mga kaigsunan. Muna ang gamit sa China, mosab ni gamit sa Japan, mosab ni gamit sa USA. Although wakay tay kwarta lugar kay kapalit nga na to gadagan daghanon tibuo ko nato sa tibuok syudad, pero pwede man nato tibuo himuon diha sa portion nga kung asa ang flood area or ang drainage system mismo instead mo gamit taog asfalto or instead mo gamit taog simento nga ang karaan nga tong ginagamit karon. Gamito nato ni nga klase sa concrete portion baka diha sa kining panang drainage system diha sa kining kauspagan is gamitan nato. Atong tan-aon sa ang video mga kaigsunan usa ka effective ni kini matang sa nasangpit nga permeable concrete. Ayan oh. So kana siya mga kaigsunan gisulayan nga nagbuo-buog ka ng tubig. 880 gallons of water. In a minute. Sinan ka? A minute, suyop dito. So wala'y nahitabo nga baha. Kay ang maong concrete, able man siyang masuyop in a minute, 880 gallons ang iyahang masuyop. Kung ikumpara nimo sa asfalto, mga kaigsunan, makakreate pag pond, fish pond. Pero kini, pagbubo, pagulan, pagbundak sa ulan, uga dayon ang sangpit nga simento. Tungod kay mo na ang iyahang abilidad. Gibubuan, rutanawa. So, aminit gidi ay. No? So, atong gisulayan, no? Tanaw na to, uksada bigay kayo. What if kanikaha atong gamiton, mga kaigsunan? Ang matang sa permeable pavement o concrete sa atong mga kalsada. Pero og di magyud madala tungod sa kamahal, di gyud madala ang kwarta, o di portion lang sa ato ang mga area kung asa dito ang prone area nga bahaunon. Diba? What if di nato ni gamiton? What if di nato ni ato ni gamiton kini nga matang sa pavement, mga kaigsunan? So katong nasa Facebook makita man ninyo. Pero pasensya na sa diri sa tuang radio. Igo lang gid ta mahulagway ini. Ang iyang hitsura mura sab siya og kanang simento, mura asfalto, pero mas more on rocky siya surface. Ang iyang surface medyo na pagkara rocky. Mura kanang bato-batoon. Pero kung gyapon siya, no, simento siya, type nga, mura siya og asfalto. Mura ang yung asfalto. Mura nalang siya, mura ka ng kung sa ice cream pa, Rocky Road. Nalang siya mga bato-bato, gagmay ng mga bato-bato ngayon makita. So mura lugar na, mga kaigsunan. Yung color, asfalto siya nga, type. Pero unlike lugar sa simento or asfalto, ang nasampit nga permeable pavement, mauni ang iyahang abilidad. Unsa na lang kaha, mga kaigsunan, kung kanang atong makita sa malita tanan malita nga kwarta, igasto nato pampalit sa permeable pavement para himo natong atong kalsada. Di man galing sa flood control project nga di man pud pwede na kay flood control gani. Dapat mupugong ra siya sa baha. Pero ang kalsada o ang drainage, kani atong gamiton, mga kaigsunan. Diba? Makatabang re-establish sa mas natural hydraulic nga balance. Di makareduce o runoff ng mga volume sa tubig. Kanang mga tubig-tubig na magsugok-sugok lang matungod kay ngita og kasugukan. Hindi na magsugok-sugok pa, lapos na litso. Pag bagyabuan na diha sa permeable pavement, lusot wa na wa na, sunop litso. So muna, mga kaigsunan, makareduce sab siya og concentration sa mga pollutant nga mga na trap physical sa mga pavement or soil. Labi na ay chemical. Kaya mulusot raman ang kining tubig. So, nga nakamatang lugar sa Kakuyaw, sabi nga atong naisigutan. And isa pa, dili ni siya makapapundo o heat. Nga naman, bisan ang heat o ang init, mga kaigsunan, dili siya mo stay ani nga kininga siminto. Kay mo lagi, dili siya pareha sa asfalto o baka sa atong siminto nga ito ang nakita. Grabe ka init kayo. So di siya makatabang lugar sa kanang makapadugang og kainiton sa tong palibot. Kay mo banda ang kainiton gikan sa adlaw, banda sa kining semento. Ana kita ang ipag-igangan. Pero kini dili. So yung ano nga mga matang sa kwan? Semento nga atong gamiton mga kaigsunan. Okay? So wala tayo igong oras mangigala para sa tuang Magnum Knowledge is Power. Kinilang gihapon ang banggiita na buipa sa panahon ng Homo sapien Magnum Mencho Kabaktulan. Limin ho ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.
3: Mga Magnum friends, 73 days na lang. Paskong Magnum.

0: Magnum News Alert.
1: Oras, alas 9:02 sa kagabi on. Magandang balita karong orasa. Nagtuo si Consul Amy Moreno nga hinungdan sa bloated o sobra nga proposed budget sa 2027 sa syudad mao papataas sa confidential fund ni Mayor Orlando Clarick Zuy. Mato ni Moreno nga nagpabiling nga problema sa rakbayan kalabot na sa isyu sa pagpatuman sa mga proyekto.
2: Na ipasaka ang ilang budget. For what reason? The only reason that I see na ilang ipasaka ang budget is aron musaka ang ato ang confidential fund sa mayor ma-maximize to 300 million. So it's been how many years na 300 million ang confidential fund sa mayor na to? And at the same time, same problems ang gakahitabo sa Ottawa is only not worsening na ang pag-implementar sa mga programs, projects, da wala matuman. No? So, bako nung problema para sa ako, kay again, it's making me feel that it's useless, no? Useless kay ibutang sa among blue book sa annual budget o sa annual investment plan ang plano. Pero kung tanawon na to, sa COA report, wala pa'y 3% ang utilization rate sa mga projects.
1: Ang pamahayag ni Consihal Amy Moreno. Samtang i-question ni House Prosecution Panel Member Ogbico Bosaro Partides Congressman Tire Dudon ang pagbaton sa magtiayon sila Vice President Sara Duterte o Attorney Mance Carpio sa 4.4 billion pesos na transaction sa ilang bank account o gingon man dulag 5 bilyones na pesos nga negosyo sulod sa 20 katuig.
3: Tico, the figures are staggering. 4.4 billion total transactions of the Duterte Carpio couple, more than 5 billion on Duterte related firms. So ang tanong ho ng mga tao doon, paano magululuwal yung pong mag-asawa ng mga abogado, ng mga public officer, no, katulad po ni Vice President Sara Duterte, ng ganong kalaking financial volume over the course of 20 years? 4.4 billion.
1: Ang pamahayaga ni House Prosecution Panel Member o Gabico Saro Partiless Representative Tiri Ridon. Ugron sa tuang Magnum News Hunter, 26 anyos ang tinunan sa barangay Carmen Gidakup sa kalupulisan tungod sa giatubang kaso sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 15, John Ramos.
0: Magnum News Hunter.
4: Ida ko sa kapulisan ng usaka 26 anyos ng estudyante tungkol sa warrant of arrest sa tungkol sa operasyon sa barangay Carmen ng siyudad sa Cagayan de Oro, Karawadlawa. Gila sa Carmen Police Station na ginakop na si Alias Rune, residente sa Zone 8, barangay Kugman ng siyudad. Ipaygayo ng pagdakop sa mga operatiba sa Cagayan de Oro City Police Office kung nakukpo kaupan ng Police Station 4 sa City Mobile Force Company. Nganimutan sa Gumbela Street, barangay Carmen. Base sa report, ang warrant of arrest may kinabutan sa paglapas sa Osaka City Municipal Ordinance. Ang kaso gifollow mo sa criminal case number M-0-261403-CR o gawal. Ang warrant of arrest gipagawa sa Municipal Trial Court o Branch 2 niya doon September 23-2026. Girekomendahan sa korte ang piyansa ng 3,000 pesos alang sa buong kaso. Oman sa pagdakop, gidala ang suspect sa Marding Acoustia Facility din sa temporaryong gipabiling samtang giulat ang pagbalik sa warandang gato sa korte. Ang pagdakop wala magpasabot nga napamatunan na ang sala sa suspect tungod nga ang korte gihapon ang motino siya responsibilidad upos sa balaod para sa Magnum News Alert. Ito si Magnum Hunter number 15, John Ramos sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 15. John Ramos, mga igalabati ang Magnum News Alert. Ating induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116, Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

Ang pamahayaga ni Neil Maynard Conde, Communication Officer 3 sa SEC Region 10. Samtang aprobado na sa Kamara sa butong 282 ang pabor, 3 ang supak o gusang abstention sa House Bill number 10858 o sugyot alang sa 7.2 trillion pesos sa 2027 General Appropriation Bill. Mas sa taas kini sa 6% kung 407 billion pesos kung itandi sa 6.793 trillion pesos sa tuig 2026. Nagpabira ni Kasyon na doon ay pinakadako nga prioridad sa pundo alang sa 1.7 trillion pesos gawas nini adunay pundo nga mapalapdan ang serbisyong medikal ug maminusan ang galastusan sa pamilya samtang may dugang pundo sab ang gigahin aron makatabang sa mga mag-uuma mananagat batok na sa posibleng epekto sa El Nino.

0: Ang pamahayagan ni Misame Zorianta, Second District Congressman ug Deputy Speaker Bambi Imano. Ug karon sa tong Magri News Hunter, pedestrian samdan human maligsan sa motorsiklo sa National Highway sa Barangay Tablo ni Siyudad. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 15, John Ramos.
1: Samtang usa ka pedestrian o man nga mabanggaan sa motorsiklo samtang nagtabok sa gitakdang pedestrian na pedestrian lane sa CMB 2 Highway Purog 9 Barangay Tablon ni Siyudad sa ngayon di oro. Ilang biktima nga na samdano si Alias J. Ligalang edad o residente sa MC Jiki Village, Barangay Balubal ni Siyudad sa ngayon di oro. Ang initial investigation sa kapulisan na nagtabok kini si J.G. kansami ng paingon sa pagataan na pinagi sa pedestrian lane. Yang nabagahan siya sa motosiklo na nagbiyahe paingon sa Sidlakan na direksyon no pa Puerto City area. Ang motosiklo sa Mitsubishi Samurai 155MC na doon ay plakang K4315C na rimanin ni alias Jim Lor, 33 anyos ang residente sa Purok 2, Barangay Tablon ng Siyudad sa Cagayan de Oro. Man sa insidente, dali tayong giling gitabangan sa mga personnel sa Tablo Rescue o ginalang sa Northern Mindoro Medical Center alang sa Amerikanya Examinasyon o Pagtambal. Samtang voluntaryong bitahan sa Police Station 10 Kugman ang driver sa motosiklo, kauban ang motosiklo alang sa verifikasyon, dokumentasyon o gustong disposasyon. Para sa Magnum News Alert, here si Magnum Hunter No. 15, John Ramos sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 15 na John Ramos. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chicken Trina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion, mga higala niyang balita karong orasa. Gibuntiag ni Monsignor Perseus Cabuno, Coro Paroco sa St. Francis Xavier Parish sa Pueblo de Oro nga dunay mga nagkariyang rason kung anong ang ubang misulod sa seminaryo migawa sa ilang bukasyon. Mato ni Cabuno nga lakip na niini ang mga bayot apan kung maayong mutago o wala matod pa ay gihimong iskandalo, hayan pwedeng makapadayon kini sa ilang pagserbisyo o mahimong pari.
2: Nangay pagkabayot, laro ka nga bayot ha, nasapnan ka, hawa ka ditso. O niya, kuyon, magkaroon kay morba, lantaran pagkabayot. O niya, plus, kung musulod ang morag na inclination sa pagkabayot, musulod niya seminaryo, dili man yung usahay, dili man yung sila mag-skandalo-skandalo. O niya, usually mga bright ni sila. Niya, maayo ni sila sa mga decoration-decoration. Creative kayo, niya, mga dances-dances, ay guwapo kayo. O niya, plus, magka-represent kay, maayo man manuti. Kung ingon ani, niya wala mag-iskandalo, mapari siya. Kung mapari na siya, di na siya mahadlok na auton, musalir na sabtong iyang ikaduhang estilo. Di na mapungan. Naanay mga hokus-pokus, niya, di maginamakumpong. Naanay mga estilo-estilo, mahimok ang isyo. Niya. Plus, karon, dili na pa rin sa una. Ay, seconds lang karon, naanay mga silpon-silpon. Wala na. Diretso na ka. Mao na nga, naay pagbalagi, nada nga effect kung mas iskandalo.
1: Ang pamayag ni Monsignor Perseus Cabuno, Coro Paroco sa St. Francis Xavier Parish sa Pueblo de Oro. Samtang giagat ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro si Vice Mayor Harold Respicio sa Reyna Mercedes Isabela nga ipagawas ang iyang gihuptang mga ebidensya. Mato ni Castro nga pwedeng dalhon kini sa opisyal nga sa ombudsman aron mapasakahan og kaso og manubag ang adunay mga tulubagon base sa iyang akusasyon.
3: May mga paraan para mapanagot kung sino man ang sangkot. Kung mayroong inaakusahan, maglahad ng ebidensya. Siya ang unang nag-open ito, so most probably, hawak niya ang ebidensya. Dahil sa nakita natin na video, siya ay nagbintang na mismo, o hindi lang nagbintang, nag-desisyon na siya na paratangan ng isang tao o kung sino man sa kanila na magnanakaw. Hindi yung question, paratang yon. Na parang may conclusion na. So kung meron na siyang ganitong klase mga ebidensya, ilahad niya ito at isampan niya sa ombudsman or sa DOJ. Depende sa magiging kaso rito.
1: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. O karon sa atong Magnum Night Hunter, matod pa fashion designer nga si Christian Gomez. Gipasidunggan sa konseho sa balita o serbisyo ni si Magnum Hunter Mencho Kabaktulan.
0: Magnum News Hunter.
4: Ipasidunggan at ikagawad Janjana Rodriguez ang usa sa mga talent o fashion talent designer diri sa itong siyudad sa Cagendiro nga si Chris Gomez. Giniwaan sa netabunga nga international nga competition kansang gisalmutan sa maong fashionista ug kini humana sa paggama sa mga fashion accessories sa nasangpit usapa nga kanihukana din kini ang usa sa mga gikabutyag nga gipromote gikan sa Butan sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental upan ang Oro Chamber of Commerce ug ang Kami Creative kini nga nasuportahan sa maong mga pamaagi nga si Chris Gomez ang usa sa pinaka maayo ug usa sa hanasa sa sangpit nga pag-design pagkahimog disenyo labi na sa mga sanina, isip pa fashion nga clothing designing and accessories nga mo ang iyahang giatbang dito sa international competition sa New York sa maong kalihukan. Pagkinundan nga si kagawad Jarjan Rodriguez garinghatag o pasidungog na sinitabo nga ika-55th regular session sa konseho. Atong paminahon si kagawad Jarjan Rodriguez.
5: Minority Floor Leader Councilor Agasuan, mga kauban nako sa buhat diri sa konseho, guests and everyone present on-site and online maayong hapon. It is my distinct honor and pleasure to submit this resolution congratulating Mr. Chris Gomez for his successful exhibition at the Fashion Philippines in New York held last September 16 to 18, 2026, where he was among the 12 presenters who showcased the brilliance of Filipino creativity and talent through clothing and accessories. Throughout the entire event, he has proudly represented the name of our city and has shown the world at large the potential waiting to be unlocked in our creative industries. New York, pagyud, Madam Chair. There's a saying, once you get to New York, you'll get anywhere in the world. Mr. Gomez personally crafted fashion accessories is a testament to the wealth of talent that Cagayanons have in the creative space. It goes without saying that Mr. Gomez himself is an advocate for the art scene of our city and sits as one of the members of the CAMI Creative Council. What is CAMI? CAMI is Cagayan Misamis Creative Council. It is connecting artists, designers, filmmakers, and cultural workers.
4: Sumutunod na tipik nila pati, gikan sa special report ni Kagawad Janjan Rodriguez. Kinisipan po man 19, medyo kamagtulan sa palitaog serbisyo ng radio.
1: Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa musunod nga takna. Kinisi Magnum Aileen Akuri sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
6: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion. Mga higala na yung balita karong orasa. Gipasigarbo sa Provincial Treasurer's Office sa Misamis na rin ta nga nalabuan pa nila ang ilang koleksyon gikan sa mga nagkarigang nakolektang bayronon. Mato ni Provincial Treasurer Ronald James Villon nga kinibunga sa paningkamot sa mga nagkarigang buhatan sa Kapitolyo Provincial.
3: For the fees and charges, we are so lucky and it's a collaborative efforts. So we were able to collect 174 million against the target of 154 million. So as you can see, it's above 100%. That's 113%.
2: Ang pamahayag ni Provincial Treasurer Ronald James Villon sa Misamis Oriental. Samtang gitabangan karon sa Department of Migrant Workers kon DMW ang mga Pinoy nga na-divert ang flight sa Jeddah nga paingununta sa Riyadh kini humana temporaryong gisiradan ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia human atakiya sa Houthi rebels. Matod ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak nga nasa 94 ka mga Pinoy ang na-divert sa Jeddah o gitaga na sa tabang sa gobyerno.
4: Antay ng, habang nag-aantay ng resumption of flights to Riyadh, tinutulungan ng ating Migrant Workers Office, OWA, sa Jeddah, yung mga workers natin who are there awaiting flight resumption to Riyadh, about 94 of them.
2: Ang pamahayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. O karon sa itong Magnum Night Hunter, matod pa mga tangkal sa baboy o mga litsunan, gisusi sa City Veterinary Office sa balita o serbisyo na si Magnum Hunter Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter!
5: Atay gayon sa ilang regular nga tahas sa mga meat inspection o checkpoint personnel gikan sa City Veterinary Office sa ilang meat inspection o gikan sa meat inspection division na mao ang pagsusi sa mga tangkal sa baboy sa mga establishmento na binasalitsunan dinhi sa tuang syudad. Tumunga sa mga lakang tanahon ang mga dokumento o gikinahanglan ang permit o balido ng mga certificate. Aron na masiguro nga nasunod ang mga regulasyon na pagtumala sa kahayupan o operasyon sa maong kalabutan sa pagpamalikya o karne din gipasabot ni City Vet of Veterinary Dr. Helen Ann Takandong nga Department Manager sa Rasangpit ng Papara nga ikini ang inisiyatibo nga nagpalig-on sa commitment ni sa mga buwatan ubos ni City Mayor Lando Clarix Uy din mapalambo nga ustong sanitation pagsunod sa regulasyon luwas nga pagkaon samtang gisiguro sa ini ang nasunod ang nagsunod sa mga sumbanan o mga, sa mga establishmento aron na mapanalipta na panglawas sa publiko o kaayuan sa tuwang mga mananapa. Dinalayo sa mga gipainuman ni sa City Veterinary Office sa mga livestock handlers, mga operators sa litson, nga ginhanglan updated kanunay ang ilang mga permita o certificate alang sa mga inspeksyon. Balitagikan sa City Vet, kinis Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa mosunod nga takna kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. wala na mo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot, maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, launa impunta sa Kadlawon, mga higala niyang balita karong orasa. Ipagayang karong October 20 ng tuiga ang dugong co-op sa Unity Hall sa Misamis Oriental Provincial Capital. Mato ni Provincial Population Officer Andrew Gapos sa Misamis Oriental nga ang mga successful blood donor makarawat sa 3 ka kilong bugas, snacks o gatong kawani sa Kapitulyo, exempted usab sa biometrics.
2: Membro sa PISIMCO, i-announce lang namo this coming October 20, na itong is the Dugong Co-op 2026 birth pang seventh year na to nga mag-donate kita dugo. So this will be conducted sa Unity Hall from 8 o'clock to 2 p.m. Tuesday, Martes. Ang atong mga successful donors na ay madawat nga 3 kilos rice, 1 pack of lunch and snacks exempted sa biometric anang adlawa human magpakuha og dugo.
1: Ang pamayag ni Provincial Population Officer Andrew Gapos sa Misamis Oriental. Samtang formal nang nag-adjourn sa ilang plenary session ang Kamara kagapong adlawa, kirma natapos ug naaprubahan ang kapin 7 trilyones pesos ng budget alang sa sunod tuig, matununot niini. Mubalik usab ang session sa Nobyembre 9 nining tuiga.
3: Mr. Speaker, there being no business left for the day, I move to adjourn session until the 9th of November 2026, Monday at 3 o'clock in the afternoon. I so move.
4: Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Session is adjourned until November 9, 2026, Monday at 3 o'clock in the afternoon.
1: Ang pamahayag nila Majority Floor Leader Sandro Marcos ug House Speaker Boji D. Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa mosunod nga takna. Kini si Magnum Eileen Acurin sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
5: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa Kadlawon, mga higala niyang balita karong orasa. Hinahinay na ang nangandamang konsel sa barangay Kamaman Aning Syudad alang sa nagsingabot nga adlaw sa mga Santos ug Kalag. Mata ni Kagawad Alicia Kabili, chairman sa Peace and Order sa konseho sa barangay Kamaman An, nga usa sa ilang tahas ang pagtabang aron masiguro ang kahusay ug galinaw sa City Memorial Park kung asa lauman ang pagdagsa sa katawhan.
2: Namong regla, mutabang lang pagtanaw sa Peace and Order o na ang among mga vegetable yo, mga binis amo po assign din ha para gyapon sa kanang-kanang first aid kung doon na lugar mga samda na gyapon ang among vegetable yo dia. Magandang din yo mga duha katulga diha para sa barangay Kagumanan. Ready-ready na gyud ni tanan.
1: Ang pamahayag ni Kagawad Alicia Kabili, chairman sa Peace and Order Committee sa Konseho sa Barangay Kamaman-an. Samtang gibutyag ni Caloocan City Second District Congressman Edgar Erising Sukwe sa ubang mga kongresista, wala siya nakahilak. Hinuon, mibati, kinigkaulaw sa mga Pinoy. Kinihuman, nahimong hisgutanan ang viral photo ni House Appropriations Committee Chairman Mika Zwansing nga naghilak dihang hingpit nang napurbahan ang kaping 7 trillion pesos nga budget sa sunod tuig. Matod ni Erising nga naulaw siya tuod kay susama kaniadto wala gyapay transparensiya sa mga kabaguhan sa proposed budget.
3: Ay, ako nahiya eh. Hindi naman ako naiyak. Nahiya ako sa mga sambayan ng Pilipino. Pagkatapos ng mga iskandalo ng 2025, eh parang the same modus na naman ito. Gumalaw, yung Barsi, parang small committee uli. Gumalaw na magigit 100 billion. Pa tayo sigurado dahil dumating sa amin yung amended version ng GAP, ng General Appropriations Bill, alas 12 na ng ating gabi.
1: Ang pamahayag ni Caloocan City 2nd District Congressman Edgar Erise. Mga higala tangi ang dugang hanay sa mga balita sa mosunod nga takna. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Katrillionis, may gala nga pondo next year.
1: Magnum, buntag na!
0: Nga nang itawag may gala, aghilaka! Pagkaon sa iman, aghilaka man! Ah, aghilaka man, nagkaino iman, ba iman sa aghilaka? Pastilan pa ita, oh. Santa, ano ka mga balita ta? Balita, balita, mga igsong lokal, gaigon saan may gala. Amicable settlement, natigayon kagapong adlawa, ha? Panik, mga igsoon, sa tulo in town, may gala, kapamilyang namatay, mga igsoon, o kumpanya saan may gala. Sa Nagabangga, mga igsoon, de Sinjant Buntod. Resulta, mga igsoon, sa kamatayon sa tulo in town, ka mga magpamilyang nabanggaan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang sa ito mga balita, may gala, balita, balitang nasyonal. Gingon sa mga igsoon, nga Atty. Claire Castro, na nga ikpasaylo sa presidente, human nga na inaistorya, nga sekreto, unta nga butang, di na unta nga iistorya sa publiko, pero yang naistorya.
1: Magnum, buntag na
0: nakaingon si Auntie Claire nga, sorry, Mr. President. Ah, okay naman si Mr. President. Basta kay nagsuri na. Ah, nagsuri naman si Claire Castro, so okay na to. Kay, na nga yun na mag-sorry. Oo, di ba? So, pag-ingon niya nga sorry, ah, may problema. Gingon, mag-ingsoon nga, okay na. Why problema? Samtang, gingon sa may galang nga, President Bongbong Marcos. Gingon, mag-ingsoon nga, kining Chinese nga pundo, batod pa mga sukit ni Kabinaw. Hulga god sa seguridad, seguridad sa ato mismong nasod. Mauna nga kinanglan gid imbestigahan pag ayaw mga sukit ni Kabinaw tungod kay hulga gid ni sa atong nasod. Samtang sa ato mga balita, karong buntag nga balitang internasyonal. Gingon sa may gala sa ato balitang internasyonal. 20 mga igsoon ka gitawag nga samdan. Human sa pagbusikad kuno may gala dito sa Northern Israel, posible gituhoan may galang bomba.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Samtang gingon sad mga sukit ni Kabinaw, na lain sad may gala nga pagbamumba mga sukit ni Kabinaw dito may gala sa kinibang nasod may gala karon sa kinibang nasod may gala sa Israel kung nasod sa kung Vladimir Zelensky. Miingon mga igsoon nga kinahanglan na gyud matod pa niya may gala ang gitawag nga magpatunga ang US nining ilang pagisgot sa kalinaw tungod kay lain nasad nga pag-atake sa Russia sa ilang mga power plant gihimo na sab karong mga panahuna.
1: Magnum, buntag.
0: Wa na gyud ang Ukraine may gala. Halos na gyud intawon mga igsoon guba-guba na. Naulain pag-atake sa ilang mga power plant karon. Gihimo na sab sa Russia ngadto sa Ukraine. Pastilan pa ita. O karon sa ato mga balita, balita may gala, balita, balitang sports. Gingon sa may gala sa ato mga balitang sports, Victor Wembanyama. Mingon mag-igsoon nga posible dakong puruan nga sila kuno magkakuha o kapyonato karon nga tuig nga season. Nasugod pa ganing season, gisigurado naman sa mga analyst may gala nga makuha na nila. Wapay siguro eh. Kung nang itawag nga lingin pang bula dawig ba injury lugar. Magka-champion pa lugar Japon, dili oy.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Daga nag-ingon nga posible daw ang team may gala nga San Antonio, posible kuno magkampyon may gala karon nga season, pero di ba taka siguro. Dawi lagi ba injury, di ba? Si siguro on gud lugar ninyo. Sure oy.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Padto ra kung uluan sa mga balita karon buntag sa rekomendasyon sa kabuna mga buntag may buntag na Pilipinas. Ato sa tamay gala Magnum Center. Diliyo sa nato maglamang ng Aileen Akurin kung sa mga dagong uluan sa mga balita nini magalan sa iyo sa Kabuntagon. Iyan ni Dali Nadawato ng report gikan sa Magnum Center. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Aileen Akurin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa mga dagong balita ang angayang at angayang visit karong adlaw gikan sa Magnum News Center sa atong Magnum National na bilanggo si Senador Jingo Estrada gipamtangan og bibinta ka adlaw nga preventive suspension sa Sandigan Bayan kinenap sa giatubang niyang kasong plunder o graft may kalambigitan sa controversial na flood control projects gumikan ni Magnum visit may question karon sa kagaran kung panahon sa pagbutar makabutar baka sila sa impeachment impeachment trial nagparang impeachment trial karon kung ugali man tugtad sila mag-proceed kay ilabi na na doon ay nubinta kaadaw ng preventive suspension basin maabdan pa ni matapos na unya ang impeachment trial mag-proceed pero nagpabilin paghihapon ipobos siya sa preventive suspension samtang 39 ka mga kaso kalabot sa anomalya sa flood control project yung nasangat na sa FBI ngadto sa ombudsman pero wala po sila gilakbitan mag na-facid kung 15

0: kining mga responsable o personalidad na nalambigit ni ini mga kaso. Pero siguro usan na po ni Ana magpapasid ang nabilanggo karon nga si kani House Speaker Martin Romualdez. Samtang House Speaker, House Prosecutor Congressman Isabel Zamora mingong wala sa ma-insulto sa mga viral meme bato kaniya sa social media, ilinan niya itong kontroversyal niyang pangutanaw sa testigong pulis kalabot sa mga pulong barel sa Magnum International Saudi Arabia. Nang anting ang bubalo sa pagpatake sa hotel rebel, silang nasodiin daghang pasilidad ang naguba ug doon ay kinabuhing nakras. Samtang trillionaire si Elon Musk giyong migahin na sa 365 milyones dolyares aron mapalapdan pa ang Republican Party nalot sa U.S. midterm elections. Samtang sa itong Magnum Sports, laing kapildihan na usab na angko ni Pinay Minister Alex Ayala human siya pildiha sa rank number 217 na nga si Han Xi sa round of 64 sa Wuhan Open. Diin tungo din yung Magnum Presid ni baha na po ang dagat ng batikos kay Lady Alex Ayala matod pa mas mayang tutukan niya ang kinigiyahang pagdula sa tenay pagsalmot sa mga entertainment mga vlog o fashion show ng Magnum Presid base po na sa mga katong kritiko niya Magnum Presid. Ang barangay general na miligrong di makasulod sa quarterfinal sa unang higayon human ang 18 ka mga katuigan human sa ilang kapildihan batok sa Magnolia sa nagparayong PBA Governor's Cup. Mga na mga balita at gikan din sa Magnum News Center para sa Butag na Pilipinas. Kini si Magnum Aileen Acurin sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Aileen Acurin. Ang giingon mga igsoon nga nalang si Yala karon mga igsoon nga minaog mga igsoon ng iya mismong WTA rankings minaog na mo ni karon mga igala sunod-sunod ba niyang kapildihan ni Alex Yala karon sige lang suportahan gyapon nato to mga atleta ba support gyapon nato sa mga basta Pilipino suportahan nato support ganita ng lain nga mga kuan lain nga mga diba? O, ganahan gani mo, inyo ganing i-idolize, gani ang uban, gani ang mga atleta, Pinoy pa ba hinoon? Diba? Ay, kung igna nga, dili ninyo i-idolo si, kuan, Cristiano Ronaldo, or baka si Lionel Messi. Diba? I-idolo nga ninyo. Kanilang Pinay hinoon, pandamay. Bitaw lang kuwesa ta ni Magnum Hunter 20. Ato sa Lilion, may galaya report. Kumusta bang panahon karon? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter o Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Sa tuwing na ito nga pagulagway karong orasan din ang sentro kung basa sa syudad, watay ang ay kamala ka magdumaporsid, wamantay mga pagtutalising na matikdan, walay mga kasalikan po naman itong nasi, ato po nga na matikdan po sa itong kadalanan, ini po nga tak na agay man, kumiyunta sa gawas magdumaporsid, medyo bugnog-bugnog na gyan ang hangin na karon, pero di man po ang ay nga ikamala ka sa itong mga kaisuran nung dali na po dahil po nga mga maghuna-huna nga base na doon ay po yung mga pagtutalising ito nga ma-experience nga musunod kay karon mo gud atong ngarup pud atong kalangitan mo may murag wala man kay tay mga na kita pud mo lumabas sa itong mga possibility nga do na gyud po transition kay po sa mga pagkaan nga atong ato apo din po nga i-expect din sa tuwa sa dak band sa sama sa ato pud dagan sa tula laos bag pud magdumabas na kadang base sa mga sakyanan pa publiko man iuproba dili karon sa ato apo din po mga naagian sa si Imrecto din sa may Veles din ay huling pagkana nga area, dinis may Corales, so gagani man, dinis may Marcos Beach area, magdumaparty, maghihimo lamang nos, magmas ko na itong makaisunan, kaya doon na po nagpahigan karoon ng prosesyon, dala po ng lapong mga kaning berhen sa Fatima, magdumaparty, nga mga rebulto, o kaning mga lapong gagmay po magdumaparty ng mga imahe, so ila karoon nga giprosesyon, dini karoon sa may Marcos Beach, sila po magdumaparty, gikan sa Veles ni sila, liko din po din ni Paingon, sa may Marcos Beach ni atong syudad. O na man nilong itong mga otoridad, itong pa siya RTA, nag-assist po sa ilaha. Pero sa itong mga kaysuna, no, basi may bulong sila nga doon ay kaning part lugar sa itong Marcos Beach nga na-occupy o galing sakinan o mga tao. Yan, basi magdali-dali po sila ba kung padagan sila mga sakinan. So dapat lang sa mga kaysuna ng minor po gamay, kaya para po hindi matugaw ang nagpahiga ni ini pong religious ang kalihukan ni ining sayos kabuntagon. Maka na itong pabulito, sitwasyon sa itong kadalanan o sa ito ang kalangitan, case mag 220. And, Sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Yaka sa Radio Rabati Report, Magnum Hunter Angie, dinisat na sa itong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
2: Magnum Weather Alert.
1: Kevin Cadiz, good morning. Yes, Kevin Cadiz, good morning. Beato sa malika ng pag-asa, importante kay pag-asa nini sa iyo sa kabuntagon. Ato sang i-plaster mga higala para nga malili na to ang panahon. No, Kevin Cadiz, good morning.
3: Maayong buntag, sir. Maayong buntag sa itong mga suking tagpaminaw. At ang ibantayin nga tropical cyclone gawas sa Philippine Area of Responsibility. Misya na sa kalayuan nga 2,970 km east of south of central zone. Hindi siya nagpaglok ng west northwest sa kapaspason na 15 km per hour. Samtang dito sa itong tibok ng Dinamo sa natirang tas ng malagsang pagdagum. Ito nun sa pangunuro ng kalangitan, inuban ang patak, patak na pag-ulan, kilat o pagdulugdog. Tungod na siya sa localized thunderstorm. Natayhinay ng atas kasarangan ng hangin magugikan sa habagatang silangan nito sa silangang direksyon o ang kalagatan hapsay ng atas kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Tandakbayan magugikan sa 25 degrees Celsius pagdating sa 33 degrees Celsius. Atong adlaw, masidlak niyong 5 to 9 sa buntag ug masalap niyong 5 to 7 sa hapon. Atong Philippine Standard Time, 4:24 a.m. O kana ang balitang panahon, gikan rin sa DST Pag-asa, kinas Kevin Cadiz. Salamat.
1: Salamat Kevin Cadiz, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Magnum Weather Alert.
1: O, tumagal ang itong Pag-asa. Alas sa 4:24. Muli aras at task report sa itong mga kauban. Igon sa Bagaysoon, Nautos Magnum Hunter Kia Abilianusa, kaya na ako noy tulo kralaki, nakuhaan ko ng valor 16.8 million pesos ng gito ang smuggled ng sigarilyo sa barangay 35, kitagdang patagaan ng kaso. Ano, pwedeng smuggled ng sigarilyo lagi. O niya, pagmuagi, pagbuingon ko, hilig kang sigarilyo, at tagaan kang isa karimba, sos ginoo ko. Sunog, hindi mong baga, anak, grabe. Siyarong di masunog, tagaan kang isa karim, sos ginoo ko pastilan. Nanong mangyod nga hiling magitag sigarilyo nga magkadaot magins baga. Biato sa Dawato Report, Magnum Hunter 23. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kea Abellanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Itag na matupang na pasakahan sa kaso ng paglapas sa Republic Act No. 12022 kung Anti-Agriculture Economic Sabotage Act ang tulong malaking gingon nga nasa pun nga nagahimo sa pag-unload ng mga ubay-ubay ka mga kinartod ng mga gitawang smagod ni sigarilyo diya sa may barangay 35 ni nga itong siyudad. Pinagi matupa sa hiniusang pwersa nga hiniusang pwersa na sa CIDG Bukinan Provincial Tool Unit, CIDG Regional Tool Unit 10, Customs Intelligence Investigation Service sa Bureau of Customs, RMF Region 10, Customs Police, o sa Cagayan Daily City Police Office, malampusong nadakpan kini nga tulo ka mga suspect na gingong gilang kuban matpa sa usa ka truck driver o gaduhani ini ka mga helper nga nasa po nga nagahimo sa pag-unload ni ini nga mga gitaw nga smagod ng sigarilyo diha sa naisikot ang barangay sa may barangay 35 ni nga itong asyudad. Gingon nga sa diha, nga gipangasusi o gagipangitaan kini sila oga kung nag-required nga import commodity clearance kung ICC gikan sa National Tobacco Administration kung NTA. Wala matutpa nakapresentar kini nga tulo. Tanggit po nga lalaki mo yung rason nga gidakop kini sila sa mga kapulisan na pinaagi po sa itong CIDG na kuha gikan sa posisyon nini nga tulo. Ang 252 ka mga kaha nini nga gito nga smagod nga sigarilyo din kini doon ay total estimated value nga mabot nga to sa 16,875,000 na peso. So giingon nga ang kanina tulo ka mga kay tutulo ka mga tao po magdumafresi na wala naman po sila ingon nga naghatag o gadug ang pamahayag kung asigikan o gaasa po nila ni pagadalhon ang kanina ilahapod nga gipang unload nga mga sigarilyo. Gani man nagapabilin po sila nga nagpakahilo gumikan po sa ilang pagkadakpan hantong nini nga panahon na ginagibulyag sa to nga si ADG Director diri sa may sa Police Region, I mean sa Region 10 nga kanina pagbuhimo sa mga operasyon na nga nagaraw nga protektahan ng mga local agriculture nga sektor o nga maprotektahan usabang kaning mga farmers sa kaning tobacco labi na kadto at mga ang mga Pilipino pod magdumafresid sa kaning paggamit niring mga illegal o gagituhan nga mga smuggled labi na kayo wala gipoy ibutangit po ng mga notices kung asa kinigikan o posible kining makadala kadaot sa panglawas sa usa ka tawo kung mapudapod po ni or mabaligya nga to sa mga ginagmayid po ng mga tindahan. Sa pagkakaroon kini nga tulo ka mga suspect po na balong na karoon sa binangguan na kita kini nga pasakaan sa kaso o kini nga panapasakaan sa kaso ng Republic Act No. 12022 kung Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Balita nga ni po, gikan sa CIDG Cagayan de Oro. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magdumahan 323 Kia Belenosa sa Balita og Servisyo Magdum Radio.
1: Magdum Kia, kusog yapon si Garillo ba? Bisag na kabutang label, maumagan na kabutang label diha manong kaya na yung nagsakit sa sigarilyo.
0: Kaya mga sigarilyo ba ito Magdum Presid, ginanay gati nga ang
1: kanyang diba? Ipang kanser, nanay mga ipang opera na mga liog. Uban niya, grabe na kay kaniwang, Magnum Kia, di ba?
0: Gani, bisa bitong nabitasyo, gani bitong magka-discourage, bitong Magnum Kia.
1: Mga discourage, gani, yun ka magsigarilyo. Pero, sigarilyo, mga yabu ba?
0: Maka, kaya sila pa nga ikaingon, pag manigarilyo daw, pambawala sa lood, sabay pambawala sa lood, yung pwede yung kamukawag kindi. Oh. Pero magadepende magugyapon na Magnum Kia, once nga, lagi kung maraga batanon pa ka, nakasugutan yun ka sigarilyo, oh. Maraga lisod yun po na siya wala on sa mong sistema, kay once nga medyo dugi-dugan na yun ka nakasigarilyo, or maraga taon-taon na yun, marag, pag mapalit, magugtagunda nga na Magnum Kia, makasente ka, huwag marag withdrawal symptoms, maraga magdaot ka, or maraga...
1: Lagi no mo, kaysa, maraga po nas inom ba nga, dili, dapat ni mga biglao ni mo, o kini bang undang, kay magsakit mga anak.
0: Sa mga tagkaning kaliton, na ba siya gundang, ba ito Magnum Kia nga lugar, for example, sa isa ka lang, makahurot
1: ka
0: makarot kag tagus sa kakahang sigarilyo may nami kay mga na. Tao nga ingon ana nga sige lagi ug gabulo
1: sa kakahag yun
0: nagita kay ra sa mga college days to magdo presi dagan gyud kitay mga kailang aga makahimo ana tag isa kakaa unya pag kaliton magundang magnuma presi ang kaninga tao murag magsakit or magluya bitaw siya magdo presi so mas mayo kung ga plano gyud pud kagundang inihinay kay murag na puno na magud imong lawas aning nikotin nga murag maga kung murag magapangitaon na pud sa imong lawas once mag maputulog kalit ang supply murag tungod kay dependent imong lawas ato pud nga klase pud sa kaning nga chemical pud magdo presi murag may rason nga murag ma-disrupt gyud pud imong system so kani po nga kani magigubay bisan pag usaw na mag-discourage bitaw nga nanay ga tinga or nanay mga gipangtubuhan nga mga label dira sa kani nga sigarilyo mo palit gyud gyapon kay sa pang gikaingon ila pa nga maragati o tiaw mag dumapresi niya. Wala man sila makita ko nung mga delikator ang pangalan po sa sigarilyo. Pero kung may nang kagari mga smuggled niya, mga sigarilyo mag dumapresi niya, mas delikado niya siya. Kaya wala man gigibutan nga nung label kung asagikan, kung unsa po yung mga kaning giyong sunin siya pagahimok po mag dumapresi niya. So, sa baka yung pangsagol. So, pero so nga, kaya itong nga gobyerno po, di panikamot po sila nga kaning dili na po din nga makatag ni or mapunapod po sa kaning mga hiligit po manigarilyo. Uga kalapasan man din sa balaot kita po mga palusot ang mga illegal nga sigarilyo po Magnum Kia. Wala mo ganyan sila gabayan o gain sakto nga tax. So, maraga, matablag niya po ng kinitaan sa gobyerno kung kanil siya magpadayon nga mapakatag din sa ito. Diling din sa Cagayan de Oro, ingon man din po sa ito sa northern na Mindanao. Inoon, kininga to na kung mga lalaki po, wala man sila ingon sa hilapang ikaingon, trabaho raman daw nila o wala man po sila nagsama kung asa gigikan o kung kinsa gig po rin gakuhaan nining mga gitoang smuggled niya sigarilyo.
1: Sige na nga salamat Magnum Hunter Kia Villanusa. Mabito na maging soon nga gidiscourage yun ang magsigarilyo.
2: Magnum, buntag na no? Pilipinas.
1: Gidiscourage yun may galas. Tanmay ni Magnum Angie Alzado kaya nakunoy riot may galas osminya. Blind riot sa dito skugman. Na mauna ni Karun. Tanmay Magnum Angie ah. So, mauna may galas magkaigunta maging soon nga bisagun saon yun o kinibang butang sa label diha nga na inadaot sa sigarilyo. Kusog ya po kayong halin sigarilyo eh. Pero di man ta magbuot kay ila man ang kabubuton, di ba? Pero mo lagi na ang gobyerno nag-discourage yun nga di yun magpalabi og sigarilyo, di ba? Di magpalabi. Mo na lagi ang uban nga grabe kay man ni garilyo niya, magsakit na bitaw, yung nagsakit na. Kuingon ng doktor nga undangin na ang imong pagpanigarilyo doy. Doy, ikaw ba doy? Ikaw ba? Oy, ikaw doy, ikaw. Undangin na pagpanigarilyo. Pero ayaw, bigla ah. Kinang hinahinaya ba? Hinahinaya nga pagkawala. Dili itong karon nga adlaw, gahurot kag lima ka rim nga sigarilyo. So, ugma, paningkamutan ni mo nga, imuon na limong upat. Sunod, ugma, imuon na limong tulo ka rim na lang. Pagkasunod na sa adlaw, imuon na limong duha na lang. Pagkasunod adlaw, imuon na limong isa na lang yod. Pag burglain, gini mong ginawa, mintin lang sang duha. Mintin duha. Pag medyo kaya-kaya na, balik isa. Pagantot isa, balik isa na lang yun. Balik dito sa usa na lang yung kakaha. Oo, usa ka ka. Pagkumasok ka, lima na lang yung kabuk. Hantod pila na kabuwan, isa na lang yung kabuk. Hantod, mga igsoon nga, mawa na yun, may galang imo mismong kinibang pagkahilig sa sigarilyo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ayaw, ingon nga, like sa mga palahubog, dili pwede nga magwala ka sa pag-inom, diritso, ayaw. Hinay-hinaya. Diba, sa usag kadlaw, mahurot ka og limang kabutilya. Ugma, imuan na lang upat og tunga. Pagkasunod, ugma, imuang upat. Sunod, ugma, imuang tulog tunga. Tulo na lang. Duwag tunga. Duha, hantod, isa, hantod. Wa na gid kay inom. Ayaw yung bigla. Kay magsakit kag kalit. Basta biglao ni mo. Diba, mabaguhan ni mong lawas. So, kinanglan may galang kuan yun ta. O, pero mo lagi na magigsoon. Sigarilyo, manggod, o ganang bisyo, sigarilyo, may gala. Kuan ka, na ba itong gasto ba? Ako lang mismo daan, makauna ko sa Google, magsigarilyo ko. Kagasto ba? Ay na lang eh. Ano niya, maglabad akong ulo, basta magsigarilyo ko. Di ako mga kauba, no? Kapanigarilyo, may ko, testing akong isa kay stick, be? Ayun akong stick. Sigarilyo kong testing, ah. Lampad akong ulo na ako, di na ko masabtan. Mahago-ago, pamandaan ni may gala. Pag mag-inom po, kaabi dali na kayo kumahubog. Magkainom lang kung isa ka, ano, isa lang ka, hindi na magkakon. Ano na? Aso, grabe ka, pula na kayong dagway eh. Mura na kong gilitson. Ito man ko kayo, pero, ah, pula-pula lagi akong dagway. Mura nga di lang, tamo inom eh. Diba? Oh, tamo inom eh. Mura mag-iapon. Namuna nga ang uban, magdepende sa tao nagi isog o resistensya sa inom. Di ta pwede mag-inom kay magmuinom ko, maglabad akong ulo nga, mamula nga, di na ko masamtan. Nga maglisod-lisod, pamantahan nga mapag-iapon. May gala. Di ba? Binag mga hard nga ilim nun. Okay, di maayo. Di na ta magsigig inom-inom kay gawas nga gasto, atong lawas, dili mo dawat sa ilim nun. Pula kay atong dagway nga, usahay mo palpitit pata. Pastilan ay na lang. Dito sa Tamay Gala sa Dugang Report. Grabe mang riot, mga igsoon. Di sa Osminia Luna, nag-riot po dito sa Zone 8 Kugman. Asa ba niganong ga-riot man eh? Piyato sa Dawatos, Magno Hunter Angie, kay imbestigan ko sa otoridad karon kini mga riot. Sa balita og servisyo na si Magno Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sa mga pasinagi, imbestigan ko sa mga otoridad ang nahitabong riot din sa may Osmeña, Barang Osmeña, Corner Luna Street sa barangay Bandi Uturing atong sinaan o din po sa may barangay Kugmaning atong Dakban tumudagi. E doon na po yung mga nangasamdan sa nahitabong mga insidente na nahitabong po mga pasino kanang panahon sa kagabihon o sa kadlawon. Una ta, din sa may barangay Bandi Uturing atong Dakban kaya doon na yung mga nasamdan o kamihimos po poblato din sa may police station na Tukugon. Diin ang usa ka 19 anyos, 22 anyos nga sila si Christian o si Junel nga mga residente din sa barangay 28 ning atong syudad. Kini sila nag boarding house man pud magdumapasit din sa ato sa sentro ng bahin tungod lagi kay nagtrabaho man pud sila sa usa sa mga establishmento po da din sa may Kugon area ning atong Dakwen. Mahinungdan nga dito pud sila no naghimo sa pagstay sa may barangay 28 og diha nga sila naghimo sa pagtakitagay sa usa ka kanipong convenience store sa may barangay 28. Nakakita sa lagbikil magdumapasit. O gagkining ilang kabikil, gagpupo sa mga kalalakinan na giyong nagsakay matuta o gagkining nga van nga nagdala sa plate number na KBD 4668. Giingon nga doon ay mga nakaangkon o gasamaga silang ulo, silang ilong o sa ilahang mga panagway. Ganiman na tungkol sa mga pong komisyon magdumapasit, dagkagikod ang naalarma ng mga tao ni inipong kagubo, tali ni ining grupo, ni ining mga nagareklamo o grupo po ni inipong suspensado po magdumapasit. Ngayon po ma-identify kung pila gipon ni sila kabuo. Giingon nga nag-lusad o investigasyon ng mga otoridad. Tungkol lagi, kaya ang duha ka mga kampo magdumapasit, naghimo man sa pagdangog sa ilapong opisina dahil na dinipod magdumapasit ilang ipangita kung kinsa bagay po no kung ang naghimo sa pagpasiugda o naghimo sa pagsugod nini po nga komisyon din sa barangay 28. So, naghimo na sa pag-request sa CCTV footage ang kauning sa side lugar sa sa complainant magdumapasit aron nga ma-identify yun ang tanang mga mihimo sa pagpangulata nga to kanila kaya na outnumbered man sila. Kaya kinilagi po ilang kaatma nga grupo po magdumapasin. Yung mga matod pa, mihimo sa pagpandapat sa ilaha, mas daghan man katunggikan lugar nagsakay ni inipong usa ka van. Gido hanggang pa nga ang mga identification ini po nga maong mga suspitado padayon pagyapon nga giya suta sa tupong mga otoridad pinaagi sa pag-check sa mga CCTV footages din sa may barangay 28 ning atong syudad kanay tabo manggod ang maong komisyon alas 3 ang takna sa kadlawon giingon sa tupong otoridad nga dili tanan magduma presyo ma-identify gyud sa daling panahon tungod lagi kay doon na po'y CCTV o doon na po'y mga footages magduma presyo gikan sa mga nakasaksi sa mong insidente o blurry manggod tungod sa kapaspas sa mga pangitabo yung daghan na po kayong mga tao po magduma presyo ang nag-inlugay naghimo lagi po dahil sa ila po rin pong paglilapdusay po din po nga mga butilya na may inundan nga di naging klaro ang tanan kay luwag kayo po ang mga footages magdumapasin kay daghan lagi ang inform nini po nga maong riot din sa may barangay 28 so giingon nga nagkabikil na ni sila magdumapasin kay tungod lagi pareho po ng mga lango sa ilim ng makahubog ang side sa kanipong biktima o kanipong sa side po sa mga ipang reklamo so dihang nga maghihimo sila magdumapasin sa ila po rin pong kagubot daghan yun po ang napurhisyo kay natugaw po ang mga nag-inom sa kanina o sa establishmento sa may barangay 28 so kay lagi sila na magduma presyo ang nahimong center of attraction diha nga sila naghimo na sa ila pong pagbinayloay sila makinumo og nagdilabayay sa butilya gani man may lang gani magduma presyo apoy na angin ng mga ngagi din sa may Luna Street o din sa Manila Street ang atong syudad kung diin na apo duol ang nahisgitan nga convenience store dinhi din punta sa may barangay Kugma ning atong dakbayan sa niaging adlaw magduma presyo balita naman to ni Magdam Jane nga dunay kagubot din sa may zone 8 sa barangay Kugma ning atong dakbayan wa agid po nagdugay magduma presyo subli na sad kagabi naghimo na sad sa pag inawaya kini mga batan-on magduma presyo grupo sa mga kabatan-onan ang naghimo sa kaninga riot po nila ug aduna ni sila po kaning kapulin po ang murag na imong routine magduma presyo no, nga pagtagbo-tagbo lagi tinagid po mismo sa may waiting siya sa may zone A sa barangay Kugma ning atong syudad usa sa mga biktima magduma presyo na niini po nga maong insidente kaninga minortidad nga daghan yung siya intan po siya uga sa mat saya po nga kalawasan tungod lagi kaya sila magduma presyo naghimo man sa pakinggan ng pakigrayot hindi pong layo pong grupo sa mga kabatununan kay giingon daw din eh one for all for one ang ilaha po din pong pagpamira tali po sila mga kontra masasama rin po po da, mga batanon giingon yung kining biktima nga si JC minor po niya po mong dumapasin so lagi po siya itagad po nung naangko na sa iyang liog na siyang kamot na siyang paa kaya lagi naghimo man sila gawas na sa ila pong physical nga pag dinapatay yung magdumapasin nagdinaganay pa so na yung mga pasib na po yung mga kahitabo kapag kadagma-dagma nagkadusmo-dusmo kapundi sila so yung tuwag magdumapasin ako yung punpun kayo sa mat tungod lagi kay na bagnas-bagnas mong magdumapasin aron po sa makalikay po nini po yung ilaha po mga kontra ako bang mga kontra po nila magdumapasin no na po yung abot nga ginaano ko no yung dinapun ako na sa my zone 6 gahimo yung po sa bikil-bikil o gamay nung ganyan yung kinipon magdumapasin no nga insidente nakaalarma na po sa mga kanina muyo din sa may zone 6 din palawas po sa may zone 8 yun sa agad magduma presyo kay sige sila balik-balik pagtagbo kaning mga grupo ha sa mga kabataan-unan yan araw po magduma presyo sa kaning minor pag yun ang ilapong mga pangidaro iingon nga na iuban nga kaning gabay basta pag makitaan lagi magduma presyo kay lain lagi ni sila gainit din po ng ilapon na yung mga dugo basta makitaan nila ang ilapon din pong kaat ng grupo so kaning si JC magduma presyo galigahan mangani po nga usap po na po nun eh sa mga kapasiugda po sa side po sa ilapong grupo po dumapasin pero giingon nga tali wala pa man nga kanin sila naghimo na gid sila sila pong pag-right riot pareho man sila magdumapasin makonsidera gyapon nga biktima basta ano din mga naangkon yung mga sama sila pong mga kalawasan so kanin sila giya parawagan na din sa atwa po rin pong konsens barangay Kugma ni atong sila yung matagdan o aksyon ganin man nagadto man po na to pong kaning ang magduma radio magdumapasin na sa kaning police station na Tan Kugman so naghimo na lang sila og dugang investigasyon kay wala man gud dayon gi-report dito sa ilang opisina ang nahitabo nga riot wala pa man nga ma-access sa magiging sa itong mga otoridad police station na Tan Kugman ang maong kaning area pero late naman magdumapasin no naghimo kita na gani po sa magdumradio nagpahibalo sa ilaha na doon ay riot din sa may zone 8 sa barangay Kugman ng atong syudad kaya lagi ang mga tao mismo magdumapasin wala po nakapanawag pa o gatabang kay paspas mo po kayo ang pagginubungay ni ining duha ka grupo sa mga kabatanunan o gakini dili lamang ka ang unang higayon nga hitabo kagabi apan ni adto pang miaging mga adlaw na napon sila gubot-gubot kining maong mga batanon sila rin gyapon magdumapasin so kagabi, nagkagubot na sad, wala lang nakaabot sa mga otoridad, kaya wala po yung nakatawag, pero giingon sa itong mga otoridad, kay na ilaha kini nga na sayra na, sila kini nga pag-arubingan, di doon sa mga area, aron nga di nang ipunin sila magsigbalik-balik, magdumapansin nga, doon na po mga samdan, doon na po yung riot, na makagulyang po din na makamugna o alarma sa mga nanumuyo din as may zone 8 sa retention areas, may barangay kugmaning atong nga syudad. Sa pagkakaroon na, wala man hinun po yung nakansans kinabuhi, pasalamat sa magdumapansin. Pero wala gito na zero sa mga nasamdan, tungod lagi ni inipong ilang kagubot sa mga batanon din na sa maong barangay. Balitagi ka na sa Police Station 2 Kugon o sa may barangay kumpaning atong syudad kini sa Magdum 120 Anja Osado sa Balitaog Serbisyo Magdum Radio.
1: Daga salamat Magdum Hunter Anji Osado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Gikan magila sa report ni Magdum Hunter Anji, dinita magila kagkawad lim, gibutiang, kapamulitika, lang yung ganoang gibuat, magilas manuriya, minority black, kagaapon, magilas magsupak, magigsoon. Piyato sa Dawatos, Magdum Hunter 19. Sa balitaog, servisyo na si Magdum Hunter. Mincho, kabagtulan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Klaro kayo nga pamulitika lamang. Kini ang tipik nga pamahayag ni kagawad yan lamlim ngadto sa mga kinabuhata sa mga minority black members nga misupak sila sa sugyot ni ini nga dapat dalion ang proseso sa 2027 executive budget hearing sa Committee of the Whole karong Oktubre 15 niining tuiga dugang ni Lim nga dili sab niya gusto nga malangan ang mga proyekto nga ipatuman sa matag departamento.
5: Wala man tayo paing ng politika magigay ni kayo, no? Ako sa ako na no matter what, huwag mapili sila, mingan sila nga they have the numbers. So ilista nilang ilang mga question that they question each department, sila magtubag ang mga department managers. So ako lang is I want to be simple. Total wala may increase sa budget, no? Kung nailang i-question na to, they can ask question, no? Ang ato is fast track na to ang kuan, ang budget. Kaya pareho namang yapon, mingon sila. Wala man tayo painan yun. Maadlaw-adlaw, niya makasamok ta sa mga project ni Mayor sa iyo, mga People's Day, kanang ato sa mga barangay. Uban ba ang department heads, di ba? So ato i-consider.
4: Ang pamahayag ni kagawad, Yan Lam Lima, chairman sa Committee on Budget and Finance, samtang giklaro sa mga minority black members ni kagawad E.V. Imano ug Aime Moreno nga dili pamulitika ang ilahang ginabuhat kung dili gusto lang nilang baplastar ang usa ka tuig nga budget para sa executive branch.
6: Why rush?
7: Pamulitika, do you answer the question? Pamulitika ba ning amo? Kaya ano paspason, ano dali-dali? You know, it's isa ka tuig ba ya? Nga implementation of programs, diba? Isa ka tuig siya nga, you know, it's 1 year budget. Na kami gusto sa admin nga, mabutang sa insakto, maplastar ba? Konsensya po na namo not to stand up for you. Konsensya po na namo. We are not blind and we are not deaf. Makadungog ba yami sa inyong reklamo?
4: Ang pamahayag ni kagawad na E.V. Imano o ni Aime Moreno, minority black members sa konseho. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Daga sa lahat ng mga report, pinag Magnum Hunter Minso kabaktulan! Atong oras mga maninay, mga suki, alas 4:45 na. Ang atong oras mga suki, itigabi na, magatungo pa ng mata na mo kay buntag na. Kamas na mo, kay buntag na, wadwad na mo na kay buntag na mga maninay. Andi sa tamagalas report, pinag ni Magnum Hunter Kia Avillanusa. Kay matod pa na ako noy, 4 kalalaki nagatubang sa kasong attempted murder. Nalaras sa pagkadakpan mga isoon sa barangay Taglimaw. Maaari sa Taglimaw na gatago na yun. Biyato sa Dawato, magkala report, pinagin ni Magnum Hunter 23, alas 4:46 ng atong oras. Di may gala sa atong paraguban sa atong programa karong butaga. Sa balitaong servisyo na si Magnum Hunter Kia Avillanusa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Pat matod pa ka mga lalaking nagatubang sa kaso nga attempt to the murder ang natural silang Juan Torres diha sa may barangay Taglimaw ning atong syudad. Pinaagi sa itong kapulisan sa police station na Eta Lumbia kung nga din doon ini. Ang nagkikonsidera nga most wanted the person o gang adawa ay nagkikonsidera usap nga other wanted the person na nagatubang sa sama nga kaso nga attempt to the murder. Giingon nga ang kaning upat ka mga tao nagtagot-tagot na diha sa may naiskutan gitpod nga barangay diha sa may barangay Taglimaw apan na tungod lagi sa rason nga kaning wagin ni sa giunungan sa pagpangita sa nga kapulisa kasabutan po na may rason na nadapan in taon. Kani nga upat ka mga suspect. Kani nga kani nga mga suspect, doon ay kunagi isuan kini sa warrant of arrest gikan sa Regional Trial Court Branch 18. Nito pa nga Hunyo nini nga tuiga kung nga diin na matagos sa kanila, doon ay girekomenda nga piyansa nga taga 120 mil peso sa mataga usa. Kani man, kani nga upat ka malakis niya po na naturan ko na servant sila nga warrant of arrest. Wala man po sila ingon yun po nga may palagpas sa motoridad o gamit ko din na lamang labi na kayo. Matatagit po sila ingon nga kalapasan sa balaod. Dito na po sila manubag sa korte. Kung nga guilty ba kini sila o not guilty, kalapot din nga gipas sa kung nagisang at po nga kaso sa ikalinga na sampit nga upat ka mga lalaki. Nini nga itong ura, balog na sa binangguan. Pwede ko na diya sa Police Station 8, Lumbia, kaning upat ka mga lalaki. Gita ka makikita yung over kini sa korte alang sa tukmang disposisyon. Pero tagikan sa may Police Station 8, Lumbia. Para sa Buntag na Pilipinas, kini sa magdumahan 3.3, Kia Berinosa. Sa balita o servisyo, Magdum Radio.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Daga salamat Magnum Hunter Kia Belenosa. Standby ni Magnum Hunter Angel Sado kay matod pa na kuno ini biktima sa hacker. Nah, mao na ni karon. Standby ni Magnum Hunter 20 karon butag atong oras alas 4:48. Duga mga balita sa ta mga malinay, duga mga balita sa ta. Aprobado na karon sa ikatulog katapos ang pagbasa ang balaod noon nga nagtinguha magigsoon nga hingpit ka kon na kinibang pagbawal sa paggamit sa mga minoridad sa social media. Anah, mao na ni. Di ba, mao na ni itong ihulat o, katong mga ginikanan diha. Aprobado na magigsoon sa ikatulog katapos ang pagbasa magigala ang kinilaging balaod doon pagbalabang sa pagbawal sa paggamit sa mga minoridad magigala sa social media, labi na sa inyong mga cellphones. Sa pagboto, mga sukit na nakuha, may galang 287 nga pabor. Tulo ang midili o walay nag-abstain sa pagpasa, mga igala, sa balaod noon. House Bill number 11566 o ang Safe Friendly Environment for Kids in Digital Spaces Safe Act. Oy, sunod magigsoon kung unod nini. Anasampit may galang balaod nga adunay minimum age requirement para sa social media, labi na sa digital platform. Pagbawal sa mga bata sa 13 anyos nga mohimo og accounts. Wa pagay mataong uban na nagay account sa Facebook. Bawa pa mataong may gala pero nana, naghimo ng ginikanan mga igsoon sa iyang account sa iyang anak. Now nakabutang usad mga igsoon sa nasangpit ka balaod nga kinibang kinahanglan mga sukit ng binaw nga tugtan ang 13 ngadto 18 anyos nga gitawag magigsoon kung dili pwede may gala nga basta-basta nga gamit ang mga minoridad may gala sa gitawag lugar may gala nga mga cellphones o guban pa labi na kining mga account sa Facebook. Na ang ipagbawal magigsoon labi na kining gitawag nga magkakita sila rason may gala labi na sa mga content magigsoon. No, kini mga gitawag lugar nato nga mga pagsugal, mga dili maayo nga makita na sa social media. Mao lugar ang tumong niini magigsoon sa gitawag may galang nga balaod para mapanalipdan magigsoon ang ato mga kabataan nga dili lugar gid mahimo sila mga sugit lang nga makawitness makita diha sa social media sa mga dili maayo mga butang. Kay naa naman diha karon may galatanan sa social media. So apil na po niini magigsoon ang pagtukod may gala sa gitawag nga Office for Children, Social Media and Digital Safety. Ubos may gala kini sa Department of Information and Communication Technology. I-monitor magigsoon ang nasampit may gala nga balaod nga maghimo may gala sa gitawag digital assessment, preliminary investigation o mag-coordinate sa insya sa gobyerno. So, gitahasan po magigsoon ang kinibang National Telecommunications Commission para ipatuman magigsoon na sangpit may gala nga balaod. So usa ni may gala ha sa kinibang tumong sa gobyerno nga maputiktahan ang ato mga minor de edad. Mao manggigala nga ilang gipasa kini magigsoon nga balaod para magigsoon nga pagbawal sa mga minor de edad nga paggamit sa social media. So aprobado na sa House of Representatives mga sukig tigo Mindanao. Pero tan-aw ninyo, tan-aw ninyo o yon kamo ani? Di ba nga inyong mga anak ninyo, magsige man nag-wild o di maghawid o cellphone? Di ba? Ay sus. Igna ko baka kung naging inyong mga anak ninyo, may lagi kung kuha ninyo nag-cellphone, na iman magsingita na maghilaka na. Higagmay pa kay karon, wa na, naanagin social media tanan katutok. No, gatanaw sa mga videos, gatanaw may gala sa mga vlog, unsa pa na diha ilang kapagtanaon. Puro sa sabagid mga igsoon, mga kahangalan, may gala ilang makita. Mauban mga gala, ma-adapt nila ba? Mga behavior bitaw nga di maayo? Ma-adapt nila, so like ka ng mga online games, gyapon. No, nga di lang kay bata ang hilig sa online games, pati gyapon mga tigulang. Na gyapon, may gala yung mga online games diya. No, nga dulao ni mo. Hanapon ang mga sugal, diya mismo sa online. Ayaw pag ina nga katong kaniadto nga giingon nila lagi nga gikuha may gala ang kinibang sugal sa GCash na agyapon eh. Dagan nga pong kay sugal kay na magyapon yung mga vlogger nga ga-promote man piminti sa sugal. Diba? Comment siya nga, ano man mga vlogger nga, gusto mo kag magkakwarta? Tuplo ka na sa comment section ang link. Diba? So, moingon sila may gala nga wala ko na yung sugal diya sa salya. Pag sure mo diha. Paminawa na ko ng mga vlogger nga moingon sila may gala nga, guys, gusto ka magkakwarta guys? Tanawa sa comment section guys, tuplo ka ang link diya guys. O, oh, diba? So, mauna to, may galang sugal. Diyan sa social media.
2: Pilipinas!
1: O, oh, di, pag-click ni mo ato, ato na nito rito, mauna nito may gala. O, oh, di, okay na yun ka rito. O, oh, di, mag-kuha na yun ka, mag-taya na yun ka. So, na may gala, na i-promote sa sugal. Busa, maingon sila, may gala nga, wa na ko na yung sugal sa GCash, pag-sure di, ay. Kadaghan nga po yung sugal, may gala, di, mismo sa mga online. So, anak nagyapon siya mga sukit ni Kabinaw. So, maingon ng gobyerno karon nga, wala naman itong mga sugal, din isabta. Magyapon, naglipana, magyapon, magyapon, daghan, magyapon kayo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Alas 4.53, ginang na biktima sa hacker. Nakuhaan ko ng kwarta. Biyano naman ito na report, Magnum at 20 sa Manita Observation na si Magnum Hunter Angie Alzano.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Pero ba pa siya sa kaginang ang mihimo sa pagkabit sa itong autoridad din sa police station to Kugo. Ano man matutang igigamit ang ihapon din pong account na dumabas eh. Hindi pong hacker na pagpanguha o kwarta nga sa ihapong mga kaila. Biktima na ilang si Ma'am Angelicia, 32 anyos nga residente din sa Fatima Subdivision, Barangay Pagatpat. Iingon nga samtang naa siya sa barangay hall magdumabas eh. Hindi naman po no, napit ang ihapong nga gitrabahuan. Ano na matutang pa siya na dawat magdumabas eh ng mga mensahe nga ihaling account na gigamit na DIA sa wala pa mailang mga suspektado tungod kay doon na nakapadala o gan sa laping cash nga tupod sa ihang nga kininga GCash. Iiko na GCash, nini po nga nagpakaroon inon magdumaproceed nga siya. Matulad sa mga biktima nga ihang nga Facebook account magdumaproceed gigamit nga wako niya na siren magdumaproceed kung kinsa po nang nihilabot nini umihimo sa paggamit alang sa illegal nga transaksyon tungod kay kinilaging nga tao magdumaproceed nga mihimo sa paggamit sa ihapon din pong account si Ligring Hacker. Napakaroonin nun, mihimo sa pag-message lugar sa mga friends or iyang contact. O dito na pagkaroonin nun, magdumapasin nga nanginanglan siya, uga, kwarta. O inong dahil nga, doon na gito din tayo, nakapadala magdumapasin ng kwarta sa GCash number, nga 0948-049-3875, 0948-049-3875. So, kini nga numero magdumapasin, ang gigamit, hindi pong nag-iisip ng suspensado sa pagpangayo uga kwarta dito po sa mga kaila ni Ma'am Angelicia. So doon ay usa sa iyang mga friend lugar ang mihimo sa paghatag o 5,000 pesos magdumaproceed. May nungdan na kinipong si Ma'am Angelicia na kurat kay wabaya ang gindaw po siya ng himo sa paghangyo sa iyang mga higala ng mga isang kwarta o mahulam siyang kwarta magdumaproceed. Alam siyang personal po na kinipong panginahanglan. O ganihang nasa ilan ni niya, iyang gisusi, diya nina ibawaan magdumaproceed kung ano na siya access po. Iyahan nga kaugalingan nga Facebook, tungkol kay kini, gilab ka na, so wala pa ma-identify nga suspensado. Wala po'y matumbok ang mga pong biktima nga mihimo sa paggamit ng laing tao sa iya pong account. Kasi naman po ang nagamit po sa iyang cellphone po magdumaproceed, kaning maong sa 62 anyos. Iyan na lamang kining graphite din sa police station to Kubon, uga ato po rin pong kabulisan, naghimo po na sa pagsunggit kani, ang abadumok sa tumuhatan po sa Raco Region 10, alang sa iya po rin pong reklamo, tungkol lagi, kaya niyang account, di naman po da safe magdumaproceed niya pong paggamiton, kaya base niya gamiton kini po da sa lain pang illegal nga transaksyon. Giingon nga, doon ay account number katong nga suspensado magdumaproceed na may labot sa iya po din pong Facebook nga doon ay account name nga IRECS mo kini imutata kung panalitan imo ang sulayan o send ang numero nga 0948-049-3875 Kamang po ni Magduma Partid ang nagsilbi lugar nga receiver na itong kwarta gikan sa higala ni Ma'am Angelicia. Sa pagkakaroon ang maunga biktima, nag-imun lang po siya ng paghangi po. Uban, nga dili nang hilabtan ang ihapulin po nga kaninga kaming dili na makigisturya pang uban sa account po na niya sa basin na po kini Magduma Partid magresulta po no. Incidente na po online, incidente na po sa pagpanginan. Balita na hipos gikan sa police station tukugan kini sa Magduma 30 Angel Alzado. Balita ako sa Rambisho. Magnum Radio.
1: Dagan salamat yun abate magandang report pinagi ni Magnum Hunter Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Babae samdan mahitanran ko may galas motorsiklo. Nah, niyang detali dawato tang report sa balita og serbisyo. Ana si Magnum Hunter. Magnum Hunter 15 John Ramos.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
8: Nasamdanan ko sa ka-22 anyos nga babae humanabanggaan sa laing motorsiklo sa Capistrano Complex Subdivision, Barangay Gusaning, Siyudad sa Cagayan de Oro, pasado alas 7 sa gabi. Base sa police report, ang biktima na ilangas si Rachel Residente sa Barangay Kamamanan. Nagmanayo sa iyang motorsiklo padalong unta sa iyang boarding house sa iyang aksidente na banggaan sa usaka motorsiklo nga wala maila ang driver. Tungod sa mga insidente, natumbang biktima og nakaangkon og samad sa tuod, mga bunog og kasakit sa likod. Nadaot usab ang iyang motorsiklo. Human sa pagkabangga, mibiya sa lugar ang wala mailang driver o wala matod pa. Muhatag og tabang sa biktima. Gidala ang biktima sa pinakaduol nga balay tambalanan. Samtang gitugya na sa Aguna Police Station ang kaso ngadto na sa Traffic Enforcement Unit alang sa dugang investigasyon o pagila sa driver nga nalambigit sa maong hit and run incident. Balita, gikan sa Aguna Police Station para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter John Ramos, magbalik ta dugang mga balita. Matiis na ko pila kabuluan ng panundom. Oras alas 4:59 sa buntag.
9: Time check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
10: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors.
1: DTX 500 mo'y tubag sa diabetes, kundi kini makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Sari Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Nagapalandunon pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauhan.
12: Masi may diabetes ka na.
13: Mag-DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compact.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
18: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test. Libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, add na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limkitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: A las 5:03.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik tamay galan sa tamang guban sa tamang buntag na buntag na buntag na Pilipinas. Alas 5:04 na nga tong oras. Hoy, katong wala pa ng bata di, estudyante ha. Dalia kay sa panahon ba? 13, 14, 15, sunod simana, 20, sunod simana, 28, 29. Kalag-kalag na dayon mga igsoon. Adlaw na sa mga santos o kalag. Hey, you know, oh. Nagdumdum na sabtaan eh sa ato mga minalas kinabuhi nga tuwa na may panaw na sa laing kalibutan. No? Sakit man palandungan nga tuwa na sila sa laing kalibutan, pero mauna kinahang tao dito mangguntanan padulong mga igsoon. Wa magimang gamot aning kalibutan. So tanan mangguntan may gala mo ato sa laing kalibutan. Dipindi lang skin sa mauna na tuwa ni. Diba? So ato lang ani nga... Ato lang gyapon silang handumon ug pasalamatan gyapon silang nato silang nagparte gyapon sila sa tong kinabuhi no sa mga buhi pa sila mo naging sa buhi pa sila gihandom gyapon nato sila ana ra alas 4 kun alas 5:05 na nga tong oras duga mga report sa ta standby ni Magno Manter Angie kay gi-impound ang motor naunsa ba sa ni motor nga misibat mangunos checkpoint gi-impound na lang pabutas Magno Manter Angie dinhi sa ta ni Magno Manter Kia Villanosa. Kaya matod pa ni Magnum Hunter Kia Villanosa na ako leader rider. Samdan kay hit and run ko na sa lain pong motorista. Be ato de Leon may galang report Magnum Hunter 23 alas 5:05 na. Atong oras din may galang sa iyo sa Cabo Dagon. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter 23 Kia Villanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Nakakaw matutawag sa mad sa siko gatod kini nga usa ka lady rider kay human matut pa kini nga nagihitan ran sa usa ka nagmaneho sa kapribadong ng sakyanan dire sa Maya Agora area giingon nga ang mao nga biktima na ila sa pangalan nga si Ani kung adin usa kini ka 23 anyos nga giingon nga nagahilig sa pagmaneho og motorsiklo gibuti ang dining ni Ani nga samtang nga nagapahimo kini siya sa pagpadagan sa iyang motor pod magduma pa sidon na matut pay usa ka kanit nga nagpakusog og dagan nga pribadong nga sakyanan ug wala niya ma-identify ug unsa tong klase pod tungod sa rason nga medyo paspas sa nabagpadagan ni Nina. Wala pa niya nakuha ang kaninga plate number. Ganyan man, so diya ang muraga na bundulan kini nga si Ani na tumbag kini siya gikan sa iyang agisa kenpod nga motosiklo. Mura so nga nakaangkon kini og samad sa iyahang tuhod og sa iyang siko. Ganyan man, inay nga tabangan siya din yung nakabangga kaniya. Paspas wala pa kini nga misibat. Nga to sa wala na mapiyo nga direksyon. Inoon kini nga si Ani, hinihinay po siya nga mibangon og gipas, giyan na lang po gipaspasan. Ang iyang mga samad po nga naangkon. Dili kini nga may ato sa center ay pag mapatambal ng batagan gayon uga first aid ang mga naangko na niini nga sa madgani mapasalamatan ang punkini siya kay wala siya ng nagrabihan at sa maunga pagka-disgrasya samtang nga gi-refer nga to sa kapulisan sa traffic enforcement unit among incident pero matagan kinigusti siya kini nga si Ani o mapapanubag ka itong responsable sa pagitan na lang kini sa tanag manayos siya mong sasiklo dire sa may area sa may Agora Barangay Lapasan ning at ang siyudad Balitagi kayo sa Police Station 3 Agora para sa buntag na Pilipinas kini sa Magdumahan 323 Kevin o sa balita o servisyo Magdum Radio
2: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: Kia Avellanosa. Gikan may gala sa lokasyon karong abutaga. Alas 5:07 may galang atong oras din may galang sa iyo sa Gabon Tagon. Wadwad sa ta, doga mga balita sa ta, mga balita sa ta, mga maninay, mga suki. Standby may gala sa report ni Magdomander Angie Alzado. Kaya matod pa may gala sa iyang report ni Magdomander Angie. Na ako ng may gala ay motorsiklo na impound. Tuod may gala sa kinibang driver nga misibat. Diyan itali sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Ana G. Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Usa ka motorsiklo karon pag mapasid ang naasa sa studiya sa mga otoridad humanya ang driver po nini wala man kun siya magdumapasid no makigwa unong saya po din pong nagidriver ug yan lamang kining gibilin dihang nakakita sa to mga otoridad tungod siguro po ni sa kahadlok niya pag magdumapasid ang nahiiskitan nga tag iya o nagkahimo sa pagmaneho nini wala na siya mihimo magdumapasid no sa paglahos saya pong gimanehong motorsiklo o kasi na lamang magdumapasid ang nisibat pero yung gibilin ang ihang unit ngayang gimaneho matod sa mga otoridad na nagahimo sila o kaning checkpoint na itong mga RTA enforcer dyan sa may Mortalo Street barangay 30 Inuy Bining atong hadak bayan giingon nga gapon maning adlaw magdumapasid na hitabo doon na sila na flag down or na sila na matigdan o nga usa sa kanipong motorsiklo nga Euro Mitsubishi nga na plate number na L5J246 ini magdumapasid nga maong nga motorsiklo ang gibiyaan na lamang sa driver na nagmaneho ni ini tungkol kay kanini pong driver magdumapasid na atubang pagkidiyay ni sa tumapay sa nahin sa tumapay sa nagigikan sa RTA so ilang gi kaning nga hinabi kini magdumapasid lagi kay kinanglan man nga makita lugar ang iya din pong kaning driver sa license so gikananglan nga makita niya yaha pong mapakita niya yung mga dokumento magdumapasid sa iya po din pong pagmaneho ni ning motorsiklo ang maong lalaki nga ilang na hinabi magdumapasid wa pa nila mailan manggod ilaha din pong nga pangutana kung abay ang driver's license pero napakaroon ino ng mga lalaki nga kaditang sa saya kaya ako sa nga kwaon pero pagtaon magdumapasid ni sibot naman di ay wala matikdan sa mga otoridad nga wala na din sa ilaha po rin tungod ang nahisitan ng lalaki o ang motorsiklo niya na yung maneho yan ang gibilin kung ahapon sila kung magdumapasid naghimo sa checkpoint ang atong mga otoridad sa RTA dinas sa Mortalo Street Barangay at 20 at 30 Inuy Bining atong dakbayan giingon nga naghatag mo ng tao ga human consideration ng atong mga enforcer magdumapasid no nga isang pangitaon ng iyang driver's license kaya sa pagtulagi na naarapod ni siya po nga bag sa iyang posisyon pero ang naitabo magdumapasid anam pa naman dahil po nga ni sibog ang maong lalaki o nga ni kalitong kawala din ako sa maong area tungkol kaya misibat na siya magdumapasid iyan na lamang gibiya din pong motorsiklo. Gidugang pa sa ito pong motoridad nga naaman din siya nahimo nga violation sa unahan magdumapasid. So mahinungdan nga pag-abot po din sa iyo Mortalo Street, napugos ko siya magdumapasid nga mungunong kaya naan naman po nga ito pong motoridad niya. Kuha na po din siya, radyo na po din siya magdumapasid nga nag-illegal left turn din ni ang nahiskitan ng kanipong lalaki. So kanin siya magdumapasid sa iya po nga pag-left turn. So doon nagid ni violation o doon nagid po ni silot nga iya po pagkabayaran. So dihang gipangutan na po siya kung doon na ba siya iya pong driver's license, dito na magdumapasid na sa iran nga nagdaduhan na mura nagkakulbaan na ang mga lalaki. Kaya po din siya idala po dito mga panahon na. So imbis kitagaan siya panahon nga pangitaon ang iya pong driver's license, ang history ng lalaki, nilakaw man dahil po magdumapasid. Nga wala po panangin sa tuwa po mga personay sa RTA. So ang atong mga personay sa RTA, napugos pong magdumapasid sa pag-impound di ini pong usa ka unit sa motorasiklo. O gladi ang ilang gihimong investigasyon, ang mga unit ipanangiyahan matutuwas sa Osaka John Mark Bulloy ug dili pud siya magdumapasid ang mihimo sa pag-drive sa iyang motorsiklo na itong mga panahon na so dugang kini magdumapasid nga pulisyo gidintal sa drive sa kanipo nga nanag-iya gid sa mga motorsiklo kay ang motorsiklo gibilin man sa iya pud din pong gipahulam nga yara pud din pong kaila magdumapasid nga mao po'y nagmaneho kagahapong adlaw ang maong unit na nakaroon sa kustodiya sa itong RTA ilan na lang nang kiningagi impound kaya lagi huwag mong pwede pati maudahin po na itong mga tumura di ang ilang kiningagi asita ang nahisutang lalaki nga naghahimo lagi sa illegal laughter na misibat man na yun pwede ipangitaan o kaning driver's license so huwag yun po sila ikaning

0: Ay, atong oras sa alas 5:12 na. Mga maninay, mga suki, muna atong oras sa alas 5:12 na. Katungwa pa ng mata, sige, mata na mo, kay buntag na. Wa, pagilintaw ng uban, no? Galuya pa mga uban. Ha, galuya pa kay, basta bilar gani ka, magluya yung ka. Diba? Ay, sa mga misa nyo, standby lang muna, ah. Kay birthday na sa sister ni Junjun Hamiro karon nga si Irene. Ah, Badahos. Uy, happy birthday dia, Ma'am Irene Badahos. Imo man ding adlaw natawhan dai garo lah. Happy birthday dia. More birthdays to come. Matod pang Junjun Hamiro.
1: Magnum, buntag oy na Pilipinas.
0: Sure ball na ni, di ba? Oo, sure ball na ni. Munang gigo nga sure na ni. Ah, kay kinibang birthday man. Ah, sure na ni unya Jun. Aman ta man ni hapon ani unya. Ay. Matod pa sa uban nga galuya kuno kay Way Sapi. Ay na, mauna ni karon. Matod pa magluya og way sapi na mauna ni karon, matod pang sabana Maria Maria, basta gid sa ang basta watay kwarta gid magluya gid ta kay lagi kay luya kay kay ah lagi kay luya kay kay ay basta ana dai na kay luya kay kay kay way sapi kay paita sa dayani nga kinabuhi ngoy kwarta no pait jud watay kwarta manghigala. Oo, wala nga. Usay, mag-sideline na tag magbaligya sa itong pagkalalaki. Kaya wala na isapi, mga igsoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ah, sideline na kita ni. Baligya na itong pagkalalaki, ani madugay. Gauna-una na lang kita, mga ilagnimanitsit, mga igsoon. Ah, baligya na lang pagkalalaki. Kita tag sideline, ani mga igala. Kung may kwarta yun, mga igsoon. Diba? May nayak yun. Ah, may nayak daw gigawa na gilain. Magdumi pi. Agad gawa na gilain na impas. Pastilan pandamay nga kinabuhi o. Alas 5:15 na may galang atong oras din ni Santo Maraguban sa itong abunang mga karabutaga. May galang buntag na Pilipinas. Ato na mga suki po nato dias abroad ha. Aping-amping mo diyan kay Jesus. Nagagubot-gubot na masad balik may galang kini mga haughty rebels. No, balik-balik na po sila mga suki tigbanaw nagpagpamumbah. So amping-amping lang gid mo da ay mo kumpiyansa to mga OFWs na to. O ay gid mo kumpiyansa kay sus Ginoo. Balik na mabuding mga gubat-gubat no hab. Ay lang in taon mo ha, ay lang sa in taon ng gubat-gubat pag amigo-amigo lang sa budya kay madalahig masamtanan niyo yung sumong mga style nga gubat-gubat.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alas 5:15 na may galang nga tukunas din may galang sa ato maragumaan sa itong programa. Buntag na Pilipinas. Balikan sa natos Magnum Kia kay na kunoy duha ka lalaki na dagpan kunos bypass operation no. Dagpan kunos bypass. Kaya to sa dawato may kabalikan sa nato magigsoon si kinibang Magnum Hunter. Magnum Hunter 23 Kia Avellanosa. Kay matod pa magigsoon duha ka lalaki na dagpan kunos sa bypass operation. Iyang detalye dawato tayo report sa balitaog servisyo na si Magnum Hunter 23 Kia Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alam na karoon, sabi ng guwa nga doon ka mga sasay kuman matod pagkiling na at na aktuhan nga nagpagayin nyo ga kaninga pagpamaligya at sigitong inigal nga droga. Diya sa may at sa zone 8 sa Takruz sa Guruan Misa Misa Lintawad pinagis sa operatiba gigan sa Guruan Municipal Police Station gigan nga kaninga doon ka mga sasay ka puro 5 daw nga pahitiron ug residente diya sa naisigutan po yung barangay gigan nga nakuhan matod pa kaling nga mga sasay kagubay-ubay ka mga shay sa kitong inigal nga droga nga matimbang sa dilimo minus 6 grams yung na-estimated standard drug price nga 40,800 pesos sa gitong nakuhan sa posisyon. Ang gigamit nga dagbabas money nga kliyente sa peso sa gitna ang ilapod nga mga personal pod nga mga items gingon nga kani nga duha ka mga individual balog na karon sibilang nga nakita ka mga tubang kini sa kasa paglapas sa balawad nga Republic Act 1965 from Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitang ikan sa Guruan Municipal Police Station para sa buntag na Pilipinas kini si Magdumahan 320 Kia Avellanosa sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Daga salamat Magnum Hunter Kia Avellanosa. Alas 4 ko alas 5:17 na itong oras. Duga mga balita sa tamay galagi siguro karon sa Philippine National Police kon PNP. Ngayla matod pa mga igsoon nga pugngan ang bisakin sa mga musulod magala o magpasulod o baka magbiyahe sa illegal nga droga din sa ato nasod sa Pilipinas. Kini ang pamahayag ni Police Colonel Alin Rico, hipi sa Public Information Office sa PNP. Nga dili nila gustong mahimong mga galang matod pang transship.

0: statement ang point. Ang Pilipinas labida kagusgutanan sa illegal nga druga. Human usab kini may gala sa iya mismong pamahayag. Human sa pag-aresto sa usa matod pa ka Pinoy dito sa nasod sa Laos na nagbatod pa nag-attempt og pagpalusot sa mukabat 521 og kuno ka kilo sa gituan nga druga. Matod pa niko nga ila kunong pakusgan og ila pagid kuno may galang palapdan ang ilang monitoring coordination sa seaports og mga kinibang mga airport. Matod pa may gala sa nasangpit nga HIPI sa Public Information Office nga nakikoordinan na usab sila karon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA labi na sa uban pang ahensya aron mapugngan magigsoon kining pagpalusot sa illegal nga druga. Gani daggana ang ila mismong nga aresto nga wa pang yapon ning undang nining pagpayuot sa illegal nga druga karong panahuna. Matod pa usab ni Kenneth Rayco nga ang kapulisan andam kanunay sa pagmonitor sa palibot labi na kung isgutanan sa unsa mang kriminalidad o unsa man magigsoon ang mga gitawag nga illegal nga kalihukan sa manining pagpalusot sa itawag nga illegal nga druga.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Druga no, murag para sa ato ba? Murag bitaw, makadungog bitaw tag druga, murag normal na lang no? No? Kamo, dilit normal sa inyo? Sa ato may gala, madunggan na to ang druga, murag normal lang kasi nalunggan ba? Naidadakpan sa druga, naidadak, murag normal lang kaya nga naman. Kuan yun, ibri, di yun, gahilak man magigsongo ng adlaw kung huwag madakpan. Di ba? Oo, so, naidagang report mga dini sa amo, sir. Naigagabi dini, gabaras-baras mga motor, sir. Dini sa amo, sir. Ina, inanang istorya, pero... I-report ninyo sa PDEA, dito ninyo direct sa PDEA, i-report sa police station. Di ba, kanay nyo nang matikdan yan nga, sir. Matingala man ko dini sa konsilingan, sir. Kaya kada gabi, mandagang kay mga matanon din ni gasulod. Musulod ka, jot, magawas na po, gamotor, mauni, mauna, kadlaong dako, sir. Diretta news police i-report. Di ba? Police ninyo i-direct sa report or PDEA. Na may mga hotlines PDEA, mga igsoon. Talawan ni mo diya sa mga social media na radya. Mga police station, at tumus doon lang police station sa inyong barangay. I-report ninyo diretso. Di ba? Ayaw mo sige, bagot-bot sa Facebook. Pag namoy na matikdan nga, sa mga silingan nga, ga-parking man ni mga motorsiklo, mga batanon niya, sulod ka jot, 15 minutes, 20 minutes, gawas, dahil na sa'y ga-abot. Nayuban nga, abot, 5 minutes lang, 3 minutes, gawas, lakaw. Sa kanina nga transaksyon nila ba? Hindi ka ni monkey business ang ila? So, i-report yung police. Diretso yung police, i-report. Batuan yung police station. I-report din yung nga, sir. So, i-surveillance, sir, rin yun ni sir akong silingan, sir. Naarin ni sa block, sir, mauni nga kanto, sir. Kanag yung balay nga naspostig yun, no? Kanina postis kahoy gin nga balay sir mauni no lain man kay ilang mga taras. Di ba? So i-report ninyo. Pa may problema may gala basta i-report ninyo diri sa police. Ayaw na niyo asa pa niyo isaba na sekreto dito sa police is istorya. Di ba? Ayaw na istorya sa bisag si kinsa. Kay police ba gyud mag-investigate ana. So ayaw na niyo buhaton. Isaba niyo sa police. Isaba niyo sa police, di inyo po may galang istorya may gala dito sa PDEA. Ano na? Police o PDEA inyo isaba. Ayaw dito sa laing tao kay di man ang makadakop. Di ba? Makadakop pag police o PDEA. Mauragin na. Sa otoridad din i-report. Ayaw report sa inyong parehas po ninyo civilian. Kaya di man siya makadakop, ana. Police lang isaba din nyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Alas 5.22 na may galang atong oras din sa atong pagkarauban sa atong programa karong buntaga, buntag na Pilipinas. Dinitas mga pagpangulata kay Bausin eh. Dili maayo mga kulataw na to mga babae. Doa ka babae, kipangkulata ko no sa ilang mismong mga hinigugma. Biyain ninyo na, kada mga lalaki nga kapangulata, biyain ninyo na, wamo yung makuha na. Diba? Wamo yung makuha na mga lalaki nga pangulata, biyain. Kadagagas lalaki nga mga tarong, diagin mo sdili tarong. Diba? Ganahan gid mong pasakitan lugar gid mo. Diba? Biyay. Kano mag-antos man mo anang mga lalaki ng mga lampingasan. Dawato sa report, Magnum 120 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dahil mga pasin, no, kining nga duha ka mga babae, nagsunod lagi sa papangabot. Dini sa PlayStation 7 Bulwa. Unang reklamante ni abot alas 2.32 sa karong kadlawon magduma pasin. Ang unay ang unang reklamante ni abot alas 2.2 sa kadlawon. Dahil ang ikaduha ng reklamante, alas 2.32 sa kadlawon. Karong adlawa, Oktubre 13 ni ining nga tuiga. Aron nga reklamo, ang ladin po mga partner magduma pasin, kinsa mihimo na sa pagunay sa pagpangulata ng ato kanila. Ang maong mga biktima magduma pasin, nanunugin po din tayo mga bunog o mga samahan sa ilang kalawasan. Una, kani si Ma'am Analiza, nga 40 anyos o mulupyo, din sa may barangay Bulwa ng atong syudad. Ang iyang gireklamo, ang iyahang live-in partner nga si Richard, nga usa ka 39 anyos o mulupyo, gapon din sa mga upong barangay. Giingon nga, kaganihang kadlan magduma pasin, imbis nga hinanap pa man kahit pagkatulog ng mga alas 2 magduma pasin, no? Pero sila, wag yun naghahimo sa pagkapangatulog tungod kay nagkinulatahay, manday po kini silang nga duruha, sila po sila nasulod sila nga Pinoyanan. Giingon nga akansig yun si Ma'am Analiza tungkol kay babae man po siya magduma pasin niya mas kusgan po ng iya po nga kaipon nga si Mr. Richard. Mainungdan nga siya giipatid-patiran na sa iyang likod nga bahin. Gihimo po magduma pasin sa pagkaning unal o kahoy ang iya pong mga paa o gaganiman giguyod po po niya po magduma pasin. So ang nahisit ang biktima sa pagguyod, daghan kitintong pangos sa iya pong nagkaling parte sa iyong kalawasan o ganagahimo po no sa pagresulta siya pong pagkabunog o iya pong pagpamaol ni inyong mga panahon na gingon na nagsugod ang ilagig pong bikil. Kaganiha sa launa sa kadlaon o naabdan sila magduma pasin o kapigwa o sa kaoras sa iya po din pong himo sa pag-away nga nagresulta sa pagdinapatay ang maong babae. Wa yun kaagwanta magduma pasin, midalikit tinis may PlayStation 7 Bulwa tungod lagi sa naangkunan po ni ini ng mga bunog o samad sa kalawasan alaw yun sa gihimong pagpangulata sa iya pong kaipon ng kagalihang kadlawan. Ang insidente girafe karoon sa Barangay Lupon alang po sa tukmang disposisyon. Wa magdugay ni abot po din po tinis may PlayStation na tukugon ang lain po gibabay o sa kinika 43 anyos nga silingan na gihapon magduma pasin katong unang biktima taga zone 5 kanito taga zone 4 nga residente dahi gihapon din sa barangay Bulwa ning atong syudad. Kanin si Mama Jane 43 anyos kung iyang gireklamo mo kanin si Melvin 46 anyos kung mulupyo gihapon po sa nahisgitan nga dapit gituuhan kanin si Melvin magduma pasin no lango sa ilim nung makahubog kaya mauman po na matigdan po sa nahisgitan complainant nga baho na gihapon magduma pasin din po nga makahubog ng ilim nun ang maupo nga lalaki. Giingon nga himo nini po nga suspect nga 46 anyos ang pagsumbag sa iya pagyud pong dagway magduma pasin sa iyang ulo nini po nahisgitan nga lalaki. Kadaghan siya gisumbag magduma pasin nga nagresulta sa iyang pagkaluya ug nagiri po siya daghang mga bundog sa iyang pong mismong dagway. Okay, arang-arang unta magduma pasin nung una sa mga area sa iya pong alawas hindi po visible yun kayo kaya ang iyang dagway magduma pasin ang ibalik-balikan yun po ug sumbag nini pong nahisgitan nga suspitsado. Ganiman, mga alas 2.15 magduma pasin na abot ang inapo rin po nga panagbikil yung mga alas 2.32 abot po din siya din eh sa may police station na 7 Bulwa aron na reklamo ang iya pong nga kaipon. Giingon nga di naman po din magduma pasin nung unang higayon may nungdan niya nag-report siya din sa tuwa po din po mga otoridad kalabot sa gihimo nga pagpandagmal nini po nga maong lalaki nga to kaniya. Ang nahisgitan po nga insidente sa sama magduma pasin i-refer din sa barangay Lupon sa barangay Bulwa ni atong syudad alang po sa posibleng paghusay ni ining duha ka mga individual nga nalabigit ini po nga mga pagpangulata magduma pasin no una katong dinis may zone 5 ikaduha dinis may zone 4 sa sasamang barangay dinis Bulwa ning atong dakbayan. Balitang nang nahipos ikan sa mga police station 7 Bulwa kinis magduma 120 and si Alsado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Salamat magduma Hunter Angel sa ato mo't nga tingala lagi ko may galang anong antos magin mo sa mga lalaki ng mga pangulata ba? Wa pagani ka, ipon pagani mo, uyab pagani mo, pasakitan na ka. Sabo dagi magminyo na mo ana. Di ba? Ayo, antos manggid mo ang mga lalaki nga na may mga lalaki nga mahigugmaon gayo nga dili gyud ka pasakitan. Gusto mo og lalaki nga di mo pasakit na ko kauban diri yo, available pud siya. Kapangita siya magala sa tinuod pud nga babae. No, pangita sa tinuod nga babae kay di siya gusto sa masakitan. Di ba? So, wala lang mo nagkatagbo sa mga tuod ng lalaki. Kaya naman kayo mga lalaki nga kapangita po ng babae nga tarong. O, naya kong kauban, kapangita yung taon ni mga gala. Oo, 28 katuig na ni kapangita mga isoon ng Mahigog man pero wa pa gid sa kakita.
1: Magnum, buntag na.
0: Kay gatuog gid siya panultihon nga true love waits. Ambot lang ka, basin magigsoon sige lag hulat may gala. Kanus aba? Neva kanus aba? Base karong December kay bugnaw mga panahon. Karong ay bugnaw na gani. Sige lang, ana magid na. Ayaw gid mo anang panakit. Uyab pa ganinyo, gahingat-hingat ganina sa uyab pa. Ayaw yun nagdayo na kay kana dapat yun na madugay ng hingat-hingat. No? Gamay na kay nga butang, dakuon pa o niya, pasipadan, dapatan, kaya lang eh. Kalas-kalas, lagas panahon na niya. Oo, so, matod pa din eh, basa taas mga mensahe din eh. Good morning everyone, sana ba naag, matod pa niya, matod pa ni shout out ko, Dagundon Pamili. Salamat kaya Dagundon Pamili. Matod pa din eh. Matod pa, Ana Basin Paria, give a presyo. Ang number, aron walay ma-scam, Japon. Okay. Matod pa mga bright man, mga bata, karon pangitaan man na nilag paagi. Na. YHM, CDOC, may buntag Rick Doms, may buntag na Rick Doms. Binabot karon Albi Karstad, good morning dia ma'am. Good morning, magnumipig, ikan ni Lan Jobs. May muntag na Lan Jobs. Good morning, magnumipig. Shout out ko, Maribel Kaintoy o Nancy Gio. Salamat kayo dia. May pangkwarta na itaw, pero ang tao ay kwarta. Matod pa ni Dakals. Na Dakals, usaw, matod ni Dakals. Sakto yun ang imo ba? Kaning nagpadangat og message, otro po, dway kwarta. Nagbasa po, samot po, dway kwarta. Ay, Ginoo. Magnum first, kanang palahubog, pwede man ang muundang og inom. Ila na lang ni isagol sa kaon para ila ni mainom kaon na lang. Bugoy ya po ni si Wolpido si Bunga o. Lisod pa magkuha og valid ID kaysa druga. Na. Magnum B, buutan nga ba na amahan? Amping kanunay. Sige, mabuntag niya. Bibot Sanchez, but, birabot. Bisag unsaon pagdakop sa illegal droga magdumibi kung ang uban ahinsya sa gobyerno may protektor. Manigulang na lang ta, di kita manamuundang. Na mao. Mao yun. Ma'am Buntag, Ma'am Joy Martinez, Ma'am Buntag ni Ma'am Joy. Magdumibi, shout out ko ni Manang Bilin. Salo sa iyo kain daw kayo na minaw ni Mao. Uy, salamat kaya diya Manang. Manang Bilin, salo. Salamat kaya diya Manang Bilin. Bini Asinas, Ma'am Buntag diya. Happy listening to Randy Santisas. Magnum EB, mayong buntag. May buntag sa blinyo. Wala ko igong oras, may gala. Oo, matod magugmang iaak daw ko no. Namaon ni Karun. Si SG Duya ko no sa Sanuan, Balingasag. Minaw ko no siya Karun. Happy birthday na sab. Sa usa ka bulan, kapito mag-birthday. Sige. Good morning, MP. Shout out ko, Kuni An-An. Nag-andam sa chili sauce. Uy. Halang galing na yung chili sauce. Ni mo... an-an, halang na yung chili sauce ba? Klaro lang. Watching from Perth, Western Australia. Salamat, Paylox. Salamat kay dia. Good morning, mga baby. Aya pa ko ng kamata. Nagkapi na rin ko. Sige, salamat kaya sa mga nagkapi na dayon ma. Sa'yo kayo sa buntag. Kapi na dayon mo. Napatsada, kapi na dayon. Mayong buntag ko nila ni Police Major Lino Loxin ni Army Captain Rodrigo Suiso. Ni Police Corporal Ronilo Kilaton og ni Army Corporal Jungjung Abo from Marine Sergeant Ariel Wabi Jr. Basta na mga namino karon maayong buntag sa tanan. Api kita sa oras may gala sa atong managuban sa atong programa karong buntaga buntag na Pilipinas. Matod pa boss, so good karon ang Elevate Agriculture Taman 15 City Tourism. Digo mga farmers, shout out. Sige, buntag na, GC Ratso. May pagkaminaw diha. May muntag sab ni Paquito Avellanosa Jr. May muntag atong amigo diha. Pax! Bira Pax! Kibuta na Pax! Paquito Avellanosa Jr. Wala siya shoutout ko ba? O, sige, wala na ko'y utang ha. Shoutout na.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
0: Abay kita sa oras, may gawas na panaguban. Magdepersod bang kanyang kapas sa gawas. Nukatili mang katawa labing gamanan. Managlayan ang murugan ako sa katawa ng matuman sa balita ng servisyo. Magnum Radio!
1: Magnum! Buntag na Pilipinas! Hilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Tabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga kadugab, pirmi kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay ay diferensya ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 aduna kini polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mabutuan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mo ay minaot na o miguba. Sa mga atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kenduro, Misamis Oriental. Pahimus ni usap ang ilang libreng check-up o senior service discount sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center. Market Sena Guna Bus Terminal, Lapasan ka Kenduro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
4: Para sa matilo nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay,
5: DTX 500.
4: Masaligat,
5: epektibo,
4: DTX 500.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
9: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko?
10: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Saka ako magpa-HIV testing ta.
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
12: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong hunahuna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpagang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Ano ang luwan sa mga balita sa itong Magnum Morning News? Sunos mga balita ta sa Magnum Lokal. Di itan bibutyag nga minimal lang ang epekto sa inflation sa mga cereal products sa rione. Magnum National pagsugod sa presentasyon sa panig sa depensa. Sugdan sa Nobyembre 9 ng tuiga. Magnum National 20 mga tao nang aangol sa pagbusikad sa Ramem Ridge sa mihanan sa Israel. Magnum Business Buying Price sa Tipasing Humay. Pipila ka lugar sa nasod. Gipatasan karon sa NFA, Magnum Entertainment at Tasha Mulak. Miangkon nga wala siya live-live ning panahuna. Magnum Sports two-time Olympian AJ Ubiana. Target ang Los Angeles 2028 Olympics.
1: Magnum Morning News.
2: Bison, kumusta man yung buntang karong adlaw at adlaw karong Martes, 13 ang pitsa, bulan Oktubre 2026, kay Matig Balita, Magnum First Seed Blanca.
3: Og Magnum Kia Abilenosa.
2: O karong sa itong Magnum Radio, History Today. Oktubre 3, 1867 ning kadlawa, natawo sa pututan ni Iloilo ang ilang pinakaunang babaeng nakigbatok sa Panay og naikaling Joan of Arc o de Visayas nga si Teresa Magmanua. Siya usa ka magtutudlo leader sa militar nga anak usab nila Don Juan Magmanua og Doña Alejandra Ferraces na minyo si Teresa kang Alejandro Balderas. Usa ka dunahan nga nag-iya og halapad nga kayutaan sa Sara Iloilo. Taliwala sa pagsupak siyang bana, gisunod ni Magmanua ang ibismong igsoon sa kalihukan sa revolusyon o nagigbatok sa mga Espanyol o maoy ng ulo sa pakig gubat. O karon sa mga balita ta sa atong mga balita sa Magnum Lokal. Gibutyag ni Ferdinand Carabelli, Supervising Agriculturist Agribusiness og Marketing Assistance Division sa Retan, nga minimal lang ang epekto sa inflation sa mga cereal products sa rayon. Kiliman mitala og 6.6% nga inflation sa bulan September ding tuiga. Mato di Carabelli, bisarbahan og harvest season sa umay nga unta makapaubos sa presyo ang apektado sa logistic cost tugod usab sa pagtaas sa presyo sa lana.
4: Mababa talaga ang kunhod sa ato, no? From 6.5 to 6.6. With regards to rice, harvest season karon, we are expecting na munaog unta ang presyo, but because again, nag-factor in ang fuel prices. So, mahal kayo ang logistics cost and the fertilizer cost. So, na-offset ang pag-increase sa atong harvest, no? And, pero nabawi ni sa livestock, kaya ang livestock remains at negative 3.4 and sa atong eggs and milk ni baba pud siya. Although sa gulay medyo mitaas siya, kay pansin man siguro ninyo sige ulan-ulan sa ato matang hapon. And generally minimal ang impact sa cereal sa ato, kay medyo gamay ra gid ang iyang pagtaas from 6.5 to 6.6 ang iyang impact contribution sa atong as a main driver sa atong inflation.
2: Pamahayag na doon ni Ferdinand Carabalya, Supervising Agriculturist Agribusiness and Marketing Assistance Division sa DA Region 10.
3: Dugang Magnum Lokal, gibuti ang City Agriculture is nag-head sa Agriculture Productivity Operations Office kung Apo Engineer Bernie Daba Jr. nga manageable ang supply sa mga produktong agrikultura. Bisa pa man na sinati ang El Nino, mato ni Engineer Daba, nakasinati paghihapon sa mapagulan taliwala sa maong phenomenon.
5: Manila ulan-ulan yapon init karon ulan paggabi dere sa Cagayan de Oro maura yapon init ulan paggabi so dili pa ta makaingon nga apektado sa pero dili magtugyan sa yun no mo nang prevention na mo ang measurements preventive measurements giplastar gid namo mo nang every sabado gahatag mi og mga inputs kada KSB so mo na mo ginatagan kung katong dili maigo sa KSB nga barangay nga layo isalan gid namo kadto nga angay nagtatagaan sa kay mo gid
3: ang pamayag ni City Agriculture is again sa Agriculture Productivity Operations Office kun Apo Engineer Bernie Daba.
2: Niyaten, gipalig-on ang tabang sa mga mag-uma sa humay sa Northern Mindanao sa balita og servisyo na si Magda 115 John Ramos.
6: Nagparayon ang National Irrigation Administration Region 10 sa pagpaligon sa suporta alang sa mga mag-uma sa Northern Mindanao. Lakip na sa Cagayan de Oro City ng Misamis Oriental aron nga mapauswag ang produksyon sa humay o panginabuyan sa mga mag-uma. Pinaagi sa mga programa sama sa Adaptive Balance Fertilization Strategy o ABFS, ginasig ang usong paggamit sa abono aron nga palambo ang katambok sa yuta o marugangan ang abot sa humay. Ang EBFS o sa kapamaagi sa pagpanguma nga nagpasiugda sa balanse ug tukmang paggamit sa abono sumala sa panginahanglan sa tanom ug kahimtang sa yuta. Tumong niini nga masiguro nga makadawat og igong sustansya ang humay aron motubo kini og himsog og makahatag og mas maayong ani. Pinaagi sa mga pamaagi, gidasig ang mga mag-uma nga dili basta-basta mogamit og abono kun dili maghatag lamang sa ustong klase o ginaghanon nga gikinahanglan sa ilang humayan. Makatabang kini sa mas epesyenteng paggamit sa abono, pagpalambo sa katabok sa yuta, paglikay sa pag-usik sa gasto sa pagpanguma. Kabahin usab sa tumong sa maong programa ang pagpaambit sa kaibalo sa mga mag-uma kabahin sa siyentipiko malungtarong pamaagi sa pagpananom aron nga mas makasabot sila sa usong pagdumala sa ilang mga uma. Pinaagi sa padayon nga suporta og programa sa agrikultura gilauman nga mas mapalig-on ang produksyon sa humay mapauswag ang panginabuyan sa mga mag-uma og makatambo sa pagsiguro sa igong supply sa bugas sa Northern Mindanao. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum Hunter number 15 John Ramos sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Gikumpirma ni punong barangay Elsa Cabasa sa pagalungan ng syudad nga apektado na ang mga mag-uma tungod sa El Nino, mato ni Cabasa, nga lang namatay ang ubang mga pananom sama sa saging.
7: Nang dunay na ka-epekto ni sa init na rin, nga ang mga tanong nila, nang matay ang uban, mga saging, na apektahan din sila, kaya nalayo sila, nalayo sila.
8: Tungod sa init?
7: Tungod sa init. Ining may aging simana po, nagulat-ulan naman
8: sa nagulan pa balik. Pero usay gyud kasagaran mga produkto nato diri sa atong barangay kap.
7: Kuan kanang saging,
8: saging, mais.
7: Ang binggala, mais karon. Ang mais pod kada ra pod na sa panuig sa gra daghan.
8: Ah, okay. So karon dili kay daghan mais.
7: Dili kay daghan. Ayon panuig, atong panuig nangaka-harvest sila. Pero panang dili na panuig, dalagsa na lang pod magtanom. Mga binggala, kamote.
8: Pero na yung mga assistants yata sa city, sa ila
7: dali. Na, sa katong mga farmers na ay binhe, na yamuno.
3: Ang pamayag ni punong barangay Elsa Cabasa sa barangay Pagalungan ng syudad.
2: Gulayan sa paralan gilusad sa DE10 og USTP. Sa balita og servisyo na si Magda 120, Angie Alzado.
9: Gilusad karon sa bataan sa Department of Agriculture kan DA Region at TAD o sa University of Science and Technology of Southern Philippines ang gulayan na sa paaralan kini sa pagsiguro nga mahimong malutaron ang pagpahigayon ng school-based food system din sa to sa Northern Mindanao. Pinaagi kini sa Nation Urban and Peri-Urban Agricultural Program kun NUPAP diin adunay duha ka adlaw nga package sa technology training ng urban agriculture sa on-urban agriculture nga gipahigayon sa atong pa rin pong abutan sa DA o kauban po nini ang USDP, USDP lakip na itong mga personahe po sa Agricultural Productivity Operations Office kung naapo o sa ato pa rin pong City Agriculture sa office yung nga ilang gingusgan ang gulayan sa paralan aron nga makahimo matagpa o local food system din sa Tuskagayan di Oro ganiman adunay 25 ka mga GPP focal persons o mga representatives gikan sa mga eskwela din sa Tuskagayan di Oro ang mihimo sa paglambigit din nga maong asisyon o pagbansay-bansay sa mga batakang gikinahanglang masayran sa urban gardening ilabi na din pong hydroponics production o vertical aquaponics isip kabahin matagpa sa kaning wala po nga pagsiguro, nga bisan o, dinasan yung mga Pinoyanan, gagmay mong luna o wala mo inyo akong dagko nga kanipong inyuhang mga backyard, pwede gapon po mo nga makahimo sa pagpananom. Gawas ni ini, naghimo po sila sa edible landscaping and permaculture nga paghatag o nga pagtulunan nga to sa nag-isip ng mga partisipante. Ganiman ang mga langkob ni ini nga maong kalihukan, naghimo po sa hands-on demonstration sa pag-prepare sa Natural Farming Technology System kung NFTS nga concoction kung kini nagsilipod nga natural inputs para sa school-based vegetable production. Pinagi sa mong inisyatiba ang Department of Agriculture nagpadayon silang pag-promote sa urban and peri-urban agriculture isip estratehiya aron nga magpadayon ang supplies pagkaon din ato sa kabalayan o gadi naging po magasuan pang ato apong mga katawan noon natusal sa nagparoon nga krisis nga gito bang karoon din sa tasnasun sa Pilipinas o ganiman di agad po ang uban nga makiglambigit po sa mga sasama nining kalihukan o gamupili po no sa mga innovative farming practices. Sabi na niya itong adunay mga kaning balay nga wala git po ita dakong hawan sa ilapan din po nga tugkaran nga pwedeng ilahang nga matamnan. Sabi na, na ito pong mahiligon po magdumapasin na sa pagpananom niya doon na matutpa yung limitasyon po na sa ilapong espasyo sa ilang Pinoyanan. So kini ang pwede matutpa ang imong estrategiya aron nga magpagpapasin aron nga mahimo gyapon po nila ang ilang pong participation alang sa to po din po nga pagsiguro nga doon na dito'y bastante mga supply sa to po din pong pagkaon dili lamang no sa to po din pong sektor sa agrikultura at panlakip na mismo sa mga kabalayan tungkol kaya nga to po din pong mga katawan kamalo na po nga mahimo ang po sa pagpananom o sa sasama din na po sa mga eskulahan tungkol kaya sila na po mismo magdumaforsin makahimo po no sa pagsupply sa ilang pong mga feedings o uban pang mga programa nga makapahimsog po sa panlawas sa ilang pong mga estudyante. Balita gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office 10, kini sa Magdum 120. And si Alfado sa Balita Observisyo, Magdum Radio.
2: Alas 5:49, Councilor Moreno, mitubag sa gingon ni Gagawad Lim, nga dalion ang maong budget deliberation hearing. Sa Balita Observisyo na si Magdum 119, Mincho Kabaktulan.
10: Gibutiaga nga dili gusto nga malangan pa ang proseso sa ipaygayo na nga marathon hearing sa Committee of the Whole sa pag-aprobar sa mga budget alang sa 2027 Executive Budget Hearing. Kini ang pamahayag ni Kagawad Yan Lamlim atol sa ika-55th regular session sa Konseho kagahapong adlaw. Giingon nga dili na dapat malangan ang pag-approve sa mga budget tungod sa specific nga mga deadline. Sanglit pareho lamang ang mga proposed budget ni ini.
11: We have no numbers, so they got it. I don't like to spend more time. I have to explain. I don't like to spend more time just in the expenses of the seat. Dili ko gusto nga madugay sa paggasto sa atong city government funds. So,
12: duration.
11: It depends kung tanaw niyo nga mataas na lang yung question, will entertain. The department manager will entertain. At least there is a schedule set for October 15.
12: Would you like to ano?
10: Ang pamahayag ni Kagawad Yan Lamlim. Apan mitubag si Kagawad Amy Moreno kalabot sa maong pamaagi nga alang kanila sutaon ang tanan detalye sa maong budget deliberations malangan man ang proseso sa sangpit hearing apan dili mapugnan ang ilahang pangpangutana tungod kay mo kini ang ilahang trabaho.
13: Questions, how many questions we can ask? Yes. We can ask any. So give us that right because mo na nga mo ang trabaho. So unta, I hope that they reconsider. I doubt. And mind you, once a week raman ang amo ang regular session. Approval sa budget. once a year, even if from 12 midnight taman to 11:59 sa gabi, among tukiyo ng budget, kung mo nang among trabaho, why complain?
14: And then may mga points ka ba?
10: Ang pamahayag ni Kagawad Ivy Moreno, membro sa Minority Bloc sa Konseho. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa balitaong serbisyo. Magnum Radio.
3: Nagbahad ang LTFRB Region 10 ng magkatabang sa tukmang multa ang mga driver o operator nga sobrang pagpaningil sa pliti sa mga pampublikong sakinan. Kinihuman gipatuman ang fare increase sa mga POV. Matod ni Jax Mamaran, Administrative 6 LTFRB Region 10, nga mas mugat pa sa multa nga 5,000 pesos kung magpanayon ng mga driver o operator nga sa hiwing binuhatan.
15: Manggid ang ilang kwan kung dili pa sila mo mat on sa next nga nilang violations lagi repercussions nga kwan nga medyo bugat na mga penalties na.
3: Ang pamayag ni Jax Mamaran, Administrative 6 sa LTFRB Region 10. Ug karon sa tong barangay news update. Gimbitar tanang residente sa Barangay Kapamanan nga mutambong sa Barangay Assembly Day 2026 karong umabot kay Sabado, October 17 ning tuiga sa alauna sa hapon kini ibay gayon sa Kamanan Elementary School Covered Court tutukan ang second semester of calendar year 2026 kalabot sa kasamtangan nga nahimo ubos sa pagdumala ni punong barangay Carl Harrison Kuya Body Galerita. Ang matag-usado ni tingog og papel sa paglambo sa atong barangay busa hinaut nga makiguban ang tanan kay mas dagan ang mahimo kung magtinabangay og magtinahuray ta sa usag-usahi sa iran nga ang Barangay Assembly Day 2026. May mo sa Balantao Live sa atong official Facebook page sa LGU sa Barangay Mamanan o Carl Harrison Galerita Facebook page. Ug karon sa itong Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kon EMB Northern Mindanao ang air quality index sa Cagayan de Oro anaa sa 92 PM 2.5 AQI kon kini nagpasabot nga fair. Sa Tagulan 43 PM 2.5 AQI kon kini nagpasabot nga good o gasa iligan 97 PM 2.5 AQI nga nagpasabot kini nga fair. Samtang ang City Health Office kon CHO nagpahinumdom sa publiko nga mag-amping og mahimo sa gikinahanglan nga mga lakang kadto mapanalipdan ang kagulingon batok sa epekto sa haze ug dili maayong kalidad sa hangin. Likay ang dugay nga pagpabilin sa gawas, irabi na, kung makita ang haze o limitay ang pagawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Kinahanglan nga mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo, irabi na ang mga bata, tigulang, mabdo, sa dunay asthma, allergy, o mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Pagsulob ang gustong mask, mas mayo kung N95 kung mugawas sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze, sila di ang mga bintana o putahan. Kung dili mayo ang kalidad sa hangin, ilan malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze, sulod sa baray. Pagamit ang electric fan, ang air purifier kung doon aron makatabang ang sirkulasyon o pagpaayos sa kalidad sa hangin sa Rosabray pag inamag-igaw ng tubig o pagkaon o masustansya ang pagkaon aron mapaligaw ng panglawas o respiratory system. Pabiling updated sa opisyal ng mga pahibalogikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DENRMB, o guman panging tungdan ng ahensya sa gobyerno.
2: O garon sa Dumango Weather Alert sa Pag-asa.
16: Magnum Weather Alert!
2: Kevin Cadiz, good morning.
17: Mayroon buntag, sir. Mayroon buntag na itong mga suking itag paminaw. Itong 3M ganiha, itong gramantong tropical depression gawa sa Philippine area of responsibility na nasa kalayoan nga 2,970 km east of Central Luzon. Kasi siya na ipagliho kang west northwestward sa kapaspason na 15 km per hour. Samtang diristo si Buk Mindanao, makasanati ilang tas panalagsang pagdagong na ito na sa pangaloro ng kalangitan, ito ba ng patak-patak na pagulan, kilat o pagdalugdog tungod na siya sa localized thunderstorm. Kung natay hinay nga ito sa kasarangan ng hangin, magagigan sa bagatang silangan, na ito na sa silangan direksyon, ug ang karagatan, hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalik. Ang temperatur sa Tandak Bayan, magagigan sa 25 degrees Celsius, pagdalan sa 33 degrees Celsius. Itong adlaw mo ni Siblak ng 529 sa buntag, wasal po niya 5:37 sa hapon. At ang Philippine Standard Time, 5:57 a.m. Kanaan balik ang panahon. Gikan rin sa GST Pagasa, kinis Kevin Cadiz. Salamat.
2: Salamat, Kevin Cadiz, Pagasa Weather Forecaster.
16: Magnum Weather Alert!
2: Oras na to, alas 5:57 na sa buntag.
16: Oras hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghuwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika. The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
7: Grabe gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
8: Oras na to, alas 6:01 sa buntag.
9: Oras hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
10: Magnum Morning News.
8: Ato sa dawaton si Magnum Hunter Angie Market News sa ta. Ato sa Taskugon, mga principal aliton karon. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
11: At muli mapasinalas na karon din sa Baya, Kugon na na karme ang Google na public sa marketing ato nga syudad kung diin sa itong nga pagmonitor karon sa presyo sa mga bugas food magdaba first aid sa mga nagunang palalitin kung dadin ni ano naman napatigdan sa itong nga mga ginagmay nga pagsaka kung nini mga panahuna din sa itong nga bugas sa itong nga pungagi ituloy po sa mga stores sa dini karon sa merkado sa Google na nasa tag sa isin at tag 55 pesos ang hapon ni Ka Rice, tag 56 pesos ang Yang Chow Jasmine, tag 55 pesos ang Princess Leia, tag 53 pesos ang Planter sa Vietnam, ang Maria Rice, 47 pesos ang matag kilo, ang Sweet Rice, 48 pesos ang matag kilo, Salo-Salo Humok, 50 pesos ang matag kilo, ang Virgo Lucal, tag 53 pesos ang matag kilo, ang Justin Lucal, 50 pesos ang matag kilo, ang Bangkaloy, 56 pesos ang matag kilo, si Nandumi, 57 pesos ang matag kilo, sa Ventana, 54 pesos ang matag kilo, ang White Swan, 55 pesos ang matag kilo, Amigo Rice, 50 pesos ang matag kilo, ang Head Rice, 65 pesos ang matag kilo, Golden Manok, 54 pesos ang matag kilo, Japanese Rice, 55 pesos ang matag kilo, ang Grace of Rice, 53 pesos gold ang matag kilo. Hindi po sa unahan na sa mga nagbaligya po mong lumaportin sa Payakapin area na upward sa tag 55 pesos ang baligya sa alas sa Jasmine. Ang kaning White Lion, 55 pesos po ang matag kilo. Sa Maiz, naasa tag 52 at tag 40 pesos ang matag kilo. Sa numero 10 at numero 12, ang yellow corn na nasa 38 pesos ang matag kilo. Sa mga panag-anon mag-umaforsin, wala po dito mga matigdan mga dad kung kausaban po dahil ini kay Maura. Nag-apot po ang presyo sa karne sa kaning baboy. O gagawin man na doon na po yung mga pag-ubos po mag-umaforsin o kami sinimahal-mahal man sa niagi po ang lapin na po ni ini ang karne sa baka. Dito sa baka, gikan sa 440, iniibo sa 440 pesos. 45 pesos ang matag kilo. Dayon ang brisket, anas sa 340 pesos ang matag kilo. Masubos kini 5 pesos. Uitandis ni agi pong mga simana. Dayon ang kasim, ugang liampo, anas sa 320 ang matag kilo. Ang kasim, stable, ang liampo, medyo napagsaka gamay. tayo nabot sa 330. Pero parang pamundi po rin siya sa atin pag lumapasin ang presyo ni 320 to 330. Kung namatigyan, dahil kumuyin po sa manok na asa, 190 pesos ang whole chicken. Manis table po mag lumapasin ang presyo po nini sa Magnolia. Ang bounty fresh na sa 190 pesos po ang matagla kilo. Medyo mas mahal-mahal kini. Kung 5 pesos kung tandi sa ni Agi Adlaw. Dahil ang ato po rin po matikdan, doon na po nagbaligya o kana pong nakarang parte po maglumapansin sa manok ang nasa 160 to 180 pesos po ang matagas kilo. Dini po rin sa mga isda ang baligya ko rin na tamba natin mapalit matagas sa 100 pesos ang matagas kilo. Pero suruyo rin po maglumapansin na depende po sa tumakaisunan sa ilang po rin po nga paglibot-libot na daghan pa po sila kapilian sa medyo mas doon na matikdan na di mong kahit daghano ang nag-display ko rin karini po nga tamba nga isda. Dahil na din po dyan sa malumahan, tayo sinto, siyenta pesos ang matag kilo. Ang Pandawa na doon yung mga nag-display ko ron, uga, tag 100 pesos ang matag kilo. Ang Bulinao na yung nag-display ko tag 180 pesos ang matag kilo. Ang Bangos na makakita sa din yung nagbaligyo, tag 150 pesos ang matag kilo. Ngunto sa tag 200 pesos ang matag kilo. Ang mga karaw magdumapasit ay mga nag-display, uga, tag 240 pesos ang matag kilo. Ang Lapu-Lapu na ay mga mapalit na ito, matag 500 to 600 pesos ang matag kilo. Ang Mayat nasa taga 600 pesos ang matag kilo. Ang kaning puga mga pusit naasa 180 pesos ang matag kilo. Mas mahal-mahal kini siya magdumapasin sa ito pong namatikdan. Dinikaroon niya display sa nahisitan niya merkado kung itandi sa mga niagi pong mga panahon. Pero doon ang yapon tayo mapalit no katong mga dagko po sa gusto po sa mga dagko ay mapalit tag 400 pesos ang matag kilo. Ang kaning dagko po nga pan octopus mag lumapasit nasa tag 250 pesos po ang matag kilo. Kaling bilong-bilong nasa 180 pesos ang matag kilo. Ang kaning mga baligya po na karon nga kaning pan mag lumapasit no tilapia nasa 150 to 180 ang matag kilo. Kung masuroy po ka din po sa ito mga shrimps na natin mapalit niya 270 to 320 pesos ang matag kilo. Dahil ang kaling gagmay din po nga kasag o kaling po mga alimango masiguro ni tawag ka rin mga mapasit 100 pesos ang matag kilo. Kung din po ka kaling unahan po mag mapasit just ito po din po nga paghimo na sa pag-monitor po just mga presyo po just mga tanon o ang ganun po din po nga lamas ang okra karon na nasa 130 to 135 pesos ang matag kilo. Ang talong na nasa 60 pesos ang matag kilo nga mas barato kung itandi sa niaging panahon o 20 pesos. Dayon ang kalbasa na ay pag-increase mga 5 pesos mag lumapasid 35 nga doon sa 40 pesos ang matag kilo ni mga panahon na ang kaning nga sito at kaya man, stagnant na nang ihapon din po nga presyo. Na stable man siya, wala na yung usab. 120 pesos ang matag kilo. Ang kaning displaced karon nga okra, 135 pesos ang matag kilo. Ang carrot, may ubos. Gikan sa niaging semana nga tag 90 na nang mapalit karon nga tag 40 pesos ang matag kilo. Ang cabbage ni saka o mga 5 pesos ang matag kilo. Gikan sa 70, nahimo na 75. Ang sayote, nag-saka man siya mag-dumapasig nito sa 50, gikan sa taga 15, 20, 30, nahimo siyang consistent karon, stable ang ihapong presyo sa pagsaniag. Sana nga tag 50 pesos ang mataga kilo. Ang atsal, 50 pesos ang mataga kilo. Ang sibuyas, nga puti, naasa 25 pesos ang mataga kilo. Mas mahal kini. Kung mga 30 po ang gitas, unpun mo naman pa siya sa imahal sa presyo. Dahil ang pula, naasa 120, stable ang ihapon din yung mga panahon na. Ang kaning ahos, naasa 130. May ubos kini, gikan sa 140. Pero mahal-mahal yun po ni magdumapasit. Kasi miyagi mong gawin, nagit po niya no, ang magsagat stable na presyo ni ini. Nasa 120 pesos unta ang presyo. Pero nisaka mo siya 140. Pero karon, ibalik uga ubos, narapos siya sa 130 pesos ang matag kilo. Ang luyaan, nag-stable niya po, nasa 100 pesos ang matag kilo nung mapalit ko rin din sa merkado. Doon sa itong kadalanan, makaagay ito mga kaisunan ng wapoy ang ikabalaka. Nag-grooving na karon ang ras ko, naghimo sa pagbusita sa mga naghimo po na sa pag-alis kadalanan kung makahuwas po sa ng traffic ko. Medyo kilom-kilom po sa gawas na bahay pero magumapansin na sa itong mga kaisunan. Alas 6. gusto na ba? Pero wala pag yapon kayo, paghayag sa adlaw, din ito mo sa merkado. Medyo kaling na yung mga nainspins kung mga pagpanagom, nga itong matikdan din sa ato ang lokasyon. Pero siguro mga dumapresid mo, hayag mo po ni kay medyo dito po sa may pa-este nga bahin sa ato apong dakbo yan. Pag gusto ang guro ni, na naman po igot may danag po no sa kaling mga nang lusot po nga. Ano ba din po da sa mga pangalo da tumulong mga pasin ay mga paghayag-hayag na anam-anam. Pero kung muingon ta dinigid mismo tungod sa merkado, medyo kilom-kilom mga mga pasin ang maraga na ay kaning tilabadon. Doon ay kaning pagpanagong po din sa itong lokasyon. Yung posible po mag-resulta sa mga pagtalisik. Pero di man hinoon pa para na ito mamatik na mga pasin ang mga paghinay-hinay po yung pagtulog lugar sa ulan din sa itong lokasyon. Pero pagkat mag-amping na iapunta, alam po na sa itong mga kaisunan, yung mubiyahe pa yung din sa sentro ng bahay sa itong syudad, pinagis magdalaya po sa protekta sa kaugalingon, bato ko sa usab-usab nga sitwasyon sa tuang nga panahon. Maka na itong mga pagpunitun sa itong precious mga palaliton, sitwasyon din sa libre merkado sa kugon ng atong dakbayan. Para sa Magnum Market News, kinis Magnum 120 Angel Sados, balita o serbisyo, Magnum Radio.
8: Dakan salamat Magnum Hunter Angie, alas 6, Jess na.
12: Hey, alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
15: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
16: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
17: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
18: Mula sa pinakamataas na bundok. O pinakamalayong isla man.
19: Nag-graduate na ako!
18: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
19: O pauli na ko ka!
18: Go forward together. Globe.
20: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices.

0: bukas usab ang regular session sa Senado sa alas 3 sa hapon aron ma-sponsor kung aron i-sponsor og matuki sa plenaryo ang 2027 proposed budget.
1: Ang schedule nila is November 9 namin pagbalik. So umaga magkakaroon ng impeachment and then 3 o'clock will open the session. Sana mag-sponsor na yung budget at that time. Okay. Yun ang target namin. And then tuloy-tuloy na yan for the plenary.
2: So 3 days initially tayo sa per week?
1: Yes. So yeah.
0: Pamahayag gadto ni Senate President Sherwin Gatchalian.
3: Gipatiag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ipadala ni Simarasi ang buwata ng detalyadong plano sa pagpanganab sa ugaksyon sa mga ayansya sa gobyerno sa nasatiang El Nino. Matod sa Presidente, nga gusto niyang masayran kung unsa ang mga himuong lakang sa matag ahensya ug ang konkretong plano ilabi na nga dilitiaw ang hulaw nga masatian sa nasud.
4: This coming week, pagbalik ay magbibigay na sa kanya, yung bawat grupo magbibigay na sa akin ng plano, ng detailed plan, what they will do, what will DOST do in terms of forecasting.
3: Ang pamayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
0: Alas 14 na gibuti ang ni Vice President Sara Duterte nga mismo ang pagdepensa, pagprotekta og paghupot sa National Bureau of Investigation kon NBI kang dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. ang klaro kay pamatuod nga ang Administrasyong Marcos ang nagpaluyo dinhi mato ni VP Sara nga makita sa mga lihok sa India kung giunsa nila pagdepensa kon pagdepensa ang gikonsidera niyang supposed witness kuno.
5: So ay yung National Bureau of Investigation, the way that the NBI defends Gracioso and lahat ng mga sinasabi ni Gracioso, the way that NBI yung protects and handles Gracioso. So lalayo po ba tayo? Kitang-kita naman sa mga actions ng National Bureau of Investigation kung paano nila hinahandle si Gracioso. Sila pa nga yung nandidefend mismo doon sa supposed
0: pamahayag gato ni Vice President Sara Duterte.
3: Mabot na sa 79 ka mga kaso may kalabutan sa gingon anomalya sa flood control project ang nakasuhan sa Office of the Ombudsman sa unang tuig at pagpangatungdanan ni Ombudsman ni Sus Crispin Rimuya. Nakip kini sa mga accomplishment nga gipresenta ni Rimuya sa unang annual report ni mato ni Ombudsman Rimuya. 35 sa mga kaso ang nakaungong sa Sanigan Bayan sa Tangupat Usab ang ana sa Regional Trial Court o RTC.
6: Line flood control cases are before the courts. 35 in the Sandigan Bayan and 4 in the regional trial courts. Many more are under preliminary investigation and lifestyle checks. 52 na ang humaharap mga kasong yan. Isang nakaupong senador, isang dating senador, 4 na kongresista, dati House Speaker, isang dating kalihim, at 33 kawali ng DPWH. 8 kontratista at iba pang pribadong individual.
3: Ang pamayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
0: Alas 6:17 ang oras, kapig 1700 kasal-in request ang gitugyan sa Ombudsman. Maato ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga propiedad sa usa ka public servant dili pribadong butang. Labi na akong nalambigit kini sa kwarta sa katawhan.
6: Since then, 1,777 sal and requests have been granted with only a few personal data redacted under the Data Privacy Act. Ang yaman ng isang lingkod bayan ay hindi pribadong usapin. Kapag pera ng bayan na pinag-uusapan, may karapatan ng bayan na malaman. We held ourselves to the same rule. We face the media regularly and explain our cases in public. But as far as he cannot come from this office alone, it must be demanded by the Filipino people. For too long, too many in government have hidden in secrecy. And it is precisely there, in the dark, where corruption grows. Walang nagnanakaw sa harap ng maraming mata. Nagnanakaw sila kapag walang nakatigil. Kaya kailangan masanay ang gobyerno sa kultura ng transparency. Hindi ito pabor na hinihingi natin sa gobyerno. Karapatan ito ng bawat Pilipino.
0: Pamahayag gadto ni Ombudsman Jesus

0: Crispin Remulla.
1: Gikan ro sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM nga ang pagpalit sa Pilipinas sa bugas gikan sa Estados Unidos wala magpasabot nga naglaumang nasod sa imported rice matod ni PRISM founder og lead convener Rowena De Rosario Sericon nga kabahin sa magpangandam sa epekto sa Super El Nino gikan ro sa nining og ipaubos sa proseso og nagdepende ang angkaton nga bugas sa panginahanglan sa nasod. Ang pamayag ni PRISM founder lead convener Rowena Del Rosario sa Licon. Ug karon sa itong Magnum Health Alert.
2: Magnum Health Alert.
1: Nakigpulong sa Health Secretary Edwin Mercado kang Ukrainian ambassador to the Philippines si Yulia Filiv, kauban si First Secretary Alexander Lysak. Kiyon at paliguro ng kooperasyon sa Pilipinas o Ukraine sa natad, kuna natad sa panglawas. Sentro sa nangisigutan ng pagtubag sa mga emergency o kunapalapdan ng kapasidad sa mga health worker, pinagi sa pag-iusa sa pwera sa training program sa emergency medicine, trauma surgery o rehabilitation care, ingon man sa paggamit sa prosthetics o orthotics, telemedicine, mental health o psychosocial support o gauban pang emergency response measures.
0: Alas 6:20 o garon sa Dumaga Metro National sa Israel, di wabos 20 ka mga tao ang nangaangol sa pagbusikad sa Ramin Ridge, Conbridge sa amihanan sa Israel. Mato din non-profit emergency medical services sa Israel nga si Majin David Adum kon MDA nga nahitabo ang pagbusikad sa utlanan sa Lebanon. Natala ang mga biktima o mga tinunan na apil ang magtutudlo nga naa sa usa ka field trip sa Pier Observation Point sa background gibistigahan sa otoridad ang inundan sa nasangpit nga pagbusikad.
1: Samtang sa Ukraine, gikumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga giatake sa Russia ang ilang power plant. Matod ni Zelensky nga giatake sa Russia ang Kharkiv power plant at pipila ka oras upang gianunsyo ni US President Donald Trump ang ceasefire. Gamit sa Russia ang jet power drones gipakatag sa kalangitan sa Ukraine tungod dinhi daghang lugar sa Kiev. Ang nawadaan sa supply sa kuryente ug tubig dugtong nini gibutyag nga wala gipaminaw ni Russian President Vladimir Putin ang mga anunsyo ni Trump.
0: O garon sa itong Magnum Business, mukabat sangto 2 pesos nga pagtaas sa buying price sa National Food Authority kon NFA sa Tipasing Humay. Sa pipila ka mga lugar sa nasod, tumong nini nga makabot sa Pilipinas ang buffer stock. Maato ni NFA Administration Doctor kon NFA Administrator Dr. Larry Lacson, dili nationwide ang pagbatuma nini tungod kay dili magpareho ang sitwasyon sa matag lugar. Pamahayag ka to ni NFA Administration Co-Administrator Dr. Larry Lacson. Samtang sa itong forex exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 62 pesos, 79 centavos, Canadian dollar 44 pesos o Hong Kong dollar 8 pesos, Australian dollar 43 pesos 83 centavos, Taiwan dollar 1 peso 26 centavos, Korean won 4 centavos, Euro 70 pesos 29 centavos. Samtang sa gira sa Iran tungkol sa palayong kagubot sa tugatugang sidlakan, ang kasalanang presyo sa Dubai crude oil nakaroon sa 108.95 US dollar per barrel. Kini miubos sa 0.29% kwitan di daan nga presyo nga naa sa 109.25 US dollar per barrel.
1: Karon sa itong Magnum Entertainment. Giangkon ni Atasha Mulak nga wala siya love life ning panahona kini man gipangutan ni Boy Abunda ang dalaga nagpasiaw pa kini nga tamanan ni niyang tambag ni Abunda nga dili isa magweb-web samtang ingon usab siya nga wala siya ma-pressure nga wala siya hinigugma.
3: may mga, ngayon puso di ba yung mga

0: ang payag ni Atasha Mulak og Boy Abunda.
1: O karon sa atong Magnum Sports, target ni two-time Olympian A.G. Obiana ang Los Angeles 2028 Olympic human. Malampusong kampanya sa Asian Games sa Japan. Matod Obiana nga positibong lakang iya mismo magbalik sa 2026 campaign human ang duha katuig nga puno sa hagit nga karera. Pamahayag gadto ni two-time Olympian A.G. Obiana. Inyo na bati atong Magnum Morning News ug karon sa atong headline review. Magnum Local D10, bibutyag minimal lang ang epekto sa inflation sa mga cereal products sa rehiyon. Magnum National, pagsugod sa presentation sa panig sa depensa, sugdan sa November 9 ning tuiga. Magnum International, binding mga tao na nga angol sa pagbusikad sa Ramim Bridge sa Mihanan sa Israel. Magnum Business, buying price at ipasing humay sa pipila ka lugar sa nasud, gipatasan sa NFA. Magnum Entertainment, Atasha Mulak, miangkon nga wala siya'y love life ning panahuna. Magnum Sports, two-time Olympian A.G. Ibiana, target ang Los Angeles 2028 Olympics. Hantunog maalang sa atong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
0: Ug Magnum Kia Abellanosa.
1: Sa usag gagawas ng katilingban, katawa labing gabahanan, naglayam ang marugan ako sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio. Oras, alas 6:26.

0: alkaline, ng vitamin C. Mahigpala ang imong dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
3: Ay, hana. Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
5: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3 for longer life.
9: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Maghihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Roberto Angkalhan. Nabayad mo sa tanang prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistimusan ako. Okay lang. Dito buhit ako po. Awa ng Diyos. Gusto ko isi rito sa obang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggani mong minum ka may banggamot.
8: Hindi na ka sa sigurado ka efektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Aro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-maintenar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mo konsulta sa doktor.
8: Life Extension Vitamin D3.
11: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
8: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
9: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunoran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatake online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation. Kauban ang mga nangunang medikal nga doktor, experts ug scientists Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana. Magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Mao bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor. Mga higala, nahuman ang atong panahon karon. Salamat kaayo. Inumdumi kanunay.

0: papalit ng Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores. Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy. Ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
2: Wise jud ka, Marie.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lawas, kamahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidag nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
4: Mahalang ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
6: Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
7: Hello, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted.

0: Anang uluhan sa itong Magnum 45, tinubran sa tinod niya balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local Council, Eric Salcido namugos nga di mag-consider nga bloated ang 9.5 billion espasos nga budget alang sa masunod nga tuig. Kampo ni Mayor Clarix Oy, doon ay tumag sa mga ligasyon nga gituyo nga padakon ang budget sa kaginuro sa natuig aron mas budako pa ang confidential fund sa mayor. RTA Manager Doy Ramiro may pahayag karabot sa kahiwiang giingong binuhatan sa mga RTA enforcer. Sa Tamagdom National, Presidente Marcos miagat sa mga Pinoy nga mamalit og baldi isip pagpangandam sa epekto sa grabing El Nino. Sa Tamagdom International, Saudi Arabia nangating mubaos sa pagpangatake sa Houthi rebels. Sa Magnum Business, imported inflation giingong usa sa mga nakapiktar sa paghuyang sa ekonomiya sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, speed cubing giingong padayong milambo dinis tibok dinis Pilipinas karong panahuna.
1: Magnum 45.
0: Mga eksyon, kumusta mang buntag kini si Magnum John Albino.
2: Og Magnum Angie Alsado.
0: Karong adlaw ang adlaw Martes, October 13. Karong sa detalye sa atong mga barita, mga isgutanan, ta karong buntag o raon ta mga eksyon, ang may kalabigitan sa gikabutyag nga para kang Consul Eric Salcido, dili bloated o padak-ah ang 9.5 billion espasos nga budget alang sa mosunod tuig, ginrahan lagi nga basin o arong muda kausap ang intelligence fund sa atong mayor sa Dakbayan. Una tamang isupay nami si Consul Eric Salcido. Consul, may buntag sir, on there kas Magdumadyo.
3: May buntag Magnum June, Magnum Aileen, o may buntag po sa katawas Dakbayan sa Cagayan de Oro.
0: Una, kinsa may nag-litok nga bloated ang 9.5 billion pesos nga proposed budget alang sa mosunod nga tuig sa ato Dakbayan kining konsyal diha mismo sa wanan sa konsiho.
3: Ang lunggan naman ako Magnum June.
0: O wala nagdala anak sa hawanan sa konsiho.
3: Nadunggan naman ako Magnum June sa ng interview labi na katok ang Councilor Amy nga bloated ang budget.
0: Murag sa amo ng interview na nalitok na niya. Nalitok niya na. Wala niya nalitok ka dito mismo sa banan sa konsiyo para murag maging official o samot ka credible.
3: Lang dito sa pag Magnum June, pag discuss dito sa session ang pwede ba daw nga dalion ang pag-isigot sa budget. Kay total kutob pa man sa November 17 ang gihatag nga period lugar sa pag budget lugar sa atong annual budget sa siyudad.
0: Uh-huh.
3: Moto ang nalantugian dito kagahapon.
0: Uh-huh.
3: Niya dito moto nga nagpagawas o statement si baruganan si Councilor Cabanlas nga kanang mga policy dito na i-discuss sa pining actual na gyud on sa October 15.
0: Uh-huh. Oh, okay, so unsa gyud nakabot kagapon sa session to nga nisgutan nato ang proposed ga budget opisyal na porma ang Committee of the Whole.
3: Oo na ang
0: Committee of the Whole
3: man kung pagporma sa Committee of the Whole.
0: Okay.
3: Onya ang pungtahan din kanon sa ang budget hearing. Mabudgeting magsugod karong October 15.
0: Okay.
3: Oh, unya naghangyo si Councilor Suan nga pwede ba nga ining dito sa October 16. Moto nga nagmutana si Vice Mayor kung nadawat ba nila ang katong Blue Book lugar. Anya,
0: Blue Book sila, di nag-contain sa
3: annual budget.
0: Annual budget. Detalye.
3: Muna nga na-receive nila itong Friday. Muna nga ginan sila ni Vice Mayor nga sugda na nila og basa. Or gisugda na ba nila og basa? Moto. Moto ang muna discuss Magnum June.
0: Okay. So, unsa may na-realize? October 15 o October 16?
3: October 15.
0: October 15. Unsa pa rason ni Kun Charles Juan toon? Nga nung gusto man siya October 16?
3: Para kuno nga mabasa pa niya.
0: Ah, okay. But ang gi-aprubahan, magsugod sa October 15. Mm. Asa man ni pagahimuon toon ang inyo mismong deliberation sa proposed budget?
3: Sa Lux Hotel.
0: Ah, okay. Nga nito, Kunchal, pag ginaan mga budget, mga dito man mas mga high-end ng mga hotel, ngunit man sa, diagya po sa city, sa session hall, sa meron to na, naabay panginang lang na dito giyod sa mga high-end ng mga hotel.
3: Excuse
0: me. Yes, sige, sir. Okay.
3: Iba mag-ukumag lang
0: siya. Take og medicine, Kunchal, kay aron nga, makarecover pagdali.
3: Kining...
0: So, ano ba toon? Nga, marag sa... Di man liga, actually, di man sa city council. Kaya ito sa bisan sa lalawigan sa Misamis Oriental Magdumanji, magiging hapon sa sahuanan sa konsiyo ba? Sa may rason to na na?
3: Para dito sa last year, Manggod, o pinanakatuig itong lapak ko magnundun. Mo na may nandan nila.
0: Nga nung mo nandan toon? Nga nung nga dito matas mag libre na?
3: Magbayad
0: to, libre.
3: 2022, hantod last year, dito na sa mga pribado nga mga lugar sama panalitan sa mga hotel or restaurant.
0: Ngano man, sir? Ngano di madia sa hawanan sa konsiho? Para di mo gastong sila?
3: Mo may na-decide sa ni Kwan, Committee Chairman Alam Lim.
0: Muna kung gusto mo buwan, unsagoy rason gyud, nganong dito man sa mga hotel, nganong di madia sa hawanan sa konsiho, nga umintag pasilidad. Kumpleto man ang pasilidad niya mismo City Council. Unsay naabay bugat nga rason nga
3: siguro basin siguro kay bugnaw man dito
0: sa
3: hotel
0: sa Lux Hotel. Init ay sa City Council wala aircon?
3: Na may aircon magkadi sa City Council niya. Kadi kun di sa City Council gamay manggod.
0: Gamay. Ah okay.
3: Gamay niya di migo ang pila na ka departamento.
0: Ah, so na mga department head nga gina-invite.
3: Oh, trying tam na kapin man siguro na 27 ba na.
0: So sa 27 di mo igo diya sa City Council Session Hall.
3: Dili mo igo niya maguban pa ang department head, muban pa siya mga assistant niya.
0: Assistants. So dapat luag.
3: Oh, luag.
0: Pila pud ka pila ka adlaw ba sab
3: mag-deliver mo na? Depende magnumjun magagad sa discussion poon.
0: Nagbayad ang syudad anak sa hotel.
3: Oh siyempre magnumjun magbayad magyud kay.
0: Pila ba ginabayaran anak kada adlaw sa inyong session?
3: Wala sad ko kabalo magnumjun kay sila man ang nangita anak labi na ang atong finance department.
0: Galisod tas kwarta ba mo na utana ko pero reason balido bahalag mag reason magaling pangita ginagpamaagi magdumanji. Okay. Pero
3: piot
0: good. Piot good. Nakaana man ko dia sa mga session hall. Mo man gyapon tong kausar mo kuno kana siguro dito morgi invite ang mga members KBP. Mm-hmm. Kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, magdumanji. Mo man to dito na dapat sa place ba no? Kuno mo halos ka dungaw na?
3: Bagong building.
0: Bagong building, oh. Dito na sa Atbang. Kani adto dia man to sa daan ng building. Dito na gitabok sa Pikas.
3: Mas ara unta karon kay dako kay sa Tumiagi.
0: Ang grabe to. Mas gamay to.
3: Kay to.
0: Oo. Kaning kantang na ana-ana ko diha. Mura gani na portion mura na elevate nga portion para sa galeri no? Mura ba na no? Na mura na elevate gamay.
3: Kung imong tan-aon magnumjun, dikit mo igo.
0: Mura sab gyud on sa kun tan-aon no. Kami gani gamay ra mis KBP ato panahon na mura mag di man gani gipiutan kay gamay ra man mi pero dugang pag mga tao tanod na ko medyo sab gyud ug apiki ang nasgutan nga area nya naapay imong giingon nga mga department head nga dul ag 30 ka mga department head so kailangan gyud ug dakuda ko nga space o nya ang ato mga konsyal sab kamo konsyal mga 18 mo pila ba mo 18 tama ba or sobra pa
3: di 16 19
0: kaya na okay. May mga sektoral.
3: Oh, exhibition member, tulo.
0: Okay, o niya napa mo yung mga assistant, diba?
3: Napa yung mga photographer.
0: Photographer pa. Napa yung media.
3: sa media.
0: Kini bang deliberation toon sa Lux Hotel sa maong proposed budget? Kuan ba? Open ba sa media?
3: Open man magdun dyan. Open. Wala may, so, wala okay. May gitaan dya kay para lugar may buwan sa katawas sa bayan. Nga mo niyang
0: para transparent.
3: Transparent. Mayroon discussion sa budget na to.
0: Mao man i-issue karon transparency and accountability. Hmm. To be transparent, to be accountable, dapat transparent sab ka. Kung di ka gusto maging accountable, ayaw pagpaka-transparent niya. Ano ba, no? Anyway, so, pagmintang October 15, magsugod, unsan warasa, Kunsel, ka magpadala mi og coverage team?
3: Alas 9.
0: Alas 9 buntag, magsugod.
3: Oo, mas 9 buntag.
0: And then, mahumana, naabay depende. Takdong oras kayo sa hotel, nanay mga oras-oras eh.
3: Depende, Magnum June. Depende na sa discussion dito pohon.
0: Mm, okay, so mag-agad.
3: Mag-agad na sa discussion dito pohon.
0: Okay. So, pag may intag balik ta sa yun nga dili bloated, ngano toon para ni mo dili bloated?
3: Di pa man ko ta kasiguro Magnum June. Kaya kini atong budget kaya wala man mag-increase Magnum okay. June. Diba?
0: Pila ba itong budget sa ni Agintuig? Sa ma-recall ni mo? Pila ba ito?
3: 9 billion apil na ang sa hospital katong sa mga katong sa PhilHealth nga share or kanang tawag ana.
0: 9 billion.
3: 9 billion.
0: Dili di kung di dito kung magbadumduman ng margi sigutan 8.2 billion.
3: Apil 9 na billion sa hospital. Eh. Apil sa hospital Magnum June.
0: Ano na ni? Kani 9 billion. Okay.
3: Mogya po na last year Magnum June. Unya kining atong budget morning projection ato ng income sa sunod.
0: Aha. Ba'y mo siya kajutan? Pag may tagapin ng hospital, pagtukod sa hospital or mga kagamitan, tambal o guban pa sa hospital?
3: Na may kuan Magnum June, na may income sa PhilHealth, kaya ng universal health care.
0: Oo.
3: Dako man na.
0: 300 million?
3: Mga siguro expected ana, projected ana ng income is mga 1 billion man po.
0: 1 billion ang?
3: 1 billion mabon Magnum June.
0: Ang unsa ni? Ang 1 billion? Kunjal? Unsa ni 1 billion?
3: Kanang sa PhilHealth. Kanang income, apil na tanan sa hospital.
0: Lay sab ng 300 million pesos nga mura og automatic ba to nga kinibang unsa ba tawag ana contribution sa PhilHealth na lakbita na sa proposed budget sa 2027.
3: Sa pa man na, proposed budget man na, Magnum June, sa balik sa expenditure man na. Kanang 300 million. Kini siya income. Projected income.
0: Okay. So mga 1 billion sab. PhilHealth related nga income.
3: Apil na hospital. Tanan.
0: Okay. So, bloated kay karong panahon na, una, wa pa ganit may guti. Bloated na eh. Diba?
3: De, ang sabok magun-magnum dyan. Kaya nalan. Ako, pasalamat sa kuya na wala mag-increase kay...
0: Oo.
3: At least ang atong finance department manikamot ta, ang budget ato karon is 9 billion man ya ilan na kolekta is 8 billion mo na siguro na I shortage nga 1 billion mo na ingon nila nga giplot kay gusto nila nga actual complete collection is mo na sa ato i-budget.
0: So good news na but pasabot nimo nga as of karon sa October niya patas tong ato nga man siguro.
3: Di, example lang na.
0: Okay.
3: Magnum June. Example lang na Magnum dili. Putang ta lang ba actual collection is 8 billion niya, budget 9 billion.
0: Okay.
3: Mo na nga ang gusto sa ako mga kauban sa labi na sa minority.
0: Minority.
3: Kung pilay collection is more sa ito yung budget. Conservative ba? Mo na karon wala mag-increase si mayor. Nga mora gyapon ang unsay budget last year mora gyapon karon kay kung naay kulang sa kung kulang ang hinay ang collection posible nga makup up na next year kay ngano man kada tuig mag-increase ang atong NTA National Tax Allotment ang atong real property mag-increase og tanan nga mga income na to o mga business si tawag na business permit mag-increase. Posibleng sa next year dili na mag-deficit mutakdo na na Magnum June. Munang ginon siguro nila nga posible nga bloated.
0: Uh-huh.
3: Eh, ilang gikuan kita na ang actual collection.
0: Mm-hmm. Pila pa gi actual collection na to karon? As of karon
3: wala pa ako. Actually, Magnum June, wala pa gi ako makita ang budget. Kay karon pa ko mag-review sa budget. Kay lahat mangug ko mag-review sa akong budget. Una, sa budget sa Blue Book pag akong tan-aon ang ako ang income lagi nato.
0: Okay.
3: Wala dali na kay ko mo, dali na kay ko mag-review. Uh-huh. Kadua akong tan-aon ang akong committee. For example sa environment sa Clenro akong tan-aon.
0: Mm.
3: Sa kining public utility sa RTA.
0: Oo.
3: Tan-aon din ako ang mga basic services sa mapanalitan sa CSWD.
0: Mm.
3: O kining sa CHO o sa engineering dayon. Moragin akong katanaon ng mga committee, mga department, Magnum June. Muna, dali na kayo sa ako. Muna, dili ko kataranta nga sa pag-review ka ng ino nila nga baga kayo.
0: Aha. Oh, okay. Baga ginakaya na adata ng mga departamento. Nga mga...
3: Apil na manggudan na ang atong mga personal services, Magnum June. Muna, baga. Mga nakabagaan na ang mga personal services, manggud.
0: Tanana, yun na. Oo. Okay, 9 billion sa naging tuig, 9.5 billion ang isugyot karon. Although,
3: minimal na lang. Wala aging mausab.
0: Wala mausab. So, na-diferensya. Kanigyan nga 9.5 billion pesos, na-diferensya ang 500 million.
3: Say 500 million.
0: Kaya nakamatang man sa proposed budget nga 900.5?
3: Maumang gapon siguro last year.
0: 9.5 billion.
3: Mo manggiapon last year Magnum June kay kanang 1.5 isa dito sa 1 billion ka pin dito sa income sa hospital apil lang pay
0: okay.
3: Health.
0: Okay, although ang diferensya wara mag 1 billion gapon eh kung diferensya man galing na.
3: Mm.
0: So kana nga mga butang isgutan nato ang actual nga collection sa syudad as of lugar pagabot na sa October o butang as of September kana mapresentar na during unya sa deliberation kining konsyal kana aman ang taga finance department
3: mapresent na Magnum June kay ang collection ang income man.
0: Okay.
3: Mapresent na lugar mo nang ako nasabtan sa ako mga kaubas minority kay siguro wala nakita nila sa pagsusi nila sa atong budget ang gitanaw nilang income. Siyempre, palagi po sa ako ang tanaw ng income.
0: Oo.
3: Against expenditure na dayon.
0: Mm.
3: Magnum June. Muna, ang tanaw siguro nila nga last year, wala cut-off is October, wala siguro makuha ang gatong 8 billion or 9 billion including sa hospital.
0: Oo.
3: Motong in sila nga bloated.
0: Mm-hmm.
3: Pero di taka siguro nga mag-deficit ta sa next year kay nga naman naaman tayo mag-increase man nga itong NTA.
0: Mm-hmm.
3: Mag-increase man nga itong real property tax collection.
0: Oo.
3: Kay kada tuig man eh NTA alone lang mag-increase man kita masugot tag sa dili Magnum June.
0: Subot pa sabot nga mas muda ko ang kinitaan sa syudad
3: next
0: sa masunod nga tuig.
3: Oo, next year.
0: Sir, butang tagikan sa 2025 pa in sa 2026. Nakita ba ang nag-trend trending ba nga gain consistent ang pag-increase sa atong kinitaan?
3: Ala increase Magnum June tungod sa NTA alone lang daan mo increase man gid siya.
0: Okay.
3: Oh.
0: Walay budget deficit wala. Walay deficit wala.
3: Naay deficit Magnum June siguro ako tanaw.
0: Aha. Uh-huh. Sa nga bahin? Ang deficit.
3: Kanatibukan. Kaya mutan ako sa deficit sa kanatibukan, manggod, income against expenditure, manggod.
0: So, pag may tag-deficit, Consyal, sa kanatibukan, do you mean nga ang targeted nga collection or kinitaan
3: wala makuha,
0: sa may aging tuig, wala makuha sa current katuig?
3: Wala makuha.
0: Mausay mo expectation karang tuig, ha?
3: Ako, lugar, pasalamat ko kang mayor kay... wala niya increase ang budget.
0: Aha.
3: Possibly nga magtakdo na lang siya Magnum June.
0: Sir, kajut lang. No? Kung makuha nato ang previous nato nga lugar, target nato nga collection, how come nga may impression, advance nga impression ka nga mo taas ang atong collection by next year?
3: na may NTA, Magnum John, may increase man ang NTA.
0: Wala ba NTA sa 2026? Sa 2025, wala NTA? Nga ba, supposed to magkapa-increase?
3: Lagi po increase gyapon.
0: Okay.
3: Increase Magnum June. Pero nga, mo lagi na, kapantanaon ang pagkikita agad sa budget Magnum
0: okay.
3: June.
0: Okay.
3: Kay, karoon pa ko mo tanaw. Gabi, yung tatlo mo tanaw, nalintan mo na ako dala akong blue book.
0: Sa ba nang kabaga na nga blue book toon? Kaya ako paminos sa yung blue book?
3: Siguro, mga 3 inches siguro na kabaga.
0: Sus, bagaan na. Pinakando mo na mag-ukay-ukay, Kunchal?
3: Ako dali na ko Magnum June kay kato akong gi-mention mura na akong tanawon.
0: Mura mo tanawon.
3: Oh, kato income na to.
0: Di na kamatos yeah. Detalye pa pagayo. Kana mga detalye dito na unya na sa deliberation.
3: Deliberation na dayon, dito na dayon sa akong mga kauban, ako na tanawon, ayan na dayon.
0: Okay.
3: Oh, na sila mga punta na dito na rin tamo tanaw pero akong priority gyud Magnum June ang ako rang committee o kato dayon mga basic services.
0: Si Kunchal Alamlim nang ugat kito siya nga dali una to ni. Magdagan sa history pa. Si Kunchal Alamlim, na masabot ko siya mga inistoryahan, gusto niyang dalion ang pagpalabang sa nasgutan nga budget. Unsa gyud timetable to ninyo? In 1 month's time, mahuman ninyo o humano ninyo? Unsa bay timetable ninyo?
3: Last year, Magnum June. Last year, no man, og one day.
0: One day?
3: Oo.
0: O sa man ang anong unsa man ang budget nganong one day man human unsa bay rason nganong sa usa ka adlaw na human man ang nasgutan nga budget but asabot nagsug deliberate mo paghapon approve diretso
3: okay
0: unsa yung rason ba
3: nga may mga pangutan na Magnum June wala na may mga pangutan na gikan sa mga city councilor dito sa mga department managers or department head kay naam dito present ang mga department head. Strategy po ni Councilor Alam ni chairman lugar sa Committee on Finance. Lugar, strategy po niya nga imbitaron tanan ang department head kung namin pangutana idritso lang dayon o pangutana sa mga naadito nga department head.
0: Okay.
3: For example, lugar kami tanan nga mga council 19 including kabayinti ang 19 apil ang vice mayor kay ang presiding officer ang si Edgar Man Cabanlas sa no na uyunan kagapon bato ni Vice Mayor.
0: Oo.
3: Niya. Disinibi lugar tanan apil si Vice Mayor. Ikabayinti lugar ang presiding officer.
0: Oo.
3: Kung maurot na pangutan ng Magnum June kay kitagaan mag time ang tanan kunsyal sa pagpangutan na dito sa mga department head kung wala na pangutan na ano lang anon pa man.
0: Uh-huh. So, by the way, kanang imong giingon nga nahuman in one day, pero gikan na na sa committee level.
3: Gikan
0: na committee level na nahasasa, na-discuss na dito.
3: Na-introduce na yun sa plenary.
0: Plenary na yun. Pag-abot sa plenary, matang giingon nga one day ra. Or sa man?
3: 2 days tanan. Kay gikan sa committee sa as a whole, one day plus dito sa session ni agenda naman po.
0: Okay.
3: Another lugar na 2 days tanan.
0: Okay. Pero but pasabot nga nahuman to in one day dito na sa committee of the whole nga diin mauna ang pag-decide sa unsa may gideliberate in the previous ninyo nga mga panagtagbo siguro.
3: Dito sa plenary na.
0: Plenary.
3: Itong panagtagbo sa committee of the whole.
0: Okay. So katapusan tuod kay di pag man kay ta maka detalye og mayo ani kay wa pa man gani magsugod pag hisgot ana pag deliberate pa mosugod karong October 15 bisan kanang issue may tingod sa bloated maybe ana ta maka ingon dito bloated kung panalitan na nagoy na aprobahan ba ka na decision na sa committee of the whole although pag minta ang usa ka naghuna-huna nga kinigyon, ginatuyo, ginigyon, panakaan nilang maayo, kaya mawakini mo ka na ang mga rason, may mamusulun na sa iyong utok. Katapusan lang, si... katapusan lang, no? Si Jupiter Silda, nagingon siya nga, tourism hall di ay, bisan pag 100 katao, pwede magpatintiro sa tourism hall. Nga, no? Mara in relation na sa kupangutanan, nga, no? Dito magiging sa mga high-end ng mga hotel, nga nung di man sa city
3: Magnum
0: council.
3: Bato
0: pa rin mga medyo gamay ang city council. Ang
3: Magnum June.
0: Whole of tourism hall.
3: Magnum yun. Yes, no comment ko ana kay ngano man dili man ako ang nag butang dito sa venue.
4: Ah, okay.
3: Kay ako kabalo ko unsay hinungdan ngano dili pod sa kanang giyon ni Mr. Joe Pilicelda ngano dili dito sa tourism, possibly siguro sa tourism at that time na ay schedule siguro kay karon man gud busy kayo ang atong City Hall pangatag aning bagong Pilipinas.
4: Ah. Ang tourism, di ba murag kani adto open? Pero sa na one time na nakita na ko murag na may dingdings palibot. Walay mga wala regular nga nag-occupy diha. Whole pagyud gyapon na siya.
3: Nay nag-occupy Magnum June kay na may pinigagamit so kag na aircon na.
4: Oo, na aircon na.
3: Oh, dagan na gaya request niya siguro. Nanay na una nga naka-schedule sa tourism kay busy magayong tourism karon Magnum June gani. Sample, imbis dito may mag-TIA sa RTA, wala. Oh. Kay sana, occupied ang tourism.
4: Permanente yung ma-schedule na gagamit.
3: Na gagamit.
4: Pero nagpabilin Japon na siya ng tourism hall. Hall pa lang gid-Japon siya. Walay, nagpabilin pa gid-Japon na siyang hall na walay mga buhatan, mga opisina diya nga nag-occupy. Wala.
3: Wala na sa una, gi-occupy man to sa mga korte, all justice.
4: Ah, okay.
3: Sa una, pagkasunog.
4: Pagkasunog sa all of justice.
3: Karon wala na, Magnum June. Pero sa obos, na nag-occupy. Kaya ang BPLD naman diya.
4: Ano siya na?
3: Ang BPLD nga BPLD. Opisina. Kaya ang business licensing, business permit licensing BPLD.
4: Kaya ito ang civil registrar, mo diya sab, napamagyapon?
3: Ah, unsa?
4: Civil minister, wala na.
3: Nanalsa ko ang bagong building.
4: Doon na siya nagpanangatog reaction. Matod pa niya, correct yun ka Magnum June. Dugang-dugang sa gasto sa binyo. Daghan mang government-owned conference hall. Pwede gamiton nga baratura. Ako, kumingon nga, dapat dito mo, dili mo dito sa mga hotel. Nanguta na lang ko, Magnum Angie. Nanguta na lang ko. Ngano'ng, unsa bagay rason? Ngano'ng, di lang sa City Hall, ha? Sa City Council. Saning agbi sa katulaging sa SP kaniya to. Nag-deliberate sila o budget dito man sa may panahon nga dito sila sa gawas nag-deliberate. Marag usalang ganito kakainan na dili good hotel eh. Manom kayo kung nganong dito man ta sa mga pribado nga mga hotel nga unsay
3: napangita lang ko sa rason. Lux Magnum June akong nadunggan.
4: Luag?
3: Mag-discount kung gobyerno discount 50% ba to?
4: Oh, kadako sa discount eh. Oh, 50%.
3: Oh, may ako nalunggan. Ambot ay unta ka tinuod.
4: Okay. Okay, pero kung rason gyud magdumaili na magdumanji nga piot ang City Council, bisag ako na may vice mayor, gitatag lugar nga luag bi. Ana ba? Although i-consider sab nato nga kanang di pud kaita mo gasto ug naay discount nga 50% magdumaili, magdumanji, ana ko kay nang discount. Nga haruhay pa. Kayo sa mag-antos ta di ta maka hunaw nagmaayo kay tuwa ta sa init nga lugar. Di ba? Oo, di ta maka nagmaayo, di ta maka tabang pag puga sa mga sa utok sa mga konsyalis aron nga makapalabang ta og budget nga sibo gyud sa panginalan sa katawhan no dito man ta sa init pud pagayo. Dito ta sa medyo bugnaw haruhay ang pastada para haruhay sa mga tu panghunauna. Anyway, so Kunsyal, salamat kay Gawes. Kung doon na pa kay Dugang Tatawon, naami gitak ng paginabi sa tigbaba sa ato mayor, kay naaman kuno'y mga gawas ng mga istorya nga gituyo nga padak-on or mga maging bloated ang budget sa 2027 kay aron kuno mas mudako ang confidential plan sa mayor. Ipangutana ko lang doon. Ang confidential ba, ang gidakon ba sa confidential fund sa mayor depende sa kadako usab sa atong annual budget? Percentage ba ang basihan, yun na?
3: Possibly man lang magdunjo. Mudako, siyempre. Kung mudako ang atong budget, siyempre dakan magiging na ang confidential fund. Pero sigurado ko magdunjo. Ang intelligence fund o confidential fund ni mayor, wala ginang mausab. Kaya wala man mausab. Kaya ang tanang departamento, for example, samo sa City Council, nag-iyon naman si Turks daan nga wala increase. Sa ato ba, tanang department, di lang ang City Council, tanang department wala increase, including ang Office of the City Mayor.
4: So, kaya wala man increase ang kinatibukon, wala man increase sa maungat, tinuing budget, nagpasabot sab na nga lugar doon ay a sort of domino effect nga to sa Intel confidential pan sa atong mayor kay Bikil man nga magpataas siya o niya umutaas ang lugar ang kinatibukan sa mga budget, di ba?
3: Okay, kung unfair man sab ko ang Office of the City Mayor la ang increasean niya, ang uban department wala increasing, nga dagang man kayo mga importante sab kayo. Labi na ang atong mga problema, labi na ang RTA, problema kayo. Magnunjun, nga kinanlan mo tag, dungagan ang budget sa RTA, pero nakasabot man tag, eh, wala may increase sa budget. Ang City Council na daan, wala may increase gyapon.
4: So, sabton, kung siya nga, bisang pagwapo mo magsugot sa pag-deliberate sa nasugutan ng budget, dakong chance nga i-adapt ninyo in toto ang maunga proposed budget considering wala increase sa may, compare sa may gintuig o sa current gintuig.
3: Gi-adapt ginato ang 2026 na budget, how much more ang 2027 nga wala man may, may increase. Diba?
4: Oo.
3: Muna nga, para sa ako maglunjun, salamat ko ni Mayor nga wala siya mag-increase sa budget. Kaya nga naman, para mo takdo, kung naamang gali di pisit, magamay lugar din. Posible nga mutakdo na ang atong budget o ang atong income o ang atong expenditure.
4: Okay. Kunsyal, Eric Salcido, sir. Salamat kayo. Thank you, sir, sa mong panahon.
3: Salamat kayo, Magnumjun. Huwag may dumailin, labi na sa Magnum Radio.
4: Inyo na ba't maagsun si Kunsyal Eric Salcido? Kinsa membro sa mayorya sa Kunsyal. Kay medyo gaka-emphasize nagmaayo ang doon ka-grupo diya sa City Council. Ang lagi ka natin sa pagsugod-sugod pa mag dili kayo magka-emphasize. Karon, tod kay na ay mga dayag kayo nga mga wa pag sinabtanay sa mga eskutanan diha mismo City Council, kini bang maklaro na nga of course kini siya naas mayoriya, kini siya sa naas minoriya diha sa City Council, tulo lang ang naas minoriya si Kunsyal Agaswan kinsa may minority leader unya din Kunsyal Aimee Moreno membro sa minority, and then Kunsyal Ivy Imano membro sa minority. Diba? Sorry sila ang tulo. Napailain nga wala akong mention. Marik sila yung tulo. Diba?
5: Sila. Tulo na, Magnum Jun. Then okay. Si Kagawad Salcedo, Magnum Jun, kay kwento siya. Siya ang vice chairman ni Kagawad Alam Lim sa Finance Committee.
4: Ah, so vice chairman siya sa Finance Committee. Gani. Okay. Then sa speakers linya karon si Kunsyal Aimee Moreno, ang membro sa minorya sa Kunsyo. Kunsyal, may buntag, ma'am. Hello, Kunsyal Aimee, may buntag, ma'am. Minas at nagpanong ng mga aksyon, standby. Pagbalik tayo itong gitag na marami si Kunsyal Aimee Moreno sa minoriya. Panong na muna.

0: ni naspikas niya si Consul Amy Moreno sa minoria sa konsiyo. Consul, may buntag, ma'am.
1: Yes, good morning, Magnum June and Magnum Angie, and of course, tanan naminaw no sa Magnum Radio. Mayong buntag ka natong tanan.
0: Ma'am, unsay naitabo sa inyong paghiskot kagapon sa ako na sabta nakatutok sa pagpasar sa usa ka resolution creating the City Council nga mahimo kining Committee of the Whole. But of course, ang purpose mao nga i-deliberate ang budget para sa sunod tuig. O sabay, naa kay mga manifestation nga gihimo kagapon daw gun sa may naging samputanan.
1: Yes, kay once again no, medyo na nabalaka ko no na basi mahimong 2 hour, 1 hour, 3 hour deliberation ang budget no nato. So that's why I had requested na kung pwede sama ni Councilor Evie Emano na atong tukion ang matag departamento. Ma-request na to na i-present sa matag departamento ang ilahang budget, i-defend nila. Aron mas masabtan na to kung unsay mga programa ang ilahang gi-prepare para sa atoa. But unfortunately, ino naman nila na kung pwede na sa Thursday na, so isa po sa isa pong manifestation na why so soon, why so sudden? Kay November 17 pa man ang deadline no sa pag-aprobar sa atuang budget. Why do we have to, nahatag ang atuang annual budget na blue book noong Friday sa hapon, no? I had only received the copy Monday na.
0: Okay.
1: Although naaman tayo soft copy, but of course, it's much better no na makita nato og kanang personal lang ato ang blue book aron mas

0: sabdan nato, but medyo medyo na ay mga reaksyon no sa miyembro sa majority kay gusto nila ma-deliberate o diretso kay sayang daw ang resources kung padugayan pang ato ang deliberation. But I stay adamant with my stand na nga no, there is no reason para atong i-expedite ang pag-approve because we have to be precise with the approval. I don't want to be making mistakes kay kwarta ni sa katawhan. Dili pwede ka nang ipaspason lang nato just because para daw ma-deliver na og sakto. Wala pa man, dili pa man nato pwede ma-deliver kay budget na ni for next year. And gitagaan man ta sa gobyerno ng ample time for us to review. So I was just wondering, why are we rushing this? Diba? Kay again, magnunjun, no? Mauning budget approval ang isa sa pinaka-importante na tahas na gihatag sa amuha sa konsehyo. So, I don't want to fail the promise no, sa katawhan.
1: Ma'am, diya sa pag-aprobar sa atong budget, doon na ba may usual nga timetable nga ginasunod in 1 month's time o 2 months' time? Dapat mahuman na? Naba? Wala?
0: Actually, ang isa sa akong manifestation is I want kay nag-mention man si Councilor Roger Abaday na 18 years na daw siya na tuki og budget. So, ang akoa is sukad no na himo kong councilor. 4 years pa kong councilor, kaluyan sa Ginoo. Pero never pa ko naka-experience na tukion matag-departamento. Usually, according to ang ato ang former councilor na si Councilor Edna Dahino, no, Inday Dahino, kay nangutan naman ko, nag-research man ko, inun nila na sa panahon ni Councilor Inday Dahino, siya ang Committee on Finance Chair, miyembro sa majority, pero siya mismo mutuki matag-item sa ato ang budget. So it's really not about being majority and minority. It's being about, you know, caring for what is inside the budget and understanding and making sure na insakto ang atong nabuhat na budget. So usually, wala ko naka-experience magnung June, no? It would take a week, 4 days, 5 days, or a week. Kay morning na ay session. Dahil mga departamento, pag-abot sa hapon, naanasad, whole day to na activity na ginabuhat sa local government sa una.
1: Mm-hmm.
0: Pero unfortunately, labi na kami sa mga bag-o, no? Kami, labi na sa mas bag-o pa sa ako. Ah. Wala jud sukad ni naka-experience sa kanang insakto na budget hearing. Taman rami sa marathon
1: okay.
0: Na pag-abot sa among venue, i-explain ang revenue, i-explain ang, in general, ang mga proyekto na gihapon ang ato, na ang presensya sa ato ang department, mga department managers. But then again, dili na sila ipastorya unless they are being asked.
1: Okay.
0: Pero based on experience no sa mga previous ng mga committee budget hearing, of course, na ako'y mga concerns sa ato ang budget, naapod concerns ang mga other councilors. Pero pag-abot sa committee meeting of the whole, medyo gubot na kay gaambak ang amuang istorya.
1: Mm-hmm. Mag nasabtan ko sa pamahayag ni Consul Alamlim o bisan ni Consul Salcido, nga marag, kini mas dali pa ni siya lugar mapalabang o di, mas dili pag iniangay lang nganon because walay increase sa budget daw. But pasabot nga kununsay atong budget karon sa 2026, mauragid gapon ng budgeta sa 2027. So, the more kuno nga walay angay pang awayan o dibatihan, bukikin o maayo, maragin na lugar dagan silang istorya, tungod kay wala may increase nga gi-introduce ang mayor sa mga nga proposed budget. So, damor ko na nga kung gi-adapt na to ang 2026, damor nga kini nga budget, i-adapt, so dali na siya mapalabang.
0: Yeah, magnunjun, but I ibalik na ako sa ila ang tanong. Wala ba'y nahimong problema ang budget sa 2026? Insakto ba ta sa ato ang schedule sa pag-release sa mga honorarium? And just today, when I woke up, nai nag-message sa ako, 7 months nang delayed ang honorarium sa mga CDV. Nai nag-message sa ako, so, bot pa sa bot, nai problema sa pag sa budget nato for 2026. Na tay pondo, bot pa sa bot. Kaya nga nun, nai mga delays. So, maukining mga issue, ang gusto nato ma-avoid. You know, magdunjun, if you always do what you've always done, you'll always get what you've always got. So kung naay problema sa ato ang budget karon, gusto nato ipadayo ng ato ang budget karon. But pasabot, pag-abot sa 2027, maura gihapon ang mahitabo sa ato, if not worsen. Kay madelay ang ato ang honorario, madelay ang sweldo, madelay ang tuition fee, madelay ang allowances. Kulang ang ato ang tambal, kulang ang ato ang serbisyo na mahatag sa katawan. Ora gyapon na ang appeal ang mga honorarium sa mga pulis. And nakita na ako ang blue book, wala pa na ako nabasa ang almost 700 pages, pero nakita na ako na daghan kaayo mga items na blanco, wala pa na release ang kwarta. But pasabot useless ang item. Now, it can cause dissatisfaction sa katawhan. Kay nagsaad kita, nagbutang sa blue book na, for example, ang ato ang burial assistance, for example lang sa amount magnunjun, no, for example, gibutang sa burial assistance is 30 million. Pero hangtod karon ang mga nangamatay, May of 2025, hangtod karon wala pa na-release ang ilang burial assistance. So, these are the things we want to avoid, na ma-dissatisfy ang katawhan, that they will be living in empty promises because there is issues in fiscal management. So, Mona, that's why we want to talk to, for example, CSWD. Very crucial ang role sa CSWD sa atong mga kaigsuunan. Na atong gusto na to masabtan, if ever na nga no, ipadakan nila ang mga programa pero wala man sila nag-release og mga pondo sa katawhan, then we want to have a better understanding on these things. You know, it doesn't mean na just because na manguta na may na automatic i-oppose na namo. Dili man. Gusto lang nato masabtan. Okay, we have to have transparency. That is the obligation of the local government of Cagayan de Oro, to provide services, to plan for our future, but also to be accountable to whatever lapses or success that it may have.
1: Okay. Diba? Ma'am, salamat kayo. Thank you, ma'am, sa imong pagatagpanaw ng kalit kong pag-contact sa inyo o sa imo. Kaya gusto sa mga kumabalan siyang pag-presentar sa mga eskutanan. Thank you, ma'am.
0: Salamat,
1: ma'am. Inyo ba't mga eksyon si Consial Amy Moreno sa minoriya sa konsiyo. Pagbalik naman sa Panumdom, kampo ni Mayor Clarix Wood doon ay tumag sa mga aligasyon nga gituyo nga padako ng budget sa Cagayan de Oro sa tuig aron mas mudako daw ang confidential fund sa mayor. Standby sa mga magbalik. Oras alas 7:26.

0: sa Gilakbitan kuna, pero sa Ripley ay dunay fire alarm pero under verification pa somewhere in Lapasan ng atong syudad, no? Gina-verify pa karoon na apil na itong mga naglanggup sa coverage team ang giverify karon, nag-verify karon sa Gikabutyag, doon ay fire alarm nga dadawat sab sa ato mismo ang mga tinugyanan sa Bureau of Fire Protection. Sa gilakpitan na nato, kampo ni Mayor Clarix Oy, doon ay tubag sa mga aligasyon nga gituyo pang padako ng budget sa Kainero, sunutuig aro mas mudako ang confidential fund sa itong mayor. Nagpangunta na kung unsa ba di ay ang pagdako, kung magdako man ang budget sa usa ka dakbayan, automatic ba sa mudako usab ang budget, ang confidential fund para sa buhatan sa mayor. Kaya basing ginabase sa percentage ba, no? Example, lugar, 20% sa annual budget sa usa ka LGU, mausab ni ang kadako sa confidential fund sa itong mayor. Mata kung nasabtan, pero ginabase daw na, base sa COA DBM, nga joint circular nga ginabase sab daw na sa peace and order program budget sa usa ka LGU nga either mabag kagyapon nga di kuno mula pa sa 30% dili lugar sa kinatibuk-an nga pondo kun panlitan 9.5 billion pesos ang pondo nga approve panlitan sa city council para sa tuig dili kay 30% of that budget. Kundi dito lang sa peace and order program budget sa maong local government unit. I don't know, baka nag-practice gapon karo panahon na. Nira-speakers linya, si Mr. John Actob, ang tigpababa sa ating mayroon sa Rakbayan, Sir John, may buntag.
1: Ay buntag, magdung Jun.
0: Magdung buntag, sir.
1: Magdung Angie, og sa tanan tigpaminaw sa atong programa para buntaga, og labi na po sa atong halangbong mayor, Mayor Clarix Oy, magdung Jun, may buntag ka na itong tanan.
0: So, malipay ko basta magkahinabi ito, Sir John, kayo mapil na ko, nga kahinabi na ko ang mayor sa Dakbayan. Ano? Murag mapil na ko mga pag Sir John Actob, mayor na sa atong syudad. Ano ba, no? Oh, murag magkakadugangan ang ako mismong gana sa kaadlaw nga mahinabi ko ang tigpaba sa ato mayor kay same as murag na hinabi ko ang ato mayor sa Dakbayan. Sir John, pero bisan pag di kay taga kahinabi pero paminaw ko sa inyo permanente kada Friday sa inyong programa. Mana magikabaon ko sa mga ginesgutan sa ninyo diha sa mga programa. Murag usa ko sa mga fan ninyo kini ni Sir John ni Johnny Tabian.
1: Salamat, Sir.
0: Okay, ba? okay. Now, asa man nagsubikan ninyo nga gituyo pagpadako ang budget sa syudad para sa sunod tuig? Aron sa budako ang confidential fund sa atong mayor. Diyan ba ni nagsubikan? Kay pag may dunay tubag ang kampo sa mayor, but pasabot nga dunay nang istorya. Aba nagsubikan ang istorya?
1: Magdum Jun, una, no, gi-message ta kagahapon sa atong kauban si Magdum Angie, no, nga doon na daw allegation gikan sa minority nga bloated daw kaayo ang budget sa atong nakbayan karong tuiga, no. Una, gi-focus gyud daw sa confidential fund kay gituyo kuno nga bloated ang budget aron dako daw ang confidential fund. Magdum Jun, no, atong nadunggan man ang kuan ang imong interview ganina kang Councilor Aime Moreno, murag gikan mapud sila sa minority, murag wala nagkatok na ang ilang allegation sa iya pong statement. Kay gani ingon siya kanina nga adto pa ko nung Biyernes sa hapon gi atod kaniya o na receive ang blue book una ang executive budget nato magdung yon, no, nga kuan nga karon nganong makaingon siya dayon nga bloated ang budget nga wa pa man daw niya natan-aw ang blue book. So wala nagtugma yang istorya Magnum Jun nga bloated ang budget niya. Ang blue book naman dito nakabutang nga walay increase ang atong budget. So how nganong ningon man nga bloated karon nga tuig nga wala man gani increase, no, sa naatoy nga blue book. Kaya kanang blue book Magnum Jun na diya nahilatid tanan, no, ang atong income o expenditure sa umabot nga tuig magdungyon, no, sa fiscal year 2027 magdungyon.
0: Hello? Okay, kadyot lang kit. Sir Jan, kadyot lang ha. Gina-establish na ko mayo asa ba nagsumikad kana may tungod sa bloated gipadak-an kay aron nga muda ko usap ang confidential fund. Murag na ako na to sa interview namo gahapon with kining Kunsyal Aimee Moreno. Medyo nalipat siguro ko, no? But na ako nabantayan nga word confidential fund, pero wa kayo na ako matuhog kung mauba daw ang statement kung nagsumikad ba dito or ang rason nga no nga bloated kay para mo dako ang confidential fund sa atong mayor. Gusto na ako magkuha na? Magdumanji? Yes? Naka na ako ha? Palihog. Para maklaro na to kay para tatawsab ang tanan, no? Kay si Angie man daw mo ay nag-text sa mayor nga sa tigbaw sa mayor nga gipadak lugar may statement gikas mayoria nga gipadak-an ang budget para nga modako usab ang confidential fund sa mayor. Gusto na ko mapiho mao bagi na ang dagan sa istorya sa ni Kunsyal Moreno kagapon adlaw sa among paghinabi kay basig na ay portion nga wa na ko matuhog og maayo o naabay lain pang naga istorya ana. Anyway, karon tatad basi ma-confirm na nato nang maunga dagan sa istorya. Anyway, so para ni mo, why, actually, kagapon sa paghinabi na mo, ni Kunsyal Aimee Moreno, murag ako'y nagutana na yun ko nga, do you feel nga murag bloated ang maunga proposed budget sa para sa 2027? O niya dayon, sa maunga pangutana, sa akong madumduman, murag positive ang iya mismong tubag. Meaning, nagbaton siya sa baruganan po nga lugar bloated ang naisgutan nga budget. Ang akong sa akong bahin nangutana ko, do you feel o nagtuka nga para nimo lugar bloated ba ang naisgutan budget? Ang word bloated nagsumikad sa akong baba. Pero sa akong kabutyag, ang tubag ni Kunsyal Aimee Moreno nga mura o nagpasabot nga mura positibo yung tubag. Meaning, mura kumbinsino siya sa pulong nga bloated. I was not suggesting, I was just asking atong pananak kagapuan daw. Murang yun na ng dagan. Sa... Nagamit ka po siya polo ang bloated. Ah, okay. So, para matatawag mayo. Anyway, so, para ni mo, Kunsyal, para ni mo, Sir John, kining dili pa panahon nga dapat mo ingon ang minoriya nga bloated, kaya wapag hindi nila, mawakay o maayo o gunsay na sa blubok.
1: Sir yes, Pagdumdun, no? Ato nang respetohon ilang katungod nga mahimong kritiko sa itong mayor, labi na nga sayon kay nila, no? Isulting, bloated, gani ang atong depensa na Pagdumdun, no? Dili man nga depensa, kundili ang tinuod nga kamatuoran na amana sa atong makita mana sa blue book Pagdumdun, no? Bloated ba, no? Kaya may ngontag bloated from previous, karong current year, dahil ang succeeding year sa 2027, diya na to makita ang difference niya makaingon tag bloated. Pero wala pa man gani na-approve, wala pa man gani nag-budget deliberation. How come na maingon na siya or mo-approve siya sa iyong ingon nga bloated? No? Medyo sukwahi kayo Magnumjun kay tinuod ako ang figure sa atong budget, sa ato ang kaning confidential fund. Kay ang confidential fund Magnumjun, nakadungusin ko ni mo, nangutahan na ka kanina, yung sa pag-arrive ana nga figure, is 30% na sa itong POPS plan, no? Or POP plan, yan ang Peace and Order Program.
0: 30%?
1: Ang, 30% Magnumjun. Kintahay nga, doon na tayo appropriated nga POP plan or kaning Peace and Order plan nga maabot sa 1 billion.
0: Uh-oh.
1: So 30% ana is 300 million.
0: Okay.
1: So tanaw na to karon Magnumjun, budget deliberation, if kinsay tinuod nagstorya ba ani si councilor ba or ang ato bang actual nga blue book Magdumdun kay magbasi ta sa figures Magdumdun dili ta magpatakag istorya Magdumdun no nga tungod kay naa sila sa minority puro na lang pagsaway dili na mo tan-aw sa tinuod nga naa nahilatid sa atong blue book Magdumdun kay mubasi ta tanan sa factual nga aning data Magdumdun dili kay hearsay lang no nga wa pa gani nalantaw, wa pa gani nag-budget deliberation, muhusga na dayon nga bloated. So, tanawon sa nila Magdumdun, no? Okay. Sulod po na ng POP plan Magdumdun, na po diya tanan items Magdumdun, no? Kabahin sa peace and order na to. Kay daghan kay na nga mga items na asulod sa Pops Plan Magdum Jun, no?
0: Okay. Para sir, kadyot lang sir, ha? Ato siyang balikan, yes, ang katumet tungod sa bloated, ha? Kay gusto lang yun akong ma-confirm o maayo nga nagsubikad sa paghinabi na mo ni Consul Amy Moreno nga siya nakalakbit nga gihapon og bloated. Although originally ako nag-mention og murag word nga bloated, but nangutan ako sa iya lugar para niya ba bloated ang nasgutan nga budget. Unya ang akong madumduman nga positibo ang iyang tubag nga murag convinced siya nga bloated ang nasgutan nga budget para sa 2027. Pamino siya na to kajot, eh? Parihog.
2: Ipasaka ang ilang budget. For what reason? The only reason that I see na ilang ipasaka ang budget is aron musaka ang ato ang confidential fund sa mayor ma-maximize to 300 million. So it's been how many years na 300 million ang confidential fund sa mayor na to? And at the same time, same problems ang kahitabo sa atoa is only not worsening na ang pag-implementar sa mga programs, projects da wala matuman. No, so bako ni nga problema para sa ako, ha, kay again, it's making me feel that it's useless, no? Useless kay ibutang sa among blue book sa annual budget o sa annual investment plan ang plano, pero kung tanawon na to sa COA report, wala pa'y 3% po ang utilization rate sa mga projects.
0: Okay. So, wala man to sa clip, voice clip karon, wala man to word bloated, pero sa ngayon nga pagpadakan. Kiningi pa wati karon, wala. Oh, but sa ngayon nga padakan, good as, di ba ang bloated, mao nang padakan po, ingana, no? di na rasonable pa nga, ingana, nakadako. Anyway, so, tatawa mo, ang nasgutan nga pamahayag. Balikan sa nato ng 300 million pesos kung panalitan ang budget para sa peace and order program sa syudad is 1 billion pesos, ang 30% ana as allowed by KUWA DBM nga di mula pa sa 30%, maudala yun na ang confidential fund. Kining Sir John.
1: Yeah, na gabase ang 30%, no, sa kaning actual dayon nga Pops Plan na to. Nagan items na sulod ya magdumjon.
0: Kaning mo gyud mo gingon mo Pops Plan, peace and order plan, di ba? Pops.
1: Yes, magdumjon. No,
0: okay,
1: Pops,
0: sige.
1: Pops Plan.
0: Okay.
1: Eh, uban na ay ibutang Pop lang o ban Pops Plan, kay ang pasabot na Peace and Order and Public Safety Plan.
0: Ah, okay. So na kan mao nay S. Oh, okay. Sige.
1: Mm. Yeah, ang sulod ana nga mga items magdumjon, no, ang Peace and Order, Public Safety, Disaster Risk Reduction Management, Anti-Illegal Drugs Program, Prevention, o kana, ang Traffic and Safety. Tanan yun nga mulangkob sa Peace and Order. Nga, wide kin ang scope, anak, magnum yun.
0: Uh-huh.
1: No, dili lang na usaka programa, no? Gani, tanan, apil gani, environmental protection, fire prevention. So, ubay-ubay kin nga programa. Muna nga, medyo dako lagi siya tanawon, pero doon naman tay data magnum yun nga magpamatuod nagigamit na sa insakto labi na sa mga programa, no? Unta mapakli po nila ang may sa minority, inaaman na sila oversight function magdumjon. May ngon siya nga ipadali ko no ang budget. They have the whole year magdumjon i-review na sila oversight function. Pwede nila ipatawag ang mga department managers diya sa ilang komitiba o galing doon na sila pangutana. Pero karon nga ipapasar na doon na budget deliberation. Mutingog na dayon, pag-understanding na dayon, kaya naamay kaning media. And then, the other week, dito magdumjon, pagbuto sa itong 8.5 billion nga authorization sa itong mayor sa pinagi sa resolution, absent man siya sa committee meeting. Pero
0: si
1: pagpa-interview sa media, saba kayo siya.
0: Si no? Consul Moreno.
1: Si Consul Moreno magdumjon.
0: Okay.
1: No? Muna usahay nga, kanibang pag-understanding, no? Pag naay kamera, naay media, pero ang pangutana, maduulan ba siya sa tao? Nabuhat ba sa iyang amahan po o niya ang gibuhat sa itong mayor, no? Nga magpaduol sa tao? Muna usahay magdumjon ba nga pasaylo ako o naamay mga supporter nga masakitan nga moingon tag-hipokrito maghihapon nga klase nga kana bang pag-understanding. Kunya, kaniad to magdumjon. Nagsugod ag bloated nga budget magdumjon panahon sa iyang amahan. Makita na sa record sa City Hall magdumjon na grabe, almost 30% ang gisaka magnum dyan. Even sa pandemic time magnum dyan, nilad kay ito nga panahon sa itong nasod kay Galisod Tantaran, pero ang dakbayan sa Cagayan de Oro, ubos sa administrasyon siyang amahan, nagpasaka o grabe nga bloated nga budget magnum dyan. Muna nga, Galisod ang negosyante, galisod ang katawan, pero unsay gibuhat sa administrasyon siyang amahan. Nagpa-bloat sa budget more than 20% or 30%. O to yung mas nilad magnum dyan. Niya, karon, iya lang dayon hukban si Mayor Clarex without no sa data yang gihawiran magnum dyan. Unta nga, mulantaw sa sadaan sa data, kay naaman ay i-prepare, gikan sa ato ang executive budget, gikan sa mga department heads. Unya, tanahon na yun, munang na ay panahon sa budget deliberation, dili kay husgahan niya daan, wa pa niya napakli ang blue book, naunta din ha magbase tanan ang iyong statement, magnum dyan.
0: Okay, so... Pero kining 300 million, di lang ni example, maugyo na ang naka-stipulate diya mismo sa nasgutan nga proposed budget kining Mr. Actom, sir? Maugyo?
1: Magdumdjon, medyo premature kayo if ako'y mustultia na magdumdjon ha, kaya wala ka na ikaw.
0: Nabasa ba ni mong blue book to? Awa kay kopya?
1: Dili ko included sa pag-distribute, anak. Kaya ang kuwana na magdumdjon is ang city councilors, ang local finance committee o department heads lang ang dunay kopya sa mga
0: yes,
1: blue book.
0: Dili ka included. Pero you being the spokesman, wa ka mag-initiate. Sa pa, ako gani gaplano ko mag-umaytag natin kopya pero 700 pages pag anji murag na ko gastong syud na pagbuhatag pagkopya anyway pero wala kay kopya wala na sa ko naka-initiative
1: sa budget deliberation magdumyon no kay sa akong gingon pa medyo premature kayo o akong isgutan diri ang details nga mismo gani ang city councilors wala pa gani naka-abri sa mga blue book
0: pero sa imong nebuluan unsa bay nabasa nimo sa maong blue book, kay may inisiyatiba man ka, may nabasa ka sa blue book, unsa may imong nabasa yun? Kung nasgutan na ito, kanang nasgutan nga bahin?
1: Ato lang, focus lang ta sa katong confidential fund magdum dyan.
0: So, pila yun na nakabutan sa confidential fund, nga propose, pila?
1: Wala. Nara sa mga 1.4 something billion magdum dyan, no?
0: Ang POPS plan, 1.4 billion.
1: Dayon, ang kwan din na, isang 30% na sa mga 400 million plus magnum yon more or less.
0: Ang 40% sa para sa confidential fund.
1: Yes, magnum yon.
0: So mintag I'm sorry. Aumenta og 30% sa confidential fund gikan sa 1.4 billion pesos nga PAPS fund 30% ana mga around 400 billion.
1: Yes, magnum yon.
0: Okay. So dunay murag unsa man ni? Dunay increase kun itandi sa mga gintuig. Current year. Sa current year?
1: Current year, karong 2026 to 2027 magdumdyon. Walay increase, no? Matod pa sa, before budget call magdumdyon, diin ipatawag na tanan ang mga department heads individually, no? Per office na magdumdyon, atubang sa local finance, doon na ng instruction sa itong mayor nga walay kuan, walay increase nga mahitabo. So wala gi increase apil ang mga atong PAPS plan kay ningon naman si Mayor nga wala increase.
0: Okay.
1: So muna nga yes magdumdyon.
0: Karon sa nato sira, katong gilakbitan nga 1.4 billion pesos 2026 na nga PAPS fund or sa 2027 na nga gipropose.
1: Yes magdumdyon no, 2026 na.
0: 2026. Meaning nga karon sa 2026 ang PAPS fund nga naa naka-appear sa maong annual budget is 1.4 billion pesos unya ang 30% ana 400 million.
1: Yes magdumdum.
0: Subot
1: nga mo ni lang ha, dili lang exact kay
0: dili exact yes. Yes.
1: Estimate lang siya magdumdum.
0: Mo man ang gagamit ang permitting more or less. Magdumanji, no?
1: More or less.
0: Sa karon nga tuig, ang 30% nga confidential fund sa atong mayor is 400 million, more or less.
1: Yes, magdumanji.
0: More or less, okay. Unya, ang sa 2027, wa may increase, but pasabot nga magpabili na siyang more or less 400 million.
1: Yes, magdumanji. Walay bloated, walay increase. Walay bloated. Dili bloated, kaya wala may increase magdumdyon.
0: Okay, oo.
1: Atong klarohon nga, dili bloated, kaya wala may increase na hitabo magdumdyon.
0: Gawa siguro kung umintag bloated, dito pa sa 2025, kamulo pang prepare sa para sa 2026. Example, yes, umdiin sila na itong panahon na, nga example sa 2025 naging sa ato panahon nga bloated ni nga budget kining 9 billion pesos bloated unya karon kay i-adapt man posible mang i-adapt ang sa 2026 nga budget para sa 2027 basig ilang gimintin ang ina silang una nga bloated ang nasgutan nga budget para sa 2027 kay daan naman sila ng ingon assuming ha nga sa neto 2025 nga bloated ang budget intended for 2026 basig ginamintin na nga burganan.
1: Oh, nya dili ni exact atong figure magduma sa nara. Dili kita o dili exact nga figure nga 400 no. Nara na sa magdula sa 300 to 400 more or less magdud kay ato lang i-final jud sa kaning budget deliberation ug pila gyud mo gawas ya sa actual na jud nga pag-deliberate sa itong budget.
0: Oh, okay. Kung wing yung taong 400 million yun magdumaan, gamit sa imong mismong calculator niya, kung 400 million, dapat 1.2 billion. I'm sorry. Dili, 1.4. You know? 1.4. Pila ba yung gani? Compute gani? Mali ko. 1.4. Pila 30% sa 1.4 billion. Magdumaan, pila? 1.4 billion. Pila 30% ana. That's what a siguro kay minta og 400 million dapat siguro dito sa mga 1.6 billion siguro. 420 million? 1.4 billion less 30%. Pila mang 30% ana? 420 million. Sir John, pasensya ha kay gamit sa big calculator para mauman
1: ato. Wala lang magdumjor no aron makuha na. For example lang gid ang ma-approve ang na-approve this current year is 100 1 billion. So 30% ana is 300 million. Then succeeding year no preparation karon. So ana ra gid magdumjor na ra gid siya sa unsay ma-approve ng POPs plan. 30% of that mura gid na ang atong confidential fund magdumjor.
0: Okay. O tama, 420 million. Sa 1.4 billion pesos magdumanji, ang 30% ana is 420 million pesos. Pero again, more or less na, nagpapasabot nga mao gina untop nga amount. Kining Sir John, salamat kayo. Sayod ko nga limitado ang atong dapat pagatatawon kay wa pa ganin na matataw dito mismo sa so nag-create pa ganin sila committee of the whole. Magsugod pa sila mismong deliberation karon pang October 15. So maybe na nang panonon niya magsugod na ang mga tataw ng mga figure nga mahisgutan unya atol sa nasgutan ng deliberation sa kahin para sa sunod tuig. Sir John, salamat kayo guys kung doon pa kayo gusto ng tatawon, sir.
1: Ato lang tatawon magdumdum no. Salamat sa higayon na maklaro sa katawhan kay una wala mahadlok ang administrasyon sa tatong mayor, Mayor Clarks Uy, no, nga tukion kini pinaagi sa budget deliberation kay ining confidential fund nga gikagubtan sa minority no dunay basihanan no nagsunod kini sa mga lagda sa atong DBM sa atong DILG sa ato pong local government code sa atong nasod no 7160 nga naa sa hustong pag-account paggamit ini og dili kini pondo nga mahimong gastuhon nga walay accountability magdumjo no dili kani personal nga interes sa atong mayor kundi ang matag piso nga kinahanglan adunay katuyuan ug ang pagsalig sa katawhan kinahanglan palig-unon pinaagi sa transparensiya, legalidad ug accountability pinaagi sa atong mayor magdumjon nga Tarik Suy magdumjon.
0: Sir, ako lang i-pasupot ni sa katapusan nga bahin in behalf sa atong mayor sa Dakbayan kun mangutana ang usa ka kagayanon nga may kwarta pa ba ang syudad unsay mong tubag ngadto sa gapangutana?
1: Nay, daghan kwarta magyumyon.
0: Okay. So, may gap yun ko para ma-expect pong madugangan pa nimo kining Sir John. Basta yung tumag is that naay daghang kwarta ang syudad.
1: Oh, naay daghan kwarta. Kay bilyon man yung isgutan magyumyon. Oh. Daghan yung kwarta magyumyon.
0: Of course. Bilyon, good. Daghan, ginagan ng bilyon. Kining
1: Sir
0: John.
1: Pero naay programa, tanan magyumyon. No? Ang kana nga bilyon, dako, tuod, tanawon. Pero naka-allocate na sa tanang programa na gitakda sa atong mayor magdumjon.
0: Okay. Sir John, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mong panahon.
1: Salamat magdumjon o magdumanji o sa tanang tigpaminaw sa Magnum Radio.
0: Inyo na ba ito mag-action ng tigpaba sa itong mayor, Sir John Actob? Kanto ng fire alarm sa Agura, asura daw itong nakita. Gantoan ni Magnum Force Blanca, og nakita ang aso lamang. Wala daw, butasabot nga aso lang. Pag nai-aso na, ikalayo. Di ba? Oo, pero kini siya, may aso, pero masabot na kung ngaway sunog. Ang question, asa nagikan ng aso? Magnum Force? Go ahead, Magnum Force.
3: Okay, doon dyan, no? Makita mo na ito sa ulag, mo rin dyan sa Trigyanan sa Bureau of Fire Protection. Kaya ingon ang mga crew sa Jollibee, magdun dyan, din sa Kinibang Agura, Market City, nag-burnout daw. So pag-burnout, dibalik ang kurente.
0: Okay.
3: Naday aso nakita nila magdun dyan sa Alcuba, no? Ito nga, narawag sila ng fire.
0: Uh-huh.
3: Pagpagabot sa fire, wala may nakita magdun dyan nga kalayo, no?
0: Uh-huh.
3: Possibly, diyan panghaw baga ito magdun dyan, ang giingon, but ang Bureau of Fire Protection, pagtanaw nila, giyabrihan ng Alcuba, nagamit sila o gagdanan.
0: Uh-huh.
3: Saka sila dito sa Alcuba, lilili sa sulod. Wala ba ino'y sunog, magdijon o may kalayo. Pero ang mga crew, ganina daw, pagbalik sa kurente, nade aso ilang nabantayan, magdijon. But so far, wala na may angay kabalakan, magdijon, normal naman.
0: Uh-huh.
3: Gani, makita na to sa mga kinibang hulagway, ang mga Trigyanan sa Bureau of Fire, para gani magtira sa ilang mismong tubig, magdijon, o pagka ilang fire hose, wala naman. Ilalang personal niya ito rito, kitanaw lang ang report. Pero kalisigin ako, mag-injure niyan. Wala. Ang mga customer, balik naman sa kaon, mag-injure sa Jollibee.
0: Okay.
3: Mag-injure.
0: Okay.
3: So, para mag-injure itong pagdalikyat sa Agura Market City, may kalabutan sa para lang nga sa iyo pag-espuntag karong panahuna. Gika sa location, mag-First Blanca sa Pagdawag Servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat, Mag-First Blanca. Uras, alas 7:59, pahinom na muna.
4: Bago na naman ang panahon, uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon, you might get ubo, you might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026. Nangita.

0: Unplus. Dekali dagga pits. Kauban sa kita. Bisitaha ang Unplus Facebook page karon. Mga igan!
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gid nako nga.